0: nakuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: It's a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna,
7: at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning. It's another day and it's a Monday. Welcome po sa ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judith Caringal until 10 in the morning. Kasama ko sina Engineer Jemart Nida and the team and of course Malolos Transmitter. Sama-sama tayo magkwentuhan, magbalitaan dito lamang sa 918 kHz sa ating AM band. Nasa PBS Radio Portal din po tayo. Pwede kayong mag-tune in dyan at ganoon din syempre sa ating Facebook page, ang ating DCSR Sports Radio. Sa mga bumabanderang balita, umpisa na ng palarong pambansa Christian May Taharos ng Eastern Visayas ang nanalo ng gold medal sa girls secondary. Actually, she successfully defended this title para po sa first gold ng palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Abangan ang report ni Jess Laid maya-maya lamang dito sa ating 918 Sports Radio. Samantala, sa Youth Olympic Games, meron na tayong mga qualified athletes katulad ni na Maritania M. Scrog. Yes, qualified. Meron tayong qualifier sa larangan ng road cycling. She will compete at the 2026 Youth Olympic Games. Yan po ay nakumpirma kahapon ng director ng PhilCycling na si Jun Lumibao. Samantala, kumpirmado na rin ang pagpasok sa Youth Olympic Games ni Naomi Cesar at si Pai Wang Kai. Sila naman ay sa larangan ng track and field or athletics. Kinumpirma ito sa Sports Radio ni Secretary General Jasper Tanweco. Ang Youth Olympic Games ay magaganap sa Dakar, Senegal this year. Samantala, sa larangan ng martial arts, ito, wagi ng gold medal, sinasaklag at anyong. Yan ay sa ginanap na 4th Asian MMA Championship sa Uzbekistan. Malakihan itong Asian MMA na ito dahil ito po'y bahagi ng qualifying para sa Nagoya Asian Games. Samantala sa PBA, importless na kuponan ng TNT. Nanalo pa rin kontra Meralco para sa 2-1 lead, 77-75 kagabi, no? Para sa 2-1 lead sa sarili nilang semis playoff. Ganun din naman, ang Ginebra ay nakaungos, ika nga dito sa Rain or Shine 103-98 para sa sariling 2-1 advantage sa kanilang semis series. Sa French Open, Alex Iala, nagpahayag na siya ay mas handa sa taon na ito kesa nung mga nakaraang taon. Okay, mag-umpisa ang kanyang laban. Sabi nung order of play, mukhang wala pa sa araw na ito. Malamang by tomorrow pa yung kanyang first round dito sa French Open. Pero mamaya i-check natin ang schedule. And then sa next day, meron din siyang doubles. At ang kanyang kasama nga sa doubles ay siyempre si Victoria Emboko laban kina Leila Fernandez and Snyder. Sa singles naman laban sa kanyang best friend na si Iva Jovic na nakasama pa niya sa celebration ng kanyang 21st birthday last Saturday. French Open pa rin, Novak Djokovic. Okay, naku na, i-shoot ko ba ang photo ni Novak? Ay, kumbaga, pinalis niya ang kanyang rustiness, yung pangangalawang. Kasi ilang torneo din na hindi natin nakita si Novak. Ano? Kinailangan niya ng 4 sets. Tama ba? Yeah, 4 sets para talunin ang world number 83 na si Pierre Ricard. Okay, sa unang round ng French Open. Samantala, si Emma Raducanu ng Great Britain. Ako, nananatili yung kanyang hindi magagandang performance sa mga competition. She suffers an early elimination and this is from the first round of the French Open, the second Grand Slam for the year. Samantala sa NBA, New York Knicks, one win away na lamang para po tapusin ang kanilang Eastern Conference finale laban sa Cleveland Cavaliers. Samantala, ang defending champion na OKC ay nangunguna laban sa San Antonio 2-1 sa Western Final Series. At sa Giro di Italia, yung kumuha ng liderato the other day na si Vingegaard ng Denmark at ng Visma Liz Abike ay nanatili po sa Maglia Rosa jersey o bilang overall leader matapos na ang isang neutralize is stage number 15. Ito yung ano, may dineclare na lang na winner, hindi na halos nagkarera kasi yung last, I think the last lap of that circuit ay ano, hindi na pinayagang panglilaro kasi merong problema sa kalye. So, yun po, hindi sila nag-restart but neutralized the last stage and or the last loop and then yung early leader ang dineclare na winner o yung nasa breakaway ang dineclare na winner of that stage number 15. Kaya safe na safe yung sabihin natin yung pink jersey o yung overall leader na si Vingegaard. Okay, ang lahat ng iyan at iba pang kwento sa mutsaring balita, ibabahagi natin sa inyo. We'll be having our Youth Olympic Qualifier na si M. Scrog, maya-maya lamang po dito sa Sports Radio. And then, we'll be having a live interview with Coach Rani Ortega sa pamagitan po at sa pagbibigay detali pa ng kanilang 2 silver. Okay, nako, hindi ko na i-shoot pala si Rani Ortega, okay? Yung mga photos natin about Rani. So, she will be discussing about the 2 silver medals and the 9 bronze medals garnered by the Philippine Pumsay Taekwondo sa nakaraan po na Asian Taekwondo Championships. Okay, diyan sa Mongolia. Plus, abangin nyo, any minute from now we'll be having Jess Laid mula sa Palarong Pambansa diyan sa Agusan del Sur.
1: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Bakula yung opening ceremony kagabi, hindi ba team? Napakarami ng mga photos ni Jess dyan na ipinadala para nga po sa pag-umpisa ng ating Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. So tayo nakamonitor din sa RTBM at sa iba pang mga live feed kagabi ng Agusan del Sur Palarong Pambansa. So makulay, maganda yung seremonya. Napakaganda din ang kanilang stadium, well-lighted. Mula pa alas 5 ng hapon, nagsimula na yung mga pasaya at kakaiba din talaga yung mga presentation. Para bang ito ay isang international games na nagbukas. Malasi games, di ba? Yung mga cultural presentation din nila. Tunay na pinaghandaan ng local government unit. Saludo kay Governor, di ba? Santiago at sa iba pa na mga opisyales ng probinsya na ito dahil maganda yung kanilang talagang pagpapasimula sa mga press con pa lamang nila bago pa mag-umpisa yung palaro ay tunay na humanga tayo dun sa klase ng paghahanda nila and mga CCTVs at saka yung mga venues. Okay, so eto na. Okay, so eto na si Jess Laid mula sa Palarong Pambansa dyan sa Agusan del Sur. So yes, good morning Jess!
2: Yes, magandang umaga, Ms. Judith, and magandang umaga to our viewers and listeners. Live tayo. Currently, station sa Media Center itong Palarong Pambansa 2026. Yes po, official na nagbukas. Naging napaka mahulay, napaka extravagant. Sabi nga nila, new standard itong itinala sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 ng probinsya ng Agusan del Sur for the 66th edition of the games dahil talagang na-amaze yung mga viewers, yung lahat ng tumutok sa opening ceremony. Simula hapon, dun sa presentation, sa mga nagsasayaw na halos napuno yung buong field ng football na ginagamit ngayon for the athletics event. At at the same time ay yung kalangitan na naka-amaze naman not only with the light show na dala-dala ng ating mga drones but more so yung kanilang fireworks display pagkatapos ng official opening. Definitely something to look forward at nabanggit din ni DepEd Secretary Sonny Angara during his speech na he's very happy dahil talagang nakita niya kung paano inihanda ng provincial government of Agusan del Sur itong kanilang pag-host ng Palarong Pambansa. Very special sa kanilang Palarong Pambansa, Ms. Judith, no? Dahil as we have learned from way, way back pa sa kanilang mga former leaders, inaasam na nila na maging host nitong annual student-athlete competition na to. But this is parang ibubuhos nilang lahat to make sure that it's the best it can be. During this opening ceremony, inabanggit din na magkakaroon ng assured incentives itong mga atleta na mananalo ng gintong medalya or magnawa medalya, or rather for this palarong pambansa, which is syempre another boost sa kanilang moral at makakatulong dun sa mga atleta na alam naman natin every year, every palarong pambansa tinitingnan kung sinong mga atletang walang sapatos yung tumatakbo, yung nagko-compete, yung sumusubok na baguhin yung kanilang buhay. And with these incentives, it's definitely something to look forward. Good news din, syempre, dahil magkakaroon ng additional yung kanilang mga LGUs na po-provide din. Actually, in what we've read, ang isang rehiyon ay magpo-provide ng aabot sa 40,000 for a gold medalist sa palarong pambansang edition na ito. Ang Davao, DepEd Davao City Division at Davao DepEd Division ay may separate na mga insentibo bukod pa sa pamigay mismo ng Department of Education, main or central office. So with this, kung sakasakali, assured na kagad na mababago talaga yung klase ng pamumuhay. And speaking of pamumuhay, we've learned earlier no, na meron na tayong unang gintong medalya for this edition of palarong pambansa. Yan ay walang iba kundi si Krisha Mita Haros ng Eastern Visayas. Siya po ay nag-aaral sa Leyte Sports Academy. So another product of a sports academy. Itong nasaksihan natin na unang gintong medalya. This is her second consecutive palarong pambansa gold medal. Siya rin yung first gold medal sa ginanap na palaro last year. So very special, very happy, and very enthusiastic siya. Though inspired na inspired itong batang ito dahil sabi nga niya, talagang yung kanyang mga magulang ang natumulong sa kanya na marating itong performance. And it might be a hard performance overall. It might be a hard competition dahil nakikita niya na yung kanyang tatay na mangingisda ay may sakit at hindi laging nagkakaroon ng panlaman sa kanilang sikmura. Kaya naman mas nagpupuso siya and definitely ay marami pa siyang naibahagi na ikuwento during our interviews. Ayon din sa panayam natin with the coaches, itong si Krisha, yung kanyang kapatid din, definitely something to look forward sa weightlifting naman, magko-compete yung kanyang nakababatang kapatid. At the same time, itong latest sports academy is just hoping na makakuha sila ng mga medalya at makapag-perform in this, hindi po original.
0: Yes, Jess? Okay, so we're talking to Jess Laid. Okay, go. Okay, so si Jess Laid po mula dyan sa Palaro, Agusan del Sur, ay nag-uulat sa atin patungkol

0: yung goal nila. Alam nila kailangan maging mahusay sila sa sport dahil ito po yung magiging tuntungan nila para mabago at maiangat yung buhay ng kanyang pamilya. Nakakatuwa naman at tunay na nakaka-inspire. Dito sa Palarong Pambansa, mga ganitong klaseng kwento ang tunay nating makikita, masasaksihan. Okay, we go back to Chess Laid mula pa rin sa Agusan del Sur and the 2026 Palarong Pambansa. Yes, go ahead, Chess.
1: Yes, as I was saying, Miss Jude, yun nga, very inspired itong batang ito, itong gold medalist natin, unang gold medalist. And she hopes na yung kanyang kapatid na maglalaro sa weightlifting tournament for this Palarong Pambansa will also gain a medal, gain, syempre, itong incentives, and mapabuti yung kanilang kabuhayan overall. Ayon dun sa mga coaches, talagang porsigido itong si Crescia na makuha yung mga medalya, na may time na nagkaroon siya ng injury sa paa which prevented her to train. Sinubukan pa daw nito na tumakas at mag-training pa din. But thankfully, napigilan siya ng kanyang mga coaches dahil alam ng mga coaches kung gaano rin kahalaga, kaimportante na magkaroon ng pagpapahinga at syempre maihanda yung katawan for competitions. At total po, no, para sa mga viewers and listeners natin, 34 total sports yung lalaroin dito. 24 dyan ay yung regular sports natin. We have 3 na exhibition sports. We have 3 demo sports and 4 na para sports. Mamaya, bibisitahin natin yung mga para sports athletes natin dahil meron din silang ongoing na mga throw events, medal events na rin kagad ito for the para games. And nakita natin kanina nandun si Coach Joel Derriada, our national coach for Pilipinas para athletics, na malamang ay nagmamatsyag na rin, naghahanap na rin ng mga susunod na atleta. Hindi kaya siya nga rin yung mga para athletes, yung parents to watch itong mga gaganapin na sitting volleyball demo sport and para table tennis demo sport, para naman magkaroon ng additional na grassroots, hindi lamang yung kanilang athletics events but more so itong mga events pa ng ating Philippine Paralympic Committee. Miss Judith.
0: Kanina, una muna, nabanggit mo yung extra rewards ba ito, cash incentives. Saan ba ito manggagaling? Sa mga local government units lang ba? O ang announcement ba mula sa ating national government through the Philippine Sports Commission, Jess?
1: Yes po. Sa naging announcement po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagabi sa kanyang video message, nabanggit niya lang magbibigay ng incentives ang Philippine Sports Commission for the medalists of this palaro. And after that, nagkaroon po ng turnover ceremony ng 10 million pesos from the Philippine Sports Commission to the DepEd para dun sa mga magwawagi nga. So, bali DepEd na po ang magpo-provide nun. Now, yung additional na banggit ko kanina is not from DLGUs. From the news na nahanap natin, nakuha natin from our friends here, particularly ito ngayon sa Davao City na nabanggit natin, ay manggagaling from the DepEd Davao Regional Office and DepEd Davao City Office. So, dalawang division po yan, no? Yung regional and yung city division nila ang magpo-provide. For the 40,000 incentives, 17,000 ang magmumula doon sa, or rather, 15,000 ang magmumula sa DepEd Davao City, and 25,000 yung magmumula sa DepEd Davao Region. For the silver medalist, 17,000. So medyo malaki yung naging discrepancy for the silver medalist, and 13,000 pesos naman for the bronze medalist. So 17,000 po, sa 17,000, 5K magmumula sa regional division, and yung 12K is from the city division. At for the 13K, 3,000 mula sa region and 10,000 from the city division. Ang team events ng Davao City na magkakaroon ng gintong medalya ay magwawagi po ng 120,000 pesos sa kanilang paghahati-hatian. So kung medyo mas konti yung team nyo, halimbawa sa Pacta Crow, definitely a big chunk will be provided to the athletes. Meron na rin pong mga in-left guy na panuntunan ang DepEd divisions to make sure na pati mga coaches at yung assistant coaches ay makaka-receive ng karagdagang incentive for their performance dito sa Palarong Pambansa 2026. at least for the Davao City.
0: Wow, napakaganda. Tunay na makakaganda.

0: nakakatulong yan dun sa mga atleta, no? Katulad, well, hindi naman taga Davao yung una naging medalist, gold medalist, pero kung may mga ganun talaga din na atleta sila, tunay na makakatulong na sa pamilya. And of course, for their training, for more international, oh, for more competitions, and who knows, international na ang sunod dito sa mga bata na ito. Sana all. Diba, sana lahat ng regional Department of Education, ika nga, diba, ay may ganitong ano, pabuya sa mga atleta. I'm sure sa pag-ikot mo in the coming days, malalaman natin kung ganun din ba ang incentive ng iba-iba na mga rehiyon. Diba, Jess?
1: Yes, actually, additionally, Ms. Judith, no, ang magkakaroon o makakapag-break ng isang record for Agusan del Sur sa host province, makakatanggap ng 1 million pesos.
0: Wow! So, grabe, laki!
1: Yes, I believe that was announced a few days back dun sa kanilang mismong provincial na announcements. So, definitely, this is a big thing for this palaro na makikita natin, makabago talaga. Sabi nga ni Heidelyn Diaz, in the previous years that she had been playing, talagang sa sports pagbabago ang buhay mo. And being active in sports, talagang nakikita natin na nagkakaroon ng opportunity na bibigyan ng pagkakataon. Just a recap, just a point, nung previous palarong pambansa ni Krisha Taharos, banggit sa atin na wala siyang sapatos nung siya nagko-compete. But in this edition, nakasapatos na siya kompleto with spikes and all. At yun yung mga klase ng story na iba yung nagiging dating dahil na-inspire tayo lalo na ikwento yung kanilang mga buhay, yung kanilang paghihirap, and definitely yung kanilang tagumpay.
0: Yes. Sana meron din siyang iba pa mga incentives na natanggap noon, ano, kasi kailangan talaga ng pamilya niya. Anyway, napakarami magagandang kwento. Ito lang, sobrang laki na ngayon ang natatanggap ng mga kabataan na ito. Sana din lang, syempre DepEd, and kung ano mang school o sinong teachers na nangangalaga sa mga bata, dapat tunay na sila ay nagagabayan. How to use, how to spend itong libo na kasi at kung magkataon pa milyon itong mga insentibo na ito para ka na ring national athlete. Kasi pwede yung makabuti, mas makabuti, at pwede naman ding sa negative, di ba, mapunta yung, kumbaga yung rewards, ika nga. Kasi syempre, yung kapag may pera ka, baka masyadong malula, ika nga, sa laki ng insentibo. But we know the teachers, the parents, the coaches of these athletes, and of course, DepEd din, DepEd Sports ay nandiyan para gabayan sila. Anyway, gaano kaganda ang mismong track and field oval? Diyan din ginanap yung opening ceremony kagabi. Ano ang sitwasyon ng temperatura? Gaano kainit kanina? As early as 6, di ba, in the morning, tumakbo na o ginanap na yung event na 3,000 meters for secondary girls?
1: Yes, dumaan si
0: Lito.
1: Sir Lito Oredo, one of our teammates na nandito for palarong pambansa. Sa init ng panahon, Miss Judith, talagang medyo mainit. Hindi pa naman siya masakit sa balat, in fairness, earlier. And dahil medyo mapuno din itong stadium, itong sports complex ng Agusan del Sur, hindi naman sobra na yung init ng panahon. Yung track and field is something to be amazed. Ginagamit siya for football and athletics, but more so ginagamit ngayon siya for athletics talaga. But I believe yung finals yata will be held dito mismo. Meron silang tatlong football fields for this sports complex. So, just imagine that para dun sa ating mga viewers and listeners. Napakalawak, napakalaki nitong sports complex ng Agusan del Sur. Meron silang separate na area for the throwing events. So, hindi nakikipagsiksikan yung mga throwing events natin during the ibang games. And at the same time, ongoing din yung mga football, yung soccer, or yung softball events rather. May dalawa silang softball field from what we remember dun sa kanilang map. Meron silang tatlong tennis centers. So, may mga separate areas pa sila outside of this sports complex. Yung weightlifting nila, may sariling building din na ginagamit. Yung ating media center, if you can see, is actually quite big. kwarto po yan na medyo maraming upuan, maraming CCTV to monitor the games. So, pwede din namin mamonitor talaga yung mga laro, lalo na dun sa mga venues na medyo malalayo from this sports complex. But, more or less, nakaka-amaze, nakaka-tuwa na lumalaki ng gusto itong palarong pambansa. And, ang sports radio ay makakasama nyo to give the updates, the stories, and ma-inspire tayo sabay-sabay dito sa kwento ng mga batang atletang Pilipino natin.
0: Okay, ano ang aasahan namin sa iyong pagbabalik, Jess, for this morning's Palarong Pabansa, the very first day of action?
1: Yes, babalik po tayo doon sa athletics, yung mga throwing events. Definitely, we will also visit yung ating mga para-athletics team sa kanilang mga games. At the same time, yung swimming po kasi natin ay magsisimula tomorrow. So, hindi siya nagsabay talaga. And with that, baka more or less tomorrow tayo pupunta sa ating swimming pool at titutunghayan natin kung sino yung unang gintong medalya sa medal rich sport natin na swimming. And syempre yung iba pa nating highlights and highlights. Ngayong araw nakatakda ang isang event din la na laro ng lahi which recognizes yung kanilang cultural activities. And more so, dun sa ano pang mga pwedeng bisitahin, lalo na sa mga nandito sa Agusan del Sur, we will give the updates mula dito sa Sports Radio 918. Kaya naman, live mula dito sa Media Center ng Prosperidad Agusan del Sur sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education and syempre ng ating Presidential Broadcast Service. Just live para sa Sports Radio 918.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Thank you very much, Jess Laid, mula dyan sa Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Bago tayo mag-time out, puntahan na kaagad natin. Gusto nating makilala yung atleta, yung batang atleta na yan, taga-Eastern Visayas, na muling nanalo sa 3,000 meters for secondary girls. And this is in track and field, kaunanahang gold medal winner dito nga sa 2026 Palarong Pambansa. Ito po, ika-66 na edition, 66 edition. At yan ay dito nga sa Agusan del Sur. So, kilalanin pa natin Krisha May Taharos, gold medalist sa 3,000 meters secondary girls. Narito, panoorin natin ang interview.
2: Headline Sports Interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
3: Ano plano na naka-gold ka na ulit? Back to back.
4: Sustain lang po. Kasi meron pa naman ako laro na sa susunod. Sustain lang po. Makuha po lahat para pa kumaka-Philippine team. Kasi kapag sustain po, yun para yung makaka-Philippine team. Dapat may bike yung record.
3: Saan ka na naglalaro ngayon? Sino na nare-represent mo?
4: Region 8 po ngayon.
3: Hindi ka pa sa National Academy?
4: Hindi po, pero lang nakakapaglaro na ako sa ibang bansa.
3: And paano yung naging paghahanda mo overall? Gaano ka dalas kang tumatakbo to make sure na kaya mong manguna sa ganitong event?
4: Training po araw-araw po, no excuses. Ito lang po.
3: Umulan umaraw, nagtitraining ka talaga?
4: Yung sa amin, nagpapa mga 1 or 2, start na kami para masana yung init.
3: Anong huli mong tournament na sinalihan? Anong huli mong tournament na sinalihan?
4: Korea po.
3: Anong achievement mo? Anong placing mo?
4: Pangalawa po.
3: Silver?
4: Opo.
3: Ano yun? Personal best o taano
4: hindi
3: lang?
4: Hindi ko pala po yung PB ko kasi malamig po doon. Hindi pa ko sanay sa krema. Pero nasa nasa isip naman yun kung kaya mo talaga, kakayanin mo. Kapag nagustuhan mo manalo, kakayanin mo lahat.
3: Sino yung nagsilbing inspirasyon mo para patuloy na, kasi napakahirap ng training, napakahirap na gagawin lahat?
4: Kasalanan po sa Diyos, yun po yung palaging ginagawa kong inspiration yun po. Sa Diyos po, wala pong imposible sa Diyos po. Tapos yung family ko at yung mga coaches ko, yung mga hirap nila, yun pati yung inusitan sa akin ni Lord.
5: Nakatulong na ba yung athletic sa pamilya mo?
4: Opo, malaking tulong na po kasi hindi na po kapag natutulungan ko po yung parents ko kasi mahirap po lang po kami. Kasi yung pinagdadaan namin, maraming mga nagdadaan sa amin. Yan po, inspiration ko po sila.
5: Ano nang naitulong mo sa pamilya mo? Nakagawa ka na ng bahay?
4: Wala pa po.
5: Ano pa lang?
4: Kahit kunting tulong ko sila
5: po yun. At least ngayon, nakaka-survive na kayo.
4: Opo, pero may time din na naghihirap kami. Kasi yun po yung... Well, pwede-pwede lang mo po yung panahon.
5: Ano na ba lang, ano nang magulang mo? Ano nang trabaho nila?
4: Yung papa ko po, fish binder. Pero may sakit po siya ngayon. Yan po.
5: Yun ang inspirasyon mo, yung paggamot.
4: Yung papa ko po, pati yung mama ko na hindi sa bahay. Wala po kasing, well, yung mama ko, tapos yung papa ko, fish binder lang. Minsan, hindi siya nakakakuha ng isda.
5: Ito ang nagpapaaral sa mga kapatid mo?
4: Yung mga naman ko, tapos yung isa kong kapatid na sa academy na lang, sa academy po kami, libre po lahat yun. Yung pagkain namin, yun po si Governor Ikat Vitalia po yung nag-provide sa amin yun, yung pagkain, yung pag-aaral, yun lahat po, libre po.
5: Ano yung pangalan ng kapatid mo na nasa academy?
4: Weightlifting po siya lang, dito po siya sa palaro mo talaga.
5: Palaro din? Anong pangalan?
4: Christine Tajaros po.
5: Ilang taon yun?
4: Grade 7 po siya ngayon. Ma 11
6: or 12. Risha, magkaiba yung gustong manalo sa kailangan manalo. Para sa'yo, bakit kailangan mong manalo?
4: Yan po, kasi para po hindi masayang yung training ko. Kasi mahaba po yung prepare namin. Yan po, hindi po masayang. Tapos masustain po. Ambi humble lang.
7: Risha, papunta pa dito, gano'ng kakumpiyansa na ma-de-depend na uulit mo yung
4: nakakasal? Kailangan po sa kumpiyansa lang po, na confident lang po na kaya ko po. Believe in yourself, no matter what happened, and trust in God, and kasali naman, with God, I will never betray you. Ako, nating possible with God.
5: Nag-aim ka ba na makabreak yung record?
4: Yung goal, yung bonus lang po yung kumabreak po yung record ko. Hindi po at least yung nakuha po yung
7: record. Kaya nabanggit mo na habis na naging Olympian, gano'ng kanya mo ikaw ka napit ko malayo dun sa goal mo ngayon na naging Olympian?
4: Hindi ko po po alam, pero maghihintay po ako sa time delay. Mas magat, may mayroon ko siyang mas maganda na.
5: May pupuntahan ka na bang school for college ba?
4: Hindi ko po alam kasi yung coach na po namin kasi sila po yung may alam na kung saan po yung mas may maganda na sports yung nag-offer. Tapos pagka college na po ako lang pupunta kasi during ngayon yung grade 12 po, yung grade 12 po ba, sa academy lang po ako, nag-represent po ng region.
3: Thank you.
7: Ano pang gusto mo makamit?
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM.
6: Ito pa rin po ang ating headline sports. Ang magandang balita patungkol sa pag-qualify ng isang siklista, road cyclist in Maritana Mscrog sa paparating na 2026 Dakar Youth Olympic Games. Narito, panoorin natin, pakinggan natin si Mscrog.
7: Yes, congratulations! Meron na tayong Youth Olympic Games qualifier mula pa sa cycling, no other than Maritana Mscrog. Congratulations! Welcome to Sports Radio! How are you?
8: Thank you po, Ma'am Judith. Magandang hapon po sa inyong lahat and sa DZSR Sports Radio po, mga nanonood po. Magandang hapon po.
7: Yes, magandang araw. How are you? Nung mabalitaan mo na eto na, ikaw ay pupunta sa Dakar 2026 Youth Olympic Games.
8: Sobrang saya po, pero ang unexpected po kasi na ako po yung napiling ipadala dun. Kaya sobrang thankful po kay Sir Jun Lumibaw po.
7: Yes, at saka sa buong Pure Cycling, imagine, mag-Youth Olympic Games si Mscrog. Paano ba nakuha nga ni Ms yung right to represent the Philippines in this Olympic Games for the youth, 17 and under?
8: Siguro po, dahil po sa Asian Youth Games po, sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama ko po doon dahil nagawa din po talaga namin yung teamwork namin. And sa Asian Track Championship din po sa Tagaytay.
7: Yes, oh, kasi matunog yung pangalang Mscrog eh. Mm-hmm. Halos nag-medal ka dun sa Asian Track, di ba? So very versatile cyclist. So sa Asian Youth Game sa Bahrain, okay, last year yan. Sa road race, okay, pumang-ilan ka ulit doon?
8: Sixth place,
7: ilan kayong participants?
8: Sa 46 po.
7: Wow, 46, dami ano. Inakala mo ba no nag-sixth place ka doon na in a few months ito pala yung sunod na balita na matatanggap mo na ikaw ay pupunta sa Youth Olympic Games?
8: Hindi po talaga. Hindi ko rin po kasi expect na meron po or magkakaroon ng Olympic youth po.
7: Ah, okay. Ay, wala, no idea ka.
8: Opo.
7: Kasi akala din namin magkakaroon pa ng qualifying separate, 'di ba, para dito sa Youth Olympic Games, pero wala nang separate qualifying. Ang pinagbasehan talaga yung mga malakihang games, 'di ba, for the youth, at ikaw nga yung napili. So anong reaction bukod ni Ems na masaya ka, reaction ni ng coach ng Philippine team na syempre inay din ni Ems, si Inay Marita, matapos na malaman na mag-Olympic Games ka for the youth?
8: Masaya rin po, pero di niya rin po in-expect na po ako po yung magka-qualify for Youth Olympic po.
7: Yes. Okay. So, ito na. Nandito na eh. Talagang pupunta ka sa Youth Olympic Games. Ano na yung mindset mo ngayon, ano na yung naglalaro sa isip mo na ikaw ay haharap sa definitely mas matinding competition to kasi buong mundo na to eh.
8: Talaga pong kailangan rin pong mag-focus sa training. Pero hindi ko rin naman po kakalimutan yung study ko po. Kaya as long as kaya ko pong pagsabay yung gagawin ko po. Pero hindi ko po kakalimutan mag-training po.
7: Yes, okay. Ngayon ba, nasa training ka na for the Youth Olympic Games, EMS?
8: Binigyan na rin po ako ng training program ni Coach Joey De Los Reyes po para po meron akong guide na gagawin po everyday.
7: Ayun, so that's it. Anyway, EMS, Youth Olympic Games to, na-force mo na ba o na-visualize mo na ba kung gaano kayo karami maglalaro doon? Para bang na-feel mo na ba kung gaano nga kataas yung level ng competition? Ano lang yung naglalaro sa ano mo, sa isip mo as of this time matapos na malaman na ikaw nga ay mag-Youth Olympic Games?
8: Hindi pa po talaga nagsisink in sa akin na makakalaro po talaga ako ng ganun kalaking days. Pero kailangan rin po talaga mapaghandaan ng maayos at magandang proper training po kasi sobrang lalakas po nun at marami pong bansang maglalaro doon. Halos lahat po talaga.
7: Yes. So, ano pala din ang reaction ni ano Ate Matilda Krog, ni Kuya Luis Krog. Ito, mga pamosong riders din natin. Continental rider si Luis. Minsan na ito nag-silver sa Asian competition. And then, ito namang si Matilda. Siyempre, isa siya sa mga top riders ng ating national team at saka ng Standard Insurance. Anong kwentuhan niyo dyan sa bahay after receiving the news na you're going to the Youth Olympic Games?
8: Sobrang saya po nila para sa akin kasi sinabi rin po nila na gym din daw po nila makalaro ng Olympic. Kaya masaya po sila para sa akin na makakalaro po ako ng Youth Olympic po.
7: Yung palang bunso, makakarating ka agad sa Olympics, di ba, Ems? Grabe, no? Pero alam ko na definitely you deserve that slot. Ang tawag kasi country quota, di ba? Quota para sa Team Philippines at binigay ngayon kay Ems kasi galing ng performance niya sa Asian Youth Games at saka din doon for road and then the Asian Cycling Championships for track. Ano nga ba sa tingin mo yung ano yung character ni Ems kung bakit ganito ka nakahusay sa ano sa cycling at a very young age, 17 years old?
8: Ano po, dedication lang po talaga at saka sa mga tinuturo po sa akin ng family ko, ng other people, ng mga coaches po. Talagang pinapakinggan ko rin po talaga dahil gusto ko rin po talaga matuto kung ano po yung mga dapat gawin sa laro, kung ano po ba yung mga strategy na dapat kong ginagawa.
7: Yes. Kahit girl na girl si ano si Ems, hindi ba nakakatakot maglaro ng cycling yung mga semplang, di ba? Mapa road man 'yan o mapa track. Ano ba yung iniisip mo whenever you are in that saddle, ano, and competing?
8: Hindi rin po kasi talaga maiiwasan yung mga accident po. Pero para sa akin po, mangyari na po kung anong mangyari talaga. Pero kailangan ko rin po talaga gawin lahat. Yes. Para po rin, syempre, maging maganda yung resulta po ng kakalabasan ng laro.
7: Pwede mo bang sabihin, Ems, na talagang nasa dugo ng mga Krog yung pagiging cyclist? Kasi, di ba, lolo mo? Tama ba, lolo?
8: Yes po.
7: Okay, from your lolo hanggang father mo, into cycling ba?
8: Yes po.
7: Tama si mommy pa, no? National yes, team po. Lahat pala talaga. Gaano pa kataas ang ano, ang dream, ang pangarap ni Ems?
8: Pangarap ko po talagang makalaro ng sobrang lalaking races po, international. Gusto ko rin po ma-meet yung mga malalakas na cyclists po from other countries.
7: Yes, at ito na, umpisa na to, Ems, di ba? Yes. Cyclists from other countries, yung malalakas, yung mga kasing edad mo, ito, andito na, because this is world, this is Olympic Games, di ba? So, ano yung gagawin mo pa sa training? Anong promise mo na, kung very much committed ka na ngayon, masipag ka na mag-training, ano pa ang pwede mong gawin para sa paglahok sa Olympic Games?
8: Gagawin ko po yung mga proper training na need po. Siyempre, gagawin ko po rin yung proper rest para makapagpahinga rin po yung katawan ko, siyempre. And makikinig po kay Coach Joey, kay Inay po, sa mga kapatid ko, yung mga strategy po na dapat kong ginagawa sa laro, lalo na po. Sobrang laking race po talaga ng Youth Olympic.
7: Yes, I'm sure excited ka na kasi imagine si Inay Marita pa, coach mo na, nanay mo pa, kasama mismo sa Dakar 2026, later this year na yung Youth Olympic Games. So, how do you see na nana, Inay, tapos siya din yung coach mo?
8: Sobrang happy po dahil syempre parang bonding na rin po namin ni Inay magkasama po yun sa Dakar po, sa Senegal. Sobrang yeah. happy po kasi syempre kahit lalaro po ako international, kasama ko pa rin po siya, meron pong mag-guide sa akin.
7: Yes, so iba klase yun kasi si Inay, di ba, si Inay Marita. Yung mga program naman ni Coach, kamusta? Yung kay Coach Joey De Los Reyes, mahirap ba yung program? Share with us, how do you train? Gaano ba ka-detali ang program na yan? Let's say in a day, anong klaseng program meron si Ems kapag rigid na nga talaga at matindi na yung training?
8: Kapag nandito po ako sa bahay namin, meron po kaming training peak. Kaya everyday ride po namin, nakalagay po doon kung ano po yung mga program na kailangan namin gawin. Minsan po 3 hours with max effort, mga zone 2, zone 3, may intervals po. Minsan naman po may recover din, 1 hour, or minsan po core din po, meron po kami core.
7: So ano, halos in a day, ilang oras ang training? Lahat-lahat kung yung ganyan. Paano na lang yung time mo para sa studies?
8: Madalas po, 2 hours po. May long ride din naman po kami minsan. Kapag nasa barracks naman po, minsan nag-i-indoor po kami. And naggagawa na lang po ako ng mga activities ko online. Nagsisend po ako sa mga teachers ko. And nag-ask po ako sa mga classmates ko. And hinihelp naman po nila ako.
7: Yes. Yung school mo, De La Salle, di ba? De La Salle
8: yes.
7: University. Ano, Araneta. Okay, sa Araneta University. Ano, napaka-proud nila sa'yo. Nakita ko rin yung mga posts nila, di ba? About you when you had that sixth place finish sa Bahrain, tapos yung sa ACC, munti ka nang nag-medal. Grabe, si Ems, ano? So, tell us more about yourself nga, Ems. Kasi maraming nai-inspire sa ginagawa mo, di ba? At 16, 17 years old, nandito sa mahirap na sport ng cycling, tapos ayan, top cyclist pa ng Philippines in the youth category.
8: Nag-start po ako mag-bike 2018 po when my father died. Kasi kapag nag-bike po sila before, palagi niya po ako inaangkas. So, makakasama po ako sa kanila. Kaya nung nawala po siya, dun ko po nagustuhan na mag-bike. Para makasama po kila Inay, makabanding ko po sila. Ganun. And yes. Nagustuhan ko rin po and parang ayoko na rin po i-stop.
7: Yes. Dedicated ba ito kay, ano bang tawag mo, tatay, itay?
8: Papa ang, po.
7: Kay papa, yung pag-qualify mo sa Olympics, kanino mo dinededicate to?
8: Para po to kay papa and kay tatay po. Alam ko po na pinapanood nila ako palagi and palagi po sila nakasuporta sa akin kahit wala na po sila dito.
7: Yes, so naman. Si papa, si papa, and, tapos father mo, si tatay, lolo.
8: Opo.
7: Yes, okay. May natatandaan ka ba sa mga parang advice? Let's say ni... Ay, sabagay, di ka pa active nun sa cycling ni tatay. But surely, nadidinig mo kung ano yung mga advices nila kay Matilda o kaya kay Luis. Ano yun? Ano natandaan mo?
8: Talaga pong pag-training po, gusto po nila yung pahirapan po talaga. Yung parang halos tutumba ka na po sa sobrang hirap para po sa laro. Kayang-kaya mo na po magsabay sa kanila.
7: So, parang that time na nadidinig mo yung instruction o advices ni Lolo at ni Papa sa kanila, parang ikaw na rin yung ina-advise niya. Natatandaan mo pa ngayon.
8: Okay.
7: Yes. Oo nga. So, anong schedule mo ngayon? Kailan talaga yung matindi ng training for the Youth Olympic Games? Kasi, di ba, may schooling ka pa?
8: Opo, yes po. After po ng graduation ko po sa June 8 po, magtutuloy-tuloy na din po yung training po until mag-flight na po papunta na Senegal po.
7: Ah, okay. Gagraduate ka na this June.
8: Yes, ko.
7: Kasi grade
8: 12 po.
7: Ah, yes. Oy, congratulations, Ems.
8: Thank you po.
7: Tapos, paano yon? Ano na muna, talagang training ka na, paano? Hindi ka kaagad mag-enroll because you will be competing sa Youth Olympic Games?
8: Mag-enroll po ako sa school po, pero Wala pa po akong idea kung saan po, pero magtutuloy po ako mag-college po.
7: Yes, okay. After the ACC, napansin ko kinausap ka ng mga top sports official natin, including Philippine Olympic Committee na Phil Cycling President. Ano yung ano, baka may na-mention sa'yo, probably feedback doon sa naging performance mo, kasi di ba lahat natuwa sa'yo kasi almost nandun ka sa podium of that, ano ba yun, points race, di ba, for women junior?
8: Ano po siya, elimination race po ako nag-fourth. Si Sir Jun Lumibaw po yung nagtawag sa akin para kausapin po ako ni Sir Bumble Tolentino po. And parang gusto po nila ako suportahan para sa susunod po na laro ng track po.
7: Ah, talaga? So yun na nga, which is which, kasi mag-Olympics ka sa road, tapos mausay ka rin sa track. Kailangan bang mamili ka, Ems?
8: Hindi naman po. Kung saan po may opportunity, syempre doon po ako.
7: Talaga. Pero saan mas saan mas feel, yung bang road o yung track?
8: Yung road po. Pero masaya din po kasi ako sa track.
7: Talaga. Uy, hindi ka ba nabigyan ng konting incentive during that ACC after that very impressive performance, Ems?
8: Hindi po. Pero okay naman na po yung opportunity yung binigay po nila sa akin. Sobrang laki na po nun.
7: Yes. Tapos, Ems, di ka pa miyembro, di ba, ng national pool o national team? Kasi bata pa.
8: Apo.
7: Okay. Malamang, one of these days, magkasama na kayo ni Ate Matilda sa national team. Gusto mo ba yun?
8: Apo. Gusto ko po.
7: Yes, okay. So, message mo siguro sa mga kabataan dyan na gusto rin mag- cycling, 'di ba? Paano mo sila i-encourage na to get involved into sports? At syempre, maging isang katulad mo, ano, na at a young age, imagine mag-Olympic Games.
8: Mag-pray lang po sila palagi, and syempre, pagsisipagan po nila palagi pag-iensayo, isipin po nila na meron po silang pangarap na gusto nilang maabot, and wag po sila titigil hanggat hindi po nila maabot yung gusto nilang pangarap.
7: Yes, okay. Si M. Scrog, ang ating Youth Olympic Games qualifier. Malapit na po yan later this year sa Dakar, Senegal. Thank you so much and all the best. God bless you, Ems. Thank you.
8: Thank you, Ma'am Judith.
2: Sports Radio, 918 AM.
5: Headlines ngayon.
9: Philippine Standard Time, it's 8:58 a.m. Good morning and here is the news. The death toll from the collapsed building in Angeles, Pampanga climbs to 2 after another victim pulled from the rubble early this morning was declared dead. The Bureau of Fire Protection confirmed the second fatality retrieved by the emergency responders was male. Earlier, a Malaysian national trapped inside an apartment beside the collapsed building also died following the incident. So far, authorities said 26 of the 47 reported victims have been rescued while 18 individuals remain missing. Rescue teams from various government agencies are assisting in the ongoing search and recovery operations. In news overseas, Russia has carried out a deadly large-scale waves of strikes against Ukraine, firing hundreds of drones and dozens of missiles overnight. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv was the main target of the attacks, but they said other areas were hit with about 100 people injured. 4 people were killed in the Ukrainian capital and wider region, with loud explosions heard across the area throughout the night. Dozens of residential buildings, a school and an opera house, and a museum were damaged. Russia's defense ministry said the strikes were in response to Ukraine's attack on civilian infrastructure. Ukraine's military denied targeting civilians. In sports news, import last TNT Tropang 5G beat the Miracle Bolts in a nail-biting 77-75 win in the Game 3 of the PBA semifinals Sunday at the SM Mall of Asia Arena. Rainam Batak led the TNT Tropang 5G with 16 points while Marvin Jones spearheaded the Miracle Bolts with 28 markers. Meanwhile, the Hinebra San Miguel Gin Kings took the 2-1 series lead against the Rain or Shine Elasto Painters after a 103-98 victory. Earl Scotty Thompson had 25 points, 7 rebounds, and 2 assists, for the Jin Kings, while Kaelin Tiongson had 23 markers for the Rain or Shine Elasto Painters. Game 4 of the respective series will be on Wednesday, May 27 at the Smart Araneta Coliseum. Philippine Standard Time, it's 9:01 in the morning. Matinin ato to Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Mita Pales. Aras ang magandang maga sa inyong lahat.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap?
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
6: Nagbabalik po ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Today is a Monday, May 25, 2026. Punong-puno tayo ng mga balita. Congratulations muli kay M. Scrog for qualifying for Dakar 2026. That's on October 30 to November 13 sa Dakar, Senegal. So isa-isa na na nag-aanunsyo ang mga NSAs. Kinukumpirma na nga po yung kanilang qualification o pagbigay ng quota sa cycling quota, country quota, because of her impressive performance sa Asian Youth Games. Ay siya po yung pinangalanan ng Phil Cycling sa pamagitan ni President Bumble Tolentino at ng Road Cycling Chairman na si June Lumibao para siyang magkumuha ng slot na yon for the Youth Olympic Games. Samantala, kinumpirma na rin ng Athletics or ng PATAFA sa pamagitan ni Jasper Tanueco sina Nami o Naomi Cesar at Pai Wang Kai. Yes, itong dalawa na ito na mga medalist ng Asian Youth Games sa Athletics, sila din po ay nabigyan na ng talagang slot to the Youth Olympic Games. At si Nami, yung babae natin, si Cesar na ang kapatid niya ay isang miyembro ng Pilipinas. Siya ay winner ng silver diyan nga sa 800 meters, diba? 800 meters yan. Okay, so yan, very proud. At iba pang mga medal ang nakuha niya diyan sa Asian competition, diba? Tapos nagkaroon pa sila ng Southeast Asian competition din for hindi yata siya nakasama sa Southeast Asian competition for the youth, but in the SEA Games siya naman ay nag-gold medal, diba? At a young age, 17 years and below, grabe, SEA Games champion na, tapos Asian Youth Games silver medalist. So, very proud. Yung si Pai Wang Kai naman, siya yung 200 meters gold medalist sa Asian Youth Games. Ling na mga bata. So, ang sabi po ng PATAFA, and I quote, sabi ni Jasper Tanueco, Secretary General, "We are very proud and very happy of Naomi Cesar and Pai Durden Wang Kai for qualifying for the Youth Olympic Games Dakar 2026 in Senegal. Both athletes have already achieved so much at a young age, with Nami being our youngest SEA Games gold medalist and a multiple Asian medalist, while Pai won gold at the Asian Youth Games. Kudos as well to their parents who are former national athletes for their support and guidance." PATAFA also said their qualification reflects not only their talent but also their hard work, discipline, and commitment to representing the Philippines with pride. "This is a big step in their development and we believe they have a very bright future ahead for Philippine athletics." Yan po ang statement ng PATAFA sa pamagitan ni Jasper Tanueco, kanilang Secretary General, and syempre of course representing Terry Capistrano, ang pangulo ng PATAFA. No, nakaka-proud itong mga bata na ito. Imagine, meron na tayong bagong sprinter, meron na tayong middle distance runner, at napatunayan na kaagad at a very young age nga. Definitely, they have accomplished so much at a young age and they are pride of Team Philippines. So, congratulations! So sa bilang ng Sports Radio, may tatlo na tayong qualified. Isa-isahin natin yung mga NSAs para itanong, meron ho bang nag-qualify sa inyo sa Youth Olympic Games? Okay, so October 13 to November 13 in Senegal. And this is just, I think, nagsimula ito sa Singapore. Okay, 2010 Youth Olympic Games. Sinundan niya na Nanjing, China. Tapos, ang alam ko, after Nanjing, China, hindi na naulit. So, if I'm not mistaken, this is just the third edition of the Youth Olympic Games. Yung dating pangulo pa ang may ano nito, ang may idea nito, pangulo ng IOC. Okay, so it's 9:09. By the way, sa Youth Olympic Games ay wala na pong qualifying kasi nagsabi para daw mas makatipid, less gastos for NSA, for NOC, and for the country, ay pinagbasehan na lang yung iba't ibang mga international competitions. Kaya namimili yung mga IF nila kung sino yung pasado from one particular country to be at the Youth Olympic Games. So there are 25 competition sports, 10 engagement sports sa program ng Dakar 2026 Youth Olympic Games. Andito yung iba pa mga sports, katulad na nga ng athletics, aquatics, archery, badminton, baseball 5, basketball 3x3, boxing, breaking, cycling, equestrian, fencing, futsal, gymnastics, artistic yan, handball, beach handball, judo, rowing, that's coastal rowing, rugby, sailing, skateboarding. Uy, baka sa skateboarding street. Sa street ba si ano? Ay, hindi yata, eh si Maisel. Okay, skateboarding eh. Table tennis, tapos taekwondo, triathlon, volleyball, that's beach volleyball, wrestling, beach wrestling din yan, and wushu. So, yun yung mga sport na lalaroin come the 2026 Youth Olympic Games. Tingnan natin yung mga NSAs na nabanggit, ano, kung sino ang nag-qualify mula sa kanilang mga pool of athletes. It's 9:11. Samantala, gusto ko na ring saluduhan sina John Claude Dynamite Saklag na nanalo ng gold medal dito sa 4th Asian MMA Championship sa Tashkent, Uzbekistan. This is the 65 kilograms, ano, traditional MMA to. So mga tinalo niya katulad ng taga Kingdom of Saudi Arabia, hard-fought majority decision. Meron din siyang tinalo, unanimous win over Uzbekistan si Meryamol Mersedov. Kung hindi ako nagkakamali, taga-Kazakhstan, ito yung kanyang final. Yes, yan yung kanyang tinalo. Okay, doon sa final. Napakahirap at napaka-dikalibre ang mga lumahok dito. Ganun din, congratulations to Gina Anyong. Okay, for winning in her 54 kilogram division. Mamaya po sa Sports News Roundup, bigay namin ang highlight nito. Mahalaga to dahil ito ay nagsilbi na qualification for the Asian Games in Aichi and Nagoya later this year. So mamaya, i-detalye natin sa Sports News Roundup. Okay, so it's 9:12 in the morning. Dire-diretso tayo sa ating headline sports. Tunay na bumabandera ang mga balita at mga accomplishment ng mga Pilipinong atleta on a Monday morning.
17: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline sports sa Sports Radio 918.
6: Okay, balik po tayo. Eto, congratulations to Philippine Taekwondo, particularly yung ating Philippine Pumsey National Team dahil humakot na mga medalya mula sa Asian Taekwondo Championships dyan sa Mongolia. Let's all welcome our head coach ng Pumsey team natin, Coach Rani Ortega, dito pa rin po sa Sports Radio. Coach Rani, good morning. Congratulations.
21: Good morning, Miss Judith. Good morning sa lahat ng nakikinig sa Sports Radio.
6: Yes, Coach, so proud naman of our Philippine team sa dinami-dami ng nakuha na medals from that Asian competition. How was it po?
21: It was a very tough competition. When you think of Asia, when you think of world, when you think of SEA Games, pare-parehas yung malalakas na teams dyan. So the way we train for SEA Games, Asian Champs, World Championships, talagang pare-pareho kasi yung mga malalakas na country sa mundo nandito talaga sa Asia. So it was a tough match, but the Philippines came through. We battled it out with the best teams in the world.
6: And naman, big congratulations. So 11 medals, ano bang percentage noon as regards to the number of athletes we sent there in Mongolia?
21: I am happy to say that we are 100%. So we brought in 18 athletes for Pumse, 11 events, and we brought home 11 medals in this tournament.
6: Galing naman. Kumusta po yung ano, yung battle for the gold medal natin? Yung dalawa nating mga naka-silver, probably you can share with us kung gaano nga yung naging labanan, gaano, sino bang bansa ang tumalo sa atin, anong mga points lang ang edge sa atin for the gold medal.
21: Actually, all of the matches were really close, as in close na it's less than 0.1. Like Ian Corton in the under 30 was against Korea in the finals. Ang difference nila is 0.09. So si Rodolfo Reyes Jr. was also against Korea. Difference is 0.1. And then the teams and pairs against Thailand, 0.05. Ganun talaga kaliliit yung difference. Kobe sa freestyle was 0.02 difference. So that's why I can say it's a really tough and close match. So they gave it all, and I'm really proud of how the team performed. It's different now, like since 2 years ago lang, nag-iba kasi yung competition format ng PUMSE. Before, it was cut off like rankings, pataasan ng scores. Pero ngayon, pero since 2 years ago, they changed it to the single elimination. So, nag-iba yung course of competition. That's why it has a little bit of luck with ano yung draw na makuha mo. Malalakas din yung mga nakalaban natin before this. So, we take it one match at a time.
6: Bang team natin, ito ba yung mga medyo matagal na rin sa national team or ano, may mga bago din tayo, new faces in this team who competed in Mongolia, Coach Rani?
21: Hello, maraming veterans like si Rodolfo Reyes, si Giselle, si Juvenile, si Jana Oliva, they're still there, Kobe, Darius. We also have new, well, Patrick is also there. We also have new faces and new players from last year. And we have two new ones na first time naglaro for the senior division. So halo-halo talaga. From age 17, kasi mag-18 this year, hanggang age 31. So malaking range. So maganda yung pool. Merong mga naghihilaan sila pataas because may mga veterano, may mga bago. You know, the experience of the veterans and the energy of the youth. So it binds together, and I believe that it worked out really well for the team.
6: Coach Rani, paano din nag-evolve yung PUMSE Taekwondo, PUMSE Taekwondo in Asian competition through the years? Ano po ba yung comparison? And ganun din, I'm sure, meron din kayong ano, mga changes and of course, adjustment, I'm sure, every year sa klase ng training na binibigay dito sa mga athletes po natin?
21: Before kasi it was really dominated by Korea. Ngayon naman, it is still dominated with Korea. Sobrang dami nilang gold medal. Pero, you know, the gold medal is one part. Pero when you watch the tournament, makita natin na ang dumidikit na everybody. Yes, they got a lot of gold medals. Pero pag pinanood mo yung competition, pag nangyari yung match, parang ang lapit lang din ng scores. Like, sobrang dami na ng countries na nag-improve. Lalo na Southeast Asia. I think Southeast Asia, out of the top 5, 3 are from Southeast Asia. So, everybody's catching up. We go to Korea every year to train. We really strive hard to get the latest like updates from the side of the Koreans, sa side ng referees. Kami ni Sir Igor, we go to refresher courses for referees para alam din namin kung what's new. Marami din si Asian Taekwondo Union na ginagawang mga meetings and like workshops na pinupuntahan din natin every year so that we're really up to date with what's going on and paano mag-evolve. Kasi syempre, PUMSE is still fairly young compared to Kyurugi. It's just started in SEA Games in 2009. It just started in Asian Games in 2018. So this year's Asian Games will be the third time for PUMSE. And syempre, ang always dream ng lahat ng PUMSE players, coaches, and of course, the World Taekwondo is for it to become an Olympic event. So marami pa rin changes to evolve it to get to that goal. Mahirap, pero We really try to step up every year to keep up with the world.
6: Definitely, and congratulations for the big efforts of our PTA, especially din the coaches. So, Coach Rani, you mentioned about the Asian Games. Natatandaan ko pa, 2018, di pa tayo magkakasama when you delivered Philippine Taekwondo. I think you delivered the very first medal, di ba, for Team Philippines. So, in a few months, ito, Asian Games na. So, ano ba? Ito bang Asian Taekwondo Championship sort of a pre-Asian na rin ito? Paano ito makakatulong doon sa team na ipapadala nga natin sa Asian Games in Japan?
21: Actually, this tournament was more pressure than the rest of the Asian Championships because it's also the first time na nagkaroon ng qualification. Before kasi, all of the countries can bring in their players for Asian Games, pero this time, parang they limited it ata. So, Asian Taekwondo Union had this qualification rules from the results of the Asian Championships for you to be able to join the Asian Games. So, fortunately, the first two events that we had, since nag-medal tayo doon, kasi parang top 7 of the events of the individual will be able to join the Asian Games. So at least yung first two events natin, nakuha natin agad yung ticket. So ang sabi namin ni Sir Rocky tsaka ni Coach Jordan is, we already got the ticket for the Asian Games. Now we can really focus on Asian Championships. So after the events, now we're still in the process of planning a final selection for the Asian Games. Kasi for PUMSE, dalawa lang

0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sports Radio 918 AM.
0: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
6: Headline Sports
0: sa Sports Radio 918.
7: Okay, and we're back. Usapang PBA naman tayo. Walang import yung tropang TNT, ano? Ay nanalo pa rin, tropang 5G. Okay, wagi pa rin sila over Meralco Bots. Alam natin, the other game na nawalan sila ng import, nagkaroon ng injury. But it was RR Pugoy na bumitbit dito sa koponan ng TNT tropang 5G para talunin ang Meralco Bots 77-75. A very closely fought game, number 3 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup. Diyan po yan sa Mall of Asia Arena. Okay, sa Pasay. Si Pugoy, nagbuslo pa ng game-winning 3-pointer para siya ay makapagtala ng 9 points, 3 steals, 2 rebounds, 2 assists para pangunahan ng TNT para doon sa 2-1 lead sa kanilang best of 7 semi-final playoffs. Okay, so ang top scorer para sa TNT ay si Nambatak. 18 points. Si Oftana may 15. Si Heading may 12. At si Pogoy na nga may 9. Para dun sa Meralco, si Jones, okay, si Marvin Jones, meron siyang 22 points. Meron pa siyang 15 rebounds. Pero hindi sapat yun. Talagang mas naging maganda at yung composure, yung puso, sabi nga ni Coach, ay higit doon sa lalim ng bench na meron ang TNT, kundi yung puso nila ang nagbitbit sa panalo nito for a 2-1 lead of that PBA semis against Meralco. How about sa isa pang game, Si Scotty Thompson naman ang nanguna para sa koponan ng Barangay Ginebra, okay, para talunin ang Rain or Shine. Medyo humabol pa rin yung Rain or Shine, ano, Elasto Painters doon sa huling mga minuto nitong laban na ito. 103-98 dyan din sa kanilang game number 3. Okay, at wala eh. Yung mga huling attempts ni Rain or Shine sa 3 points, kahit kasi medyo may puwang na, ayaw nila ng 2 points eh. Gusto nila talaga 3 points eh. Kaya ayun, 103-98, biglang nag-editorial pa eh. Yun lang naman na nakita ko dun sa huling mga minuto. Thompson, si Scotty Thompson, meron siyang 5 3-pointers para po sa kanyang total na 25 points, 7 rebounds, 3 steals, and 2 assists para sa Barangay Ginebra Gene Kings na may 2-1 lead na. Okay, so ang sunod na game, Araneta Coliseum. Okay, mas maganda yan. Game number 4. Okay, so Barangay Ginebra, Thompson with 25, Brownlee 24, Abarriento 17. Para naman sa Rain or Shine, Tiongson with 23, Johnson 23, Nokum 17 points, and si Karakot may 15 points. Okay, para dito sa Rain or Shine. By the loss, sila ay being trailed 1-2 dito sa serye.
8: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
7: Samantala, punta natin si Alex Iala. Sa isang press conference ng French Open, okay, ay sinabi ni Alex Iala na definitely siya ay mas handa sa taon na ito kumpara doon sa nakaraang taon, ano, okay? Ang paniwala din niya, nag-improve siya, mas mahusay siya ngayon sa surface na clay as compared to last year, pero inaamin din naman niya na long way to go, ano, but definitely mas positive siya ngayon. And yung experience na meron siya, ang sabi niya ay nakatulong sa kanya para i-manage pa yung mga challenges na kanyang haharapin dito sa clay surface at ito nga yung sa Roland Garros or sa French Open. So siya ay nakatakda na humarap kay number 17, Iva Jovic ng US sa first round. Wala pa kasing schedule eh. Wala pa yung sa order of play kung kailan talaga yung laro niya. Sa singles, okay, to be announced, okay. Tapos yung sa doubles, okay, siya nga at si Mboko ang magka-partner. Tapos ang kalaban nila, yung isa pang Canadian, kasi si Mboko isa Canadian, Leila Fernandez and Snyder. Okay, so very excited si Alex, okay. Kahit nang mga kalaban niya yung yung kanyang kaibigan na nagbigay pa ng surprise yung sa birthday niya the other day, yan, meron pa silang girls night and night out, then meron sila dun sa court during the training of Alex. Pumunta yung kanyang mga kaibigan Evalise, Iva Jovic at syempre si Zenep Zonmes ay nandiyan, nagbigay pa ng cake. So, ang saya, no? And then, isa sa mga girls, ang kalaban niya come the first round. So, sabi niya, she's feeling good, she's happy, nothing on the line, nothing to lose. So, very excited for this French Open. Okay, so hintayin natin. Okay, ang laro ni Alex Iala. Samantala, puntahan natin ang NBA. We go to the NBA na. Okay, mainita na NBA. Ba, halos ano bang tangka ng New York Knicks? Tapusin niya ang kanilang NBA finals. Okay, ang kanilang NBA Eastern Conference finale laban sa Cleveland Cavaliers. Muli silang nanalo at medyo malaki ang lamang, 121-108 dun sa game number 3 para sa 3-0 series. Okay, so yesterday yan, ang Knicks star na si Jalen Bronson ang gumawa ng game high 30 points, samantalang si Mikal Bridges other 22 para sa 11 of 15 shooting, para nga po mabitbit ang koponan ng New York Knicks. So isa na lang ang kinakailangan. The Knicks last reached the NBA Finals 27 years ago. So mahabang paghihintay ito kung makukuha na nga nila, no? Samantalang ang kanilang kalaban na San Antonio, sandali, yung kanilang kalaban ay okay, yung 27 years ago nakarating man sila sa finals pero bigo sila, San Antonio ang tumalo sa kanila. So hindi pa sila nanalo ng NBA championship since 1973. So ito na kaya ang taon para sa New York Knicks, okay, na talagang lamang sa Cavaliers at 3-0 dito sa series na ito. Today, nasa Western Conference ang laban. Ang lamang dito ay ang defending champion na Oklahoma City sa kanilang serye, 2-1 in the ongoing game number 4. Lamang ngayon ang San Antonio Spurs over the defending champion OKC at 62-43. Third quarter na tayo, 7 minutes and 40 seconds remaining in the game. Okay, so it's 9:47. Quick timeout tayo. Tapos sa ating pagbabalik ay let's go to our OJT corner. Okay, dito pa rin po sa Sports Radio at sa programang Headline Sports.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
8: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Okay, and we're back dito pa rin po sa Sports Radio OJT corner na tayo with our students, okay, from National University, sina Z at si Susie. Hi. Good morning.
18: Good morning po sa mga lahat ng nakikinig and good morning po Ma'am Judith.
7: Yes, okay. So, kamusta kayo? It's been 2 weeks, 3 weeks na hindi tayo nagkasama. So, okay. Kamusta at anong latest? Yes, Z.
18: So, ang latest po ngayon is, of course, yung ongoing po na Palarong Pambansa na 2026. And para lang po maihatid ko yung latest na balita. So, yung National University po na Nazareth School, na represent po nila yung National Capital Region. And
7: sige, adjust ka, see, para makita yung mukha mo. Okay, yes, okay.
18: And so, sa girls volleyball po, tsaka sa girls basketball team po, sila po yung defending champions and they're aiming to extend their dominance po to capture their 19th straight overall title. sa palarong pambansa. So last year po, tinalo po nila yung Western Visayas na nirepresent ng Bacolod Taytong na high school in straight sets. So habang yung girls basketball naman po, nag-struck din po sila ng gold after commanding a 78-42 victory over the Davao region po sa finals. So ngayon meron po silang momentum coming sa mga games and they're continuing their winning streak po sa national stage.
7: Dumaan pa rin ba sila ng qualifying though they are the defending champions?
18: Opo, dumaan pa rin po sila ng qualifying.
7: So kailangan sila yung maging the best in NCR, di ba? To make it to the national palarong pambansa.
18: Yes,
7: okay, so umpisa natin and then we will be closely monitoring the basketball and likewise the volleyball, di ba? I don't know kung kailan yung start. Medyo mahaba-haba ito because this is palarong pambansa. Iba-ibang mga rehiyon ang ating mga kalaban. So sino ang pinaka-rival ng NCR and you when it comes to volleyball and basketball?
18: Sa volleyball po, yung defending champs po kasi last year was Bacolod Taytong High School.
7: Okay.
18: And sa girls basketball naman po was yung Davao region po.
7: Mm-hmm.
18: So yun yung nakalaban po nila last year sa Ilocos.
7: At natalo sila doon?
18: Natalo po nila yung...
7: Ayun. Okay, so yun, nung nag-champion sila, yun yung mga tinalo nilang team. So, they do expect na the same, the same region will be their toughest rival come this palarong pambansa. Okay, so thank you so much, Si. Yes, Susie, what's up? Yes, anong latest?
19: Good morning po. As for campus sports naman po, the 2026 National Student Athletes Championship or NSAC na organized po by Asia Basket is currently ongoing din po and nasa semifinals na sila ngayon. And last week lang po nila ginanap yung quarterfinals kung saan naglaban po ang UP at NU na ang score ay 64-67 and then ang isa naman po ay Latran and San Beda, 79-82 naman po ang scores. And then, UST versus Ateneo, which is 86-84. And then, LaSalle and FEU, 84-83.
7: Sino yung mga winners?
19: Ang winners po sa isang bracket is NU.
7: Over?
19: Over UP po. Natalo po ng NU ang UP. And then, sa same bracket po, natalo naman po ng San Beda ang Letran. So, meaning sa semifinals po, maghaharap ang NU at ang San Beda, which is this coming May 30 po. Mm-hmm. Yan. So, sa other side naman po ng bracket, naglaban ang UST and Ateneo, kung saan nagwagi po ang UST. And then, same bracket, LaSalle versus FEU, kung saan nanalo naman po ang LaSalle. So, maghaharap din po ang LaSalle and ang UST sa this coming May 31 din po, same day sa E-Razon Sports Center sa LaSalle po.
7: Okay, ayan. What is this tournament? Gaano to kalaki? Yun bang same lineup, roster na meron ang mga teams sa kanilang mga liga ay pareho?
19: Yes po, actually, compared po sa UAAP and NCAA na alam natin, mas malaki po ang NSAC since ang fini-feature niya po is from three associations, which is ayun nga po, UAAP, NCAA, and then NAASCO po.
7: Yes. Yeah. Ganon kalaki ang chance ng National University?
19: Malaki po yung chance nila, pero seeing na from past scores po nila laban sa ibang teams, medyo dikit po kasi yung scores. So, ayun po, hindi po natin masasabi kung sino ang mananalo.
7: Yes, sino mo champion.
19: Yes,
7: siyempre. Okay, so thank you so much. Baka may mga announcement kayo. How are you the past days? Ilang oras na lang natitira sa inyong training dito sa Sports Radio? Yes, CE?
18: Kalahating oras na lang po yung natitira po.
7: Kalahating meron oras?
18: Opo, so 100 hours na lang din po or less than 100 hours na lang po yung meron kami.
7: Wow.
18: Sa Sports Radio.
7: Okay, that's nice. Okay, so baka may mga greetings. Go!
18: Gusto ko po batiin yung mamatis ko po, yung kapatid ko, si Ella, yung mom ko po na nanonood sa akin.
7: Yes.
18: And yun lang po. Ay, yung sa inaanak ko rin po, si Yumi. Hi, Yumi!
7: Ayan, okay. Yes! Susie!
20: Sa akin po, unahin ko lang po si Jeff, and then si Mama and si Papa, tapos si Papang yes. po, and then si Tita. And yung dalawa po namin kasamang intern, sa Radyo Magazine naman po sila, yeah. si Ivy and si Aki. Tas, yes, ayan po.
7: So, tandaan nyo pa, Z. Luis, Susie Felicio, Felicio, okay? Sila po yung mga student trainees natin. Pwedeng one of these days makita nyo sila sa probably malalaking network, diba? At sila na rin ang mga broadcaster, o kaya mga sportscaster, diba? Lalo sports tayo. Okay, so thank you so much. Yan po yung ating OJT Corner. Dito pa rin po sa Sports Radio 918.
21: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
7: Okay, so huling bahagi na ng ating program, yung ating French Open, nanalo si Djokovic but 4 sets, di ba? Si Novak Djokovic at the French Open, he was challenged by this world number 83 na si Paracard at 5-7, 7-5, 6-1 and 6-4. Emma Raducanu lost again. Okay, ang former US Open champion na si Raducanu natalo. And then marami ng mga resulta, pero ang kompleto pong first round sa opening day ng French Open, bibigay namin sa inyo sa aming sports news roundup. And of course, sa larangan ng cycling, Jonas Vingegaard, who wrested the overall leadership from Eulalio the other day after that mountainous stage number 14, he successfully kept that Maria Rosa after the stage number 15 was neutralized due to some problems with the route of the said race. Okay? So, yan po yung sa Giro di Italia. Sa ngalan pa rin ni Engineer Jai Mart, ni Team Tapales, ni Nida, and of course, Malolos Transmitter, at kasama na rin sina Z and Susie. Ito pa rin po si Judith Karingap. Thank you so much, Coach Rani Ortega, and likewise, si M. Scrog na naging guest natin. And of course, Jess Laig, mula po sa Palarong Pambansa dyan sa Agusan del Sur. Abangan ang mga reports ni Jess mamaya, and of course, sa ating social media. God bless everyone. Good morning!
5: This is a public service announcement.
21: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
14: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Headlines. Ngayon.
23: Philippine Standard Time, it's exactly 10 a.m. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. is set to leave for Japan tomorrow for a state visit. In a statement, Malacanang said Mr. Marcos will embark on a state visit to Japan upon the invitation of Japanese government. During the trip, the president is scheduled to hold a summit meeting with Japanese Prime Minister Takaichi Sane. The two leaders are scheduled to discuss the future direction of the partnership of the Philippines and Japan's strengthened strategic partnership. Malacanang said that the two leaders are also expected to exchange views on key regional and global issues. These include energy and food security as well as maritime security. The chief executive is also set to meet with Japanese business leaders and members of the Filipino-Japan community. news overseas, at least 20 people have been killed and 70 others injured in an explosion targeting a train transporting military personnel in Pakistan. The blast occurred while the train was traveling through the Chakman Patak station in Quetta, the capital of the Western Baluchistan region, yesterday morning. Railway officials told the BBC the three coaches and the engine were derailed while two were overturned. The shuttle service had primarily been transporting service personnel and their families who had been returning home for the Muslim holiday. The Balochistan Liberation Army separatist group claimed responsibility for the attack, saying it was a suicide bombing.

0: In sports news, Kimi Antonelli wins his fourth consecutive race by ruling the Canadian GP. Antonelli took the race as his Mercedes teammate George Russell retired due to a reliability issue. Lewis Hamilton finished second, fending off Max Verstappen to clinch his first podium of the season. Philippine Standard Time, it's 10:02 in the morning. Matili na Tutok Sports Radio para sa mga pinabang balita tungkol sa Rang Sports. Muli ako po si Timmy Tapales at sa magandang umaga sa inyong lahat.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM.
13: Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang DZSR Sports Radio 918. Napakapalad natin ngayong araw na ito dahil makakasama po natin for our program Sports Star of Yesteryears, isa sa mga Gilas Legends and of course, TMT Legend sa PBA. Walang iba kundi ang nag-iisang RDO, Ranidel de Ocampo. Magandang araw sa iyo, Rani Del. Welcome back sa Sports Radio. And maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa panayam na to.
2: Hello, Ria. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ang sumusubaybay sa Sports Radio.
13: Ayan. Naimbitahan natin si Rani Del para syempre balikan ang kanyang napakakulay na karera as an athlete. Although hindi pa naman ganun katagal na nagretiro. Parang ilang years pa lang, Rani Del?
2: 2020 eh. So, 6 years
13: six
2: na.
13: 6 years. Oh, medyo matagal na pala, no?
2: Matagal na rin.
13: Pero naglalaro ka pa kasi sa Gilas Legends. Kaya parang hindi pa namin masyadong dama yung pagre-retiro mo. Pero this year kasi, talagang parang naging official na siya dahil ni-retire ng TNT yung iyong jersey. So, talagang isa siguro sa mga ano yun, no? Mga milestone din sa isang atleta yung ma-retiro yung jersey number na ginamit mo sa isang team na TNT, of course, pinakamatagal mong koponan, di ba, sa PBA?
2: Oo, yung ni-retire nilang jersey ko, number 33 yun. So, yun talaga yung ginamit ko sa aking paglalaro sa PBA, sa professional basketball, number 33. At talagang nagpapasalamat ako sa TNT kay Boss Jolas Lastimosa, kay Boss Ricky, at kay Boss MVP na na-recognize nila yung pagsisilbi ko sa company. And so, maraming salamat. Siyempre, sa lahat ng mga fans na sumuporta sa akin.
13: So ngayon, kamusta ang retirement mo? Coach ka na rin, 'di ba? Assistant coach ka sa TNT.
2: Plano ko kasi dati talaga mag-retire nga. Nung nag-retire ako, after few months, pinatawag naman ako ng TNT na sumama nga sa staff, coaching staff. Siyempre, ginrab ko agad yung opportunity kasi sayang naman na makakapag-share tayo ng mga experience sa basketball para na rin sa mga bagong players at sa mga darating pa na mga players.
13: Oo, sa lawak ng iyong naging experience sa paglalaro ng basketball sa professional, tama ba? 16 years or 15?
2: 2004 eh. So,
13: Tapos 2020.
2: Mm.
13: 16 years
2: na. Mga ganun. No?
13: Oo. Okay.
2: Matagal din.
13: Oo. Bago natin pag-usapan yung naging ano mo, stint mo sa Philippine Basketball Association, syempre balikan natin yung start, di ba? Nung bata ka pa, ayan, kailan ba, anong edad ka nagkaroon ng interest na maging involved sa sports and particularly sa basketball?
2: Siyempre dati nung bata ako, makikita ko lang pag nanonood ng basketball yung mga tiyuhin ko, yung mga lolo't lola ko, kami ni Kuya Yancy, nakikita namin yung mga PBA players sa TV. Black and white pa nga nun eh. At yung TV'ng may pintuan pa yung ginagawa. So, may konting idea. Tapos, may napapunod din kaming PBL. Ganyan. Kasi wala pa naman na hindi pa tinitelevise nun yung mga college. Hindi pa masyado. Minsan, championship lang yung tinitelevise sa mga college. So, yun lang yung idea namin. Pero, ang alam lang namin na malaki kami.
13: Ganyan. Matangkad talaga kayo sa family.
2: May height kami, kumbaga, kuya ko naglaro nung grade 6.
13: Mm.
2: But ako parang nag-start talaga ako ng organized tsaka basic basketball nung 14 ako.
13: Ah, okay. Parang so, high school na.
2: Medyo late na. Kumbaga, dumating ako sa St. Francis, talagang scratch pa. matalon lang ako, matalon, tsaka matakbo.
13: Okay.
2: Gusto lang ako natuto ng mga basic.
13: Oo. Sa family niyo, wala talagang atleta? parang leisure, ano lang, basketball lang.
2: Oh, mga nagba-basketball, basketball lang yung mga...
13: sa Tan, sa Cavite.
2: Oh, sa mga kamag-anak namin, ganun. At nanonood kami ng mga liga nila, ng mga TUN namin, ganun. At minsan napapalaro sa mga intrams. Tapos minsan nga, volleyball pa yung minsan yung nilalaro namin eh.
13: Mm-hmm. Ah, okay. So hindi lang
2: basketball na rin.
13: Oo, hindi lang pala basketball ang nakahiligan mo. Nag-volleyball ka rin.
2: Oh, kasi diba, minsan, pag mayroong PE, tapos mayroong intrams, volleyball minsan yung ano eh. Kasi hindi pa nga marunong mag-basketball. Pero, nasubunod na taon, basketball naman. Yung naging intrams. Tapos, gusto kong magkaroon ng experience na makalaro sa provincial meet tsaka sa regional meet hanggang sa maging palarong pambansa. Yun ang target ko dati.
13: Nagpalarong pambansa ka rin ba?
2: Hindi. Na-recruit na ako nung St. Francis. Sinama ako ng kuya ko. Doon ah. Kumbaga, napaganda rin kasi nasimulan ko ng kama.
13: Mm-hmm.
2: Yung ball.
13: Oo. So, si Kuya yan, si talaga yung nauna na na-discover din.
2: Oo, player talaga siya kasi matangkad nga. 6'6". 6'6 na agad siya nung 14 pa lang siya eh. Ako nung 14 ako, 5'11 lang ako eh.
13: Mm.
2: 5'8". Ganun. So, napaganda rin kasi sinimulan ko sa mga tamang training. Kumbaga, yung natutunan ko, tama. Hindi ako, yung mga bad habits, hindi ko natutunan yung mga bad habits.
13: Oh, yung mga fundamentals talaga na aral mo nung 14 ba? Mm-hmm. So, high school yon and then college, yun nga sa St. Francis of Assisi. Talagang nag-team up na kayo ng kuya mo para sa school.
2: Oo, kahit nung high school eh. Magkakampi pa rin kami nun. Nagka-champion kami sa high school. Hanggang sa nag-college na siya, naging teammate ko naman, sina Irvin Soto.
13: Mm-hmm.
2: Yan, sina Lizar Kiram, sina Albergara. Yun yung mga naging teammate ko, si Lawrence Bonus. Ayan. Hanggang sa mag-college kami, nag-abot kami ni Kuya Yancy, naglaro kami ng college. Yun, yun nga, simula nun, na-dominate na namin yung tournament namin, yung mga ligang sinasalian namin.
13: Oh.
2: Sa college level, sa college level, sa national students, sa university games, sa national capital region,
13: NCRAA.
2: Yan, NCRAA. Tsaka, actually, even international nga eh. Nag-champion kami dalawang beses, back-to-back. Sa Asian University Basketball Tournament.
13: Oh, wow. So, doon pa lang talagang, ano eh, nakilala na yung magkapatid na De Ocampo sa basketball. Talaga umagaw na kayo ng eksena. Meron ba mga nag-recruit sa'yo sa ibang mga, ano, liga? May mga nag-try ba?
2: May mga ibang nag-recruit. Yung mga UAAP, tsaka NCAA, may mga nag-recruit from high school. Kinukuha nila kami na doon mag-college sa kanila. Eh, nag-stay yung kuya ko. Nag-stay din ako sa St. Francis. Yeah. So, siguro, masasabi ko na talagang naging professional kami, naging national player kami. Hindi dahil sikat lang yung school namin, which is hindi naman sikat. Na dahil na napili kami at naging maayos yung career namin dahil sa pagpupursige namin.
13: Oo, sa talent talaga at saka sa skills kayo nakilala. So ilang championship nakuha niyo sa ano? Sa St. Francis? Sa NCRAA?
2: Sa high school, marami. Pero sa college, sa national students, forfeit, yung national collegiate, yung intercollegiate. Tapos sa national, sa university games, forfeit din. Sa NCAA, forfeit din. At saka sa Asian University, back-to-back.
13: Dinominate nyo talaga.
2: Battle of the Champions, nag-champion din kami dyan. So, marami. Kung i-add-add mo yun, itototal mo, marami talaga siya.
13: Nung mga nakukuha nyo na yung mga, syempre, championship na yan, sumagi na ba sa isip nyo na, uy, pwede natin itong maging career, ituloy natin sa pro? So, na foresee mo na ba yung sarili mo na talagang magpi-PBA?
2: Ako, nakita ko yun nung second year ko sa college. 18 ako nun eh. Doon ko nakita na alam ko sa sarili ko na kaya kong PBA.
13: Mm-hmm.
2: Doon naman sa naging decidido ako na gusto ko mag-PBA, nung 16 ako. Nung high school ako. Yun, doon ako nagsimula talaga na nag-decide na gusto ko mag-PBA.
13: That early, meron ka na bang mga iniidolo na nakikita mo yung laro mo o gusto mong gayahin yung mga moves?
2: Oo, nung high school ako, si Daniel Diponso yung pinapanood ko, nasa PBL pa siya noon eh. Hanggang sa nag-San Miguel siya. Tapos, bago yon nung bata-bata pa ako, yun nga, yung pinapanood ng mga TOA namin, sina Patrimonio, Benji Paras, saka sina Ramon Fernandez. Yun yung mga tinitingnan-tingnan ko dati. Saka si Bong Hawkins.
13: Ay, oo.
2: So, ginayo ko yung mga ibang ano nila. Mga skills, mga galaw.
13: Sabi mo, ano, nanonood ka ng PBL. Pero hindi ka nag-PBL, di ba? Nag-straight PBA ka na kaagad.
2: Actually, nung first year ko, after ko mag-first year, nag-PBL na ako.
13: Ah, nakapag-PBL ka rin pala?
2: Nag-PBL ako. Sa Montaña Pawn Shop, tsaka sa Jan O, kay Senator Janos Menya na team. Tapos, nag-national team, tapos hindi na ako nakapaglaro ng PBL ulit. Pero naglaro ako ng, tinuloy ko yung laro sa college, saka ako nagpa-draft.
13: Ah, okay. So, nag-PBL ka pero naglaro ka pa rin sa college. Kaya after nun, saka ka nag-professional, nagpa-draft. 2000?
2: Oh, kasi, nadipan kasi yung Jan O nun eh. So, nangyari sa akin, hindi na rin ako naglaro ng PBL. Naglaro na lang ako sa national team while naglalaro ako sa college.
13: Anong year yon nung naglaro ka sa national team?
2: 2003 yun eh, yung SEA Games. Tapos before yon naglaro kami ng Siaba. Tapos before that, naglaro kami ng championship sa Hong Kong. Tsaka before that, Jones Cup. Before that, naglaro din kami sa Taiwan.
13: Ano yan? RP Youth? RP Youth ba?
2: Yung RP Youth naman, nung year 2000. Tsaka 2001.
13: Dito sa Manila.
2: Si Kuya Yancy, nandun pa. Si Erwin Soto, si Mark Pingris.
13: Ah, talagang doon pala mag-teammate na kayo ni Pingris.
2: MC Caceres, nandun din. Christian Coronel, si Britre Roma, nandun. At si Rolly Minor, nandun din. Si Mark Kong, Ronnie Sagala. Yan.

0: Nag-SEA Games kayo. Sinong coach nyo that time? I think sa ano yun, Vietnam.
1: Yun naman, si Coach Arik De Losario, rest in peace po kay Coach Arik, at distance si Coach Bergere at si Coach Boyce Samar. Ayan, si Game Shop yung player namin dyan, si Rich Alvarez, Ervin Soto, Gary David. Yun yung mga player namin. At sina Wesley Gonzalez, si Willie Wilson,
0: Bibigat
1: yun.
0: sa mga teammates mo rin, no?
1: Paul Artadi, o. Kumbaga, yung time na yun kasi, mga college lang yung pinapadala dati sa SEA Games, di ba? Hindi katulad ngayon, kailangan magaling, mas magaling na.
0: Oo, pro na. Oo,
1: Kasi
0: professional.
1: nag-i-improve na yung kalaban natin sa Southeast Asia.
0: Okay, so yun lang yung ano mo, yung SEA Games. Gold kayo doon, di ba?
1: Oh, tsaka sa Siaba, naka-gold din kami sa Siaba. At tsaka sa championship sa Hong Kong, may paliga doon para sa mga national team. Nag-champion kami. Mga bata din kami noon eh. Ang sentro lang namin, isa lang si Romela Ducol lang. Pero nag-champion kami. Sa Jones Cup, parang third place lang eh. Yun. Yun yung mga national team dati na ano. Kumbaga, wala pa namang gilas dati. So, yung program, minsan, kung sino na lang yung available na player, ganun dati. Kaya, blessed din ako na nakakalaro ko sa national team kasi yung ibang mga UAAP players, yung ibang mga NCAA na players, hindi nakakalaro kasi on-season sila.
0: Oo, hindi pinapayagan.
1: Kaming mga third league, mga sina MC Caceres, sina Albergara, gano'n. Kami
0: Pero,
1: yung mga...
0: oo, kayo yung mga napapasama sa national team. Pero, doon nakita yung ano nyo, yung galing nyo. At doon kayo nahasa. Kasi, mga international players, mga kalaban ninyo.
1: Yun ang ginawa namin. Tinake namin yun na sa positive. Hindi namin iniisip na panakip butas lang kami. Kasi hindi naman kami yung mga first options. Kumbaga, tinake namin yung opportunity na maka-experience, makalaro doon, at ma-represent yung bansa. At the same time, naging positive kami. Hindi namin iniisip na last option lang kami. Ganon. So, kahit pa paano, nakakapanalo naman tayo.
0: Ano tayo noon, na tayo ang best talaga sa Southeast Asia, 'di ba? Walang makaagaw sa atin 'yan. Noong 2004, ayan, nag-decide ka na finally na magpa-draft. In-expect mo ba na ano ko eh, fourth overall pick sa PBA?
1: Meron dati kasi parang hindi ko sure kung sino ang magiging coach ng ano nun eh, ng first pick. Yung isang coach parang pag siya daw ang naging coach ng team na yon, ako daw yung kukunin niya para naging first pick. So hindi naman nangyari. Ibang coach yung natuloy. At the same time, nung hindi na natuloy yon, yung coach na yun doon, ang hinangad ko na lang, sana mapick pa rin ako kahit first round. So hindi na ako naghangad ng mataas.
0: Pero mataas pa rin yung four, ah. Fourth overall.
1: Oo, ano pa nga nun eh, kausap ko pa yung mas batang kapatid ko, sabi niya, paano pag ikaw pa rin ang pinners pick, ganyan-ganyan, kasi alam mo naman, pagdating sa big man, ikaw yung maraming galaw sa bigs. Sabi ko, sana wag ako, kako. Kasi ang first pick nun kasi ini-interview eh.
0: Ay, may interview.
1: Natatakot pa ako sa interview dati. Hindi kasi nga, galing akong dito, St. Francis, parang hindi ako masyadong na-expose. Parang takot ako sa camera pa nun, sa interview eh.
0: Oh.
1: Oo, medyo mala-bol-bol eh, takot sa interview. Yan.
0: Pero ngayon, kita mo naman, di ba?
1: So,
0: Nasanay
1: ngayon.
0: din.

0: Nasasanay din naman at doon ko na-realize na hindi pwedeng ganun nga na lagi na lang naiiya. Ano, kailangan na marunong makiano sa fans tsaka sa tao. Kahit sino, ganyan.
1: So nakuha ka ng ano, ng FedEx. FedEx, ang first team mo.
0: Hmm.
1: Pero ilang years ka lang, di ba, sa FedEx? Trinig ka rin eventually eh.
0: Nga eh. Yun lang, kami sa...
1: Okay, so yung sa FedEx, first team mo, kamusta naman yung stint mo doon? Although ilang years lang.
0: Actually, tatlo kami noon, si Pingris, saka si Wesley Gonzalez. Ang unang na-trade noon, si ano eh, si Ping. Napunta siya ng Pure Foods, which is mm-hmm. napaganda sa kanya. Naging maganda yung karir niya doon, nag-champion, ganyan. So ako naman, after 4 to 5 years, napunta naman ako ng Token Tex. Pero dun sa 5 years ko sa, ano, sa R21, sa FedEx, yun yung isa sa, bagay, naging, makulay naman yung naging karir ko dun. Kasi, magaganda yung mga nilalaro ko dun eh.
1: Doon talaga, angat yung laro mo, nagagamit ka.
0: Oo, kasi nung first year ko, limited lang yung minutes ko eh. Although, nag-all rookie team ako noon, pero nagdagan yung minuto ko nung second year na ako. So, lalo ko pang pinag-usayan hanggang sa napansin na nga ako na pasang ulit ako sa mga national teams. At doon na nga, talagang nagpursige na yung TNT na makuha nila ako from year 21.
1: Mm-mm. So 2008, tama ba? 2008-2009, nung na-trade ka sa TNT? First
0: December.
1: Oo, first think mo ba sa TNT, champion ka agad kayo?
0: Oo nga eh, champion agad eh. Ano eh, actually na-trade ako noon, bago matapos yung elimination. So, post-elimination, na-trade ako. Tapos, pagka-trade sa akin, nakalaban ko pa yung dati kong team, yung Air 21.
1: Air 21.
0: Mm, tapos, Christmas Day pa, naging situation nun, nagkaroon pa ako ng winning shot kasi...
1: Against them?
0: Down by one, sa akin dinisign ni Coach Shot yung play.
1: Wow.
0: Oh, 2 seconds. So, ako pa yung tumira.
1: Ibig sabihin, tuwala siya sa'yo talaga, di ba?
0: Oo, kasi feeling nila, ako yun na lang yung kulang para daw mag-champion eh. So, ako naman, kailangan kong panindigan yun. Kasi lagi nilang sinasabi sa akin eh, ako, kailangan kong pagbutiin. Which is sobrang pressure din para sa akin. Na coming from hindi sikat na school. Tapos, ako pa yung parang tinitingnan nila na missing piece para mag-champion, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Buti na lang nag-champion.
1: First championship mo yon sa TNT at sa PBA, di ba? Tama ba?
0: Oo. Magkasama pa kami ng kuya ko na nag-champion kami.
1: Oo. Tapos, ano na yan? Sunod-sunod na. Ilang championships nga sa PBA? 6? Tama ba?
0: Oh, 6. Yung finals, parang more than 10 eh. So, may mga talo rin kasing finals. Pero, ito pa, ano, naka-6. Yun yung pinaka-goal naman talaga eh. Mag-champion, which is pinaka-favorite ko yung una.
1: Mm-mm. Yun yung pinaka-memorable ba?
0: Oh, kasi sobrang saya talaga nun. Kasi... wala kang ibang hangarin, hindi manalo lang eh. Yung mga award, kumbaga bonus na lang yan kapag nag-champion ka. Kung mag-champion ka, may makamit ka na award, edi bonus.
1: Noong 2015, nag-champion din kayo, finals MVP ka noon, di ba? Noong Commissioner's Cup?
0: Oo, pangalawa ko yun. Kasi yung una, All Filipino versus Rain or Shine din. Yun yun, sweep. So... history din yon. At the same time, yung pangalawang finals MVP ko, Rain or Shine din kalaban, na tinuturing ko na pinaka-best series ng championship sa PBA para sa akin. Kasi hindi mo alam kung sino mananalo. Diba? So,
1: umabot ng game 7 ba yon?
0: Umabot ng game 7, tapos nag-overtime pa.
1: Wow! Grabe. Ako
0: nag-overtime. Nag-overtime ulit. So, nakadalawang overtime pa siya.
1: Grabe yun ah.
0: Oo, so, kasi kaya ko rin tinuturing na isa sa pinaka magandang championship yun ng PBA kasi na final series. Kasi hindi mo talaga alam kung sino mananalo eh.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa game 1, nanalo yung TNT. Game 2, game 3, Rain or Shine ang nanalo.
1: Sinong import nyo noon?
0: Si Ivan Johnson. Tsaka maraming drama yon kasi isipin mo, si Ivan Johnson binangga si Coach Ching.
1: Ah, oo, oo, so, tama. Yung sa sidelines.
0: Hindi lang isa. Dalawang beses pa niya binangga. After nung isang game, parang game 6 naman, binangga na naman niya ulit. Parang ganun.
1: Ay, so, side war. May side war din kasama eh.
0: Yun doon yung meron pa doon, nahubaran ng jersey. Si Matt Ganuelas Roser. Tapos binato ng bola ni Kinyan si Matt Ganuelas.
1: Okay.
0: Tapos sumugod yung lahat ng bench ng Rain or Shine kay Ivan Johnson. Grabe, ang daming drama talaga noon. Mayroon natanggalan ng ipin.
1: Oh, sino yan?
0: Si Polly, pumutok yung dalawang siko ni Ivan Johnson, pagbaksak. Tsaka grabe, puro physicalan. Tsaka maituturing ko na ito na yung simula. Kumbaga, nandito na tayo sa makabagong basketball na puro 3 points, labanan ng 3 points. Grabe yun, labanan talaga ng 3 points yung series na yun.
1: Siyempre, hindi ka nagpahuli. Stretch
0: for kailangan. Makakarami ka rin dapat ng 3 points kasi padamihan ng 3 points yun eh. Kung sino mas maraming 3 points, siya nanalo eh.
1: yun na yung simula nung ang mga big man tumitira na rin sa labas, no?
0: Si Ganyan, diba? Si Bobelga, si Almasan, natira na rin. Tsaka tumitira sa labas ang mga bigs ng Rain or Shine, pati yung import nila, si Wayne Chisim. So, kami din, ganun din. Tumitira si Ivan Johnson, ako, Kelly Williams, si Jay Washington, tumitira din.
1: Oo nga, no? Jay Washington, nandun din. So, ano naging kinong ano nyo, nung panalo nyo? Kasi sabi mo, umabot pa ng double overtime yun.
0: Ano?
1: Ano yung naging susi dun sa panalo nyo? Kasi sabi mo nga, umabot pa ng double overtime nung time na yun.
0: Sa tingin ko, naging susi doon nung nag-decide na ako mag-takeover.
1: Ah?
0: Kasi nakadalawang overtime na eh, sabi ko. Kasi inaasa ko din sa mga kasama ko eh.
1: Hmm.
0: Itiwala rin ako sa kanila. Pero doon ko naisip na, tama na, ako naman. Moment ko naman ngayon. Ako naman ang didiskarte ngayon.
1: Ayun, kaya naman pala.
0: Yun yung turning point, yung first 8 points ko sa
1: second overtime.
0: Yun yung sa tingin ko nagbigay ng diferensya.
1: So eventually nakuha niya yung title and yung finals MVP, kaya naman pala well deserved na naibigay sa iyo.
0: Ang ganda talaga ng series na yun kasi hindi ko akalain tatagal ako sa dalawang overtime na yun kasi prone ako sa pulikat eh. Minsan, pag sobrang tagal na, pinupulikat ako eh. Pero, pasalamat ako, yung time na yun, hindi ako pinulikat. So, sa tingin ko, talagang para sa amin yung game na yun.
1: Okay. Pero, all good things come to an end. Eventually, trinade ka rin ng TNT sa Meralco. Ano naramdaman mo nung time na yun? To 2017, no? 2017.
0: Oo. Kasi nung time na yun, parang sobrang desidido yung meral ko eh, na kunin ako. At hindi ko alam kung anong plano nila dati, na meron sigurong gustong kunin sa drafting, ganun. At merong agenda sila na pipigilan yung Grand Slam ng ibang team. Parang ganun yun eh. Parang ako yung nag-sacrifice. Which is okay lang naman sa akin kasi kahit pa paano, nandun pa rin ako sa MVP group. Sa
1: same company pa rin.
0: At the same time, welcome na welcome nila ako. Nung una, syempre, nalungkot ako. Pero numating yung time na, syempre, kailangan mag-move on ka. Kasi 9 years ako sa TNT. Tapos, Meralco, ang maganda lang, ilang beses din ako nagkaroon ng chance na mag-champion kasi nagpa-finals din yung Meralco nung nandun ako. Hello?
1: Pero nag-champion ba kayo? Nag-champion ka ba with Meralco? Naabutan
0: hindi,
1: mo pa?
0: Puro finals.
1: Hindi, puro finals.
0: Kasi nag-champion sila nito lang eh, All Filipino versus San Miguel.
1: Ah, oo nga pala.
0: So yun yung first champion nila eh. So
1: nandun ka na ba nung nakakalaban ng Meralco ang Barangay Ginebra sa commissioner sa finals lagi?
0: Nandun ako noon. Kasi nagka-finals dati ang Meralco pag ang import si Allen Durham eh. Yeah. So, blessed din ako na meron kaming ganung import. Siguro, masasabi ko lang, medyo kulang lang sa mga experience. Meron lang mga konting bad habits noon. Pero, sayang eh, kaya sana. Oo, kaya sana mag-champion ng Meralco dati.
1: Okay. So, umabot na sa, kumbaga, nag-decision ka noong 2020 na mag-retire. Anong, kumbaga, anong naging senyales na naramdaman mo na ito na siguro talaga, dito na matatapos yung pro career ko? Ano yung naging decision mo? Kumbaga, naging dahilan para mag-decide ka nga na ganun.
0: Nagsimula yan nung ano eh. Nung hindi ako makakompleto ng season. Kapag start na season, umahabol ako. Tapos pag okay na, may injure na naman ako. Umiikot lang siya dun sa paa ko, binti, hita, likod. Tapos bababa ulit sa hita, binti, paa. So, parang ako naman, dinisisyonan ko yun yung kasi parang unfair naman na sasahod ako tapos hindi ko naman maibigay yung best ko. Hindi ko matumbasan yung ibinibigay nila sa akin. So, doon ako nag-decision. Sabi ko, tama na, ibigay na natin sa ibang mga bagong players. At the same time, pandemic nun, kaya medyo mas napadali yung decision ko.
1: Oo. Time to, ano na, to rest yung katawan mo kasi parang senyalis na rin eh, na hindi na ano, kaya, no? At
0: kasi
1: kailangan nung, na napahinga.
0: Nung kasing nag-retire ako sa Gilas, nung nag-announce ako ng retirement sa Gilas, medyo nakaramdam din kasi ako nun ng pagod eh. Kasi buong career ko, simula Air 21 hanggang TNT, naglalaro ako sa national team. Tapos lagi pa kaming playoffs, lagi pang finals, kaya lagi, kumbaga halos hindi ako nakakapahinga. Pero choice ko yun eh. Gusto kong maglaro sa national team eh. Gusto kong mag-silbi sa bayan. Pero, yun nga lang, medyo napaiksi yung karir ko sa PBA. Which is, bala ko sana maglaro hanggang 41 ako.
1: Oh.
0: So, 37 lang ako noon, 38 nung nag-retire ako. So, napa-short siya ng mga 4 years.
1: So, yun, napaaga yung pag kumbaga pagre-retire mo dahil nga sa wear and tear, no, with PBA team, sa national team, pero wala ka namang regrets, Ranidel. Kasi naalala kita, minsan parang tinanong kita, hindi ka ba napapagod dahil, yun nga sabi mo, lagi kayo nasa playoffs, tapos kukunin ka sa national team. Sabi ko, hindi ka ba napapagod? Sabi mo, ang sagot mo sa akin nun, saka na ako magpapahinga kapag, kumbaga yung, talagang tapos na yung career mo. Oo. So, kasi yung ibang mga, di ba, mga player din, syempre, choice din nila na pag talagang hindi, kumbaga, pagod dahil nga sa season ng PBA, eh, nagbe-beg off sa national team, pero ikaw talagang, ano, walang sawa sa paglilingkod, ika nga.
0: Wala akong regret kasi simula pa nung bata pa ako, gusto ko nang magsilbi sa bayan eh. Baga, pinapangarap ko nun as president.
1: Talaga ba?
0: Pangarap ko maging presidente ng Pilipinas noong araw. Pero so, sobrang bata
1: of,
0: ako.
1: Oo, oh, may sense of nationalism ka na rin pala.
0: Sobrang bata kasi
1: sport.
0: Ako nun. Gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Pero bata pa ako nun. pero yun nga, nagkaroon ako ng chance simula nung RP Youth hanggang ano, mag-men's national team. Anytime na available ako, lalaro talaga ako. Tsaka, ibinibigay ko lagi yung 100% ko sa game. Tsaka sa training, sa practice, sa preparation. Tsaka full concentration ako pag nandyan ako sa national team. Kumbaga, dumating pa ngayon time na nagsabi ako na sa national team na lang ako lalaro.
1: Oh?
0: Sabi ko. Pero, siyempre, yung sweldo ko sa PBA, yun pa rin. sinabi ko na dati yun. Yun nga, walang regret. At the same time, very proud sa achievement ko sa national team. At nakakabalik tayo sa world stage.
1: Yes.
0: At yung medal, nakakakuha tayo ng medal sa FIBA Asia, ganyan.
1: Mm-mm.
0: At masasabi ko at hanggang ngayon, ipinagmamalaki ko na doon naman sa Gilas 2013 namin, yung Gilas 2, masasabi ko na sobrang nakaka-proud yung grupo namin na yun kasi naglaro kami ng walang bayad at naglaro kami ng para sa bayan lang. Walang allowance. Kumbaga kung ano man yung tinatamasa na success ng Gilas ngayon, para sa akin na. Dahil sa amin yun. Kumbaga kami ang nagsimula.
1: Kayo yung nag-pave ng way.
0: Yes, kami yung nagsimula ng maniwala ulit yung mga Pilipino sa national team natin ng basketball. Kasi nung naglalaro kami dyan, bago yung Gilas, bago tayo manalo ng 2013, sobrang dami talagang hindi naniniwala. Makikita mo talaga sa social media noon eh. Hanggang sa tayo na yung nag-host ng FIBA Asia, marami pa rin nagda-doubt. At least ngayon, very engaged na sila yung mga kababayan natin, yung mga basketball fanatic natin. Very engaged na sila sa national team natin, yung Gilas Pilipinas.
1: At saka nung 2013, kasi prior to the 2014 World Cup stint ng Pilipinas, di ba ang tagal nating hindi nakakasali sa World Cup? So, grabe, ibang klase eh. Siguro kasama rin sa core memory ko yun eh, 2013. 2013 na nanalo kayo kontra Korea, di ba? Sobrang ano nun, intense and sobrang nakakakaba. No, kasi mahirap kung mag-battle for third pa tayo para makapasok sa World Cup, di ba? So, naalala ko nung press con yun nun, di ba? Kayong dalawa ni Mark Fingris.
0: Umiiyak kami.
1: Umiiyak kami. Ay, umiiyak. Umiiyak kayo. Kaya pati kaming mga sa media, nag-iiyakan na rin.
0: Oo, oh, nakakaiyak talaga kasi isipin mo, almost 40 years tayong hindi napapansin sa world. Nakabalik tayo at the same time. Yung grupo na yon, ang daming nagdududa. Kasi yung binuong lineup ni Coach Chot, wala kasing MVP doon eh. Walang most valuable player ng PBA doon sa biro niya. At parang dinisay niya talaga yung grupo na yon para dumipensa at mag-shooting at kumbaga mag-usap. Kumbaga puro role player lang kasi noon na siguro ang nag-MVP lang sa amin noon si ano?
1: Si Alapag.
0: Jimmy Alapag lang.
1: Mm-hmm.
0: Which is siya yung captain ball namin. So, madaming sasabi, hindi pwede si Jason Castro dyan. Diba? But si Jeff Chan ang dyan, eh, second group lang yan. Kumbaga, off the bench lang yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Tapos, oh, Larry Punosher, wala pa naman yan. Ganyan, ganyan. Kung ano-ano sinasabi. Tapos, si Mark Pingris, di yan makakaporma, maliit. Ganyan, wala namang skills yan pagdating sa ano. Wala naman shooting, ganyan, ganyan. So, ang daming nagda-doubt. Eh, si June Mar, sobrang bata pa nun.
1: Oo.
0: Tapos si Japet, hindi pa sobrang matured. Although, maganda na yung experience si Japet sa international. Ayun. kaya, masasabi ko na dinisign talaga ni Coach Chot yun para talunin yung Korea. Kasi sa Korea talaga tayo may heartache eh. Kumbaga,
1: kontrapelo.
0: Lagi tayong broken-hearted eh. Pag Korea yung kalaban. Which is sakto naman na Korea yung kalaban natin sa semis. Na sobrang daming drama talaga eh. Sipin mo si Marcus Daudit na-injure pa nung first half. So, parang start pa lang yata ng second quarter noon. No, no. Eh, kami-kami na lang yun. Kami na lang nila Ping. Oh, tapos, si Jacket. Paga, kalaban namin, ninaping yung mga 6'10", 6'8", na magagaling. Tapos, shooter lahat yung mga Koreano. So, maraming drama. Kasi, bago pa kami makarating dyan, nahirapan tayo manalo versus Hong Kong. Tapos, bago yun, kalaban natin Saudi. Bad start. Kumbaga, medyo bad game. Tapos, nung kalaban naman yung Taipei, tinalo tayo ng Taipei sa elimination. So, si Gary David struggle halos buong ano. Sakto naman dumating. Oh, dumating, pumutok siya. Yung granada niya pumutok. Noong quarters versus kasaktan, saktong-sakto, kailangan natin si Gary nun.
1: Mm-hmm.
0: Makikita mo na talagang buo yung team kasi bago yung Kasaktan game, natambakan yata natin yung Qatar o Japan. Tinalo natin yun eh. Tambak na sila, ginawa ni Coach Chot, pinasok si Gary. Ang ginawa ng team, binigyan namin ng kumpiyansa si Gary.
1: Binigay niya ng binigay yung bola sa kanya.
0: Mm-hmm. Kumbaga, doon mo makikita na nagtutulungan yung ano na yun. Kasi, nung nagsisimula pa lang kami doon sa Lithuania, training camp, sobrang lungkot ng lugar, sobrang boring.
1: Oh, sa Europe.
0: Mm-hmm. Ang gagawin mo lang umaga, practice, tapos weights, tapos tune-up sa hapon, ganun ulit kinabukasan. So, ilang araw yon, 2 weeks, ganun kami. Tapos, ang lamig ng panahon. Mag-a-adjust ka sa weather, ganyan. Manipis yung hangin, mahirap huminga. Tapos, ang gagaling ng kalaban, mga Lithuania. So, tapos, pununta kami ni Coach Chot sa New Zealand. Doon naman kami naging ano, matapang maglaro. Kasi talagang...
1: Rough yung mga yun eh.
0: Rough yun. Sakit, sakit kalaro. Sakit sa katawan kalaro ng New Zealand.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung pinaka, yun yung malakas na tall blocks. Yun yung nakalaro namin. Tune-up game. Natalo tayo doon 1 point lang. Last shot.
1: Wow. Pero pinatibay kayo ng mga experiences na yun. No? Na binaon nyo hanggang sa World Cup. Masasabi mo bang isa sa talagang pinaka, kumbaga, nasa taas ng listahan ng mga achievements mo yung mapasama dun sa World Cup team natin?
0: Oo, yun na yung pinakamataas ko naabot. Pero may mas mataas pa sana akong target nun. Nung, sa 2015, kung nag-champion tayo versus China, Olympic sana tayo yun eh, sa Rio.
1: Yan ba yung sa Changsha? Changsha ba yun? Yung si Coach Tab Baldwin, ang coach niyo.
0: Mm-hmm.
1: Parang mas ano yun, yung team, yung composition yun ng team na yun, mas yun yung hindi ano, star-studded eh.
0: Mas mahina.
1: Ayan, yun yung word, mas mahina.
0: Actually, yun nga yung sa tingin ko, isa sa pinakamahinang naging national team natin kasi hindi nagpapahiram yung mga ibang teams nun eh. So, si Coach Tab, yung mga ni-request niyang player,
1: hindi niya inalaw.
0: Mm. So, meron lang medyo matigas ulo si Pingris. Yun, sumama siya.
1: Talaga ba?
0: Oo.
1: Hindi pinayagan pero sumama.
0: Sumama siya. Ganun talaga ka ano si Ping na maglaro sa national team. Kaya puso talaga si Ping ng national team. Kasi si Coach Tab nagsimula yan noong 2013 eh, noong nag-training kami sa...
1: Kasama na siya nun eh, nakita ko na siya doon.
0: Nag-training kami sa New Zealand, siya yung nag-asikaso sa amin doon. Para mag-set ng training camp, para turuan kami, at saka makipag-tune-up. Kaya yung mga ibang ginagawa namin noon sa FIBA Asia 2013, galing kay Coach Tab din yung iba doon eh.
1: Mm-hmm.
0: Makaturo niya yun sa amin sa New Zealand yung iba doon. So, malaking bagay talaga si Coach Tab sa national team.
1: Noong 2015, silver medalist nga kayo. No? Siguro kung hindi China yung host noon, baka tinalo niyo yung China.
0: Actually, oo, kasi sa kanila yung home court eh. Pero siguro kung nasa ibang court, halimbawa sa Japan or sa Middle East, doon ginanap yung championship. Sa tingin ko, panalo tayo doon eh versus China.
1: Mm-mm.
0: Grabe kasi yung sobrang garapal nung ginawa ng referee sa atin doon eh. Pero nagkulang din tayo doon kasi nga, kaya din sana yon kung mas malakas yung lineup.
1: Pero hindi mo rin sure kung makakarating sa puntong maglalaro kayo sa finals kung, di ba, iba yung lineup.
0: Ano kasi, pag kasi si Coach Tab ang coach mo, kahit mahina yung lineup, napapanalo niya eh. What more pa kung... mas malakas yung...
1: Kompleto materialis talaga.
0: Kita mo naman, sa Ateneo, hindi sila pinakamalakas na ano na lineup, pero napapa-champion niya, di ba? So, ganun.
1: Okay. So, at least, di ba, nakuha natin ilang mga insights mo tungkol doon sa stints mo sa Gilas, Pilipinas. And 2016 ka finally nag-retire sa national team.
0: Yun yung main target ko nga, na magkaroon ng... Kasi kung nanalo tayo sa Changsha, tapos nakarating ako ng Olympics, magpapatato ako ng Olympics eh.
1: Oh.
0: Yung limang circle. Diba?
1: Kaya so, lang.
0: Olympian ka.
1: Ang tagal na natin hindi nakakapag-Olympics. Tagal na, diba?
0: Oo, so, matagal na. Yun sana yung best chance nun eh. Kung nagpahiram tayo, ng dalawa pang shooter, halimbawa, Jeff Chan, Lassiter, ganon. Tapos, isa pang big man, Junmar, Japet, yung mga kung napahiram pa sana yon. Tapos, another point guard. Dapat hindi natin iniisip yung sariling interest eh. Dapat lagi natin iniisip yung para sa bayan. Yun. Yun yung dapat naging mindset natin eh. Kaso minsan kanya-kanyang interest, so hindi nagpapahiram. Sayang yung doon ako talaga napaiyak kasi sayang yung pagod. Sayang yung pagod ng mga players.
1: Yung pala yung ano, yung pinaka pinanghihinayangan mo in 2015, no?
0: O kasi pagdating mo ng Olympics, hindi mo kasi alam eh, baka may masilat ka doon eh, di ba? Kasi nung naglaro tayo ng World Cup noon, 2014, sobrang dikit lahat ng game eh. One possession lang.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang yung pinagkaiba. 2 points, 3 points.
1: Muntik pa ka nga kay Manalo, di ba, sa Croatia?
0: Last shot pa tayo.
1: Oo.
0: Yung meron tayo mga tira, hindi tinatawagan ng foul, ganyan. Sayang eh. Pero kung lagi tayo nandun, irerespeto na tayo ng mga referee. Di ba? Noong time na yon. Sayang, what if nag-Olympics tayo noon? Diba? Yung mga ibang, ano nga, nakakapag-Olympics eh, pero sa tingin ko, kaya naman natin tapatan eh.
1: Mm-hmm. Yan ang mga, in hindsight, at least, mga lessons na hopefully, ma-rectify na natin, no? Dahil we're trying to get into the Olympics sa 2028. So, sa lahat ng mga naging experience mo na ito, ano, Rani Del, anong, kumbaga, well, yung ma-i-import mong mensahe para sa mga nag-a-aspire din na maging PBA player o maglaro sa sport na, kumbaga, kinahihiligan din nila. Anong maipapayo mo?
0: Ang masasabi ko lang, kailangan nilang mag-practice mabuti. At saka kailangan maging determinado kasi yun lang naman yung naging susi ko eh. Very determined talaga ako. Sobrang determinado akong matuto, determinado akong mag-hard work. At saka disiplina syempre. At dapat laging 100% kahit anong ginagawa mo sa...
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Sa pagtulong sa mga tripulanteng Pinoy na naapektuhan ng Hanta virus.
12: Headlines. DSWD, target matapos sa linggong ito ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver na apektado ng pandaigdigang krisis sa langis.
13: Headlines.
11: At tulong sa larangan ng sports, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 25, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Hindi bababa sa 40,000 pisong tulong pinansyal ipagkakaloob sa mga biktima para sa mabilis na pagtatayo ng mga nasirang tahanan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Nitong nagdaang weekend na umabot sa Task Force Charlie. Sa naging mensahe ng Pangulo ay tiniyak nito sa mga apektadong residente na ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong at pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod sa mga hygiene at family food kit ay mayroon din, sabi ng Pangulo, na food pack at tulong pinansyal. Sumatotal ay hindi bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkakalob sa mga biktima na kung saan 10,000 ay magagaling sa DSWD at 30,000 piso naman ay galing sa NHA. Bukod pa dito, anya, ang manggagaling na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials na magmumula naman sa DSUD. Pakinggan natin ang magkasunurang pahayag ni Pangulong Marcos at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
15: At itong namunurang NHA, meron pa lang ang rebuilding, pagbibigay din ng 10,000.
16: Now, yung inanunsyo ng ating Pangulo, una, 10,000 cash relief assistance galing sa AIX ng DSWD. Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang-rebuild na yon, pang-recovery na yon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno dahil meron din silang sarili pa nilang financial assistance.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay ibibigay ding o may ibibigay ding tulong na pinansyal sa mga apektadong pamilya. Pero bago natin ituloy ang ating balitaan, baling muna tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs.
13: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
17: And decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan, gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by Their Majesties the Empress of Japan, gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by Their Majesties the Emperor and Empress at the Imperial Palace for a welcome ceremony and a state call. Their Majesties will also host a state banquet in honor of the President and the First Lady. During their audience, the first couple and the imperial couple will mutually confer and exchange decorations. The President will also hold a summit meeting with Prime Minister Takaichi, where the two leaders are expected to discuss Philippines-Japan cooperation. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources. Nakaschedule din ng Pangulo to meet with Japanese business groups and members of the Filipino community in Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni President Marcos Jr. sa Japan. The Philippines and Japan are commemorating the 70th anniversary of the normalization of their diplomatic relations this year. Maraming salamat po, and I'll be happy to answer some of your questions.
18: Para po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio.
19: Ma'am, good morning po. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Ma'am, ano-anong mga bilateral agreements o partnership ang inaasahang mapipirmahan?
17: Okay. Inaasahan pong mag-anunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at the human resources. As to the specifics po, let us await the official statement upon the conclusion of the state visit.
19: Kasama po ba, ma'am, sa agenda ang usapin sa regional security at development sa West Philippine Sea na papag-usap?
17: Yes. Ang dalawang leaders po ay expected to discuss regional and global issues kagaya po ng ASEAN and challenges in the Indo-Pacific region. For the Philippine side po, gusto nating mapagtatag o deeper ang collaboration natin on operational cooperation in maritime and security areas. Kasama na dito ang information sharing, ang pag-collaborate po ng ating defense agencies, and ang transfer po ng defense equipment.
19: Last on my end, may inaasahan po bang bagong economic investment o trade commitments mula sa Japan kasunod po ng state visit ni Pangulo?
17: Siguro po hintayin natin ang state official statement upon the conclusion of the visit. Ang masishare po ngayon ay tiyak na mapapag-usapan ang economic cooperation at ang possible na new agreement on trade and investment.
18: Thank you. Samuel Medinilla, Business Mirror.
20: Good afternoon po. Good morning pala. Ma'am, may mapapag-usapan po kaya during po dun sa state visit ni Pangulo yung kung kailan makakapag-top yung Pilipinas dun sa 10 billion fund under dun sa Power Asia initiative ng Japan?
17: Yes, actually po, inulunsad ni Japanese Prime Minister Takaichi yung partnership on wide energy and resources resilience, so yung tinatawag na Power Asia noong April 15 nga dito, no. Kasama po ito sa mapapag-usapan ng dalawang leaders sa state visit ng Pangulo. Actually po itong Power Asia ang naglalaan ng $10 billion na pwedeng gamitin ng mga bansa sa Asia para makapagbili at makapag-angkat ng supply ng langis, mapatitiling maayos ang daloy ng supply chain, madagdagan po ang supply ng krudo sa rehiyon, at yung diversification of energy resources. So tayo po, no, sa Philippines, ginagawa natin talaga ng paraan ang long-term energy supply ho natin. Kaya po ang Pangulo ay gusto nating makipagtulungan sa Japan para mas mapalawak pa ang renewable energy ng bansa.
20: Follow up, ma'am.
17: Ay, sige po.
20: May details po kaya kung magkano dun sa 10 billion yung ma-allocate for the Philippines?
17: Wala pa ho sa ngayon. Siguro ho, hintayin natin yung sa official statement po after the visit. Pero tiyak na papag-usapan po ang Power Asia.
20: Pero ano po yung pag-uusapan nila specifically tungkol dun sa Power Asia?
17: Ito lang muna po yung masashare ko ngayon na it will be discussed. But as to the specifics po, I do not wish to preempt kung ano po yung gusto pang i-raise ng ating Pangulo.
20: Last na lang po for my part. Na-mention po nila makikipag-meet si Pangulo with business leaders po during sa trip niya sa Japan. May anong sectors na lang po kaya yung expected na companies na makikipag-meet kay Pangulo?
17: We wish to defer po to the trade Department of Trade and Industry as the lead for the President's business engagements po.
20: Thank you po, ma'am.
18: Thank you. Next question, Ms. Azusa Kato from Asahi Shimbun.
21: My name is Azusa Kato, Manila bureau chief for the Asahi Shimbun.
1: It's scheduled that President Marcos will deliver a speech at National Congress. Could you please explain some of the key points of his speech there?
17: As I've said, it's only the information that I have right now. I do not wish to preempt the statement that will be raised by the president. So let us just await the statement.
18: Thank you. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas.
21: Hi, ma'am. Do we have the list kung sino po ibubuo ng Philippine delegation to Japan?
17: The delegation list is still fluid and subject to change. So abangan na lang po natin kung meron hong ilalabas tomorrow during the departure statement of the president.
21: Ma'am, do you have an updated number na lang po of Filipino working and living in Japan?
17: Yes, as of 2025, we have 340,000 Filipinos living and working in Japan. Kalahati po doon ay permanent residents, permanent migrants, and kalahati po ay mga temporary migrants na included po ng iba't ibang professionals like teachers, engineers, nagtatrabaho po sa healthcare.
18: Thank you. Christian Isores, DZMM.
22: Ma'am, good morning. You mentioned isa rin sa possible mapag-usapan yung issues sa Middle East. And recently, may binanggit si Pangulong Marcos na the country is seeking stronger partnership with Japan para mas makasecure tayo ng fuel and energy supply. So, inaasahan po bang outcome nung meetings with Japanese officials na magpapadala din sa atin ng supply ang Japan ng langis?
17: Actually, ang Philippines with a global energy crisis, ginagawa natin talaga ang paraan para long-term energy supply natin. So naghahanap tayo ng iba't ibang bibilhan ng langis at ang layunin natin ay to diversify our sources para sa oil at hindi tayo masyadong umasa. So ito ay isa sa pag-uusapan po natin with Japan.
18: Thank you. Is there any more question? Kat Domingo, ABS-CBN.
23: Good morning, ma'am. Yung nabanggit niyo po na information sharing and collaboration between defense agencies ng Philippines and Japan, what new agreements are expected considering that Japan and the Philippines are already coordinating on this front for years?
17: Yes, actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024. And para din ho yung sa acquisition, yung agreement ho natin concerning reciprocal provision on supplies and services between the AFP and the Self-Defense Forces of Japan signed noong January 15 po, 2026, na nagsiset po ng basic terms para sa palitan ng supplies at services sa bagitan po ng Self-Defense Forces ng Japan and AFP. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-uusapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreements na yon.
23: Ano-ano pong supplies yung inaasahan na magpapalit, ma-interchange between the two countries, as well as ano po yung expected na itatransfer na defense equipment from Japan to the Philippines?
17: Yeah, as of the specific defense equipment, we defer to the Department of National Defense.
23: For the supplies?
17: Yes, ganun din ganun. Po.
23: Ma'am, last on my end, doon po sa mga, you mentioned earlier that there are expected na investments that will be coming in. Ano-anong sectors po yung makikinabang dito sa investments?
17: We defer to DTI, yung mga specifics po. But siguradong mapapag-usapan ang security, ang maritime, and energy cooperation. Yun po ang priorities po na ating Pangulo.
18: Thank you. Ivy Reyes Bilyonario.
24: Hi, ma'am. We understand we don't have the specifics yet pagdating sa defense. Mm-hmm. But are we positive po na magkakaroon ng panibagong supplies from Japan? Kasi po, the latest we have are the Abukuma destroyer from Japan, right? So, on the positive side.
17: Kasi po sa Philippine side talaga, we'd like to see further deepening of our operational cooperation. So kasama na nga dito ang sharing of information, coordination ng ating defense agencies, kasama din naman talaga ang transfer ng defense equipment, and of course, yung patuloy na suporta mula sa Japan para sa modernization initiatives ng ating armed forces of the Philippines.
18: Thank you. From Kyodo News, Mr. Taisuke Kikuchi.
0: Hi, good morning, ma'am. Tai Kikuchi from Kyodo News. Sorry, I might miss in Tagalog. During President Marcos' state visit, does he have any plan to have joint press conference with Prime Minister Takaichi? If so, likely which date we expected?
17: Yeah, I don't have the information right now on the specific schedule of the press statement, but we'll share information as soon as we have the information.
0: Thank you.
18: Do any more questions? If there are no more questions, maybe get closing statement from you, ma'am.
17: Okay, that will be all. Maraming salamat po.
18: Thank you so much po. That would end our press briefing. Thank you.
17: Thank you.
2: Nagsalita si DFA spokes, DFA spokes Annaline Diratonil. At sinabi nga ni Diratonil na itong apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatagal na ang apat na araw. Sapagkat ito ay from May 26 to 29. Makakasama ng Pangulo bukod kay Prime Minister Takaichi ay meron din silang meeting with the Emperor and the Empress of Japan. Kina Pangulo Marcos at kasama siyempre si First Lady Liza Marcos. At inaasahang mapag-uusapan ng Prime Minister at ni Pangulong Marcos naman yung RP Japan Cooperation, yun din ang usapin sa Trade and Investment at Defense Cooperation. Meron din gagawin pakikisalamuha, makikipagtalamitam si Pangulong Marcos sa Filipino community at nakalinya rin sa schedule ng Pangulo sa kanyang state visit ay yung business meetings. Magkakaroon din ng mga bilateral agreements na may kinalaman sa trade and investment, defense, at of course, expected. Makakasama rin sa pag-uusap yung regional security sa West Philippine Sea. All in all, 140,000 mga na mga Pilipino pala meron tayo sa Japan. At ang kalahati doon, permanent migrants na. At ang kung pag-uusapan naman natin yung delegasyon, wala munang inilabas na delegation sapagkat subject to change pa yung bubuo ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa bukas. Bukas actually ang alis ni Pangulong Marcos May 26 at tatagal lang hanggang May 29. So yan muna ang pinakahuling balita mula naman dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay na apat na araw na state visit ni Pangulong Marcos na magsisimula bukas. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
12: Maraming salamat, Alvin Baltasar, mula sa Palasyo ng Malacanang. Meron na po tayong 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay may ibibigay ding tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya. Batay sa kanilang natanggap na ulat, mahigit 7,000 individual ang biktima ng sunog na naganap sa Parola compound sa Maynila nitong weekend.
5: Sinasagawa po yung validation para mas maging maayos yung pamamahagi natin ng tulong. And again, ensure na lahat po na naapektuhan ay nababahag ng funds. Kasi ang Pangulong Marcos Jr. sa DSWD at sa lokal na pamahalaan, tiyakin na yung mga pamilyang naapektuhan nitong emergency na to, yung sunog na ito, ay makatanggap ng tamang tulong po mula sa ating pamahalaan.
12: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Samantala, aabot sa 15 bahay ang nasunog sa Barangay 132, Bagong Barrio, Caloocan City, pasado kanina madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Mariano Ponce Street. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials at dikit-dikit ang mga ito. Patuloy na inaalam ang dahilan at halaga ng pinsala sa naturang sunog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang ina-upgrade na sunog apog.

0: At ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Una nang na-recover ng rescue workers ang ikatlong bangkay mula sa gumuhong gusali sa barangay Balibago. Ayon sa BFP, na-recover ang mga labi mula sa gumuhong istruktura sa kahabaan ng Teodoro Street. Iniulat ng mga otoridad ang unang fatality na isang Malaysian national at person with disability na nakatira sa kalapit na apartel na nahagip sa pagguho ng gusali noong Linggo ng madaling araw. Ang ikalawang fatality ay nakuha mula sa gumuhong bahagi kaninang madaling araw at isinugod sa kalapit na ospital pero idineklarang dead on arrival. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang saktong dahilan ng trahedya at ang posibilidad ng mga kakulangan sa pagtatayo ng gumuhong istruktura.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na tumutulong sila sa imbestigasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon ito sa isang statement na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, layo nilang malaman ang dahilan ng insidente at ang posibleng paglabag sa regulasyon sa pagtatayo ng gusali. Agad nagtalaga ang Police Regional Office 3 ng 175 police personnel para makatuwang ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and retrieval operations, traffic management at area security. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko na iwasan munang magtungo sa pinangyarihan ng trahedya para sa tuloy-tuloy na emergency operations.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. 3 sa kada 4 na Pilipino ang handang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Ayon ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Okta Research Group. Batay sa tugon ng masa survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng bansa. 7% lamang ang hindi sumang-ayon dito. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta ng survey ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagamat may pagkakaiba sa antas ng suporta sa ibang rehiyon. Ginawaan ng survey sa gitna ng tensyon at agawan ng teritoryo ngayon sa West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na tatanggap ang Pilipinas sa opisyal na Security Assistance Framework mula sa Japan para sa ika-4 na magkakasunod na taon. Ayon sa ulat, ito ang lalo magpapalakas sa ugnayang pangdepensa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang ipapabatid ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang desisyong ito sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo sa Huwebes. Inaasahan din magkakasundo ang dalawang leader na simulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement na isang uri ng kasunduan sa intelligence sharing.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos. Nakatakdang mag-courtesy call si Ellis kay Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Bago naging Deputy Director ng CIA, nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Higit 10,000 Pilipino na ang na-repatriate o napabalik sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa harap ng tensyon ngayon doon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa 10,129 na repatriated Filipinos, 7,998 ang mga OFW, 1,779 ang OFW dependents at 362 ang stranded Filipinos. Napabalikan nila ang mga OFW sa pagisikap ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, katuwang ang Department of Foreign Affairs, Philippine Embassies at Philippine Consulate General. Nabigyan na rin ng DMW ng tulong pinansyal ang 34,188 ng mga OFW at iba pang apektadong Pilipino sa atas ng Pangulong Bongbong Marcos.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Opisyal na pinasalamatan ng pamahalaan ng Pilipinas ang The Netherlands sa pagtulong sa mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng Hanta virus. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na naging maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer. Kabilang sa mga ipinagkaloob

0: Natulong ng The Netherlands ang medical care at welfare assistance sa mga Pinoy seafarer. Sa 38 Pilipinong tripulante, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam, habang ang iba ay sumailalim sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang matatapos ng 38 mga OFW ang kanilang 40-day quarantine sa June 18. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, batay sa araw-araw na testing na nanatiling negatibo at asymptomatic sa virus ang nasabing mga Pilipino na sakay ng MV Hondius na apektado ng hantavirus. 21 sa mga OFW na hotel workers ay naka-quarantine sa isang hotel sa Amsterdam, habang natitirang 17 OFWs ay naka-quarantine sa isang port facility sa Rotterdam. Una na rin nakapulong ng DMW ang Dutch government officials kaugnay sa kondisyon at kapakanan ng naka-quarantine na Filipino workers.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:30 oras natin Pilipinas. Sa iba nating balita, Manila Social Work kinumpirmang may ilang pamilyang biktima ng sunog sa Binondo ang hindi tumuloy sa Delpan Evacuation Centers. Ang balita hatid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yan, inuulat nga ng Manila Department of Social Welfare o DMDSW na may ilang pamilyang naapektuhan ng sunog sa Maynila ang piniling manatili o bumalik sa fire site upang bantayan ang kanilang lote at mga natitirang ari-arian. Ayon naman kay EJ Talagtag, hepe ng Manila PIO, patuloy naman ang pagibigay ng ayuda ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Sa Delpan Evacuation Center, patuloy na tumatanggap ng pagkain at iba't ibang serbisyo ang mga evacuee habang naka-duty ng 24 hours ang mga social welfare personnel upang umalalay at tumugon sa kanilang pangangailangan. Kahit ang mga residenteng hindi na nanatili sa evacuation center ay nakatatanggap din ng food assistance at iba pang tulong mula naman sa pribadong sektor, donors at sa mismong national government. Mula pa rin dito sa Lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi pa malinaw ang bagong immigration policy ng Amerika kaugnay sa green card applications para sa dayuhan na nasa Estados Unidos. Una nang sinabi ng Trump administration na dapat mag-apply sa host country ang sinumang dayuhan kabilang mga Pilipino na nais na magkaroon ng green card o permanent U.S. residency. Pero payo ni Philippine Embassy in Washington na D.C. Consul General Zoilo Velasco, mas mainam na maghintay muna sa mga susunod na anunsyo ukol dito, lalo't dapat linawin ang tungkol sa categories na sakop ng pulisiya nito.
4: Nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically, kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito. At nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos, lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest.
2: Philippine Embassy in Washington, D.C. Consul General Zoilo Velasco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Abangan ang iba pa nating mga malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating pong oras, 11:32 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas. sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
13: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:36 ng umaga. Kasado na ngayong Linggo ang special payout para sa public utility jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda mula sa pamahalaan. Narito po ang inilabas na schedule at lugar kaugnay sa special payout ng DSWD. May 26, Makati, Pasay at San Juan. May 28, Taguig, Paranaque, Mandaluyong at Marikina. May 29, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. June 2 hanggang 4, Quezon City naman. Kinakailangan lang ipakita ang valid driver's license at isang photocopy nito para makuha ang cash assistance.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matapos na ngayong Linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga driver na apektado ng global oil crisis. Hanggang nitong Biyernes, nakapamahagi na ang ahensya ng 7.5 billion pesos kung saan tinatayang 1.5 milyong driver ang nakinabang sa iba't ibang sektor. Aabot sa halos 10 bilyong piso ang maipapaabot na ayuda sa sandaling matapos ang distribusyon nito ngayong Linggo. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling sapat ang pondo para sa naturang programa.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling itinaas ang yellow alert status sa Visayas Grid mamayang hapon ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay dahil sa manipis na supply ng kuryente bunsod ng pagbagsak ng 12 planta. Bagamat may 13 planta na gumagana sa grid, derated o kulang naman ang supply na naibibigay nito. Epektibo ang yellow alert status sa Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang suporta sa sektor ng palakasan sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa kanyang video statement, sinabi ng Pangulo na palalakasin ng pamahalaan ng sports club sa mga paaralan at palalawakin ang mga oportunidad sa mga organisadong sports. Naging kinatawan ng Pangulo sa palarong pambansa si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Binigyan din ng Pangulo na hindi lang pisikal na lakas ang nagpapahusay sa sports, kundi ang disiplina, teamwork, tiyaga, respeto at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, namahagi na ang Department of Education ng gamit pang sports at iba pang supply sa higit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang pag-asanay ng mga batang atleta. Kinilala rin ng Pangulo ang mga programa ng DepEd at Philippine Sports Commission para magabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competition hanggang sa mas mataas na antas ng pandaigdigang larangan ng international sports.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga panukalang batas para dagdagan ang suporta sa mga magsasaka at mangisda isinusulong sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naghain si House Senior Deputy Minority Leader at Pamamayan Liberal Party List Representative Leila De Lima ng dalawang panukalang batas na layong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangingisda at magsasaka. Ang House Bill Number 9272 ay naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para sa sektor ng pangisdaan at yamang tubig sa bansa. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ay batay sa Senate Bill Number 221 ni Senator Kiko Pangilinan. Binigyan din ni De Lima ang pangangailangan tugunan ang mga kakulangan sa umiiral na mga batas at polisiya para sa sektor ng pangisdaan, kasabay ng patuloy na pagbaba ng fish stocks at babagal na implementasyon ng mga programa. Samantala, inihain din ng mambabatas ang House Bill 9273 o ang Post-Harvest Facility Support Act of 2026 na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng bigas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bodega at rice mill sa bawat rice-producing municipality at lungsod sa bansa. Ayon kay De Lima, dapat yakin ang pamahalaan na ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda ay tunay na tumutugon sa kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Rice Quality Analyzer inilunsad ng Department of Agriculture. Si Meran Bastasa sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ed Bumi, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ng Rice Quality Analyzer para sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad ng bansa sa kalidad ng bigas sa bansa. Pinangunahan ni BPI Director Glenn Panganiban, DA Asik Willian, ang CNFA Administrator Larry Lacson. Itong paglulunsad ng teknolohiya na sumusukat sa 14 na parameters kabila ang grain quality, broken rice rate, chalkiness o kaputian ng butil at milling degree ng bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya para matiyak na pasado sa food safety standards at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported na bigas. Pinondohan ng mahigit 45 million itong naturang analyzer na gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Bukod dito, meron ding Rice Moisture Analyzer ng DA para sa karagdagang pagsusuri sa kalidad ng bigas. Ayon sa DA, makatutulong ang Rice Quality Analyzer para matiyak na naayon ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan ang misdeclaration pagdating sa imported rice at maling pagpapresyo ng mga pamilyan. Target naman ng DA na bumili pa ng karagdagang analyzer para magkaroon nito sa bawat rehiyon sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan sa posibleng paggamit ng indigenous resources para suportahan ang produksyon ng lokal na fertilizer. Sa pulong ng dalawang kagawaran, tinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility. Kabilang dito ang pag-aaral sa mga angkop na lugar para sa development ng mga lokal na resources. Ayon sa DOE, makakatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng fertilizer sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nasa 49 na lalawigan ang posibleng makaranas ng below normal rainfall sa Oktubre, kasabay ng inaasahang pagdating ng napakalakas na El Nino. Karamihan sa mga maapektong lalawigan ay nasa Visayas at Mindanao, kung saan maaring umabot sa 41-80% ang average na dami ng ulan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., magsapit naman ng Nobyembre, posibleng maranasan ng Northern Luzon ng lubhang mababang pag-ulan na posibleng bumaba sa 20% lamang ng karaniwang pag-ulan. Anya ang mga mag-asaka ang pinakamaapektuhan ng Very Strong El Nino phenomenon sa October hanggang November period. Una nang sinabi ng pag-asa na may 92% na tsansa na mabuo ang weak El Nino sa June hanggang August season. September hanggang November naman ay posibleng maging strong ang El Nino at 30% naman ang tsansa na lumakas pa at maging very strong sa October hanggang November window.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Opisyal nang binuksan simula ngayong araw ang 2026 Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tampok sa tatlong araw na aktibidad ang globally competitive na industriya ng Pilipinas. Pangungunahan ng expo ang mga product showcase, live demo, business engagement at knowledge session para ipakita ang kalidad, galing at pagiging handa ng mga proudly Filipino company sa global market. Itatampok sa expo ang mga produktong Pilipino na may world-class na kalidad mula sa 9 na priority sectors ng Tatak Pinoy.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hindi na ikinapagtataka ng Malacanang kung may ilabas pa ang ICC na karagdagang arrest warrants laban sa iba pang personalidad na iniuugnay sa anti-drug campaign ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa posibleng karagdagang warrant, hindi na anya ito nakakagulat dahil marami naman anyang co-perpetrators na nabanggit ang ICC. Gayunman, malinaw anya ang posisyon ng gobyerno na ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant mula sa ICC sangayon sa direktiba mula sa DOJ. Anya, hindi na ito kailangan pang dumaan sa local court at wala rin namang nilalabag na batas dahil nakasaad sa Republic Act No. 9851 kung ano opsyon ng gobyerno ukol dito. Hinimog ni Castro ang mga tinukoy na individual ang ICC bilang co-perpetrators na voluntaryong sumuko sa sandaling ilabas ang mga warrant.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine National Police o PNP handang tumulong para maipatupad ang ICC warrants laban sa iba pang mga personalidad kaugnay ng war on drugs. Si J. Mark Dagala sa ulat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Na nanatiling naka-alerto ang Philippine National Police at ganap na makikipag-ugnayan sa mga katuwang na law enforcement agency. Ito'y sa gitna na rin ng ulat. Maaring maglabas ang International Criminal Court o ICC na karagdagang arrest warrant sa lalong madaling panahon. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakabatay sa ang mga hakbang ng organisasyon sa due process at umiiral na legal na balangkas. Kasunod dito ay ng mga ulat na naghahanda na ang ICC ng panibagong warrant sa maaaring ay kaugnayan sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Pinakit ito ng PNP Chief habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa National Bureau of Investigation at ilang pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang na maaaring mangailangan ng sanib puwersang operasyon. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tukoy na ng tracking team sa NBI ang tatlong lugar na posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinaghahanap ang senador para isilbi ang ICC arrest warrant dahil sa umano'y pagiging co-perpetrator nito sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Hiniling naman ni NBI Director Melvin Matibag ang tulong ng ibang personalidad at mga ahensya sa Intelligence Network para tuluyang maisilbi ang arrest warrant laban kay Bato. Una nang sinabi ni Matibag na may opsyon si De La Rosa na sumuko sa mga otoridad subalit malabo anya itong mangyari. Kinumpirma rin ng NBI na may natanggap itong impormasyon kaugnay sa karagdagang ICC warrants na ilalabas sa lalong madaling panahon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, matamang nakabantay ang Bureau of Immigration sa posibleng galaw sa mga paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa programang Boses, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Immigration ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan.
17: So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel.
0: Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senadora Amy Marcos na nawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Si Nifa Asuncion sa ulat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nanawagan si Senadora Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatagreen si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Amy sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga Bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpina pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nais ng National Bureau of Investigation o NBI na dagdagan ng ngipin ang plano nitong search and destroy operations laban sa social media troll farms na gumagawa ng AI-generated content para makapanloko. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat may umiiral na cybercrime law kung saan hinahabol ng law enforcers ang mga scammer at cybercriminal, hindi aniya ito sapat para habulin ang mas komplikadong operasyon ng organisadong troll farms. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa gitna ng paglaganap ng paggamit ng peking accounts, coordinated social media behavior at artificial intelligence o AI para makapagkalat ng peke o misleading content lalo na sa panahong mainit ang isyong politikal. Samantala, bibili ang NBI ng tools para mapalakas ang kakayahang matukoy at malabanan ang naturang operasyon.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Ayala sisimulan ang kampanya sa French Open kontra 17 seed Iva Jovic ng Amerika. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
19: Sisimula ni Alex Ayala ang kampanya nito sa French Open sa pagsagupa kay 17 seed Iva Jovic ng Amerika sa Paris, France. Magtutuos sina Ayala at Jovic ngayong araw, ngunit wala pang oras na inilalabas ang organizers. Ito ang unang pagkaharap ni Ayala at Jovic sa singles na isasantabi ang kanilang pagkakaibigan para sa karapatang umabante sa second round. Ngunit naging magkatandem na rin sa doubles competition sina Ayala at Jovic sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong Enero. Samantala, lalaro rin si Ayala sa doubles ng French Open. Katandem si world number 9 Victoria Mboko ng Canada. Aarangkada ang opening round ng doubles competition sa araw ng Martes, kung saan makakasagupa nina sina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 25, 2026. Ang ating oras, alas 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
21: So regular na preventive maintenance, malinis na air filter,
22: gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
24: Mahal ang gamot.
23: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
25: Mr. President, pwede pa yakap.
23: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
26: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
27: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
23: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
27: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Sa ating pumbalita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Sa naging mensahe ng Pangulo, na sinabi niya na tiniyak niya na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng tulong at pangangailangan ng mga apektadong residente. Aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang inilikas matapos ang sunog sa Parola Compound nitong weekend. Nakatanggap sila ng 10,000 pisong tulong pinansyal bukod pa sa food packs at hygiene kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasunod dito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang isinaayos na sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Layo ng proyekto na maibsan ang paulit-ulit na pagbaha sa lugar bilang paghahanda na rin sa panahon ng tagulan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa upgrade ng pagsasaayos ng electrical connection, pagpapalit ng mga pipe, desilting at paglilinis ng estero de Sunog Apog. Samantala, update sa gumuong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ating alamin kasama si Sir Juni Castillo ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Sir Kevin.
12: Sir, hingi po kami ng pinakahuling update po ninyo ng OCD hinggil sa search and rescue operations dito nga po sa Gumuong Gusali sa Angeles City, Pampanga.
9: Sir Joshua, as of this morning, no, doon po sa 47 na mga biktima dito sa nangyaring pag-uho nga po no, dito sa Angeles City. Meron pong reported po, meron na pong nailigtas dito na 26 and then meron pong 17 pa po na hinahanap. And then meron naman pong tatlo na naiulat po na sa kasawian. Palad po nga po, ano, hindi nakaligtas. This is again for verification po and validation nitong ating management of the dead and then missing clusters. Ongoing din po yung isinasagawa pa rin search operations ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, no, para nga po dito sa mga nawawala pa nating mga kababayan dito sa Gumuong Gusali.
13: Sir Juni, in relation to that, paano po yung ginagawang koordinasyon naman ngayon sa pagitan ng OCD, ng RDRMC3 at ng Angeles City DRMO upang mapabilis yung rescue operations para sa mga posibleng natrap pa na individuals?
9: Si Karen, dito po sa isasagawang operations, ano, nagkaroon na nga po ng ugnayan, no, ang iba't ibang mga ensya sa pamamagitan po ng pagbuo nitong ating unified command system, no. May isa tayong IMD doon kung saan ang koordinasyon po ng iba't ibang mga response agencies natin, ano, ay nag-uusap-usap, no, may kanya-kanyang toka kung paano po ang gagawin na dito sa isinasagawang operations natin. Meron din pong bukod dito sa itinatag, no, na incident at command system ay ongoing din po, no, yung pag-coordinate natin, no, doon sa mga pamilya ng mga biktima, ganun din po doon sa mga ospital kung nasaan nandoon yung mga kababayan natin na rescue po.
12: Sir Juni, linawin lang po natin, no, nabanggit niyo po, tama po, 47 victims. Out of 47, may 26 po na nasa GIP. 17 pa yung nawawala na hinahanap natin. At tatlo po yung nasawi. So, if we're doing the math, 46 po, may isa pa pong biktima?
9: Yes po, meron pa pong isa na sa ngayon, no, kinukonfirm natin kung which category po ito masasama, no. But from the initial report that we got, ay isa nga daw po ito sa nakuha doon, no. Pero hindi pa natin, as we speak, no, hindi natin makumpirma kung kasama ito doon po sa nasawi or doon po sa nakaligtas. We're getting that information as we speak, Sir Joshua.
12: Okay. Sir Juni, ano po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga rescuers sa operation? Lalo na may mga live electrical wires po at iba pang panganib sa lugar. May mga nakita po tayong video na minamano-mano nga yung pagtatanggal ng mga debris.
9: Tama, Sir Joshua. Ang challenge dito sa nangyari po, ano, eh hindi po makagamit ng mga heavy equipment dahil nga po, yung pagbuo, no, marami pa itong mga scaffolding at saka yung mga safety nets, no, yung mga screens, no. And then just imagine po, no, a 9-story building na bumagsak, no, na parang kung titingnan mo parang dalawang story na lang ang taas niya. So napaka-sensitive po, no, maari kasing kumuhulit kapag kago ginamitan ng mga heavy equipment, kaya mano-mano po ang ginagawang search and rescue operations, no. Bukod kasi sa tinitingnan natin na hindi mapahamak yung mga nandoon na na-trap, ay ganun din po yung kaligtasan ng ating mga responders na nandoon.
13: Yes, Sir Juni, napaka-critical yung gantong operation, no, yung rescue and retrieval operations. Papaano po natin tinitiyak yung kaligtasan ng ating mga personnel na involved?
9: Tama si Karina, no, as we mentioned, no, kaligtasan nung mga responders natin na nandoon bukod dun sa kailagtasan syempre nung mga biktima, no. Unang-una po syempre, trained itong mga nandoon, no, for incident command system at saka yung mga safety measures, no, kasi unang-una syempre kaligtasan din po nung mga responders natin. Meron din pong isinasagawa ng mga safety briefing bago isagawa itong mga search and rescue operations bukod doon sa year in year out syempre ng mga pagsasanay nitong ating mga responders po, no. And then ganun din po, no, hindi lang itong mga responders kundi pati na rin ASEC Irene syempre yung mga ibang mga nandoroon din, ano, yung mga pinapayagang pumasok, no, yung mga kasamahan natin sa media, yung pag-cordon off kung hanggang saan lang, and then yung atin naman po mga, may mga residente rin po kasing nandun, ano, kung hanggang saan lang sila pwedeng pumasok. So napakahalaga po talaga, napangalagaan, no, yung kaligtasan ng bawat isa doon ngayon sa isinasagawa ng search and rescue operations.
12: Okay, Sir Juni, sa paunang impormasyon po na meron po kayo, meron na po ba kayong indikasyon kung ano yung posibleng nakikita natin dahilan sa pagguho nitong siyam na palapag na gusali na under construction?
9: Sa ngayon, Sir Joshua, no, ongoing yung isinasagawang investigasyon, no, ng iba't ibang ahensya. Nanguna dyan, syempre, yung local government units, ganun din yung DPWH, at saka yung iba pa po mga ahensya para nga alamin yung mga ang kung ano po ang naging sanhi, no, nung pagguho na ito. But initially, no, ang tinitingnan kasi wala namang kinalaman sa panahon, no. So if that's the case, no, ang isang tinitingnan po na angulo, but again, this is initial na mga impormasyon, no. Of course, dahil integrated po nung gusali, no. So the workmanship, of course, the materials at saka yung disenyo po, no. Kung ito nga po ay nasulat pagdating dito sa pagtatayo nitong gusali na ito.
13: Yes, Sir Juni, ang Department of Social Welfare and Development may ipinoprovide na assistance para sa mga naapektuhan. Meron din po bang inihahanda ang OCD at iba pang ahensya ng ating pamahalaan para dun sa mga nasugatan, yung mga naidigtas, at yung mga pamilya ng mga nasawing individual?
9: At tama si Kyrie, no, kasama ng DSWD, of course, no, doon sa inyong mga family food packs, no. Eh ganun din po yung mga iba't ibang response clusters natin, ano, in terms of yung pangangailangan po sa medical, no, yung ating mga kababayang naapektuhan nito, eh yun din po mga gamot at saka yung pangangailangan nilang medical. And then yung OCD naman po, kami po ay tuloy-tuloy sa pag-coordinate, no, sa iba't ibang mga ahensya at kung ano yung mga kakailangan ng equipment para dito sa isinasagawang rescue operation. So we coordinate for that. So nakaantabay po ang OCD, no. In fact, mamayang hapon po yung aming babalik ulit doon, yung aming team from the central office, no, together with our regional offices na nandun din po nakatutok. So iba't iba pong mga pakanganin, no, for logistics and then kung ano man po na mga iba pa po nakakailangan from the other response clusters.
12: Okay. So Juni, ito pong balikan ko po yung sa datos po. Sa 17 missing po, nakumpirma po ito sa mga kaanak na sila po ay naroon dun sa gumuhong gusali. At ano-ano po yung mga klasifikasyon po ito? Ito po yung mga nagtatrabaho dahil under construction nga po itong building.
9: Ang initial po na nakuha ng mga datos na ito ay coming from the foreman nung construction. So karamihan po dito ay mga construction workers. Pero meron din po kasing like we got that information, no, na yung katabing gusali ay naapektuhan din po, no. Pero karamihan po dito sa 17 nawawala as we get that information ay galing naman po sa mga kaanak nung mga construction workers, no, na nandoon sa construction na yon. But again, Sir Joshua, no, these are initial information, ano, na tuloy-tuloy yung pagberipika at saka yun nga po, para makuha natin yung eksaktong datos dito at saka yung mga kung ilan pa po ang nandoon sa gumugus.
13: Yes, Sir Juni, batay dito sa insidenteng tulad nito, ano, na nangyari nga sa Angeles City, alam natin na ang mga aksidente maaring mangyari anytime, anywhere. Ano po ba yung mga plano natin? Are we looking at strengthening yung ating monitoring at yung disaster preparedness measures para sa mga construction sites sa ating bansa?
9: Tama si Kyrie, no, para nga maiwasan itong mga ganitong klaseng sakuna, no. Syempre yung monitoring, no, tuloy-tuloy yung ginagawa natin doon at saka yung strengthening o pagpapalakas, no, sama-sama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo't dito sa mga ganitong klaseng insidente po, no, napakahalaga ay yung tingnan talaga natin yung tamang implementasyon ng National Building Code of the Philippines. Ito pong kaakibat nito, no, na Structural Code of the Philippines, kung susunod ba ito ng maayos, no, at saka napapaigting po, no, yung monitoring para dito sa mga ganitong klaseng insidente, no, lalo pa po na katulad nito po, no? Siyempre buhay ng ating mga kababayan ang ating pangalagaan, at lalo po na direktiba sa atin ng ating Pangulo na pangalagaan po talaga yung kapakanan at sa kaligtasan po ng ating mga kababayan.
12: Okay. And Sir Juni, ito po follow-up question. May kukonsidera po ba na o kasama po ba sa gagawing investigasyon yung mga materialis na ginamit doon sa gusali, dahil nabanggit niyo po na wala namang kinalaman sa panahon at wala rin po yata ang datos na may pagyanig o paglindol sa lugar. Maaari po ba may konsidera na imbestigahan din yung mga materialis na ginamit doon sa gusali na under construction?
9: Sir Joshua, kung susundin kasi natin, natitingnan yung mga parameters or aspects na dapat sinusunod talaga doon sa National Building Code at sa Structural Code of the Philippines. Tatlong aspeto po, no? Una-una, siyempre yung disenyo, and then pangalawa yung materials, at yung pangatlo po ay yung pagkakagawa, no? So the workmanship. So itong tatlo pong aspetong ito ang tinitingnan kapag mga estrukturang ganito po ang iniimbestigahan.
12: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po sa publiko, lalo na po sa mga pamilya ng mga manggagawang posible na iipit pa po sa ilalim ng gumuhong gusali.
9: Sir Joshua, no, dun sa mga kababayan po natin, sa mga kaanak po ng mga nabiktima dito sa gumuhong gusali, kami po ay nakikidamay po, ano, sa inyo dito sa mahirap po na sitwasyon. Ano. Rest assured po na yung mga ehensya ng pamahalaan, ng OCD, ang DSWD, at saka ang local government units, at saka iba't iba pa pong mga response agencies ay nakahanda po, no, na tumulong dito. Sinasagawa ang search, rescue, and operations po para sana po ay makuha pa natin na aligtas po yung inyong mga kaanak. Ito rin po kasi ang direktiba sa atin ng Pangulo na talagang pangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Doon naman po sa ating mga kababayan, no, na pag-uusapan kasi yung implementasyon ng National Building Code at saka ng Structural Code. Ang paalala po lagi sa atin dito ng ating pong NDRIMC Chairperson, si Secretary Teodoro, at ng aming pong Administrator sa OCD, si Secretary, Undersecretary Caberos. Unang-unang po, napakahalaga na sundin natin itong nakasaad sa National Building Code of the Philippines at ang kaakibat nitong Structural Code of the Philippines. Ulitin ko po yung tatlong aspeto na dapat sundin: tamang disenyo, tamang materyales, at saka tamang pagkakatrabaho. Yung hindi po kasi pagsunod dito, ang maaari pong kapalit ay buhay ng tao, ng mga mahal natin sa buhay, yung buhay natin. Samantalang ang pagsunod po nito, itinataas natin yung tsansa natin na tayo po ay maging ligtas sa oras ng sakunap.
13: And with that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
12: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, nabanggit nga po natin kanina na bahagi tayo sa nagpapaabot ng tulong dito sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-uho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Kumusta po?
13: Yes, tama Josh. Ano, ang Department of Social Welfare and Development ay nagpahatid na po ng tulong sa mga kababayan natin, particularly the 26 individuals rescued. Kahapon nga po, nagtungo ang ating mga social workers doon sa site at nag-provide tayo ng psychosocial first aid. At gayon din po, nagsagawa ng profiling yung ating mga social workers kasi yun ang basis ng pag-provide natin ng karagdagang pang tulong. So ngayong araw, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Balibago Barangay Hall na kung saan nakausap niya yung mga individuals. There are 17 of them who are in Balibago Barangay Hall. Yung siyam, I mean to say, ay nakauwi na sa kanila pong probinsya kagabi. Ito pong 17 are from Samar, meron din from Camarines Sur. At hinihintay na lamang po yung kanila pong biyahe this week. So sila po ay ina-assist ngayon ng DSWD. So tayo nakapag-provide ng mga family food packs, hygiene kits, gayon din ng ready-to-eat food boxes. And meron din tayong financial assistance na nagkakalaga ng 10,000 piso na ibinahagi sa kanila. But hindi nagtatapos doon, Joshua, ang tulong po ng DSWD. Sila ay kasalukuyang ina-assess din for other interventions kagaya ng Sustainable Livelihood Program. Alam naman natin na itong insidente na to ay lubhang naka-apekto sa kanila. Lahat sila nawalan ng empleo. So dapat i-assist din po natin sila hindi lamang po sa immediate relief assistance.
12: I guess yung maganda rin bigyan ng diin doon, ASEC, yung binigay niyo po ng psychosocial support. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na mga Pinoy resilient, pero still, may mga trauma pa rin itong naranasan.
13: Tama, Josh, dahil yung kanila pong naranasan, ay talagang nakapagdulot din ng trauma, ng anxiety. There's also fear, ano, dahil hindi po inaasahan itong insidente na ito. And of course, sabi ko nga, naka-apektong itong lubha sa kanila pong kabuhayan.
12: Alright. Para si Kairi, maraming salamat po sa inyong updates, sa impormasyon na ibinahagi nyo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, ASEC.
13: Pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy, ating pag-uusapan kasama po sina Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy, at si Commander Gerard Martin D., Assistant Chief ng Naval Air Staff for Operations. Magandang tanghali po sa inyo and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, Captain Martinez, ano po ang tema at kahalagahan nito para sa 128th anniversary ng Philippine Navy?
14: Hello, Ma'am Irene, and good noon po. So, yung theme po ng ating Philippine Navy anniversary, 128th anniversary po, is modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready po. So, it means to say that yung interpretation po neto is that we are always there, we will always be there to help our country. We would always be reflecting on and remembering the sacrifices, yung mga commitment ng mga sundalo po, yung mga sailors, marines ng ating hukbong dagat ng Pilipinas, yung kanilang sakripisyo, at ito'y pagunita rin po sa mahabang kasaysayan ng ating Navy po. Not only that, but also yung transformasyon ng ating Navy to become modern and multi-domain po.
12: Alright, kay Commander, perhaps you can share with us, ano-ano po yung mga pangunahing aktibidad na nakalinya po para sa pagdiriwang ngayong taon? Go ahead, sir.
15: Meron po tayong anniversary celebration sa headquarters Philippine Navy, and sa iba't ibang panig ng ating bansa meron din po sariling mga activities po ang ating mga kasundaluhan ng Philippine Navy. Pre-anniversary activities po ang mga tawag namin dito, sir.
12: Okay. And this will be done simultaneously po, tama po?
15: Yes, sir.
12: Okay.
13: Yeah, in relation to that naman po, paano naman po ninanais ng Philippine Navy na mas mailapit sa mamamayang Pilipino ang celebration natin ng inyo pong anibersaryo?
14: First, gusto naming iparating sa ating Pilipino na makita natin 128 years po. So, it just shows po yung commitment at saka ng dedikasyon, yung sakripisyo ng ating Philippine Navy, and our commitment always to protect the sovereignty and sovereign rights po ng ating bansa po. So, just for the knowledge and for the information of everyone po, bakit 128th anniversary? So, that started po in 1898 sa Revolutionary Navy po ng ating president noon na si Emilio Aguinaldo po. So it started dun sa maliit na bangka which is called the Pinis, and it's called Magdalo. Kinuha po ito after Battle of Manila po, Manila Bay, and it was given by the Americans to the Philippines to President Aguinaldo. So this just shows how long po yung inyong Philippine Navy, how long it was there already in our country to give service, to give our dedicated service in order to protect our sovereignty, sovereign rights, and to protect our country po.
12: Alright. Well, sa kabila po ng mahabang panahon at alam po namin na marami na nagawa ang Philippine Navy,

0: Gun. Trixie, Jafar Chu, Jules Guillan, at Angelic Lasso.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita,
0: alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong People's Television.
3: Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
4: Is it a yes or a no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Philippine Flag Retirement and Recycling at ang 15th International Footwear Design Competition ngayong taon ating pag-uusapan kasama si DOST Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Dr. Liano, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo.
0: Director, pakipaliwanag po sa amin, dito po sa Philippine Flag Retirement and Recycling, kapag worn out o kupas na ang watawat ng Pilipinas, paano po yung magiging disposition dito?
1: Hindi po natin dapat ginagamit na. So nagre-retiro din ang ating bandila. So kasama rin po ng ating advokasya na tama yung sukat at kulay ng bandila pag binibili natin. Eh, pag hindi na po yun akma doon or tumutugma, kailangan na rin po niyang imagretiro. And ang nasa batas po ay sinusunog po usually yung ating mga bandila para hindi na po sila, alam mo yun, it will not get the form of the flag anymore. Hindi po siya magagamit for some other use.
0: So may mga batas na malalabag kung sakasakali na hindi sunugin ang gagawin, yung iba gagawin damit, ganyan.
1: Yes, bawal po talaga yun.
0: Okay.
1: Hindi pwedeng gamitin damit, hindi pwedeng gamitin for any other purpose. That's why kailangan po niyang mag-transform. And ang what is stated sa batas ay talagang susunugin siya.
2: Oh, okay. Yeah. And nakatakda nga pong magsagawa ang DOST PTRI ng flag retirement ceremony sa May 26. Ano po yung mga maaaring asahan ng publiko sa seremonyang ito? At papaano nito maisusulong yung advocacy ng institute para sa mga para po sa mas sustainable na pagre-retiro ng watawan?
1: Well, una po ay pinaglalaanan natin ng pansin na sana maganda at talagang marangal yung pagre-retiro ng ating watawan. At pero bukod po doon, ay gusto nating i-erase yung awareness na dati kasi cotton and silk po yun eh. So pag sinunog mo, technically, those are natural materials. So wala po yung problema. But right now, ang ating bandila po is made of polyester and nylon. So when you burn them, they are emitting toxic gases in the atmosphere. So yun po yung mas na underlying advocacy in that part because in the ceremony po sa bukas, talagang susunugin pa rin po natin. Kasama po dito ang Boy Scouts of the Philippines at ang National Historical Commission of the Philippines. Pero kalakip po nito yung pagsusulong natin na sana magkaroon ng mas panibagong pagtingin dahil hindi na po as natural as it used to be before.
0: Okay. Well, sir, pakipaliwanag po, meron pa po bang, since nabanggit nyo nga na pagkasinusunog, nag-i-emit ito ng toxic, yes, toxic gas, meron pa po bang ibang alternatibong paraan na pag-retiro ng watawat at na isinusulong ng DOST PTRI? At paano po ito, mapapanatili po nito yung alternatibong paraan na ito, yung dignidad at paggalang sa ating pambansang simbolo?
1: Ang kwa naman nun, ang kailangan lang naman, marangal yung pagre-retiro ng watawan. At ang ating pong proposal at ating pong teknolohiya doon ay yung physically mapaghiwa-hiwalay yung mga himla ng ating bandila at maari pa po mula sa mga himla na to makagawa ulit ng sinulid. Part po ito ng ating circular economy and bid na gusto po natin na sana magamit pa natin sa ibang mga pamamaraan. Pwedeng gamitin pamburda, pwede natin gamitin alternatibong materyales para sa iba pang bahagi ng kasuotan. So as a matter of fact, yung isang ang gumagawa ng barong, interesado na gumamit because really it's a material with meaning, ika nga. So ito po yung mga sinusulong natin para magtugma pa rin yung sustainable at saka yung creative industry ang core ng ating aktibidad.
2: Joshua, napakahalaga ng conversation na ito. It contributes in awareness building.
0: Yes.
2: So, paano naman natin mabibigyan ng panibagong gamit yung mga hibla mula sa retiradong watawat, no? Sa pamamagitan nga nitong textile recycling technologies ng ating pong institute.
1: Yeah, mula po kasi sa mga hibla na yun, makakagawa ulit ng sinulid. So, bumabalik siya sa textile supply chain. Eh, dahil gawa yan sa polyester at saka nylon, technically, may kintab yan eh. So, napakalaki po yung pwede niyang maging application for, as I said, for embroidery. Pwede rin siya maging sinulid muli para sa ating mga kasuotan. At ang bottom line nito is we're not creating a new material anymore. We're technically using an existing material, pero ang maganda doon, may meaning yung material na yun. And this is also kalakip din po ito ng advocacy that we have as well with our Armed Forces of the Philippines. Kasi yung mga worn out din nilang mga uniforme, meron na rin po tayong pagkikipagtulungan sa pribadong sektor para magamit din po ulit yun. Kasi hindi po pwede ipamigay yun eh, yung yes, kanilang mga uniforme out of, you know, security reasons. So, napakaganda pong convergence ito. Buo na, mula sa mga uniforme, mula sa mga simbolo, and all of these are contributing really to a huge huge impact, not just for mm-hmm. for nationalism sake, but also for the environment. Yeah. As a matter of fact, isang bunga bundok na ng Bandila ang nasa PTRI ngayon, okay, na magre-retirado po bukas. So napakalaki rin po nung ating magiging contribution.
3: Alright. Well, bukod po sa pagbabago sa pamamaraan ng pagre-retiro ng Watawat, ano pa po yung mga ibang amendments na isinusulong ng DOST-PTRI sa Flag and Heraldic Code at paano po ito makakatulong sa bansa?
1: Well, unang-una po talagang pinapaigting natin yung quality. Kasi ngayon po hindi natin maiwasan talagang ang polyester ay nylon ay dahil ang bandila natin nasa labas eh. Pero sana yung mga para sa ating mga yung mga seremonya, yung mga nasa indoor, yung para sa ating mga nagre-retirado, di kaya may namamatay tayong mga bayani, pwede rin naman pong cotton ang gamitin natin, yung sarili nating materials, pwede rin seda na galing din po sa atin. So these are some of the possible amendments over and above. Sana huwag na natin sunugin. Sana pwede na nating alam yun, mawala lang yung kumbaga marangal, pero mawala lang yung forma niya bilang bandila at magamit natin ulit yung materials na to. That would be a huge change in the perspective po of the law.
2: Sa ibang usapin naman po, no, Director, naiuwi ng Pilipinas yung grand prize sa International Footwear Design Competition sa unang pagkakataon. At bilang bahagi nga ng delegasyong sumusuporta sa ating pong mga designer sa IFDC sa China. Ano naman po yung naging pakiramdam natin, no, habang nakikita yung mga likhang Pilipino na nakikipagsabayan sa pinakamahusay na disenyo mula sa iba't ibang bansa? At paano naman po ito magiging bahagi ng ating karanasan, no, nang i-anunsyo yung makasaysayang pagkapanalo ng bansang Pilipinas?
1: Nakakatuwa kasi kaakibat ng ating bandila na usapan, ano, humiram nga kami actually ng bandila mula sa ating Consulate General, okay, sa Guangzhou. Kasi sabi, nararamdaman siguro namin na may mananalot po tayo, but we borrow the flag because, you know, it really is something, no, to wear and to show the flag in a foreign land. Pero ang pakiramdam ko eh, bilang unang pagkakataon din na dumalo ang gobyerno, I mean the government offices, odd office to such a competition, eh talagang makikita mo kung paano po talaga nagsasanib ang pribadong sektor at ang pampublikong sektor para isulong yung advocacy at ang panunumbalik ng sigla ng pagsasapatos sa Pilipinas. Hindi po natin matatawaran ang galing natin sa disenyo at sa kapagkamalikhain natin mga Pilipino. And actually, we won five awards. Tatlo po doon ay ginto. Mm-hmm. At ayun nga po, yung isa doon ay yung top prize, which is the first time that they're awarding this year.
3: Yes, first time. And Director, how big is this breakthrough? Gaano po kagaga ang tagumpay na ito pagdating sa Philippine textile at footwear industries?
1: Actually, ang Philippine textiles mo, nagtataka ko siguro kayo bakit siya nandun sa conversation. At tinake-in na po ng Philippine Textile Research Institute ang pangangalaga sa industriya ng pagsasapatos because, you know, footwear is really hugely textile material. Mm-hmm. So, ang sa atin naman po dito, ang number one immediate effect niya, alam mo yung moral boost sa ating mga magsasapatos. So, ang design natin talaga bilang mga Pilipino, the creativity level talagang is one thing that we can really be proud of. At yun po yung gusto natin na marka sa merkado. Hindi tayo sa large scale eh. Hindi tayo sa malaking volume, pero sa design, hindi talaga tayo makuhuli. At yun po yung number one na inuwi natin dito na taas noo ang ating mga creatives, taas noo ating magsasapatos because we really have a space.
2: Yes, Director, paano naman po nakatulong yung mga textile innovations at interventions ng DOST-PNRI sa pagbuo ng mga nagwaging disenyo doon sa competition?
1: Well, dito pa lang po because we have a national footwear design competition. So, ang challenge po sa kanila, gamitin nila yung local innovations natin, okay, yung mga hobby natin, mga bagong sinulid, even 3D printing, okay, and there were even embroidery. So, lahat po ng mga available tools and technologies that we have in the institute, ginamit po nila yon. At yun po, yung kaliwa, na iwan sa Pilipinas for the national footwear design, yung kanan, nauna na po sa China. Kasi kailangan po siyang umabot doon for the competition. So, halos sabay po siyang ginad. So, technically, it's a coming together of the arts and of the sciences and our breakthroughs as far as the innovation in footwear is concerned.
3: Okay. Well, pinakapakita natin kanina yung mga nanalo, no? At napansin nga po, Director, na yung mga nanalong disenyo ay nagtatampok ng kulturang Pilipino at lokal na mga materials. Yes. Gaya ng mga nabanggit mo kanina. Ngayon, bakit importante na pagsamahin yung kultura, sustainability, at innovation sa product development? And when we speak of innovation, does it compromise quality?
1: Actually, yan po ang anchor natin. Mm-hmm. We can, as I said, wala na tayo sa mass production level. Pumunta tayo sa niche. Pagdating natin sa niche, ang ating niche market, ang talagang launch pad natin dyan is sustainability. I meaning the sustainability factor or card. Ibig sabihin, are we are we helping the environment, you know, the whole circularity discussion, and of course the cultural dimension. So ang tawag nga namin doon, the cultural card and the sustainability card. Doon tayo umaasa, because I think meron tayo na may kwento tayo eh. Yung kwento natin, yan ang magpupush ng ating produkto sa merkado. Wala na yung thousand pairs. We are looking at very small number, very high value, but I think they can command a great price as well.
3: Wow.
2: Yes. It's so nice to hear. No? Meron tayong sapatos program. Ano naman itong sapatos program, Director? And paano po nakikinabang yung mga lokal na magsasaka, yung mga maghahabi, designers, pati yung mga manufacturers sa paggamit ng Philippine textiles at textile innovations? At bakit mahalaga na isulong din natin yung national foot sizing system para sa pagpapalakas ng industriya ng sapatos sa ating bansa?
1: Well, technically po, dugtong-dugtong yan, because once you use textile materials sa atin sa Pilipinas, even our uniforms, alam natin na government must also use Philippine tropical fabric. So kasama po yung hibla, kasama ang ating magsasaka, kasama ating maghahabi. So all of them are part of the footwear supply chain. And pagdating sa dulo, yung sagot po doon sa pangalawa yung tanong is, ang paa kasi natin Pilipino ay hindi pahaba eh. Paghabang lumalaki yan, lumalapad. So there must also be a sizing system appropriate for us para hindi naman yung sapatos ay nakafit para sa ibang paa. So this is also a correlation of our national sizing footwear sizing at saka doon po sa merkado. So yun po yung ginagawa natin ngayon in partnership of course with other government agencies para maisulong natin yung ating sariling footwear sizing system.
3: Okay, so itong na-curious ako dito sa national foot sizing system. So masasama tayo kasi pag bumibili ka ng sapatos, meron US,
1: yeah,
3: may UK, may EU.
1: Yeah.
3: So magkakaroon ng PH.
1: Yes.
3: Yun yung pinupush natin.
1: Opo. At nag-uusap sila. So pag nag-sizing ka sa PH sizing system, mako-correlate mo siya sa US, sa EU. So just it's easy to transact. Kasi especially with digital trade ngayon, ang hirap ng mag-usap-usap. Yung sabi nga nila, di ba, expectation versus reality.
2: Yes.
1: So yun po yung mga gusto natin mangyari. These are all anchored on science and statistics basically. So gusto natin po, it's properly done, it can become a national sizing system to be adopted by our footwear manufacturers, and maybe it's also our language to the world na ito ang sizing ng Pilipinas.
3: Kasi yes, may mga sapatos na may hirap isuot, yung Entrada,
2: masakit. So there's equivalent sizing system.
1: Equivalent sizing, yes, yes. And we're doing that, you know, scientifically as well. Hindi naman pwede ito na tatlo lang po tayo ang sinukata ng paa. You know? So okay, we're doing it with the rest of the other government agencies.
3: Okay.
2: That's nice.
3: Well, Director, ano-ano naman po ang ipinapakita ng mga tagumpay na ito tungkol sa kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa pandaigdigang industriya pagdating sa disenyo, tela, at manufacturing?
1: Well, palagi po nating challenge sa textiles and footwear yung economies of scale. It has always been, you know, a negative, it's a drawback for us kasi sasabi nila, hindi ka naman kaya mag-scale up. Ang sinabi namin, who knows, baka yun po yung ating advantage. We have to keep it at a certain level, maybe not too mass, pero kaya natin mag-produce, pero very, very high in value and in narrative. Yun po pagdating sa tela at pagdating po sa sapatos. At dito po tayo nakikipagbakbakan, ika nga, because this is where we are strongest at.
2: It's a very substantive discussion. Mensahe niyo na lang po, Director Julius, no? Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Oh, unang-una po sa tunghayan at suportahan niyo po ang lahat ng mga developments natin sa damit, sa pagtitela at saka sa sapatos. Meron po tayo. Kaya po natin gumawa ng tela sa Pilipinas at sapatos dito sa Pilipinas. Alamin niyo po kung saan po ito ginawa, sino ang naghabi, sino ang bumuo. At ito po ay kalipunan or it's a coming together of our collective narrative as Filipinos. Kaya sinasabi namin, ang tela natin maganda, tela natin matibay. Katulad din po ng Pilipino, tela natin matibay, tayo po maganda.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, DOST, Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

nadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. O laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhing solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus.

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin po itong Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan. Raquel?
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Yes, pakinggan na natin siya ang doon Secretary Claire Castro para sa first meeting ngayon
3: umaga. Marcos Jr. sa Delpan Sports Complex upang bisitahin at kumustahin ang kalagayan ng mga biktima nang sunog sa Parola, Binondo noong Sabado. Agad na namahagi ng food packs, sleeping kits, at hygiene kits ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Kasama na ang tig 10,000 piso na tulong pinansyal sa bawat pamilyang nasunugan. Sa kabuuan, umabot na sa halos 5.6 million pesos ang tulong na naipaabot ng DSWD sa mga kababayan nating na biktima ng sunog sa Binondo. Ang National Housing Authority naman, sa pangunguna ni General Manager Joe Bentay, ay mamamahagi rin ng 30,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng kanilang Emergency Housing Assistance Program. Magkakaloob din ang Office of the President ng tig 5,000 piso kada pamilyang naapektuhan ng sunog. Makikipag-ugnayan ang Office of the President sa lokal na pamahalaan ng Maynila upang mabilis na maipamahagi ang tulong pinansyal sa mga biktima ng sunog. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang lungsod ng Maynila sa kanilang mabilis na aksyon. Binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga biktima ng sunog dahil hindi sila pababayaan ng pamahalaan hanggang sa ganap silang makabangon at makapagsimulang muli. Matapos ang pagbisita sa mga biktima ng sunog, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Sunog Apog Pumping Station. Naponduhan ito sa GAA 2017, sinimulang gawin noong 2018 at naponduhan muli ang Phase 2 sa GAA 2019. Natapos at binayaran ito ng buo noong 2020 ng nakaraang administrasyon sa halagang 774 million pesos. Ngunit hindi ito gumagana sa loob ng 6 na taon. Ngunit dahil sa utos ni Pangulo Marcos Jr. at sa pangunguna ni DPWH Secretary Vince Dison, ito ay naayos at napagana sa ngayon. Layunin ng inspeksyon na masigurong gagana ang mga pumps sa pagdating ng panahon ng tag-ulan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pag-upgrade ng nasabing pumping station kung saan 3 sa 4 na pumps nito ay nagpapatuloy ang operasyon.

Aabot sa 8,000 katao makikinabang sa modernong housing project ng gobyerno sa Cabuyao, Laguna. Maayos, may seguridad at dignidad na pamahay. Iyan ang pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa hangarin na ito ng Pangulo, pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig CEO Marilyn Acosta ang ceremonial awarding and turnover ng mga housing units sa Pasinaya Heights noong nakaraang Huwebes, May 21. Ang Pasinaya Heights ay isa lamang sa mga housing projects na sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang nasabing modern housing project ay kumpleto sa mga pasilidad gaya ng swimming pool, clinic, daycare center, chapel, at iba pang amenities na may dalang ginhawa sa mga residente nito. Sa Binyan, Laguna naman, 182 member beneficiaries ng Dreamland Homeowners Association Incorporated sa Barangay Tubigan ang magkakaroon na ng sariling tahanan matapos ang ilang taong paghihintay. Ito'y matapos i-award ng DSUD at Social Housing Finance Corporation ang land grants sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Sa isang turnover ceremony noong nakaraang Miyerkules, May 20, personal na inabot ng DSUD ang cheque na may halagang 16.9 million pesos sa private landowner na may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang mga bahay ng mga benepisyaryo. Nauna na nating nai-report noong May 18 ang pag-grant ng ECMP para naman sa higit 200 family beneficiaries ng Barangay Parada sa Valenzuela City. Lubos naman ang pasasalamat ng mga family beneficiaries ng ECMP dahil matapos ang maraming taon ay natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan.

0: Lupa na sa atin nila ay pangarap lang. Pinangarap namin para sa mga anak at magiging ako namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ngayon ng gobyerno. Kung hindi dahil sa tulong nila, magiging dream pa rin. Pero dahil sa programa ng ating Pangulo, nakaabot namin at nakapta namin ang bawat pangarap ng Pilipino.
1: At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusak. Good afternoon. Yusak, Senator Marco Leta said Senator or SP Alan Cayetano's presidency is the only takeover without Malacanang's blessing. Your comment po.
1: Ang lahat po na nangyayari sa Senado ay kanila po yung pagdedesisyon. So, wala pong kinalaman ang Pangulo sa kanilang mga pag-change ng leadership.
3: But Yusak, in September 2025, when SP Soto took over Senator Cheese Escudero, President Marcos said, I am confident. This time around, is he still confident in the leadership of the Senate?
1: Hindi ko pa po natanong ang Pangulo.
3: May follow-up lang po. Yusak, on another question, BSP Governor Remolona is now among the world's highest-paid central bankers. A SCOA report showed that his compensation increased to 52.76 million pesos last year, which is almost 50% increase since his first year in 2023. At sa number po na ito, 21.6 million pesos ay from bonuses. Ano po ang reaction ng palasyo dito?
1: Sa ngayon po naman po kasi ay meron pong salary, meron tayong salary standardization law. Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Meron din pong RA 7653 or the New Central Bank Act. Kung saan po, nagkakaroon po sila ng mga policy setting body para po sa BSP na they can establish a structure based on job evaluation studies and wage survey. So, yan po ay ayon naman po sa kanilang charter.
3: Yusak, how about Remolona's statement that a 63 peso depreciation of is acceptable if it happens in a measured way po? Ano po ang reaksyon ng Malacañang?
1: Ang BSP po naman ay independent body at sila naman po ay nagtrabaho based no, and influenced by global factors including shifts in US interest rates, the Middle East conflict, higher oil prices, and market sentiment. So patuloy naman po nagmo-monitor ang BSP patungkol po dyan.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
4: Good afternoon, ma'am. Ma'am, Davao City Mayor Basti Duterte over the weekend sa isang Ridge Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this?
1: Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang?
4: Ang criminality, ang drugs and corruption.
1: Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
4: Isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment.
1: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
4: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yes, follow-up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaksyon natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan nito amid allegations sa kanya. At kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City, sabi niya, pamamulitin lang daw ito.
1: Mm-hmm. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin na lang po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that it has no, Davao City has no zero, rather, that Davao City has zero budget for the past 4 years.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
13: Para Games Hour.
8: Ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon.
13: Para Games Hour.
8: Kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
14: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Tayo ay live na napapanood mula sa ating Facebook live streaming, DZSR Sports Radio 918. At syempre sa ating talapihitan 918 kHz. Available po mula sa ating PBS receiver na libre nyo lamang pong maaaring ma-install sa inyong mga smartphones at sa iPhones. And of course, live din tayong napapanood ngayon mula sa free-to-air channel PTV4, digital channel Afford a Box Channel 12, TV Plus Channel 4, Sky Cable Channel 29. Opisyal na pong nagbukas itong 2026 palarong pambansa mula sa Agusan del Sur at tampok dito sa taunang palaro ang apat na para games. Kung kaya naman mamaya ating makakakwentuhan sa unang bahagi si Coach Joel Derriada, ang Tournament Director ng 2026 palarong pambansa para games, at sa second part naman ay si Coach Larny Lebuna, ang Technical Official or Tournament Manager naman para sa Para Games Gold Bowl event. Pero siyempre, bago yan, pinakamaiinit na para sports muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na po natin, ito pong weekend ay gumraduate na, no, mula dito sa first ever Para Athlete Professionals or PAP Leadership Program ng International Paralympic Committee mula sa Bonn, Germany, ang ating Filipina Paralympian na si Adeline Ads Dumapong. Very proud po tayo dahil of course si Miss Ads ay ating kasama, kapamilya dito sa Sports Radio 918 bilang IPP, Independent Program Producer, no, ng ating In and Out the Zone Women and Sports. And syempre, siya rin ang kauna-unahang Filipina Paralympic medalist. Ang magwagi siya ng bronze during the 2000 edition ng Paralympic Games. Ginanap po yan sa Sydney, Australia. And ito pong nasabing PAP or the Para Athlete Professionals Leadership Program ay isang programa po ng International Paralympic Committee kung saan 7 months po itong naging programa na to at ang nakadesenyo ito, no, para tulungan yung mga Paralympians transitioning beyond elite competition and equipping them with the skills, confidence, and network to become future leaders and change makers in their communities and the wider sporting landscape. So, 19 yung gumraduate, no, nitong nasabing programa na to, no, at yan po ay mula po sa iba't ibang sulok ng mundo, no. Very proud tayo na meron pong representasyon ang Pilipinas, no, dito sa nasabing programa ng IPC. And syempre, very proud tayo to have Miss Ads dahil another ano to, no, another achievement, no, sa kanyang makulay na karera dahil nang mapanalunan niya yung first Paralympic medal para sa Pilipinas, bronze noong 2000. Ngayon, another first, no, para sa kanya. Also, hindi rin naman syempre magpapatalo, no, yung kanyang highlight pa dahil kamakailan siya po ay pinangalanan na bahagi na itong Magnificent Seven para sa 5th Enshrinement Ceremony ng Philippine Sports Hall of Fame bilang kauna-unahang para-athlete, Paralympian na napabilang dito sa Philippine Sports Hall of Fame ng Philippine Sports Commission. So again, we are very, very proud of you, Miss Adeline Ads Dumapong. Samantala, ito naman, let's go to Para Taekwondo. Simula bukas ay sasabak na ang ating Paralympian na si Aline Kiano Ganapin mula dito sa Aichi Nagoya 2026 Asian Para Games Qualification Tournament mula sa Ulaanbaatar, Mongolia. Itong si Aline Ganapin, pambato po natin siya mula sa men's minus 80 kilogram event, no? So K11, no, yung kanyang event dito, at ang kanyang coach si Coach Gershon Bautista Bautista. So, mapapasabak dito si Alain Ganapin and of course, yung kanyang pagtatangka no, na makabalik Asian Para Games ngayong taon, ito yung kanyang pathway papunta doon. And of course, hindi lamang po si Alain, no? I mean, solo siya for our para taekwondo athlete, but of course, tatlo po kasi itong competition na to na sinasalihan ng Philippines na una nang natapos yung 9th Asian Pumsei Championship kung saan kumolekta po ang Pilipinas ng 2 silver medals at 9 bronzes and nauna nga po yun at dahil dun sa naging competition na yon meron tayong dalawang slot no na natanggap no mula sa Asian Taekwondo Union kung saan meron tayong posibleng ipadala no merong open slots na para sa Pilipinas na makapagpadala ng dalawang Taekwondo jeans papunta sa 2026 Asian Games. So far, based dun sa naging finish, itong si Ian Matthew Corton nang siya po ay mag-silver medal mula sa men's recognized individual under 30 division at yung bronze naman ni Jocelyn Ninobla mula sa recognized individual female under 30 class. And of course, sinundan po ito noong event for our Kirugi athletes, no? yung 27th Asian Taekwondo Championship. So last weekend po yan. So again, good luck dito kay Alain Ganapin and of course kay Coach Gershon Bautista, no? Sana talagang masiguro nila, no, yung pwesto papunta sa Asian Para Games. Samantala, ito naman dumating na mula po sa Fuji Shizuoka, Japan, ang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team. At ito po ay binubuo no ng 15 para swimmers, no. Again, ito pong kanilang sasalihan na to ay ang Para Swimming World Series Fuji Shizuoka, no, naka-schedule May 29 to 31 at ito po ay a qualification tournament no for the Aichi Nagoya Asian Para Games sa darating na October. So nakita natin yung ating mga athletes, yung ilan po sa mga qualified na papuntang Asian Para Games ay sina Ernie Gawilan, Angel Autumn, Gary Bihino, Marco Tinamisan, Ariel Joseph Alagarbes, Roland Sabido, Muhaymin Ulag at si Arnel Aba. But of course, kinakailangan pa rin po nilang sumali dito sa World Series, no? So, yung iba pa pong mga kasama dito gaya ni na Kent Ivan Marcos, Princess Garcia, Claire Calizo, Adrian Azul at Bea Roble naman ay kinakailangan naman po nilang i-classify dito internationally and hoping ang ating Philippine Para Swimming coaches no na makakapag-sell din sila ng pwesto papunta sa Asian Para Games. Dalawang youth athletes din po natin ang first time na talagang officially national team pool member na po sila no including itong si Rick Daniel Pasadilla and of course itong si Raymond Adefuin. For Rick Daniel Pasadilla and Raymond Adefuin, silang dalawa po ay ating ipinarada last December sa Asian Youth Para Games na ginanap sa Dubai, UAE. Kung saan historic ang kanilang naging performances, no? Imagine ang Pilipinas history yung kanilang naatala no during that edition ng Asian Youth Para Games sa Dubai kung saan kabuang 8 gold, 14 silver at 8 bronzes no ang napanalunan ng Pilipinas. At dito sa gintong medalya na to, anim na ginto dito ay nanggaling mula sa ating Philippine Para Swimming Team, 6 silver medals at 2 bronzes no. For Rick Daniel Pasadilla, siya yung tumapos na most bemedaled para swimmer sa okasyon at ang kanyang napanalunan during that edition ng Asian Youth Para Games sa Dubai ay tatlong gintong medalya, isang silver at isang bronze. Samantala, kasunod niya po no bilang best para swimmer performer itong si Raymond Adefuin na kumolekta naman ng dalawang gold medals at isang silver. So very happy ang ating mga youth swimmers no na officially sila po ay kabilang na sa ating official lineup no and magtatangka ng pwesto sa paparating na Asian Para Games. Samantala, na-mention nga po natin, this is a World Para Swimming Series itong sa Fuji Shizuoka, Japan. At ang naging recent or previous campaign po ng Philippines in 2025, meron tayong nakuha sa kompetisyon na isang gold medal at isang bronze. At ito naman ay kortesiya ng ating Filipina Paralympian na si Angel Autumn. Ang tanong ngayon, dito sa dami na itong kasama, no, 15 para swimmers, posible kaya na mahigitan itong one gold at one bronze medal na to? But again, more than the medal, syempre, ang target po ng ating Philippine Para Swimming Team ay makapag-secure no, ng kanilang tickets papunta sa Asian Para Games. Samantala, last Sunday naman ay lumipad papuntang Bangalore, India ang dalawang miyembro ng ating Filipinas Para Athletics Team. At yan ay sina Edwin Anguito Jr. at si Coach Ernie Candelario, kung saan sila ay nakatakdang sumabak dito sa 8th Indian Open Para Athletics International Championship 2026. Ito po ay direct invitation no ng Paralympic Committee of India dito kay Anguito na isa po nating pambatong high jumper no. Actually, itong athlete po natin na to na si Edwin Anguito ay isa pong para athlete no. Nakita naman po natin ayan sa inyong mga screen, isa lang yung kanyang binte no. Wala siyang kaliwang binte. Kasama niya si Coach Ernie Candelario and former ano po siya no player ng ating sitting volleyball team, but of course ngayon ay nagtatry no ng kanyang luck papunta dito sa Para Athletics. Last ASEAN Para Games na ginanap sa Nakhon Ratchasima, Thailand, sumali na rin itong si Edwin and high jump nga yung kanyang naging ano doon no best event niya doon po sa nasabing ASEAN Para Games. Again, all expenses paid po yan ng India dahil naimbitahan po itong si Edwin at itong si Coach Ernie Candelario para sumali sa okasyon. Samantala, ito, na-mention na nga po natin yung paparating na Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngayong araw po ay meron na lang 147 days bago itong nasabing okasyon na nakaschedule na ganapin mula October 18 to 24 ngayong taon sa Aichi Prefecture and Nagoya City, Japan. Dito po may tinatayang 3,600 to 4,000 para-athletes and team officials mula sa 45 National Paralympic Committee yung inaasahang magiging feature no dito sa nasabing okasyon. And as part nga ng paghahanda nitong host Japan, kamakailan ay nagkaroon po ng anti-doping overview for the Asian Para Games 2026 Rules, Medical Education, Testing and Results Management no na inorganisa nitong Asian Paralympic Committee. Ang layo nitong nasabing webinar ay pagsamasamahin yung mga athletes, coaches, team managers, delegation officials at medical and technical support personnel mula sa iba't ibang NPC or National Paralympic Committee across Asia. At ang naging focus na to, of course, to create or to strengthen their awareness for anti-doping rules, medical guidance, education, testing procedures, and results management. Ang namuno dito ay ang newly appointed APC anti-doping manager na si Juliana Source na nag-deliver ng kanyang comprehensive presentation providing a valuable insights into anti-doping regulations, procedures, requirements, and responsibilities. Samantala, check your time. It's 1:17 p.m. Magbabalik pa po ang Para Games Hour.
15: This is a public service announcement.
16: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: At nagbabalik ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918. At syempre sa ating lalapihitan, 918 kHz. And live din po tayo mula sa ating mga PTV channels, no, available po tayo. And of course, ito nga no, last Saturday, no, Sunday, ay officially nagbukas na nga po itong 2026 palarong pambansa. And dito mula sa 17 regions and 2 teams, no, ay tampok dito ang mahigit 10,000 student athletes, no, and coaches, no. And ang maganda po dito sa taunang palaro, narito ay tampok, no, yung 4 para games including para athlete, para athletics, I mean boccia, goalball at yung para swimming. And kanina nga po na-mention nga po natin, dalawa yung magiging special guest natin ngayong araw. And ang magiging hamon sa atin ngayon ay yung signal dahil sa sobrang dami din, no, ng mga guests mula po sa Agusan del Sur ay talagang makikita natin or mararamdaman natin, no, yung posibleng hindi nila pag-connect agad, yung mga disconnections, yan yung mga common na kinakahelp natin kapag ganito nga live program. But of course, gusto po nating ihatid sa inyo yung naging official message, no, ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga bisita, lahat ng mga atleta dito sa palarong pambansa. May sorpresa kaya ang Pangulong Marcos sa mga magiging medalist ngayong taon? Ito, panoorin at pakinggan natin.
21: Ngayong gabi, kaninyong tanan, sa mga batang atletang kalahok ng 2026 palarong pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan mang kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat! Mabuhay ang ating mga atleta! Mabuhay ang bagong Pilipinas.
14: At ayan po ang naging talumpati, no, ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanyang sorpresa sa lahat ng mga magiging medalist ngayong taon dito sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Ayan, malinaw, hindi lamang po sa mga regular sports medalist, no, maging sa mga para games medalist ay mayroon pong ilalaan, no, na premyo mula sa Philippine Sports Commission. Again, maglalaan daw po ng 10,000,000 piso ang Philippine Sports Commission sa mga magiging naging medalist ngayong taon dito sa palarong pambansa. Kung saan ito pong gold medal winners ay makaka-receive ng 5,000 pesos, silver medalist 3,000 pesos, at yung bronze medalist naman ay mayroong 2,000 pesos. No? Talagang pampagana talaga to para doon sa mga student athletes natin na tampok, no, at maglalaro ngayon, no. Imagine, I know, no, alam natin ito yung kanilang pathway or kumbaga sabihin natin ay magandang platform para sa kanilang pangarap na maging bahagi ng ating national team, pero hindi doon, no, kumbaga dagdag motivation to itong ganitong nag-aantay, no, na cash incentive. Syempre yung kanilang mga schools, kanilang mga region ay meron din for sure, no, na mga promises sa kanila, no, once na nakapag-uwi sila ng medalya dito sa taunang palaro. And of course, yung ating kasamang si J

0: yung goal ball. And of course, dahil na-mention nga po natin, nandyan yung ating kasamang si Jessa Laid, gusto naman po natin ibigay sa inyo no, yung kanyang naging naunang kwentuhan na agad dito kay Coach Joel Derriada, kung saan si Coach Joel yung tumatayong overall in charge no, or tournament director sa Para Games ng Palaro. Ito, pakinggan at panoorin po natin.
1: Magandang hapon, Sports Region 918. Kasama natin Coach Joel Derriada, ang technical director for our Para Games, para athletics events dito sa Palarong Pamansa 2026. Coach, nakita natin sobrang dami din ng mga kabataan na sumali for this edition. Anong reaction ng ating Pilipinas para athletics for this?
2: Yes, I am very overwhelmed. Masaya ako kasi Para Games in the Philippines really is growing up. Lalo na dito sa Palarong Pamansa Para Games. Unlike the last ano ng Para Games, mas marami ang sumali ngayon. Mas maraming PI, yung physical impairment. So, yun, nakakatuwa. This is the first day of our Para Games, lahat throwing events, no? Shot put, inano naman for one day, and very successful yun po.
1: Ilan po ba ang total na number natin ng competitors para dun sa ating athletics events?
2: Well, sa athletics events, nasa maabot tayo ng 500 plus.
1: Oh.
2: For athletics alone,
1: yes.
2: Meron pa yung swimming, and then merong goalball and boche.
1: Yes, and at the same time, nakita natin meron din tayong mga other games like para table tennis and yung sitting volleyball. Pinopromote mo kanina, Coach, gano'ng kalaking bagay na kung baga nabibigyan natin ng exposure itong iba't ibang para sport dito sa Palarong Pamansa.
2: Yes, because in Palarong Pamansa Para Games, there are only four sports, no? The sitting the para athletics, para swimming, goalball and boche. But now the our NSA, the PhilSPADA, Philippine Paralympic Committee is recommending additional two para sports. Ito yung para table tennis and the sitting volleyball. So for now, we're going to have a exhibition game just to showcase no sa mga coaches dito what is para table tennis, what is sitting volleyball, para pag pumasa na yan sa Palarong Pamansa board, and it will be included in the Palarong Pamansa Para Games.
1: Yes. Going back dito sa para athletics, Coach, natapos yung ilan sa mga games natin earlier today. May mga nakikita na ba tayo ng potential athletes natin para sa mga susunod na malaking events, lalong-lalo na we are gearing up dun sa mga hosting ng iba't ibang international tournaments?
2: Yes, of course. Kasi alam mo naman ang Philippine team, no? Halos dominated natin sa Southeast Asia yung throwing events. Dito may mga nakikita kami, siyempre mga bata pa to, karamihan, sa grassroots na level natin, marami kaming nakikita na pangano natin sa grassroots. Yes.
1: Yes. And what do you think would happen eventually kung sakasakaling maisama sa mga events natin sa, halimbawa, Southeast Asia Youth Plus Games, itong mga grassroots na nakikita namin dito sa Palaro?
2: Yes, definitely marami kaming maano dito na sa for the Asian youth. Kasi ay sa age category nila, pang youth talaga, no. So, ito yung din Gen 1 pa to na grassroots very sa grassroots, and malaking bagay ang Palarong Pamansa for the grassroots development of the Philippines.
1: Yes, Coach Joel, just your message para dun sa mga parents, sa mga coaches, and syempre sa lahat ng nandito sa Palaro Pu Absur 2026.
2: Yes, naanyayaan ko lahat no, na hindi mapanood na monitor natin yung ng Palarong Pamansa Para Games, kasi tumalaki na po ang Para Games community sa Pilipinas. Hindi lang sa Palarong Pamansa, also lower meets like the regional games and the division games ng para games, kasi Para Games is really malaking bagay to hindi ito fun games, not anymore fun games, but talagang purely competition.
1: Maraming salamat, Coach Joel Derriada, ang Technical Director natin for Pilipinas Para Athletics dito sa Palarong Pamansa 2026.
2: Thank you.
3: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education.

0: 2026 sa Sports Radio 918.
1: At napanood at napakinggan po natin si Coach Joel Derriada, ang ating tournament director para sa 2026 Palarong Pambansa Para Games. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang ating tournament manager para sa Para Games Gold Ball na si Coach Larny Lebuna. Magbabalik po ang Para Games Hour.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Congratulations and wishing a 40th anniversary to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage, if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.
4: Hello po, ako po si Angel May Otong.
5: Hello po, ako po si Ernie Gawilan.
4: Nagpapasalamat po kami sa pag-support na po ninyo sa mga para-athletes. You made us feel seen and napakalaking importansya po ito para maging aware ang lahat ng tao.
5: Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Parasports dito sa Pilipinas.
4: Happy 40th anniversary, Sports Radio!
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, gusto na po nating i-welcome our tournament manager na si Coach Larny Lebuna, live mula po sa Agusan del Sur. Hi Coach Larny, welcome to the program.
6: Hello Ms. Aryan, good afternoon po. Thank you po for having me sa inyong program po.
1: Yes, Coach, of course, this is Palarong Pambansa Para Games. So, kamusta Coach? Ilan ba ang inaasahan or ilan yung naka-entry for our Gold Ball event?
6: So, I'm happy to say na meron tayong 13 region, boys and girls po, na sumali sa Gold Ball.
1: Ilang mga athletes yun, Coach?
6: So, sa bawat region, merong tig-aapat. So, about nasa 52 athletes. O, 52 sa boys, 52 din sa girls.
1: Wow! So, tig 52, both boys and girls divisions.
6: Yes.
1: But of course, Coach Larny, give us some idea, Pang ilang beses na ba na mayroong gold ball dito sa Para Games ng Palarong Pambansa?
6: Actually, ang gold ball ay nag-start po daw ito sa palaro sa Tardak. Oh, pero since I nag-join ako sa palaro nasa Dumaguete 2013. Pero alam ko na sa nung 2012 pa po ito nag-start. Opo.
1: Wow, since 2012. So matagal na talaga, yes, mayroong gold ball. Itong na-mention mo na number of entries natin, 52 boys and girls. Ano ba to? Ito na ba yung largest nating masasabi, since the history ng ating palaro para games?
6: Yes po, this is the first time. Kasi last year po sa Ilocos is nasa 12 ang boys, then 11 ang girls. But this time, 13. Opo.
1: Wow, so dun pa lang, palagang talagang yes, achievement na nating matuturing. But of course, ano-ano bang mga events yung itatampok natin dito sa Gold Ball?
6: Actually, this is a team event po. So, isang event lang siya, isang kumbaga, isang medal lang, isang gold lang po ang pag paglalaruan ng mga atleta natin, isa sa boys, isa sa girls, isang medal lang.
1: And ano bang anong klaseng format no yung ano sa mga first time na nakarinig, ano ba tong goal ball na to no, Coach Larnie?
6: So, ang goal ball po is a Paralympic sport, specifically po para talaga ito sa visually impaired natin na atleta. So dito sa Philippines na introduce po itong goal ball since 2005 dito, kasi ginanap yung ASEAN para games noong 2005. So dito po nag-start talaga yung goal ball sa Pilipinas na introduce. Pero sa DepEd, sa the palarong pambansa, so since sa pag-alala ko is niya sa 2012 po is naging ano na po siya, naging part po siya ng Para Games po.
1: Wow, so talagang ano, matagal na na merong goal ball dito sa Philippines, no? Ano yung mga naging challenge, no? Doon pa lang tayo sa preparation, sa venue, saan po ba specific yung playing venue natin dito sa goal ball, at kailan yung official na simula, no, nitong event na to?
6: Actually po, ang isa talaga sa pinaka-challenge po na natatingin ko pa is yung paghanap ng venue, kasi nga sabi, ang goal ball kasi kailangan, hindi siya po para sa maingay na area. Kasi ang mga blind athlete kasi natin, nagdidepende po doon sa sound ng bola during the play. So, kailangan secluded po siya sa mga, sa ingay. So, itong ano, goal ball ay magsisimula na po siya bukas, May 26 hanggang 29 po. 4 days po siya.
1: And then ano coach ang hope mo? Ano yung goal na gusto niyo nga ma-achieve dito sa goal ball?
6: Una-una po siya, po gusto ko talaga makakita, makahanap ng mga atleta, kasi sabi nga as a national coach po sa goal ball, gusto namin maka-scout ng mga grassroots natin para madagdagan po yung nasa pool natin. Pangalawa, siyempre po, mag-e-enjoy yung mga bata na ang goal ball pala is isa sa mga challenging game na kung saan, hindi, na challenging siya pero masayang klase ng sports events po.
1: Meron ka ba, Coach Larnie, na specific na requirement, no? Paano mo masasabi na itong atleta na makikita mo dito ay potential na maging bahagi po ng ating national goal ball team?
6: Una-una po, siyempre, sa classification, blind po siya, legally blind. Pwede naman siyang B1, instead ng B1 is totally blind, B2 partially, and yung B3 ay low vision. Yun po ang sports classification ng mga manlalaro sa goalball. Pangalawa, ang una namin tinitingnan yung height nila. Sana mas mapangitad, mas maganda po. And siyempre, yung pangatlo, yung physique nila. Kung paano yung galaw, di ba po? So, dyan, malalaman namin kung sino-sino ba yung mga pwedeng
1: yes,
6: magiging pool natin pagdating ng araw.
1: Yes. Coach Larnie, na-mention mo, kailangan may height din. Bakit kailangan or required no na may height?
6: Kasi po, ang goal do kasi po is kailangan matangkad sila dahil during the play, kailangan may depensa po, didepensahan nila yung 9 meters na halawak ng goal area. So kung maliliit sila, so malaking possibility na hindi nila kaya i-cover yun. Pero kung mas advantage kasi po siya, kung matatangkad yung mga atleta natin.
1: Ayun, so yun naman pala ang requirement no for Coach Larnie. But of course, si Coach Larnie po, isang teacher din, di ba? So,
6: ako.
1: Kamusta Coach? Paano ka bang napunta? Paano na-shift yung concentration no sa pagko-coach ng ating goal ball team?
6: Okay po. Ako po kasi ay isang teacher po sa Philippine National School for the Blind, which is a special school for the blind po. So, lahat ng mga student namin doon ay mostly blind. Talaga po ang kanilang disability. Since ang DepEd kasi may program po na
1: Yes, kasama pa rin po natin si Coach Larnie Lebuna, ang ating tournament manager para sa Para Games Gold Bowl. So, napakaganda no ng ating kwentuhan with Coach Larnie dahil sabi niya nga since 2012 meron ng Gold Bowl sa palaro Para Games. And yung kaninang na-mention niya with 52 boys and 52 girls, ito yung meron tayong ano biggest participation no ngayong taon mula sa Agusan del Sur. At ang maganda po dito, syempre may mga ano siya no, checklist. Meron siyang mga requirements no. Sino-sino ba yung posible niyang ma-top no na maging miyembro ng ating Philippine Gold Bowl team. Una niyang sinabi, kailangan may height kasi height is might. And of course, yung physique no, yun yung kanyang titingnan din dito no. With that number, 52 boys and girls. So talagang dun pa lang talagang posible no na makatop tayo ng mga potential members ng ating Philippine Gold Bowl team. And syempre Gold Bowl isang Paralympic sport kung kaya naman very excited si Coach Larnie dito no. And eto balikan na natin Coach Larnie. Of course, ang na-mention nyo nga po isang guro din itong si Coach Larnie. So all in all no, gaano ka nakatagal na talagang nagtuturo ng Gold Bowl?
6: Nag-start po ako noong 2013 talaga po. Yun yung first time ko po na nakasama sa palarong pambansa. Pero na-introduce naman po yung Gold Bowl sa akin since 2005. Pero noon pa ay, ano lang, sumasali lang po ako sa mga co-teachers ko po na habang na-
1: Yes, si Coach Larnie pa rin po. Though kanina na-mention na nga natin, challenging no yung signal ngayon mula sa Agusan del Sur at nararamdaman po natin ngayon yan. No? So, ang kanyang background story, of course, isang guro. And then, talagang matagal-tagal na siya no, na talagang gumagabay sa mga miyembro ng ating Pilipinas Gold Bowl. And kung maaalala po natin, from the previous two international tournaments, meron tayong team para sa Gold Bowl. Of course, yung nakaraang Disyembre, sumali ang ating Philippine Gold Bowl team mula sa Asian Youth Para Games sa Dubai, UAE. At last January naman ay naging bahagi rin nitong nakalipas na 13 ASEAN Para Games mula naman sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Kumbaga, very active no, na nakakapagpadala ang Pilipinas ng koponan mula sa Gold Bowl. And potentially no, talagang ito rin ay magbibigay din no ng maraming medalya para sa Pilipinas. Coach Larnie, of course, talagang sinusubok tayo no ng signal. But of course, coach, doon ba sa current members no ng ating Pilipinas Gold Bowl, ilan doon po ang talagang produkto nitong palarong pambansa para games?
6: Actually po, halos lahat po sila ay member po na naging ano produkto po ng palarong pambansa.
1: Ilan ba coach ang meron tayong pool?
6: Sa ngayon po ay meron tayong 15, 8 sa lalaki, 7 sa babae po.
1: Ayan, so kulang pa ng isa no doon sa girls natin.
6: Yes. Opo. Para to. Kaya tama-tama po itong palarong pambansa 2026, baka makahanap po ng additional.
1: Yes. Coach, ilang ano, ilang medalya yung ipamimigay mula sa Gold Bowl? Okay, so this is a team event, itong Gold Bowl, and ayun nga, boys and girls, no? So, I believe, tigisa lang siguro, no, yung pamimigay dito, and from 13 regions, merong participation, kaya naman very happy itong si Coach Larnie Lebuna, no, dito sa magiging turnout, no, ng ating Gold Bowl event, na magsisimula na po bukas, no? Again, bukod sa Gold Bowl, nilalaro din yung para-athletics. Kanina, nakasama natin si Coach Joel Derriada, ang overall tournament director ng Palarong Pambansa Para Games, and meron din tayong para swimming at yung bosha. So, 4 para games ang tampok dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Siguro, habang inaanalin natin si Coach, quick break lamang po tayo sa ating pagbabalik ay makakasama pa rin po natin si Coach Larnie Lebuna.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour. Kasama pa rin po natin si Coach Larnie Lebuna. Coach, siguro mensahe na lamang po, no? Especially sa lahat po ng mga atleta natin na tampok dito sa goalball, not just in goalball but of course dun pa sa ibang mga para games na tampok dito sa palaro.
6: Okay, magandang hapon ulit sa lahat. So, ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga atleta, lalo na sa mga nag-aspire na maging miyembro po ng Philippine team. Alam ko marami po kayo yung manakausap ko na po. So, this is the time po na ipakita ninyo yung inyong kagalingan. Hindi lang sa paglalaro, kundi pati sa disiplina. So, ngayon, talagang masasabi ko is, mayroon po tayong pagkakataon na makakasali po kayo sa ating national team. Basta maglaro lang kayo ng maayos at maipakita niyo yung inyong mga potential bilang isang magaling atleta in the future.
1: Yes, and of course, Coach Larnie, ang inyong paanyaya din, baka yung ibang nakikinig at nanonood sa atin ngayon ay interesado rin, no? Paano kaya silang posibleng maging bahagi, no? Or sumali sa Gold Ball?
6: Una-una po, sa mga interesado po dyan na gusto magiging mag-try out para sa goalball. Kami po ay, mayroon po kaming, ang aming training venue po ay makikita po sa Pasay City, sa campus po ng Philippine National School for the Blind. Pwede po kayong bumisita po doon anytime, lalo na pag mayroon na po kami regular training after this palarong pambansa. So, pwede niyo rin po ako i-reach out sa number ko na 0917-633-4210 para tawagan ako or i-message para kung gusto niyo po, interesado po kayo sa ating mga aspiring athlete dyan.
1: Nako, ngayon pa lamang congratulations na sa ating Goalball Philippines dahil sa dami nung and sa impressive number na meron tayo dito sa palarong pambansa. Again, mag-ingat po kayo, Coach Larnie Lebuna, at maraming salamat po.
6: Thank you so much, ma'am, sa opportunity po.
1: Yes, there you have it. Nakasama po natin si Coach Larnie Lebuna, ang ating tournament manager para sa palarong pambansa goalball. So, very bright ang future para sa ating goalball Pilipinas mula nga sa number na na-mention itong si Coach Larnie Lebuna. Samantala, magbabalik pa po ang Para Games Hour matapos ang ilang paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: The public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 decades. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 AM.
1: At inyo pong napanood ang ating special AVP presentation, no, para sa ating 40th anniversary. Again, thank you so much sa men and women behind the success of Sports Radio 918. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, si Daniel Cruz, Sir Edmond Obra, si Timothy Tapales, si Coach Larnie Lebuna ng ating Para Games Gold Ball, and of course, si Coach Joel Derriada rin po ng ating Tournament Director para sa palaro para games. Hanggang dito na lamang po. Thank you din sa ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
10: This is a public service announcement.
14: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Headlines ngayon.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news
3: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptoma mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Okay, magandang hapon po sa inyo lahat sa Monday, kaya po Sports and Science. And ang ating sparring partner si Jessel Laid ay nasa prosperidad dyan po sa Agusan del Sur site ng 2026 palarong pambansa. Kaya mamaya po asahan natin ang kanyang magiging ulat. And ang alam ko, pagkakaalam ko rin ay makikipag-ugnay ano po si Jessel sa Pinado ngayong hapon. Hopefully makuha natin ano po. And sina Aimiel Pili and Yanni De Castro from PSC Pinado. Staff po sila ng PSC Pinado yung ating makakaugnay. Hopefully ay maging maayos ang ating connection, no? Talagang medyo sa mga ganitong coverages, mga kaibigan, ay laging challenge, no, ang connection. Pero it doesn't stop us from serving you at maibigay po sa inyo ang mga pinaka latest development. And syempre, no, ngayon pag ganitong palarong pambansa is the biggest, no, when it comes to talent identification program and grassroots, dahil 18 rehiyon po ang kasali dito. At ito ay dumaan na po sila sa mga cluster cluster tournaments. Yan. Kumbaga, bago ka mapunta rito sa palarong pambansa ay may dinaanan ka ng mga qualifying, no, parang sa football, sa basketball, para magrepresenta o kumatawan ng iyong rehiyon. Kaya nga, di ba, sabi sa speech ni DepEd Secretary Angara ay panalo ka na. Mapunta ka pa lang sa palarong pambansa, mag-qualify ka lang, and you make it to palarong pambansa ay winner ka na agad. Pero syempre, nandun pa rin yung desire mo. Pumasok ka na eh. You are not just here to compete, but you are there to win. Yun, di ba? Dahil dapat eh, mataas yung pagiging competitive mo. Hindi lang mag-compete, dahil nandiyan ka na sa palarong pambansa, take the chance, di ba? To win. Kaya nga po dyan ang gagaling yung mga magagaling natin mga atleta. Dyan sila nagsimula, dyan sila nadiskubre, dyan sila nakita ng mga national coaches natin, and then eventually ay kinuha po sila sa ating national team. Okay? So, ano bang nangyayari? Sa last tingin ko po sa ating medal tally ay itong Cagayan Valley. Kasi na dito po sa Palarong Pambansa ay hanggang alas 10 ng umaga lang po, hanggang alas 3. Stop muna. Yung outdoor. Yan. Yung mga indoor tuloy yan. Kasi syempre iniingatan po ng organizers ang ating mga atleta. Syempre, safety first. Dahil sa sobrang init, kaya talagang yung mga, lalo na yung mga sa athletics, sa athletics track and field yan eh, diba? Yung swimming din kasi open yung ano nila eh, yung pool nila eh, no? Walang bubungan. Tapos yung iba pang mga nasa field, tawag dito baseball, softball, kung meron man, no? Hindi ko saulado yung mga events dyan. Pero what I know is that ang Cagayan Valley po, no, ito ay unofficial, no, dahil syempre ang official niyan ay manggagaling kay Jesse Laid na ating magsisilbing reporter doon po sa Agusan del Sur. So Cagayan Valley, meron na pong 3 golds, 2 silver and 3 bronzes, no? And then ang Soxargen ay merong 1 gold, 2 silver and 3 bronzes. Ang Caraga may 1 gold, 1 silver and 2 bronzes. Ang Eastern Visayas, yan kanina yan yung nakaunang medalya, 'di ba? Si ano? Si wait ha. Baka magkamali po ako sa pangalan eh. Krisha May Taharos. Yan, Krisha May Taharos. Siya yung pinakaunang medalist or gold medalist in this year's Palarong Pambansa. Ang Ilocos Region, meron na rin po silang isang medalyang ginto. Pero alam nyo, yung tally na ito ay parang sa simula pa lang. Kasi ang maganda dyan is that pag nag-umpisa na yung swimming, yan, maghahakutan na yan. No? Eh, nag-umpisa na nga po ang track and field. Kaya lang, syempre, maraming events yan, 40 plus, no? Kaya nga tinatawag po silang centerpiece events, no? Ang athletics at saka po swimming, yan na may pinakamaraming medalyang nakataya in any regional competition like Prisaa, Batang Pinoy, and of course, ang Palarong Pambansa. At sa Palarong Pambansa po ngayon, no, ay for the first time ay nanumbalik o nagbalik ang sport na weightlifting, no? Nakita natin kahapon, 'di ba? Ang nanguna sa panunumpa ng ating mga atleta, out of sportsmanship, is no other than our weightlifting Olympic gold medalist, si Miss. Yan, okay. Si Heidi Lindias. Okay, meron kasi ako nabasa sa text. Okay, si Heidi Lindias Naranjo. Yan, siya po ang nanumpa doon. At ang weightlifting, nakakatuwa dahil, kaya ako natutuwa dahil ang dami-dami ng very competitive athletes ngayon sa weightlifting. Kaya isa yan sa tututukan dyan sa Palarong Pambansa. Kasi nawala ito eh. Nawala ito sa palaro and then nagbalik. And then isa pa po na mga nandito na nabago for the first time featured ay ang futsal elementary girls at saka itong football secondary girls. And then we have karate demo sport dito sa Palarong Pambansa. Alam nyo, ang maganda kasi pag nai-include ang isang sport sa Palarong Pambansa, dito nag-uumpisa yung awareness, promotion ng sport among the regions. No? So, ito mga rehiyon na to ay magsisikap to come up with their athletes. No? Na ito yung mga events sa palaro, so sila magde-develop ng mga atleta. So, meaning, ito rin po ang pinakamagandang bihikulo para makadiskubre ng mga atleta. Diba? Kaya all sports, ang kanilang layunin is to yung inclusion ng mga sport nila sa Prisaa, sa Batang Pinoy, sa Palarong Pambansa. Kasi dyan nag-uumpisa, dyan nila nakikita yung murang edad ng mga bata, namumulat na sila sa mga sport na to. So ang maganda is yung mga respective regions ay magde-develop ng mga talent and then gagawa rin sila ng mga facilities nila for this. So ang winner ay national team natin. sabi naman ng iba, maraming magagaling pero ayaw mag-national team. Yan, parang sabi nila. Pero siguro ngayon wala na kasi nakikita na nila yung mga incentives eh, no? Nakikita nila, scholar ka na sa mga universities and colleges, and then pag nanalo ka sa SEA Games, sa Asian Games, sa Olympics, nakikita na nila na magaganda na rin po yung incentives. And talking about incentives, dito sa Palarong Pambansa ay kahapon inanunsyo, no, na meron pong 10 million pesos, no, na bigay o ibibigay sa mga medalist, no. Inanunsyo po mismo ito ng ating His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Ano po? He announced yung cash incentives para po sa mga medalists nitong 66th edition ng Palarong Pambansa, no? The first such program in the history of the country's premier student athlete competition. Dati kasi wala. Walang cash incentive dito kasi nga mga bata and usually mga nabibigyan. I think batang Pinoy meron sila, eh, no? Batang Pinoy. So ang Philippine Sports Commission po in partnership with the Department of Education ay naglaan, that's the word. Naglaan po ng 10 million pesos for the incentives following the president's directive to strengthen grassroots sports development. Wow, this is a welcome development, no, na alam naman natin hindi lang dapat nakabase pero napakalaking dagdag motibasyon to para sa ating mga atleta, para sa ating mga coaches. Alam naman din po natin na kailangan talaga ng budget, no, para maging ma-equipped, no, yung mga eskwelahan o kaya yung mga bata, kailangan nila ng vitamins, ng wearing apparel, no, yung kanilang mga isusuot sa kanilang mga respective sports. So very very welcome to. And ang gold medalist po ay tatanggap ng 5,000 pesos. Ang silver medalist ay 3,000 pesos. At ang bronze medalist ay 2,000 pesos. So it's 5, 3, and 2. Yan. So I'm sure na ano na yan, nakwenta na, eh, no? Ilan ang mga magiging medalist all in all dito sa Palarong Pambansa. So ayon po kay chairperson ng Philippine Sports Commission, Patrick Gregorio, binigyan din niya po yung incentives ay naglalayo na masuportahan ang training, as I said, and development of young athletes and help ease the financial burden on their families. Napakarami kasing mga atleta ngayon, alam nyo, na talagang mahirap lang ang buhay, pero ibang klase yung puso, no, sa sports. Kaya nga yung iba yung mga galing sa mga probinsya. All out yan, eh, no? I will borrow the word of El Mamuros Posadas, no? Abalang-abala si Tima. Ano yung pinagkakabalahan mo, Tima? Patay kung patay, yun ang sabi ni El Mamuros, di ba? So, ganun po, no? I'm not saying na yung mga taga-syudad hindi ganun, ano? Pero pag kasi ikaw ay isang mahirap lamang, and then you are valued, no, by your school dahil yung galing mo sa athletic, no, athletic excellence, ay iba yan, no, talagang bigay na bigay dahil nakikita nila ito na ito yung magbibigay sa kanila ng kinabukasan, magandang kinabukasan sa pamamagitan ng sports, di ba? So ang incentive fund was made possible with the assistance of the Philippine Amusement and Gaming Corporation. So more than 13,000 student athletes ang sumasali po sa 66th edition ng Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Ito po itatagal hanggang May 31. Okay, so aabangan po tayo. Aabang tayo sa ulat ni Jessel Laid mula po dyan sa Agusan del Sur.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
14: Balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Okay, 4:14 ang oras po. Kayo ay nakasubaybay pa rin po sa Sports Radio 918. Ito po ang programang Sports and Science. Alam nyo, talagang pinaghandaan ng Agusan del Sur itong kanilang pag-host bilang punong abala nitong palarong pambansa. Yung opening ceremony, grabe, ang haba kagabi. But it was amazing. Ang ganda ng opening nila, very organized. And talagang kumbaga ay kinarir nila no, yung opening. Nakakatuwa naman ano, kasi ito yung they raised the bar, sabi nga no, sa pag host. And makikita mo yung pagparada, 'di ba? And then yung kasiglahan no ng opening ceremony, and then ang daming mga performers na talagang ipinakita doon yung kultura ng Agusan del Sur. Kaya congratulations po. Talagang sabi nga pinaghandaan na todo-todo. At makikita nyo rin yung kanilang website, no? Kahapon magkausap kami ni Dennis Hilanga. Alam nyo ba na pati bilihan ng tubig, meron silang nilalagay doon kung saan, anong pangalan ng store pagbili ng tubig. So kunwari, dito ka nakabili, dito ka bibili ng tubig. May mga ganun sila. May mga water stations na listahan. And ano pa ba yung ang dami talagang guided lahat ng mga bisita no doon sa website nila, pati kanila mga pag-iingat, lahat ng kakailanganin nilang telephone number ng police, ng fire, what andon no. Talaga makikita mo na doon pa lang sa website ay pinapakilala na nila that we are here for you. We are the host. Doon pa lang talagang madiin na madiin no yung sinabi nilang pinaghandaan nila. And sabi nga kahapon sa panayam ng sports radio ano mismo doon po sa isa sa mga opisyalis nila is that ilalaban nila yung pag-include ng ano, sabi nila sa parada kasi kahapon uunahin po nila yung ating mga para-athletes no, dahil ganun nila bibigyan ng halaga yung pagsali o partisipasyon ng ating mga para-athletes sa parada kagabi. At the same time, parang gusto rin nila na isali rin sa medal count yung mga performances ng ating mga para-athletes. Parang feel na feel natin ano, kung gaano kamahal no, nila yung sports doon sa lugar na yon. Kaya congratulations po sa Agusan del Sur, ang host po. And sabi nga po is that itong Sunday night sky was enveloped with colors and bright lights from fireworks and a drone light show during the opening ceremony na ginadap nga po ito sa Government DO Plaza Memorial Sports Complex. And yung palarong pambansa ngayon ay dubbed as Palaro to Agsur, Agusan del Sur, yun, yung Agsur nila. And this is the 66th edition. And sabi nga, as I said kanina, no, new standard yung ginawang opening ceremony nila. and no less than Department of Education Secretary Sani Angara ay kinilala, no? He cited the effort and improvement presented by the host province of Agusan del Sur. And itong palaro ngayon nga, as we said, features 24 regular sports, 4 po para sa para sports, 3 demonstration and 3 exhibition games. All right? So yan, and ngayon din ay iba na rin yung composition mga regions natin, no? Kasi meron na po ngayon na ang Region 6 nandiyan pa rin siya. Of course, ito yung Western Visayas, pero meron na rin po tayong tinatawag na NIR nakasama dito. Ito na po yung pinaka ika-18th region sa palarong pambansa. Ito po yung Negros Island region. This is composed of Negros Oriental and Negros Occidental. Yan. So tapos no sa Region 6 siguro nandiyan yung Iloilo, ganyan, mga Guimaras. Basta dito, kaya ngayon parang pinaghiwalay na kasi very powerful yan, no? Yung Region 6, andyan na lahat yan. Pero ngayon nahiwalay yung Negor at saka Negok. Kaya titingnan natin ano yung pagkakasalansa ng mga medalya ngayon. No? Naghiwalay na sila kasi masyado daw malaki. Yung iba kasi dala-dalawa lang, pero itong Region 6 ay napakalaki. Alam nyo, minsan pag sinasabi, Region 1, ano na nga ba yung Region 1? Eto. So pag sinabi mo Region 1, Ilocos Region po yon. Region 2, Cagayan Valley. Yan. Bumabandera ang Cagayan Valley ngayon, ha. Naka ano sila. Saan ba kumuha ang Cagayan Valley? At tingnan natin. Ang tagal ni Jess eh. Ganun-ganun. Nainipin. Ang Cagayan Valley po ay nagpakita ng dominasyon sa soft tennis. Yan. Sa demo competition sila with 3 gold medals. Although demo, pag sinabi mo demo, hindi ho yan isasali sa medal count, sa official medal count. Pero syempre, a medal is a medal, diba? So, Region 3, Central Luzon. Region 4A, Calabar Zone. Mimaropa Region, yan. Region 5, Bicol Region. Region 6, Western Visayas, as I said. Region 7, Region 7 Central Visayas. Region 8, Eastern Visayas. Ang Region 9 ay Zamboanga Peninsula. Region 10, Northern Mindanao. Region 11, Davao Region. Region 12, Soksarjen. Region 13, Caraga. Tapos andyan syempre yung National Capital Region, ang CAR. Ano yung CAR? Cordillera Administrative Region. Andyan din po yung BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tapos yung Negros Island Region. Yun yung first time na lumaban sila na hindi na sila magkasama sa Western Visayas. Alright? And then, what else? Yung palarong pambansa ngayon din is that ang ginawa nung host din ay think libre sa mga jeep at saka sa mga tricycle, yung mga delegates, no, ng palarong pambansa. Malaking bagay po yun. Tapos, libreng sakay, tama, for delegates and spectators. Tapos, meron din sila mga, oh, yan ang gusto ko, no? Yun lang pala gusto, no? Mga tour, maganda yan. Kasi, alam nyo, maganda na rin po ito, yung mga katulad yung mga free tours na yan sa athletes and delegates, kasi ito na rin yung sports tourism, di ba? Dagdag motivation at the same time, sports tourism. So, meaning, when you get to host a sports like this, palarong pambansa, malawak to, eh, no? Biro mo, 10,000 athletes pa lang. Eh yung pang coaches, eh yung pang kanila mga kasakasama, di ba? Yung pang pamilya ng mga atleta na kayang mag... Minsan may alam ako dyan, yung mga pamilya nandyan lahat. Tapos yung isang region, eh, naka-hotel. Wow. So talagang supported talaga. Ewan ko lang, dati yun sa Batang Pinoy ata, may mga naka-hotel. Pero ito, I'm not sure, pero... Dati kasi nung nagko-cover ako ng palarong pambansa, matagal na yun, no? Pero maraming palarong pambansa ako na-cover. Yan po ang pinakamahirap i-cover, no? I-cover ko na SEA Games, Asian Games. Pero ang palarong pambansa talagang back-breaking yan. Kasi talagang ikaw ay, nung tawag doon, magpapalipat-lipat ka ng mga venue, tas ang init. And then, ang babait pa ng mga officials pa nagtatanong ka resulta. Di ba? Kasi, hindi pa tapos! pag hindi pa tapos, eh kasi syempre pag radyo, eh kailangan meron tayong mga updates, di ba? Eh okay na po yun, naiintindihan din natin yung mga technical officials. Ayaw nilang magkamali sa kanilang mga ginagawa. So, nakakapamasyal na ipopromote ng host province yung kanilang magagandang lugar, kanilang kultura, di ba? Kaya maganda talaga kasi ang alam ko rin ay nakipag-collab din ang Philippine Sports Commission para talaga magkaroon at ma-i-push ng husto, no? Itong sports tourism. Kasi sa totoo lang, napakaganda po ng bayan natin. Kaya talagang dapat masuportahan yung turismo. Kasi ito rin po ang isa sa mga magiging susi para talaga tayo ay magkaroon na maraming turista. Pag maraming turista, hindi lang domestic tourist or local tourist, kundi ang pinag-usapan natin is yung tawag dito, yung mga iba't iba, like ako, no? Kami dito, ang dami, alam namin magagandang lugar, pero hindi lahat nararating namin, ano? Kasi nga, hindi dahil sa ayaw, kundi syempre kailangan mo resources at kailangan mo ng time. Pero talaga, ito, ay tatrabaho ka na, makakapamasyal ka pa. O good luck kay Jess. Kung masama siya sa tour, eh good for him, di ba? Na makapamasyal. Kasi itong Agusan del Norte, may ganun eh, may Agusan del Sur, parang sa Kamindanawan to, hindi tayo nagkakamali, ay ready. Okay. Ay magagandang lugar po to. Marami pa tayong hindi nararating na magagandang lugar po sa Pilipinas. Kaya dapat ay i-explore na mismo natin mga Pilipino. Okay? So mamaya na tayo mag-plug. Let's go over kay Jess Laid mula po dyan sa Agusan del Sur. Jess.
13: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palaro Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palaro Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
9: Jessel, please come in.
17: Yes, Mrs. Jessel, magandang hapon po. Magandang hapon sa ating viewers and listeners na Sports and Science. At tama ka, sabi ko ma'am, napakaraming magagandang lugar sa Pilipinas na dapat nating mabisita, mapuntahan. Sana lang lahat may signal. napaka-challenging nitong signal natin. We actually went around to try and have a live na mapakita natin. Kasi isa sa mga nakaka-amaze, bukod dun sa naging opening ceremony kagabi, na nakita naman natin napaka-mailaw. Eh, every venue po dito sa Palarong Pambansa 2026, may naka-standby talaga na first aid unit and rescue team kung sakasakali. May mga ambulansya

0: at tatangkilik dito sa Paranong Pambansa 2026, eh mabibigyang tugon. Siguro yung signal na lang yung kailangan natin gamutin dito. Bukod doon, this is something very special, nakakatuwa, nakaka-amaze. And from what we've heard, nakipagkwentuhan din tayo sa ilang mga first aiders from this palaro. And we've heard na wala namang batinde, major injury na nakita sila all throughout this day for the first day of palarong pambansa. On other side notes, ay marami ang mga taong nanonood sa bawat sport. Nakakagulat yung dami ng sumusuporta. Hindi lang basketball or volleyball yung napupuno na venues dito. But yung athletics kanina has a side with quite a number of people talaga. And kung atleta ka naman, eh, hindi ka naman manghihinayang na lumahok at na mag-perform dito sa palarong pambansang ito. Dahil meron kang sariling resting area per region na pwedeng bisitahin pagkatapos mong maglaro. And kung kailangan mo ng massage, kung pakiramdam mo ay kailangan ng katawan mo ng massage, meron din silang ino-offer na at least 15 to 20 minutes free massage located dito sa media center at offered sa lahat ng bisita para sa palarong pambansa, sa lahat ng delegado na nangangailangan ng konting pang relaxation habang kasabay nitong isang linggo na pagtatagisan ng mga student athletes dito nga sa national event.
1: Yes?
0: Yes, Ms. Cecil.
1: Yes, ayan, that's good. Nagkakarinigan tayo. So, Jess, when it comes to readiness nila, no, kasi sports and science tayo, and you said na maraming mga host venues dito. Yung nakita mo dyan, it means na mga nakahanda to help out, no, sa like ambulance and mga medical practitioners na nandyan. Sa lahat ba ng venues may ganyan, Jess?
0: Yes, Ms. Cecil, no, binisita natin, pinuntahan natin yung venues ng swimming, ng tennis, ng basketball, ng para games, ng athletics, and every single one of those venues ay meron. At dito sa sports complex, meron po silang dalawang football field, dalawang softball field, isang basketball court, isang volleyball court, at maraming pang iba dahil dito din gaganapin yung events for weightlifting, yung para games natin sa BOSA and goalball, malapit lang din around the area yung kanilang venue. So overall, nakita natin na ready na suportahan kung anything na pangangailangang medical ay nakaantabay itong mga kawani ng palarong pambansa 2026. So, siyempre ayan ay sa tulong ng DOH Region 13.
1: So sa ngayon, when it comes to that, sino-sino yung bumubuo ng mga talagang mangangalaga sa ating mga atleta? As you said, DOH at the same time, sino pa, Jess, para at least kailangan nila ng maraming staff dahil ang napakaraming atleta nito at mga bata pa, di ba?
0: Yes, may mga nakita tayo from different islands ng Surigao na tumutulong din for this organization. So talagang buong probinsya ni Cecil yung kasali for this hosting, hindi lang Agusan del Sur. But syempre, Agusan del Sur is the main group who will be spending para dito sa palaro. But we are seeing yung pagtutulong-tulong. Kanina, isa sa mga napansin ko is yung Dinagat Island Rescue Team. E nandito, nakaantabay sila, particularly dun sa throwing events. Siyempre, kailangan ng matinding pag-iingat doon, lalo na javelin throw, yung isa sa mga events na ginaganap. And yung shot put, alam naman natin, mahirap at masakit sa tamaan ng mga yan, ang delikado. Kaya, ready. Sa swimming nga, Ms. Cecil, na hindi pa nagsisimula yung events, may nakaantabay na ng mga nurses. Siguro kung sakasakali lang na may mga batang maligaw at hindi naman palarin na madalas sa swimming pool, sa side ng swimming pool, may nakaantabay kagad, may nakabantay din talaga. Making sure lang na safe and ready itong palarong pambansa.
1: Yes.
0: Yes, Ms. Cecil.
1: Yung bang swimming pool nila may bubungan o wala?
0: May bubungan po. So, hindi masyadong...
1: Ay, that's nice.
0: Yes, hindi masyadong worry yung init ng panahon. Actually, kahit yung kanilang tennis events, yung kanilang tennis courts ay may bubong. Kaya naman yung soft tennis na natapos na early,

0: year was very happy dahil kahit daw medyo umuulan itong mga nakaraang araw dito sa Agusan del Sur ay naipagpatuloy at natapos nila ng matiwasay yung kanilang games. At though it's just a demonstration sport, eh definitely sinusubok na rin na maipursue yan as a regular sport dito sa palarong pambansa. Yung ang mga open field lang talaga ni Sasino is yung kanilang football, as you know, and yung kanilang athletics. Yung athletics nila, may football field sa gitna. The usual design, but currently ongoing are football games habang ang mga athletic events po ay magsisimula mamayang alas 5:15 ng hapon. May isa pa silang area dito for the football events to make sure na tuloy-tuloy yung games, lalo na maraming regions ang maglalaban-laban, magaharap-harap para dito sa Palarong Pambansa 2026. Nasa 13,000 student athletes ang inaasahang kabilang sa delegations for this palaro, for this edition. 66th edition po ng Palarong Pambansa, yung kauna-unang edition na ginanap dito sa Agusan del Sur.
1: Jess, abangan mo rin yung futsal, ha? For the first time ay medal sport na to, elementary girls at saka yung football secondary girls, no? First time din na kasama na sa competition. Kaya nabanggit mo yung mga football fields, tamang-tama, dahil dyan pa lang sa main hub, kumbaga ay meron na silang pasilidad para dito.
0: Yes, at tama, bibisitahin natin yung futsal events. Yung weightlifting, dadalawin na din natin yan in the next coming days. But tomorrow, ang aabangan at antabayan natin yung mga kaganapan sa swimming. Dahil at 7 a.m. Magsisimula na first medal para sa medal rich na sport na swimming sa aquatics. And isilog dito tayo siyempre muli sa athletics. Yes. Kaya katabi lang naman yan. Itong ating venue.
1: Tama. Sa athletics pa ngayon, nabanggit mo kanina nga, di ba may panayam ka dito sa Tagalete, no? Si Crisia May Taharos, na ito rin yung natatandaan ni Ayang daw, no? Na na-interview niya rin. Bukod sa kanya, as the first gold medalist in this year's Palarong Pambansa, ito po ay sa 3,000 meter steeplechase ba or run. Sino pa yung mga ano natin, gold winners natin sa athletics, Jess, if you have a list?
0: Sa gold medal winners natin for today, nakakuha na rin ng gintong medalya from the Negros Island Region, si Marjen Iwayan sa elementary girls javelin throw, at si Christine Rose Tupero ng same Negros Island Region. First medals ito earlier this morning, though ongoing yung paghahantay na officially may lista. We tried to get the results, kahit yung partial and unofficial, but very strict daw yung ilalabas lang with the verification of the Secretariat ng Palarong Pambansa. And aside from that, we also have other medalists. Kabilang din dyan itong si Prince Jacob Ortiz ng Region 1, who won the gold medal in the event long jump, boys long jump, with a 5.88 meter yung kanyang itinala. Ang nag-silver dyan is from Region 10 and from Region 12 naman yung bronze medalist. Ang silver medalist is John V. Lumantras and Gary Magatrabon ang nakakuha ng bronze medal for that event. And mamayang hapon, antabayan natin kung may agsunon or taga-Agusan del Sur ba na magwawagi ng gintong medalya at makakapag-break ng national record. Dahil misesin kung makakapag-break sila ng national record. Hindi lang palaro, but the national record itself.
1: Yes, okay. Pag national record breaker ka, what happens, Jess? Nawala. Okay, we lost our feed kay Jessel Laid. So, yun nga, usually yung mga ganon, no, merong mga incentives, no? Hindi lang daw palaro record, but nabit. Aba eh, pag nabit mo national record, kakaiba ka, palarong pambansa to eh, di ba? Kaya talagang ay dapat lang, ay bigyan talaga ng incentive. And it's good to know, no, na yung mismong facilities o mismong hub na kung saan ginaganap yung mga centerpiece events like athletics and swimming ay makikita natin kahapon napakaganda, no, bagong gawa. Tapos napaka kulay. Kung ba kung titingnan mo, eh, gaganahan ka talagang lumaban, ano, itong ating mga atleta. Kaya I'm sure bukod doon eh kasi yes, Jess, are you back?
0: Yes, yes, as I was saying.
1: Yes, naputol ka. Okay, go.
0: Nakabalik na tayo, and again, if we are looking sa hurdles, 100 meter hurdles, 110 meter hurdles ng girls secondary, yung ating antabayanan this afternoon 5:15 p.m. dahil kung magwawagi ang anyone from Tagaagusan del Sur ng gintong medalya with a national record and a Palau record definitely, eh magwawagi po yun ng 1,000,000 piso.
1: 1,000,000?
0: To,
1: wow!
0: Yes. As announced by their provincial government. National record ang challenge. So,
1: yeah, mahirap yun eh.
0: Pero from what we've heard sa mga kasamahan natin sa media, sa kwentuhan, eh, nabanggit nila na someone may change the course of his or her life this afternoon dahil sa kanyang husay sa pagtakas.
1: Wow.
0: Ang tabayan na ibabahagi natin definitely yan later today. On other notes, Ms. Cecil, sports and science tayo.
1: Yes.
0: Nandito rin yung national anthem.
1: Yes, yes. Medyo choppy ka. We're losing you. Yes, okay. Yes, go, go. I can hear you now. Go.
0: Yes, and from what we've heard, no, sa Senado, sa ating naging panayam, may binahagi nila na nasa 3,000 athletes ang kanilang target na ma-touch, makausap, ma-kwentuhan, at maaya na mag-pursue ng values ng clean sports, play fair, play clean. And at the same time, eh, syempre hindi lang yun, 3,000 yung kanilang initial target. But they want more of these athletes na makilala ng mas maaga, mas bata pa itong playing fair, kumbaga umiwas dun sa mga bawal, sa mga hindi gustong ginagawa ng World Anti-Doping Agency. And syempre, yan ay sa tulong ng Senado or Philippine National Anti-Doping Organization dito sa ating bansa.
1: Tama yun.
0: Marami silang events. And yung kanilang mga events ay inadaan na sa games with prizes. Yung kanilang pagtuturo para maging mas kaingga-ingga niya, lalo na sa mga younger athletes na kasama dito sa Palarong Pambansa 2026.
1: Wow! Ang ganda naman ng idea, no? Very creative para yung attention talaga ng mga atleta ay kanilang makuha, di ba? Siyempre, pagbata ka, medyo attention mo ay short lang, di ba? Kaya magandang imulat na rin sila, Jess, at mga kaibigan na maging isang clean athlete na hindi tayo magkaroon ng issue in the future, di ba? Baka sila ay just to win, ay meron silang gagawing hindi kalugod-lugod sa katawan at yung bawal, Jess.
0: Yes, kaya naman nga at puspusan ang kanilang pag-iinganyo. Dalawa pa yung kanilang ginawang venue for their activities. Isa malapit dito sa swimming pool ng sports complex at yung isa naman ay nasa bandang gitna ng sports complex, malapit dun sa resting area ng mga atleta. Isa yun sa mga nakakabilib, nakakatuwa dito, Ms. Cecil, yung resting area nila is kubo na dinesign ng bawat bayan at lugar dito sa Agusan del Sur. Gamit
1: wow.
0: yung kanilang mga products.
1: Wow.
0: So, yung mga mais, yung mga seeds, ayun yung kanilang pinang-disenyo para dito sa mga resting area na nagigamit ng ating mga atleta. Medyo malawak, siguro, kasing laki, mas malaki, kasing laki ng dalawang boots natin dyan, yung ating radio magazine and yung ating sports radio, pagsamahin kasama yung mga ating mga
1: master control.
0: Yung ating mga master control,
1: oh.
0: Eh, yung ganong haba,
1: okay.
0: Medyo mas malalim pa.
1: Okay.
0: Yes. And may ventilation na ginagamit to make sure na nag-flow talaga yung air. So open naman yung venue na yon. And good thing is, syempre nakahiwa-hiwalay per region para nga naman mas maengganyo. And kung sakaling magutomin, malapit lang din yung iyong pupuntahan para kumain at makapag-enjoy. Actually, ma'am, additionally on the medical part, no, ay dun sa finado, hindi lang nila tinuturo yung playing clean but also eating clean.
1: Yun.
0: Na mahalagang ma-practice para mabiyak na hindi mag makakakain or may involve sa kung ano mang ipinagbabawal yung ating mga student athletes. And syempre kahit yung kanilang mga kamag-anak na hindi naman students.
1: Teka,
0: gusto kong maging...
1: Yeah. Jess, tanong ko lang. Paano yung sistema ng pagkain dyan? Kanya-kanya, bawat region?
0: Per region, nakita natin na kanya-kanya. Mm. Yung nagiging diversion. Mm. And maraming options. Napakaraming options.
1: Naku, tataba ka dyan, Jess. Ano,
0: na matitiyak. Na napakarami ring lakad. So, makukompleto talaga yung steps ng mga nandito. Kung gusto mong mag 20,000 steps, eh kung paghahanap ka pa lang ng signal, makukompleto mo na yan. But overall, it's a good thing na malalapit yung mga venues. It's yun. Something na nakakatawa.
1: Blessing mo yan. Blessing, blessing.
0: Despite the challenge of the signal natin dito, eh nakakalakad tayo dun sa mga venues. Madali natin silang mapuntahan. From athletics, tatawid tayo to swimming. From swimming, pwede tayo dumiretso sa karate. Or we can visit itong basketball secondary events. Or we can go further, papunta dun sa weightlifting.
1: Mm-hmm.
0: Just a few, siguro meters ahead, eh makakarating din tayo ng softball. Ang mga ganitong venues, mga ganitong events.
1: Opo.
0: At nakakatuwa dahil it also promotes, siyempre, na yung
1: yes.
0: Pagkipagid sa paglakad, better health din dun sa ating mga kasama na manunood at susuporto sa kanilang lang mga seta. Dito sa talarong pabansa, 2022.
1: And of course, mga kaibigan, umasa po kayo sa mga medalist natin na in the long run ay makakapanayam din ni Jess para makilala nyo naman. Kasi kanina nga sinimula na natin dun sa ating gold medalist. Ano po? Na si yun from Leyte, di ba Jess, no?
0: Yes.
1: Itong Krisha, si Krisha. Yes, oo. So I'm sure yung mga kababayan din nung iba ay naghihintay ng panayam, kaya abangan nyo lang po. Kahit maigsing panayam, ay ipapakilala namin sa inyo yung mga bayani ng palarong pambansa for this year. And at the same time, Jess, no, I'm sure naniniwala ako na as hanggang tumagal ay magiging maganda na yung signal dyan para makita rin namin talaga yung mga areas na sinasabi mo kanina, like sa swimming, sa athletics, and sa other venues para ma-ano rin kami, ma-encourage kami pumunta at bumisita dyan sa Agusan del Sur. Jess?
0: Yes, napakaganda ng kanilang probinsya. And hopefully tomorrow sa ating pagpunta sa swimming, ay maihatid natin sa inyo hindi lamang yung maiinit na karera sa paglangoy, kundi ito rin ganda ng kanilang venues na inihanda para sa kanilang unang hosting ng Palarong Pambansa 2026 live mula dito sa Municipalidad ng Prosperidad sa tulong ng Philippine Sports Commission at ng Department of Education, ganoon din siyempre ng ating Presidential Broadcast Service para sa Palarong Pambansa 2026 Jetside Sports Radio, 918.
2: Palarong Pambansa 2026.
1: Okay, maraming salamat, Jessel Laid. Yan, sa mga ganyan kasi na marami talaga nangangailangan ng connection, kaya minsan mahihirapan. Much that we want to do Zoom para po talaga makita natin yung Sitner, ika nga yung situation there, na parang nakarating na tayo doon, eh yun din po kasi ang aming desire, no? Na yun, kailan talaga hindi kaya ng signal, pero hopefully makagawa ng paraan si Jessel, no? Sa mga susunod na araw, dahil we are always proud, no? Na maging bahagi ng coverage po ng Palarong Pambansa. And, bago tayo ulit mag-break, no? Ulitin lang natin, ang Cagayan Valley po ay nag-dominate ng soft tennis demo competitions. Meron silang 3 gold medals. Si Ivan Bert Pastor was the centerpiece as he won in singles play as well as in doubles with Giancarlo Pastor and mixed doubles with Michelle Ann Asas. Ang Sok Sargent naman po, ang kanilang entry si Jermil Mansaades. She was able to escape with the other gold in women's singles while si Cassidy Jade Mongaya at si Regina Faye Tambole won the girls doubles. Ayon po kay Tournament Director Billy Edra, ay talagang extremely satisfied siya with the conduct of the games and hopes that the next edition will welcome soft tennis as a regular sport. Yan, ay pag nalaman nilang maraming interested, maraming makakasali sa bawat region, I'm sure it will be a medal or regular sport in the next edition. Babalik po kami.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Okay, tayo po yung nagbabalik. 10 minutes to go before the hour of 5. Napakaraming mga magaganap ano po sa paligid natin. Ongoing na rin ang French Open. Tapos, of course, malapit na rin ang finals sa PBA local scene. And ang isa sa pinakamalaking sporting event sa buong mundo, ang FIFA Men's World Cup is happening itong June. No? Ang pagkakaalam ko, June 11. Ang pagkakabukas nito, and ito po ay asahan nating malaki, gagawin to sa US, Canada, and Mexico. Kaya lang, talagang puyatan blues to, no, para manood tayo, pero alam nyo, this is the ultimate stage, no, kung football ang pag-uusapan. And pag nanood ganito, no, ay talagang ma-appreciate mo ng husto ang football. Every 4 years po ito. Kaya parang Olympics din. Ito yung Olympic game ng football. So, ito ay sa US, pero balita ko, napakamahal daw ng ticket. At marami ding mga concerns, di ba, sa US, lalo na yung mga players from Iran. Pero nananatiling firm ang FIFA na Iran will play, will see action. At sila po ay... Tapos meron ding concern yung sa Ebola virus, no? Mukhang yung mga galing sa bansa, pero ang mahalaga yung mga players na pupunta, no, ay hindi naman po sila galing do sa area na kung saan may ganung karamdaman, kaya talagang very closely monitoring ang FIFA, dahil alam niyo naman pag sinabi mong FIFA, napakahigpit niyan, ano? Kaya po ito ay andito na yung pinakamalalaking pangalan sa football, yun nga lang pong pag-form ng team ay talagang big issue sa kanila yan, dahil ito po ang prize money dito sa FIFA. Ang mananalong kampiyon na team ay bibigyan ng $30 million. Yan, yung team champion. And then pag from round of 32, pumasok ka sa round of 16, merong premyong salapi ang team. Basta bawat angat mo, no, meron yun bukod pa dun sa 30 million. Parang ayaman ng FIFA, no? eh paano naman, ang mahal naman ang mga ticket nila. Anyway, yun po, abangan natin yan. Tapos kasabay din yata ng finals ng PBA, no? Kaya, well, French Open, nandyan din yan. Siyempre, inaabangan yan, ano yan, a Grand Slam event yan. Kaya po sa sporting community, talagang exciting, no? Kaya nga, inahanap natin kung saan pwedeng mapanood yung football. Every 4 years lang yan. Dapat ay makita talaga at mapanood natin yan. Alright? So, maraming salamat po sa ngalan ni Jessel Laid, no? Ay, siyempre, abangan po ninyo umpisa pala ngayon. Kaya mula ngayon hanggang May 31 ay talagang kumpletong action po ng 2026 Palarong Pambansa ang ihatid namin sa inyo mula dyan sa Agusan del Sur. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa Master Control si Edmond, of course andyan si Daniel, andyan si Timmy at andyan si Miss Mika. Maraming salamat po. Malolos Transmitter, thank you so much. Magandang hapon po sa inyo lahat.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
17: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Headlines ngayon.
22: Philippine Standard Time, it is now exactly 5 o'clock in the afternoon. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. says the government will no longer pursue peace negotiations with the New People's Army. Teodoro Jr. reaffirmed the government's intensified campaign against armed insurgents following recent clashes in Negros Occidental. He accused the communist movement of using the bloody encounter as a propaganda tool to raise funds and defend the military operations that killed 19 alleged NPA rebels. Teodoro personally visited the province on Saturday amid continuing military operations against communist rebels. A total of 1,559 teachers and school heads in the Caraga region were promoted under the government's expanded career progression system. Among those in the mass oath-taking ceremony at the Agusan Valley Convention Center in Agusan del Sur were 23 educators who had rendered up to 39 years of service. Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. said the ECP system was introduced to address limited career advancement opportunities for teachers. Established through Executive Order No. 174, Series of 2022, the ECP system provides a career progression framework that allows public school teachers to advance in rank and salary. Meanwhile, in news overseas, the death toll from a gas explosion at a coal mine in northern China's Shanxi province has increased to 82. The gas explosion occurred late on Friday at the Liu Shenyu coal mine in Qinyuan County, with 247 workers on duty underground, while 9 are still missing. Chinese President Xi Jinping called for authorities to treat the injured and conduct search and rescue operations. China has significantly reduced coal mine fatalities, often caused by gas explosions or flooding, since the early 2000s through more stringent regulations and safer practices. That is our top of the hour news. We now have 2 minutes after 5 p.m.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hangang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good afternoon, Philippines! 5:16 ang ating oras ngayong Monday, May 25, 2026. Huling Lunes, itong buwan ng Mayo. Kaya gawin nating special ang araw na to, tropa. Welcome po dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po, kasama mo ngayong hapon na to. Tayo ay live na papakinggan sa 918 AM sa inyo pong mga radyo. At napapanood tayo sa live stream natin sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918 kHz. Saka live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM at sa Capital 104.3. Mga kaibigan, ngayong darating na Biyernes, May 29, magkakaalaman na sino ang tatanghalin, sino ang papangalan ng sino ang magiging bantamweight champion ng Zeus Fight League. Isa sa mga pinakakilalang MMA event dito po sa ating bansa. So markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo. May 29, ngayong Biyernes po yan, Zeus Reign of Kings sa SM South Mall Events Hall, mga ang venue niyan. So yung mga taga dito sa bandang norte, kung gusto niyo panoorin niyan, dadayo tayo sa katimugang bahagi, no, ng Metro Manila. Now in the main event, paglalabanan po ni na Kerwin Tan at ni Jason Meralpes yung bakanteng bantamweight title. Now si Kerwin Tan is 3-0 undefeated. Meanwhile, Jason Meralpes ang kanyang kartada, 5 wins laban sa 3 talo. Now apparently na pagkaalaman ko, meron palang namamagitang tensyon dito sa dalawang ito. In my experience, parang bago ito, no, especially on the dito sa local scene natin. Bihirang maka, alam mo yun, yung dalawang magkalaban. Bihira yung ano, yung may hindi naman ano ba, alitan, may hidwaan. Usually in my experience, parehong nagsasabi, ay si ganito magaling, susubukan ko yung makakaya ko laban sa kanya, pero mukhang dito sa laban na to, that's out of the window. Ano? Base sa mga nabasa ko, napanood ko, na-mention po yung salitang supot. Diba? Capital S-U-P-O-T. Eh, dun pa lang ako, na-intriga na ako sa magiging matchup nila ngayong darating na Biyernes. Paano kaya nagsimula tong tension na to? Is this even real? O baka naman para lang ibenta yung kanilang laban? Diba? May mga ganyan namang pagkakataon. How will this play out sa kanilang naka-schedule na bakbakan this Friday sa Zeus Reign of Kings? Yan ang susubukan nating alamin ngayong hapon dito sa bagong segment ng Fight News Weekly. Akala mo yun. For the first time dito sa programa, yung dalawang magkalaban, hindi ko naman ho pag-aawayin. Wala naman akong planong ganun, ano? Hindi ko naman sila pag-aawayin. Pero syempre, kailangan nating malaman yung mga kasagutan, eh. So I'm taking the responsibility, patay tayo dyan, of finding the truth. So first time dito sa programa natin gagawin yung magkalaban, pagtatapatin natin, sabay natin silang i-interviewin dito sa ating programa. Hinihintay lang natin kung ready na sila, kaso wala pa raw. Oh, sihintayin natin sina Kerwin Tan at si Jason Meralpes. Of course, Kerwin Tan represents Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym. Meanwhile, si Jason Meralpes, ang pambato ng Warriors MMA Academy. Si Jason Meralpes, ang nickname nito, Dumagmang Warrior. Ano? Galing dun sa kanyang lugar na pinagmulan. Meanwhile, etong si Kerwin Tan, ang kanyang moniker, Chivalry. Pero nagulat ako eh. Kasi chivalry pero tinawag niyang supot yung kalaban niya, patay tayo dyan. So we'll have both of them dito sa ating programa in just a while. At habang inaayos natin yan, mag-commercial break muna tayo. Fight News Weekly will continue dito po sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Binabati ko ng happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin, maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At, yun, happy anniversary.
5: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Oras natin, Pilipinas, it's now 5:24.
6: Round by round. Round by round.
0: Round by round, let's get it on. Sabi nga ni Big John McCarthy. Ay, yun ba yung sinabi niya? Hindi pala yan. Fight News Weekly tayo dito po sa Sports Radio 918. Ready na. Ready na ating mga bisita ngayong hapon. Huwag na nating i-delay to. Welcome natin silang dalawa. Let's do this one by one. From Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym, kasama natin this afternoon. Teka lang, bumaligtad. Sinong bumaligtad? Mix, pag ikaw talaga nandito sa programa ko, nararamdaman ko. Teka lang, meron lang tayong technical problem. Para pag inintro natin sila, ready na lahat. Okay, eto na. Game na lahat. Again, from Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym, welcome dito sa programa natin, Kerwin Tan. Kerwin, magandang hapon.
7: Good afternoon din, Paul.
0: Yes, and of course, representing Warriors MMA Academy, we have Jason Miralpes. Jason, good afternoon.
8: Hello po. Good afternoon po, Sir Jan.
0: Ayan, gentlemen, this is John Mogol of Sports Radio 918. We go round by round dito sa usapan natin ngayong hapon na to. This Friday, again, sila po magbabakbakan for the vacant bantamweight title ng Zeus Fight League sa Zeus Reign of Kings. Now, from what I gather, ano, Jason and Kerwin, mukhang si Jason ang aggrieved party rito dahil dun sa mga binitawang salita ni Kerwin, ano? And I quote, ano, ngayon pa lang ako makakaharap ng supot na tulad niya, mga supot din naman nakalaban niya. Jason, nakita ko natatawa ka. Ano yung eksaktong naramdaman mo nung narinig mo, nabasa mo tong mga salitang to?
8: Ano, masaya tapos excited.
0: Masaya ka pa tapos excited? Bakit ganyan naramdaman mo?
8: Ano rin po siya, medyo butog naman po talaga. Kaya dapat lang ibalik yung mga ano. Kumbaga po may mga disrespect siyang ginawa mm-hmm. sa hindi lang sa akin, sa team ko. Yan po.
0: So hindi lang ikaw ang nakaramdam niya kundi yung buong team na Warriors MMA Academy. Kerwin, bakit mo naman nasabi yan? Chivalry pa man din ang iyong moniker.
7: Sorry, just to make things clear lang.
0: Okay.
7: Sinabi mo kanina, sir, actually siya yung nagsabi.
0: Siya yung nagsabi nun. Ayun, okay.
7: Yes.
0: So, ikaw pala dapat ang tanungin ko, kanong eksakto

0: yung sagot ko for that specific one.
1: Okay, so Jason, linawin din natin to. Sa ano yung disrespect? San nanggaling yung disrespect na sinasabi mong disrespect ni Kerwin sa iyo at sa inyong team?
2: Nung laban niya po kasi sa teammates ko na si Jake Benombrun.
1: Okay.
2: Tapos di po yun natuloy kasi hindi niya nakuha yung tamang timbang niya.
1: I see.
2: Means, ano po niya, responsibility niya po yun. Kahit anong mangyari, dapat po talaga makuha niya yung kilo niya. Kasi title belt po yun.
1: Okay.
2: Tapos nun, di niya na po nakuha sa tamang oras. Tapos, ano, nandun po kami mismo sa gab na yun.
1: Mm-hmm.
2: Nakita po namin, ako po ang nakasaksi na hindi niya talaga nakuha yung tamang timbang. Tapos, yun, di man po siya nagap. Kasi, dalawang oras na po yung binigay sa kanyang oras para makuha yung tamang timbang.
1: Okay.
2: Then, pagkatapos nun, tapos na po yung ano, yung palugid niya para makuha yung tamang timbang.
1: Mm-hmm.
2: Then po nun, hindi niya nakuha yung tamang timbang. Tapos, umupo po siya. Tapos, naririnig ko po sa kanya, di niya na talaga kaya. Uh-huh. Yun, parang ganun po. Siyempre, although mahirap naman po talaga magbuhat ng timbang kasi naranasan ko po yan as a MMA fighter. Tapos yun, pero dapat talaga, responsibilidad mo yun.
1: Okay.
2: Dapat, advance ka na mag-isip kasi may alam mong may laban ka eh. Siyempre, sayang lahat ng hirap mo kung hindi mo makukuha yung tamang timbang. Tapos nun po, pagkatapos nun, umalis na po kami dun sa gab.
1: Kasi
2: kailangan din namin mag-recover. May mga sikasuin pa rin po kami. Taga-Bicol pa po kami galing. Kaya kailangan namin magpahinga. Kumbaga po, malayo pa yung pinanggalingan namin.
1: Mm-hmm. So yun yung disrespect na sa tingin nyo?
2: Hindi pa po.
1: Ah,
2: meron
1: pa
2: po.
1: Okay.
2: Pagkatapos nun, parang nag-iingay po siya sa GC. Bakit daw po tinigil yung laban. Tapos parang siya, parang gusto niya pa mismo kami mag-adjust para sa kanya. Parang ganun po yung nangyari.
1: Okay.
2: Although mag-ano.
1: Mm-hmm.
2: Ganyan.
1: Alright.
2: Tapos, kung ano-ano na po sinabi niya, parang nag-ahamon na po siya. Yung coach, yung founder po namin, hinamon niya na parang ganun. Suntukan lang. Parang ganun. I mean, bastos po talaga.
1: Okay. Pero ang sa pagkakaalam ko, I think Kerwin addressed this during the press conference a few days ago na Kerwin owned up, inamin niya na talagang he missed weight and pagkakamali niyo yun. Di ba, Kerwin?
2: Apo.
0: Yes. And also to add up lang, actually, Jason is right. We were given for like 2 hours to cut weight if di nakuha. So of course my mistake din naman ako doon. That's why I was trying to, you know, do my best that time to cut weight. So we were given like 2 hours, and then within 2 hours actually I was supposed to magpakalbo na just to save kasi we were the main event that time. So of course ayoko naman masira yung fight card dahil lang doon. So kasi point 2. So, imagine, magpapahinga ka na lang, makukuha na yun. And also, sabi ko nga nung press conferences, I also offered, since my mistake, I also offered my TF a lot of things na makukonsider nila. Yun nga lang, hindi nagkasundo yung dalawang kampo.
1: Mm-hmm.
0: So, I'm just trying, you know, do my best to save the fight card. So, that's it. So, yeah, medyo nagkainitan sa GC. Ayun, I have the screenshot actually. So, para walang, ayoko din kasi magsalita ng may bawas, may added, may ano. Alam mo yan?
1: Mm-hmm.
0: So, I have the screenshot. So, in case, you know, fight fans will need it, I have the screenshot. So, kasi ayoko lang magbitaw ng sinabi ko to, tapos hindi pala ganun yung nangyari.
1: Okay.
0: So, pero totoo yun. Hinamon ko talaga yung coach nila, yung founder nila. Kasi nga, hindi talaga.
1: Mm-mm.
0: So, ayun lang. Pero ayun, and then after like few months, Zeus contacted me. They offered me a fight. Ayun nga, for bantamweight. So, syempre sa akin, pabor siya. Akit ako ng timbang, which is normal weight ko siya.
1: Mm-mm.
0: Tapos, ayun, in-offer si Jason. So, hindi ako nagdalawang isip. Sabi, in-accept ko. Kasi nga, para matapos itong itong nangyari previously.
1: Mm-hmm.
0: So, this is, for me, this is not about the belt anymore. This is to make another statement.
1: Okay.

0: Because I also have, you know, some doubters, even ibang kakilala ko sa MMA. So, ayun lang. Tapos nagiging balimbing after ko manalo.
1: Nako, okay.
0: So, hindi naman ito para sa kanila, para din sa akin. Tsaka iprove ko yung sarili ko, sino talaga ako sa mundo ng MMA.
1: Okay.
0: So, ayun lang.
1: So, ayan, as it turns out, malalim, malalim ang pinagmulan, and medyo matagal na rin since, I think that was last year, di ba? Supposedly yung laban ni Gerwin.
0: January.
1: Earlier this
0: Just
1: year,
0: this year.
1: okay. But did January up until now, wala bang pagkakataon na kayo, yung teams nyo, ay, you know, to talk it out and maybe bury the hatchet? Kumbaga, kalimutan na lang, this is a different chapter, wala bang ganun?
0: I mean, sabi ko nga, I have a mistake, right? So I posted on my page na, you know, asking for apologies. Na kahit hindi siya directly, but I did. But sila tuloy-tuloy pa rin yung pag-post ng ganito, ganyan.
1: Okay.
0: And I've actually heard a lot
2: What?
0: of, you know, news coming from his founder. So, ayun, marami din talagang medyo tagilid yung founder nila. So, hindi ko na lang din sasabihin, pero in case na magkainitan or something na ano, is, ayun, alam naman ng MMA community. So, ayoko lang syempre mag-drop name.
1: Okay, sige. Sige. Let's put the lid on that muna, ano? As we move to our next round of questions, tutok muna tayo sa inyong mga ginawang paghahanda rito kasi talagang sabi nga ni Kerwin this is just more than the belt. Sabi naman ni Jason, marami siyang gustong patunayan dito. Kerwin, during the press con, you mentioned, nabanggit mo to, you trained with Lions Nation MMA, tahanan ng mga dating world champions. Kumusta yung experience? I know you're a very confident fighter, but training with them, nakadagdag pa ba yan sa confidence mo?
0: Sobra kasi actually Jason know it, his team know it, just knew it because they also trained there before. So maganda kasi ang ganda ng routine ng ano nila, ng training nila. So ma-adapt mo talaga. So ayun, yung mga ma-adapt mo techniques and also the routine. So and also their mental toughness. So sobrang ganda talaga sa experience. Best training camp I ever had.
1: Right. And of course si Jason, obviously sabi mo nga may gusto kang patunayan kay Kerwin sa laban na to. Meron ka bang bago o special na ginawa sa training camp po para ma-achieve mo yung gusto mong mangyari dito?
2: Wala naman po akong ginawa bago.
1: Okay.
2: Yun pa rin, training hard pa rin araw-araw para sa paghahanda.
1: Okay.
2: Ano ko lang kasi sir, ito yung comeback fight ko kaya kumbaga mas excited ulit kasi matagal-tagal nang hindi nakapaglaban ulit.
1: Now, both of you are kasi yung last fight niyo parehong flyweight eh, 'di ba? Now you're moving up in weight. Sa ngayon, kumusta yung pag-abot niyo ng timbang, Jason?
2: Sa akin po, okay naman kasi mas konti yung babawasin kumpara doon sa mga una kong laban kasi
1: Okay.
2: 125 yun eh. Ngayon mas pabor siya.
1: Kerwin, is that the same case
0: Same
1: sa'yo?
0: thing. So, kasi ayun nga, galing kami parehas sa 125. So, like 20, 25 pounds, even like 30 pounds actually binabawas ko nung naglalaro pa ako 125. So, for ngayon, 10 to 15 pounds na lang. So, ayun, hindi ko na siya poproblemahin.
1: Now, speaking of problema, Kerwin, yung last fight mo was May 2024 pa. To the date, this Friday, that's actually mahigit 2 taon, ano, since your last fight.
0: 2 years.
1: Two years, ano. Is that a concern on your part na ganong katagal yung inactivity mo inside the cage?
0: Actually hindi kasi active pa rin naman ako sa training sa mga teammates ko pag may laban sila. Yun nga lang talaga kasi I have a full-time job and way back nung lumaban ako noon is nag-aaral pa ako. So recently kakagraduate ko lang from college from my degree.
1: Welcome.
0: So medyo ano nga lang siya, medyo mahirap kasi nga sabay-sabay, full-time job, professional MMA fighter, and then school.
1: Mm-hmm.
0: Pero ayun nga, pag nga talaga kasi gusto mo siya, there shouldn't be any excuses.
1: Siyempre, congratulations sa iyong bachelor's degree, Kerwin. Jason,
0: you,
1: tingin mo advantage on your part na comparatively mas active ka kay Kerwin?
2: Siguro po. Kasi nag-try po ako ng combat jiu-jitsu ay.
1: Okay.
2: Saka po judo.
1: Mm-mm. So that's added ika nga added added tools sa yung fighting style na you okay. plan to use on Kerwin. Sa walong laban mo so far, Jason, saan mo naramdaman doon na feel mo na you're at your best? Of course, you have a 5-3 record. Aling laban doon yung pinaka naramdaman mo na nasa top condition ka?
2: Siguro po yung first time kong lumaban sa ONE Championship.
1: Okay. Yung ba yung natalo ka? Is that the first time?
2: Opo, talo po.
1: Mm-hmm. Bakit sa kabila nun natalo ka but still feeling mo nasa top condition ka?
2: Kasi po ano, parang hindi po naubusan ng hangin. Sobrang ano po talaga. Intense ng laban.
1: Mm-hmm.
2: Tapos parang, pagkatapos po ng laban, parang wala po, parang nagtambay lang ako dun na ano. Parang walang nangyari na okay. ganung eksena.
1: Mm-hmm.
2: And, kaya yung the best na fight ko talaga.
1: Now, Kerwin, do you think yung experience ni Jason on the international stage advantage niya over you or you don't think of it as an advantage at all?
0: I mean, experience-wise, advantage niya yun. Mm-hmm. Pero hindi yun magiging advantage pag nagtapat na kami sa cage. So, kasi it's really different. MMA only MMA fighters can relate na pag kasi may ang dami magagaling internationally and then sometimes when they step in inside the cage mm-hmm. nag-iiba. So based dun sa mga nakalaban ko or sa mga naging laban ko may mga ganong pangyayari or kahit di ko laban actually.
1: Right.
0: Minsan nagagaling sa training and then or bugbog sa training pero ang galing sa laban so we'll never know.
1: Mm-hmm.
0: Ayun nga kaya we train harder. So, para mabigay namin yung best namin sa mismong laban.
1: Right.
0: Doon talaga magkakaalaman.
1: Ayun. Tama
0: so, that's why when they ask me, mm-hmm. Paano mo, anong prediction mo sa fight? I always don't predict my fight. That's ang lagi ko sinasabi.
1: Okay.
0: So, ayun.
1: Mm-hmm. And that's what makes MMA so exciting, yung unpredictability. Sabi
0: right.
1: nga ni Kerwin, you'll never know. That's why you just have two fighters, prepare for it, and do their best inside the cage. But Kerwin, marami na ring mga fighters na nagaling sa Zeus ano na lumaban internationally aside from Jason, si Marwin Quirante, si Hiro Manguray, McCleary Ornido. Do you feel you deserve the kind of those opportunities na nakuha nila?
0: Yes, kasi lahat naman ng fighters galing sa SUS, magagaling din naman yun. So, they deserve it. I mean, all of them, actually. So, yun nga lang, kasi ibang level. Kasi doon ka kukuha ng experience. Eh. So, ganun naman din dito sa Philippines. Eh.
1: Okay.
0: Maglalaban-laban kami, and then, para malalaman sino yung, like, deserving para ilaban and to represent the country. So, ganun naman eh.
1: Jason, tingin mo kayang maging successful ni Kerwin sa international?
2: Pag natalo niya po ako.
1: Pag natalo ka niya, so kailangan dumaan Apo. Muna sa'yo.
2: Dahil muna dumaan sa akin.
1: Mm-hmm. Okay. Ano bang kailangan ng isang fighter na para makatungtong dun sa ganung stage sa kanyang fighting career, Jason?
2: Hmm? Sa akin po, kay Kerwin Tan, pwede na po siyang lumaro sa international kasi maganda na yung record niya.
1: Okay.
2: Record naman po
0: actually,
2: yung
0: tinitin. Actually, I was offered na before, pero kasi nga, ayun nga,
1: nag-aaral
0: dahil
1: ka.
0: I have a full-time job. And so, I have priorities din, so, ayun. Tapos, na-operan din ako, like, twice last year, tapos this year. Pero hindi nga ako din makakommit kasi may mga short notice. So syempre ako, as a someone na may full-time job, of course, hindi naman sa namimili ka ng laban internationally. Pero syempre, i-re-represent mo yung country mo. You have to make sure you gotta be ready. You have to make sure na napag-aralan mo yung kalaban mo. Like doon sa short notice fight kasi, for me lang. Kasi iba-iba naman yung mga fighters eh. So ayun lang. Kasi ako, bago ako lumaban talagang kailangan may allotted. Kasi lumaban na ako short notice before when I fought in URCC. So mga 2 weeks notice, 1 week, ganyan mga ganyan. So medyo ano siya, tricky siya. Kasi kailangan mo aralin yung game plan mo, yung galaw ng kalaban mo. So ayun yung reason bakit na-delay yung to fight international. Actually before, nung sa Seoul, Korea, that was like, ano, before pandemic yata. Since parang pumutok yung pandemic, so na-cancel yung flight namin papuntang Korea.
1: So you're looking at this fight with the victory, Kerwin, as a parang gateway to bigger opportunities.
0: Yeah. Right.
1: Now, Jason, ito last round na ng tanungan natin. Jason, kung manalo ka this Friday, ano sa tingin mo yung anak, kung manalo ka this Friday, ano sa tingin mo yung mapapatunayan nito tungkol sa'yo?
2: Para sa akin po, parang ito na yung pagbabalik ng Jason Meralpes.
1: Okay.
2: Kasi dalawang last fight ko po, puro loss eh. I mean, 2 losses bago po makalaban uli ngayon. Kaya, ano talaga, excited uli.
1: Actually, both of our main event fighters, mga kababayan, pareho sila ng ano eh, pareho sila ng sitwasyon. Comeback fight, bagong weight class, at saka title fight. Kerwin, how are you handling all that?
0: For the new weight class, so sabi ko nga eh, hindi siya naging problema. Unlike kasi pag 125, talagang kailangan mo bantayin yung weight mo maya. So, dito is nakakain ako, hindi ako nagugutom.
1: Okay.
0: So, ayun lang. You just have to make sure as well na yung food mo is malinis na. Kasi nga, lalo na 5 days out or 4 days out actually before the weighing. So, ayun lang. And I'm very excited actually sa lahat ng laban ko. Dito ako sa pinaka-excited kasi it is my first event, first main event, and then first title fight. And yeah, I'm very excited. Especially fighting their best fighter. So it's gonna be exciting.
1: Si Kerwin po isang graphic artist, di ba? Siyempre, parte ng trabaho mo, imagination, visualization. Yeah, I know you already said you don't predict kung ano man yung mangyayari, yung magiging laban mo, paano itatakbo. But what do you visualize sa iyong magiging title fight this Friday?
0: Visualize? Ako kasi, ang na-visual ko, kasi the fight camp is over. So it's already done. So this is just, you know, I'm just gonna show up on Friday, you know, to claim the belt. All
1: right.
0: So that's it. That's what I visualize. Kasi I know my what I am capable of and also yung training na pinagdaanan ko. And hindi sa as a MMA fighter kasi hindi lang basta-basta katawan physically, also mentally, you have to be tough as well. And you have to be smart.
1: Right. Now this question for the both of you, Kerwin and Jason, sa tingin nyo, pagkatapos ng laban na to this Friday, matutuldo ka na rin ba? Matatapos na yung tension sa pagitan ninyong dalawa? Kerwin, ikaw muna.
0: Ako, lagi naman, ako, ganit. Kasama naman kasi sa laban to eh, how you do it, how you market yourself. But it depends. Kasi ako, after the fight, I always, you know, I always approach my opponent. Also, nagiging tropa ko pa nga after. Actually, lahat ng opponent ko nagiging tropa ko. So, actually, yung previous opponent ko was their former team captain. So, naging tropa ko na din. Kasi yung baga, dito lang naman tayo maglalaban-laban. Makikita right natin yung sinong, you know, may the fighter, ano, diba? Or best fighter win. So, ganun lang naman dito eh. Pero it depends. Ako kasi depende sa tao kung ayaw niyo tuldukan. Eh, huwag natin tuldukan. Gusto niyo tuldukan. I am here too. And that's why I posted on my page previously. Noong laban namin ni Bron. So,
1: okay.
0: ayun lang naman.
1: So may chance maging magtropa, Jason?
2: Sa akin naman po, okay naman kasi lahat naman din nakalabang naging tropa eh.
1: Okay.
2: Kaso lang po, yung side, I mean sa amin okay, pero yung side, kampo to kampo po kasi na yung nangyari, kaya active lang.
1: Okay. But anyway, you will have a chance na patunayan ano kung sino mas magaling this sa inyo dalawa this coming Friday sa Zeus.
0: After matapos ang laban, malalaman naman natin.
1: All right. Yes. After matapos ang laban, sir. Zeus. Yes, Jason, may sabi ka ba?
2: Wala na po.
1: Okay. Zeus Reign of Kings this Friday mga kaibigan sa SM South Mall Events Hall. I'll give you the chance both of you to invite yung inyong mga taga-suporta, panoorin kayo. Jason.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Dapat po ready kayong manood sa May 29 kasi makakanood kayo ng magandang laban. Siguraduhin niyo po nakabili kayo ng ticket sa South SM Mall sa Zeus Combat League. Let's go.
1: All right. Kerwin?
0: Good afternoon MMA fight fans. So, ito yung masasabi kong pinakamagandang fight card of the year. Kasi stock fight card eh. Andito lahat ng magagaling na fighters. And also, it's gonna be, I think, around 4 p.m. or 5. So just come early in SM South Mall. If you wanna watch the whole bouts, so from amateur to pro main card. So, ayan, if for those who want like tickets, just message Zeus. They have Facebook and also Instagram. Ayan, this is the fight card you don't wanna miss. So I think this is the fight card of the year.
1: Fight card of the year, according po kay Kerwin Tan. Kerwin and Jason, gentlemen, maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras dito sa programa ngayong araw. And I wish you all the best ngayong darating na Friday, mga kababayan. Kerwin Tan and Jason Miralpes. Ang atin pong main event fighters for Zeus Reign of Kings ngayong darating na Biyernes sa SM South Mall Events Hall. Buti na lang di ako nag-referee sa kanilang dalawa ngayon. And of course, maraming salamat kay sa ating mabuting kaibigan, Mr. Nisi Casiano, for facilitating, for helping us to reach out dito sa dalawang fighters na to. And good luck sa lahat ng lalaban ngayong Friday. Dalawang title fights actually yan, paglalabanan din yung flyweight title ng Zeus Fight League. 5:50 ang ating oras. Short break lang tayo and magpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Naggalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
1: Maging panatag Pilipinas. 8 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi this Monday. Fight News Weekly pa rin po dito sa Sports Radio 918. Nitong nagdaang linggo, akala ko hindi magiging exciting ato. Akala ko magiging one-sided. But yung laban ni Alexander Usyk tsaka ni Rico Verhoeven. In the end, Usyk won by TKO in round 11. Siya pa rin ang WBC Heavyweight World Champion. Now, si Oleksandr Usyk coming into the fight, siya po yung overwhelming favorite. Of course, siya yung world champion, dating undisputed, undefeated. Samantala, yung Rico Verhoeven, 1-0 ang pro boxing record. Ano, nagtaka nga ako, paano nakakuha ng world title fight ito? But he was, or he is, a kickboxing world champion. And Usyk is the overwhelming favorite, pero may pagkakataon dun sa laban na muntik na niyang ma-overwhelm etong si Oleksandr Usyk. Ang nangyari kasi rito, etong si Verhoeven, I think marami ang hindi nag-expect na makikipagsabayan siya at kinaya niya makipagsabayan dito kay Oleksandr Usyk. Siguro may gulat factor din on the side of Oleksandr Usyk na ay ganito pala ito lumaban. Yung mga suntok nanggagaling sa mga ibang-ibang angulo at saka he just keeps on coming forward. And kahit na may mga pagkakataon na eto pong si Usyk was really landing good shots, kaso hindi tumitiklop etong si Verhoeven at like I said, nakikipagsabayan siya. He was landing his own big shots dun sa laban. And in fact, after round 10, yung scorecards nung dalawang judge, tabla. Dun sa isang scorecard, lamang pa etong si Rico Verhoeven. But everything changed in round 11. Hindi naman out of nowhere yun kasi during the sequence, Usyk was finding great success. Actually, nag-start yun nung round 10. Nakuha niya yung control ng laban. Now, in round 11, mga siguro final minute na yon, isang malupit na right uppercut ang pinakawalan ni Usyk sa pull. Ito pong si Rico Verhoeven. And sumubsob into the ropes, against the ropes. Itong si Verhoeven, muntik. Akala ko hindi naman siya mukhang lulusod dun sa ropes. But pasubsob siyang bumagsak dun sa ropes. And habang siya'y tumatayo, nalaglag pa yung mouthpiece niya. So he was able to beat the count. Nakatayo itong si Verhoeven. Yun nga lang, binigyan ng syempre oras para maisuot yung mouthpiece niya. Tingin ko sinamantala nung corner niya yung binigay na oras nung referee. Kasi nung isusuot na yung mouthpiece niya, abay parang nalaglag pa sa pagkakahawak nung corner man nitong si Rico Verhoeven na parang, oops, sorry. Ginatasan talaga nung corner ni Verhoeven yung oras na yun para makarecover yung fighter nila kasi talagang alangan yung lagay niya ron. And after getting knocked down, on the other end, dun sa neutral corner, visibly frustrated, etong si Usyk kasi gusto niya nang tapusin . Gusto niya ulit sugurin si Verhoeven, pero hindi niya magawa kasi nga, yung referee, hinihintay na maisuot pa yung mouthpiece. And then when the fight resumed, ayun na, kinuyog na ni Usyk. Eto pong si Verhoeven, he landed solid combinations. Trying to finish the show para makuha yung TKO. But with a second remaining na lang na natitira sa round 11, hindi pa naman mukhang babagsak si Rico Verhoeven, but I don't know kung anong nakita ng referee, he stepped in at inawat na niya yung laban. Natapos na. With just 1 second remaining dun sa round 11. Hindi nagustuhan po ngayon ng side ni Rico Verhoeven tsaka nung kanyang corner. Syempre, feeling nila their fighter was still in the fight kahit na nagpapaulan ng suntok si Oleksandr Usyk. And syempre, nagprotesta po sila. Pero wala nang hindi na pwedeng bawiin . Kaya si Usyk ang dineklarang panalo, siya pa rin yung WBC heavyweight champion. Ang ganda ng numero nito sa CompuBox. 113 total punches ang napatama ni Verhoeven, 112 para kay Oleksandr Usyk. And Verhoeven even landed more power punches kumpara kay Usyk, 93-89. Kaya marami ngayon ang nagsasabi, dapat magkaroon sila ng rematch. Kasi feeling nila, premature, too early yung naging stoppage. At ayun nga, sobrang dikit lang talaga nung naging laban nila. Kaso merong nagrereklamo . Ngayon si Frank Warren, Kung hindi ko nagkakamali, si Frank Warren ang handler ni, ano, ni Tyson Fury. Sabi ni Frank Warren, eh kung gagawin nyo yung rematch ni Usyk tsaka ni Verhoeven, dapat tanggalan na ng WBC title etong si Alexander Usyk, na ngayon ay merong 25-0 record with 16 knockouts. Alam mo, na-realize ko lang, natawa ko dito sa naisip ko, ano, madalas nating naririnig sa combat sports, sa boxing, lalo na, no, especially in boxing, na don't leave the decision on the judges, di ba? Hangkat maaari, i-knockout mo, tapusin mo. Pero paano naman tong nangyayari dito? 11th round TKO, that's a finish. That's a stoppage. Pero in the end, ay nauwi pa rin sa kamay nung referee, sa kamay ng mga judges. So, I don't know. Parang mahirap i-reconciliate yun, yung thoughts na yun. But, should there be a rematch between Rico Verhoeven and Alexander Usyk? Tingin ko kung magkaroon man, baka hindi na ganun mas maging, hindi na ganun ka-successful itong si Verhoeven sa kanyang rematch against Usyk. Kasi alam na ni Usyk eh, paano yung gagawin niya na nakita na niya. And besides, parang kalokohan naman ako mag-rematch. Parang 1-1 yung record nung isa eh, yung isa 25-0. Parang ang hirap lang, ano, kumbinsihin, ayan, yung mga tao na panoorin ulit yung kanilang magiging laban. But anyway, alam mo naman sa boxing, magugulat ka na lang kung sino-sino yung mga magkakalaban, di ba? A few seconds bago po mag-alas 6 ng gabi this Monday, and that's it para sa Fight News Weekly. Once again, salamat kay Kerwin Tan, kay Jason Maralpes, salamat kay Nisi Casiano, and of course, happy birthday kay Sir Jay Mercado, ang ating suke ng basta usapang basketball sa postgame. Sir Jay, happy birthday. Mabuhay ka ng matagal. And happy birthday every Monday kay Maynard. Maynard Long Sleeves. Nagulat ako, nag-long sleeves yung tropa ko rito eh. Hindi ngayon bihira mangyari yan eh. Bukas po, pasado alas 5, post-game tayo. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Up next ay si Ria Revelo sa Sports 918. Bukas po ulit, ako si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitude.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Headlines ngayon!
1: Philippine Standard Time, it is now 6:02 in the evening. Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda confirmed that all 38 OFWs aboard the hantavirus-stricken MV Hondius remain negative and asymptomatic for the virus. At a press briefing upon his arrival at NAIA, Cacda said 21 of the OFWs are currently undergoing quarantine in a hotel in Amsterdam. The remaining 17 OFWs, on the other hand, are quarantined at a port facility in Rotterdam. Kakdak deferred to the DOH on the decision on whether or not the OFWs will still be required to undergo quarantine again upon their return to the Philippines. The Philippine National Police, or PNP, is helping in the investigation of the collapsed building in Angeles City, Pampanga. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. said in a statement, the PNP is supporting the ongoing investigation to determine the cause of the incident and possible violations of safety and building regulations. Rescue operations remain ongoing amid hazardous conditions caused by unstable debris and live power lines, according to Nartates. The Police Regional Office 3 immediately deployed 175 police personnel to work with the Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, and the Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office in search and retrieval operations, traffic management, and area security. In news overseas, Taiwan and China were engaged in a tense standoff after their Coast Guard forces meet for the second day near the Pratas Islands at the top of the South China Sea. China claims democratically governed Taiwan as its own territory, a position the government rejects. China has pressured Taiwan by increasing its military presence around the island over the past 5 years. Lying roughly between southern Taiwan and Hong Kong, the Taiwan-controlled Pratas are seen by some security experts as vulnerable to Chinese attack due to their distance, more than 400 kilometers from Taiwan mainland. That is our top of the hour news. It is now 6:04 in the evening.
13: This is a public service announcement.
17: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
13: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
20: PSC Hour.
19: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
20: PSC Hour.
19: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
20: PSC Hour.
19: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
20: PSC Hour.
19: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas 2 ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
20: PSC Hour.
19: Sa Sports Radio 918.
21: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
22: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
21: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
22: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
21: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
0: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
21: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
0: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
21: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
21: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
21: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
25: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
24: Kanilang strengths and assets.
25: Pag-uusapan yan.
24: Kasama si Ria Arevalo.
25: Let's go team!
24: Sports 918.
3: Isang magandang Lunes po ng gabi, Pilipinas. Ito ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating paghatid ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Samahan niyo po kami hanggang mamaya sa ating paghatid nga ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. So marami tayong mga balita, and especially this weekend, napakaraming mga nangyari. And marami rin tayong mga aabangan this upcoming week. Kaya't tutukan na natin, no, yung kampanya ng ating mga Pilipinong atleta para po sa kanilang pagsagupa at pagsalang sa aksyon sa iba't ibang mga sports na kanilang kinabibilangan. So today, binabati natin ang lahat dahil another week na naman ito ng grind. So nasa ano na tayo, kalagitnaan na tayo ng actually patapos na, no? Patapos na yung buwan ng Mayo, and kasagsagan na nga po ng mga tournaments, summer tournaments, no, especially for our student athletes, yung ating mga kabataan, at nagsimula na po ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. So mamaya ating alamin yung mga developments at mga naunang resulta sa pagbubukas nga po ng palarong pambansa 2026. Siyempre, tumutok dito sa Sports Radio 918 at sa aming mga social media accounts. So, meron tayong Facebook and meron tayong X account para po pwede niyong matunghayan yung mga balita, development sa palarong pambansa, courtesy of our colleague Jess Laid. So, nasa Agusan del Sur po siya at tututukan ng mga action developments sa palarong pambansa 2026. So, mamaya po abangan nyo yung ilan sa mga developments na, no? Ngayong unang araw ng aksyon dahil nagpapasiklab ang mga pambato ng Eastern Visayas sa unang araw po ng aksyon nitong palarong pambansa. And of course, magandang balita dahil inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon ng incentive para sa mga medalists ng palarong pambansa. So, more details about that mamaya sa pag-usad ng ating programa. Siyempre pa, bukod po sa palarong pambansa, ay tututukan din natin ang kampanyang muli ng ating kababayan na si Alex Ayala sa kanyang pagsalang sa aksyon ng French Open. So, inaasahan nga po ang kanyang pagbabalik dito sa French Open noong nakaraang taon. Nakapag-compete si Alex sa Roland Garros, pero first round lang, hindi na siya, kumbaga, nakalusot. So, hopefully this time around sa kanyang ikalawang pagsalang sa main draw, ito nga po ng French Open, ay kita natin na mas nag-improve si Alex. Naku, ang kanya pa namang friend na si Iva Jovic ang kanyang makakaribal sa unang round po nitong women's singles ng French Open. So, pag-usapan natin mamaya yan, no, dito sa ating programa. And then, aside from that, mga atleta po natin na nag-qualify na para sa Youth Olympic Games. Maya-maya, isahin natin kung sino-sino ba yung mga yan, dahil ito yung mga future superstars natin and sports heroes natin. So, sa kanilang pagsalang sa Youth Olympic Games, malaking hamon ito para sa mga kabataang atleta natin. Meron tayong pambato sa athletics at saka sa cycling. So, mamaya po ating kilalanin kung sino-sino mga yan. And then, of course, nakagawian natin na ibinabahagi dito sa ating programa mga developments po sa paborito nyong liga, ang Philippine Basketball Association. So, kainitan na ng aksyon sa Commissioner's Cup semifinals. Nakaungos, nakaabante na ang TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra sa kanilang mga best of 7 semifinal series. So, itong TNT, unfortunately, all Filipino ang lineup nila last night dahil nagkaroon nga po ng injury ang kanilang import na si Ball Ball. So, sino ba ang maaaring humalili dito nga sa slot ni Ball bilang reinforcement ng TNT mamaya po? Atin ding pag-uusapan yan. Of course, yung naging resulta po ng action last night sa PBA, atin ding babalikan. So, yan yung ating mga ibabahagi sa inyo ngayong gabi dito sa ating programang Sports 918. So, simulan na natin ang ating mga balita at kahapon po, napakagandang opening ceremonies ang sumalubong para sa mga kalahok ng 66 palarong pambansa. So, locally, ang tawag sa kanya ay Palaro 2 Agsur. No, dahil ang competition po ay hosted by Agusan del Sur na lalawigan, no, dyan po sa may parte ng Mindanao. 13,000 delegates ang winelcome ng probinsya para nga po sa competition, sporting event na ito para sa elementary and secondary student athletes ng ating bansa. So, ang organizers ay nagsagawa nga po ng memorable, colorful, and talagang extraordinary opening ceremonies sa pamuna ng DepEd, of course, Secretary, no, Department of Education Secretary Sonny Angara, and then yung mga punong lungsod, ay punong probinsya, no, ng Agusan del Sur. So, nakita rin dun sa opening rites yung mayamang kasaysayan, kultura, at natatanging pagkakakilanlan ng lalawigan, no, dahil ito po ay panibagong hamon para sa kanilang lalawigan, Agusan del Sur. So, napakaganda, may pa-fireworks display pa nga, parang New Year celebration sa naging description ng ating colleague na si Jess Laid na naroon na sa Agusan del Sur. Ah. Parang New Year ang kumbaga ambience, ang experience sa Municipality ng Prosperidad dahil doon po ginanap yung opening rites ng Palarong Pambansa. And pasabog din ang inanunsyo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil napakagandang development nito, especially for our athletes, no, mas gaganahan silang mag-compete. I'm sure very ano na sila, proud, eager and motivated to compete dahil nire-represent nila yung kanilang lugar, yung kanilang schools, yung kanilang region, 'di ba? Every team dito sa Palarong Pambansa ay ang iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa. Magiging inspired pa sila dahil ang Philippine Sports Commission po ay maghahanda ng 10 million pesos para gawing insentibo sa mga medalists po ng Palarong Pambansa. So, more details about that, ating pong mismong mapakinggan nyo yung naging speech ni Pangulong Marcos last night dun sa opening rites na nagsasabi nga po na magandang balitang ito para sa ating mga atleta ng Palarong Pambansa 2026.
5: Ngayong gabi, kaninyong tanan, sa mga batang atletang kalahok ng 2026 Palarong Pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan mang kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Ayan, napanood po natin at napakinggan natin yung naging speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At kaugnay nito yung kanyang anunsyo nga po na magkakaloob ang PSC ng incentive para po sa mga magiging medalist ng palarong pambansa. This is first time in the storied history of palarong pambansa. So, cash incentives and the PSC will earmark 10 million pesos para po sa medal winners, no? Yan yung direktiba ni Pangulong Marcos Jr. So, para 'di ba mas ma-revitalize yung ating national grassroots sports program. So, this is a very welcome development, no? Para nga po sa ating mga atleta. And sa ilalim po ng programang ito, mga gold medalists makakatanggap ng 5,000 pesos. Ang silver medalist naman will receive 3,000 pesos and bronze medalist, meron din silang 2,000 pesos. So ito po ay dinisenyo para ma-sustain yung training and athletic development naman ng ating mga young sports heroes ng bansa. So at least makakatulong ito, no, para sa ating mga atleta dahil aminado naman tayo yung karamihan sa mga kalahok po dito sa palarong pambansa eh ginagamit din yung kanilang kumbaga exposure, yung kanilang mga natatanggap na premyo, incentives para matulungan ang kanilang mga pamilya. So hindi lang to for financial support, but this is also sending a powerful message according to the PSC that our government stands firmly behind our young athletes, no? Syempre, ang pinaka-importante at pinaka-crucial dyan yung pagsisimula ng journey ng ating mga atleta, no? Hindi yung kung kailan sikat na sila, nananalo na sila ng medal, tsaka mo patutulungan. Dapat dun sa start pa lang, sa foundation. Kaya sa pamamagitan nga nitong, at least diba yung insentibo sa palarong pambansa ay matulungan yung ating mga atleta. And this will definitely help them motivate to strive harder and train more diligently. No? According to PSC Chairperson Patrick Gregorio. So, ang PSC will ensure, no, with the help of the Philippine Amusement and Gaming Corporation headed by Chairman Altenco, na ang 10 million peso incentive fund ay makakarating po sa ating palaro medalist and kailangan, di ba, matanggap nila agad yan, no, right after the games. So, yan yung isa sa mga magandang development dito sa Palarong Pambansa 2026. So, ngayon pa lang, congratulations na sa lahat ng mga magiging medalists dahil makakatanggap nga po sila ng incentive, no, kung sila'y makapag-uwi ng medalya. And bukod po ito dun sa ano, ha, syempre, in each location or each province nila, 'di ba, municipality nila or city nila, kapag sila'y umani ng medalya, 'di ba, meron din usually binibigay yung kanilang lugar, no, yung local government unit ng mga incentive din para sa ating mga young athletes. So, dahil sila'y kumbaga pride ng kani-kanilang mga respective provinces, cities or bayan. Okay, so yan muna yung una nating balita dito sa Sports 918. Itutuloy natin mga developments pa sa palarong pambansa at katulad nga na nabanggit natin kanina ang Eastern Visayas No, pambato po ng Eastern Visayas ang unang nakasungkit ng medalyang ginto para sa 2026 palarong pambansa at yung mga pambato ng Visayas sa opening day action nitong palaro ay nag kumbaga humakot na ng mga medalya. So, and they posted record-breaking performances no dito sa unang araw ng aksyon. So, ating talakayin 'yan, pag-usapan 'yan sa pagbabalik ng Sports 918.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo 'yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news
9: o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
12: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news
7: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation.

0: kung saan barter ang pangunahing paraan ng kalakalan. Noong panahon naman ng mga Kastila, umusbong ang mga tienda. Ito ay maliliit na tindahan na kadalas ay pagmamay-ari ng mga Chino. Lalo pa itong na-develop noong panahon ng mga Amerikano at pagkatapos ng World War II. Dito, nagsimulang dumami ang mga Pilipino na nagtatayo ng maliliit na tindahan sa kanilang mga tahanan. Bukod sa nagbibigay ito ng kabuhayan sa maraming Pilipino, ang mga sari-sari store ay simbolo rin ng natatanging kultura ng Pilipinas.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
3: Nagbabalikan Sports 918. We have 31 minutes after 6 p.m. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ria Arevalo. Napapakinggan tayo sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo, sa mga nakatutok po sa atin sa pamagitan ng PBS Receiver app. Maraming salamat po. Please download our PBS Receiver app sa inyong mga cellphones, no, mapa Android or iPhone, pwede po yan, para mapakinggan ninyo anytime, anywhere yung ating mga programa sa ilalim ng Sports Radio 918. And syempre sa mga himpilan pa ng himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Ayan, yung ating paanyaya. At sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, maraming salamat. Please follow, like, and share our social media accounts. So aside from Facebook, na pwede nyo pong i-check out sa facebook.com/DZSRSportsRadio918. Pwede nyo rin pong sundan ang ating mga content or mga balita sa ating X account. So hanapin nyo lang Sports Radio 918 sa x.com. Okay? So yan po yung paanyaya natin sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig. Okay? So ito na, dumako na tayo sa iba pa nating mga balita dito nga po sa Palarong Pambansa 2026. Ang mga pambato ng Visayas ang namayagpag sa unang araw po ng 2026 Palarong Pambansa. No, they delivered gold medals and yung isa nga dyan, record-breaking fashion pa. So sa ginanap nga po na aksyon sa Dato Lipos Makapandong Governor Democrito Plaza Sports Complex. So, yung ating first gold medalist for this year's Palarong Pambansa ay si Krisha May Taharos ng Eastern Visayas. So, muli po niyang nasungkit ang gintong medalya sa secondary girls 3,000 meter run. So, last year, siya yung champion. So,

0: defend niya yung kanyang titulo dito sa girls 3000 meter run. Nagtala po siya ng oras na 10 minutes and 4.76 seconds para mangibabaw sa event na kanya nga rin pong pinagreinahan noong nakaraang taon sa Ilocos Norte. Okay? So, konting-konti na nga lang din kanya pong mabubura yung record ng palarong pambansa sa same event na sinet ni Megay Ninura ng Davao Region noong 2016. So, 10 minutes, 4.76 seconds yung oras niya. Yung record is 10 minutes, 3.4 seconds. No? Konting-konti, milliseconds na lang yung, ano, yung kumbaga, naging difference. But, definitely, napakalaking ano to, victory for her because na-defend nga po niya, successful niya na-defend yung kanyang titulo. And sa kanyang naging training, no, halos isang taon, yung kanyang naging paghahanda, ay natutuwa siya, no, at confident siya na makukuha niyang muli yung gintong medalya. So, grateful nga raw siya dahil binigyan siya ng patience, no, at ito na yung bunga ng kanyang paghihirap. So mamaya ibabahagi namin sa inyo yung naging panayam dito kay Krisha Taharos ng Eastern Visayas. Samantala, ang pumangalawan naman dito sa event na ito ay teammate ni Taharos, si Angel Lumakang. So, 10 minutes, 16.24 seconds yung oras ng silver medalist natin. And, mula naman po sa Davao, ang nakakuha ng bronze medal, si Charlie Cos. Okay? So, yan yung podium finishers para po doon sa secondary girls 3,000 meter run. So, sa iba pa mga resulta, ang pambato naman ng Negros Island Region, si Marjen Iwayan, ang nakasungkit ng ginto sa Girls Javelin Throw event sa pamamagitan ng new meet record na 47.20 meters. So, napakagandang performance ito para kay Marjen Iwayan ng Negros Island Region. And then, silver medalist, Western Visayas, si Jessame Eulogio. Medyo malayo yung agwat 47 meters plus yung kay gold medalist Iwayan, 43.27 meters naman itong naitala ng Western Visayas bet na si Eulogio. Habang si Jonna Amber Baliscao naman ang naka-bronze with 41.58 meter heave. So sa elementary girls javelin throw po yan. And then, ang nagwagi naman sa secondary girls division, same event yung javelin throw ay si Christine Rose Toquero. So, Negros Island Region din ito. 45.22 meters yung kanyang naging performance. Congratulations! Ako, makakatanggap sila ng 5,000 pesos. Diba? At least, makakatulong yan dito sa ating mga atleta. Samantala, nakasungkit naman po ng gold medal sa elementary boys long jump ay si Prince Ortiz ng Ilocos Region, 5.88 meters. Tinalo niya itong si John Ree Lumantas ng Northern Mindanao at si Gary Malatabon ng Soksarjen. So, yan po yung ilan sa mga resulta dito sa aksyon ng athletics competition ng palarong pambansa. So, siguro magandang mapakinggan natin ang saloobin at ang reaksyon pa, no? Siguro yung kanyang insights, no? After defending, successfully defending her title sa secondary girls 3,000 meter run. So, narito po yung panayam ng media kay Krisha May Taharos ng Eastern Visayas.
1: Ano plano na naka-gold ka na ulit? Back to back?
2: Sustain lang po. Kasi meron pa naman ako laro na sa susunod. Sustain lang po. Makuha po lahat para ako makaka-Philippine team. Kasi kapag sustain po, yun para yung makaka-Philippine team dapat may bike yung
1: record. Saan ka na naglalaro ngayon? Sino na nare-represent mo?
2: I'm regionate kung kaya sa rin.
1: Hindi ka pa sa National Academy?
2: Hindi po, pero lang nakakapaglaro na ako sa ibang bansa.
3: And paano yung naging paghahanda mo overall? Gaano ka dalas kang tumatakbo to make sure na kaya mong manguna sa ganitong event?
2: Training po araw-araw po, no excuses. Ulan po.
3: Umulan umaraw, nagtitraining ka
2: talaga? Opo, yung sa amin, nagpapa mga 1 or 2, nag-start na kami para masana yung init.
1: Anong huli mo yung tournament na sinalihan? Anong huli mong tournament na sinalihan?
2: Korea po.
1: Anong achievement mo? Anong placing mo?
2: Pangalawa po.
1: Silver?
2: Opo.
1: Ano yun? Personal best o taano
2: hindi
1: lang?
2: Po, hindi ko po nakuha yung PB ko kasi malamig po doon. Hindi po ako sanay sa klima. Pero nasa... nasa isip naman yun kung kaya mo talaga, kakayanin mo. Kapag kagustuhan mo manalo, kakayanin mo lahat.
3: Sino yung nagsilbing inspirasyon mo para patuloy na, kasi napakahirap ng training, napakahirap na gagawin lahat?
2: Yung isa po, yung kasalanan po sa Diyos, yun po yung palaging, palaging ginagawa kong inspirasyon yun po. Sa Diyos po, wala pong imposible sa Diyos po. Tapos yung family ko at yung mga coaches ko, yung mga hirap nila, yun pati yung pinagbigay sa akin ni Lord.
1: Nakatulong na ba yung athletics sa pamilya mo?
2: Opo, malaking tulong na po kasi hindi lang po pagkakan na tutulungan ko po yung parents ko kasi mahirap po lang po kami. Kasi yung pinagdadaan namin, maraming mga nagdadaan sa amin. Yan po, inspiration ko po sila.
1: Ano nang naitulong mo sa pamilya mo? Nakagawa ka na ng bahay?
2: Wala pa po.
1: Ano pa lang?
2: Kahit kunting tulong ni Bosa,
1: yun. At least ngayon, nakaka-survive na kayo.
2: Opo, pero may time din na naghihirap kami. Kasi yun po yung, well, weather-weather lang mo po yung panahon.
1: Ano na ba yung, ano nang magulang mo? Ano nang trabaho nila?
2: Yung papa ko po, fish kinder, pero may sakit po siya ngayon. Yan po.
1: Yun ang inspirasyon mo, yung mapagamot.
2: Yung papa ko po, pati yung mama ko na hindi sa bahay. Wala po kasing work yung mama ko, tapos yung kaka ko, fish kinder lang. Minsan, hindi siya nakakakuha ng isda. Yun po, wala po.
1: Ito ang nagpapaaral sa mga kapatid mo.
2: Yung mama lang ko, tapos yung isa kong kapatid na sa academy na lang, sa academy po kami, libre po lahat yun. Yung pagkain namin, yun po si Governor Ikot nito na po yung nag-provide sa amin yun, yung pagkain, yung pag-aaral, yun lahat po, libre po.
1: Ano yung pangalan ng kapatid mo na nasa academy?
2: Weightlifting po siya lang, dito po siya sa palaro mo na lang.
1: Palaro din? Anong
2: Opo,
1: pangalan?
2: Christine Taharos po.
1: Ilang taon yun?
2: Grade 7 po siya ngayon.
1: Grade 7, okay.
2: Ma 11 or 12.
4: Grisha, magkaiba yung gustong manalo sa kailangan manalo. Para sa'yo, bakit kailangan mong manalo?
2: Yan po, kasi para po hindi masayang yung training ko. Kasi mahaba po yung prepare namin. Yan po, hindi po masayang. Tapos masustain po. Ambi humble lang.
5: Grisha, papunta pa dito, gano'ng kakumpiyansa na madidepend na uulit mo yung
2: makakasal? Hindi lang po sa kumpiyansa lang po. Confident lang po na kaya ko po. Believe in yourself, no matter what happened, and trust in God, and sabi mo nga, with God, I will never be failed. Nothing possible with God.
1: Nag-aim ka ba na makabreak yung record?
2: Yung bonus lang po yung kumabreak po yung record. Kung hindi po, at least po nakuha po yung goal.
5: Kasi nabanggit mo na gusto mo maging Olympian, gano'ng kadiling mo ikaw kalapit o kalayo dun sa pag-aaral mo na yung maging Olympian?
2: Hindi ko po alam, pero maghihintay po ako sa time ni Lord. Mas mabag, may mayroon siyang mas maganda na
5: yung may pupuntahan ka na bang school for college ba?
2: Hindi ko po alam kasi yung coach na po namin kasi sila po yung may alam na kung saan po yung mas may maganda na sports yung nag-offer. Tapos pagka college na po ako yung pupunta kasi during ngayon yung grade 12 po, yung grade sa parawa, sa academy ng Coco, nag-represent po ng region.
3: Thank you.
5: Ano pang gusto mo makamit?
0: Okay, maraming salamat. Mukhang ayan, tapos na yung naging media huddle with the first gold medalist ng palarong pambansa 2026, itong si Krisha Taharo. Krisha May Taharos ng Eastern Visayas. Ay, ang pangarap niya rin na mapasama sa national team and napakalaking tulong kasi nga yung pagiging atleta niya ay nagiging ano na po siya, no? Wala nang binabayaran sa kanyang pag-aaral. So hopefully so sipagin pa itong si Taharos para nga po, 'di ba? Eventually i-pursue yung kanyang mga pangarap pa sa sport na athletics. Okay? So we have 44 minutes after 6 p.m. We'll take another break. Sa ating pagbabalik, meron pa tayong mga ihatid na updates sa palarong pambansa. And ito po sa larangan ng soft tennis kasi isa sa mga demo sports ng 2026 palaro ay ang soft tennis. So hopefully in the future, maging bahagi na siya ng regular calendar, di ba, ng palaro. At alamin din natin yung ilan pa sa mga nangyari, no, sa soft tennis competitions na although nag-start ang palaro ngayong araw na ito, eh natapos na rin yung competition dito sa soft tennis. So more on that sa pagbabalik natin sa Sports 918.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Pag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
6: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1.
0: Pabalik po ang Sports 918 dito sa Sports Radio. We have 30 minutes to go before 7 p.m. Okay, dumako na tayo sa iba pa mga balita dito sa Palarong Pambansa 2026. Ang Cagayan Valley po ang nag-dominate sa soft tennis competitions ng palaro. Ito po ay bahagi ng demonstration competitions na dito sa Palarong Pambansa 2026. Tatlong gintong medalya ang hinakot ng Cagayan Valley Region or Cavraa. Yeah, Region 2. No? Sa pangungunan itong si Ivan Bert Pastor, siya po yung nanaig sa singles play habang kasama niya sa doubles competition si John Carlo Pastor and sa mixed doubles katandem naman itong si Ivan Bert Pastor si Michelle Ann Asas. So, samantala, si Sharmil Mansaades ay nakasungkit ng gintong medalya sa women's singles. So, siya po ay pambato ng Sok Sergeant habang si Cassidy Jade Monggaya naman and Regina Faye Tambole ang nanalo ng ginto sa girls doubles. So, nakapanayam ng ating colleague na si Jess Laid ang tournament director ng soft tennis na isa nga po sa mga demo sports nitong palarong pambansa. Alamin natin yung naging paghahanda nila hanggang sa ito na execute na yung pagsasagawa nga po ng soft tennis dito sa palarong pambansa. So narito po si tournament director Billy Edra.
10: May kainuan yung kasama natin, tournament director for our soft tennis demo sport dito sa palarong pambansa 2026 palaro to absurd. Sir Billy Edra. Sir, kamusta overall 3 days of demo nitong soft tennis natin?
11: Yes, good morning sa ating mga viewers at tagapakinig ng ating sports radio 1:08 AM. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa magandang accommodation, magandang preparation na ginawa dito sa ating palarong pambansa. Overall, napakagaayos po, napakaganda lahat-lahat yung pagano ng tao. In regards to our tournament sa soft tennis demo sports, with regards to the start of the preparation ng aming tournament, wala po kami naging problema. Maganda po, maayos ang court na ibinigay sa amin, 2 courts na ibinigay sa amin. With regards to the participants, masaya ang mga participants naglaro, nag-enjoy, because this is the first time na maglalaro sila sa palarong pambansa, and then tennis, soft tennis ang kanilang nilaro. Enjoy na enjoy yung mga bata. They enjoy every match, they enjoy the competition. Kaya napakaganda po experience ito na nangyari sa kanila, sa kanilang buhay. Yun po ang ating masasabi. Ang paglalaro ng soft tennis, very enjoyable po.
10: Yes. So nakita natin, dumadami na yung naiinganyo talaga to try soft tennis. Dahil may boom tayo nitong racket sports. Particularly, alam naman natin na Alex Ayala is popularizing racket sport itself. Na pati soft tennis, eh, naiinganyo sa dami ng gustong maglaro. This is the second year na meron tayong event.
11: Sa bawat region po, mayroon na po kaming ginagawang mga soft tennis clinic sa bawat region through the help of our LGUs, especially mga LGUs natin na nagpa-participate sa Batang Pinoy. Sa Batang Pinoy po kasi, regular na po ang ating soft tennis, the regular sport na siya. So ang target ngayon ng ating National Sports Association, which is the Philippine Soft Tennis Association, is maipasok ang soft tennis as regular sports sa DepEd. So hopefully po, from this result, from this accomplishment of the Philippine soft tennis in partnership with the DepEd and the LGUs, sana po, by next year, kung papala rin po, magiging regular sports na po tayo at lahat ng regions sa panangin ko naman. Marami na kaming napunta mga LGUs throughout the Philippines to conduct the grassroots soft tennis clinic. At the same time, soft tennis officiating po ang ginagawa natin. At nagpapasalamat tayo in general sa PSC, sa Philippine Soft Tennis Association led by our president, si Sir Bobby Moran, Lieutenant Colonel Bobby Moran, sa pagsuporta niya sa paglaganap, pagustong ng soft tennis sa buong Pilipinas. At sa ating mga national coaches na kasama ngayon na tumutulong din, sila yung may hawak sa program ng ating grassroots sports program ng soft tennis, si Coach Josephine Paguyo, at saka si Coach Michael Enriquez na sila yung may hawak nitong program na ito sa Philippines of Tennis Association. At the same time, sila yung mga national coaches natin na umaalalay sa lahat ng ating national athletes competing outside or you know, sabihin natin international competitions. Ang pinaghahandaan natin ngayon ay ang Asian Games na gaganapin sa Japan. Yun po, so sana po by next year, Palaro, Quezon City, magiging regular na po tayo. Hopefully, we cross our fingers and pray for our divine providence na sana po gisingin niya yung puso, isipan ng ating mga leaders para sa ganun ma-approvean na po na maging regular sports na po ang ating soft tennis.
10: Yeah, no, very well said, very well said. Maraming salamat, Sir Billy, and we look forward na maging regular na nga na medal event itong soft tennis sa Palarong Patnag.
11: Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat, Agsur.
0: Maraming maraming salamat kay Jess Laid sa naging panayam niya kay Mr. Billy Edra. Naku, kailangan pala ng ano, divine intervention, no, para yung isipan ng ating mga officials ay payagan na at i-include na ang soft tennis na maging regular sport dito sa Palarong Pambansa, no. Hopefully, dahil isa sa mga racket sports ito na very, kumbaga, mag-excel din ang mga Pilipino. So, yan yung ilan sa mga aabangan pa natin, no, sa Palarong Pambansa. And, syempre, isa rin to sa sport na, kumbaga, kabilang dun sa mga multi-sports competitions like the Asian Games na later this year nga po ay gaganapin sa Nagoya, Japan. Okay, so yan po, yung development naman sa soft tennis, demonstration event na ginanap sa Palarong Pambansa 2026. Okay, we have 5 minutes to go before 7 p.m. And bago tayo mag-break, ayan, ating ipaalala lang sa ating mga taga-subaybay, sa ating tagapakinig. Mamaya po, magbabalik pa tayo sa second hour ng ating programa at marami pa tayong mga magandang balita na ibabahagi sa inyo dahil meron na po tayong mga qualifiers sa Youth Olympic Games. Kilalanin natin yung ating mga young athletes na maglalaro po sa Youth Olympic Games later this year. And syempre pa yung ating pagtutok sa magiging laban ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. So, belated happy birthday kay Alex and hopefully mas maging inspired pa siya sa kanyang magiging second stint dito po sa French Open. So, inaabangan pa rin natin yung oras ng laro ni Alex Ayala. Mamaya po, iba pang detalye patungkol dito. At aside from the singles competition, lalahok din si Alex sa doubles competition. So, yung kanyang makakaribal at makakatandem, mamaya ating pag-usapan, no, sa pagbabalik po ng Sports 918.
12: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
12: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
12: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
12: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
12: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Luzon, Visayas, Mindanao, Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education, Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Headlines ngayon.
16: Philippine Standard Time, 58 minutes after 6 PM. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio hourly news for this period. Ako po si Aaron Bayato. 76% Filipinos said they are willing to support the government in defending the country's territory and sovereign rights, including in the West Philippine Sea. Based on Okta Research Survey through the Q1 or Quarter 1 2026 Tugon ng Masa Survey commissioned by the Armed Forces of the Philippines, they found that only 7% disagreed. Support was highest in the National Capital Region at 83% and Balanced Luzon at 77%. Visayas posted the lowest agreement among major areas at 68%, followed by Mindanao with 75%. We go to Cebu. Around 136 million pesos worth of suspected shabu were seized by authorities during a bypass operation in Naga City in Cebu Province. According to the Philippine Drug Enforcement Agency, 20 kilograms of methamphetamine hydrochloride, locally known as shabu, were confiscated during the operation at Purok Gaway-Gaway in Barangay Uling on May 23. Joel Plaza, Regional Director of PDEA Region 7, said two suspects were arrested and both are residents of Laguna. The suspects will face charges for violation of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. We go to news abroad. The World Health Organization reported a new hantavirus case from a member of the MV Hondius cruise ship crew who disembarked in Spain's Canary Island. The patient was repatriated to the Netherlands. WHO Chief Tedros Ghebreyesus said the Netherlands confirmed an additional case among a crew member who disembarked in Tenerife and has been isolated. Based on records, there are 12 suspected and confirmed cases in total, including 3 deaths. We now go to the world of sports. The results of today's Major League Baseball ballgames. The Baltimore Orioles defeated the Detroit Tigers 5-3. It's the Pittsburgh Pirates winning over the Toronto Blue Jays 4-1. The New York Yankees beat the Tampa Bay Rays 2-0. The Cleveland Guardians beat the Philadelphia Phillies 3-1. The Miami Marlins prevailed over the New York Mets 4-0. The Minnesota Twins eclipsed the Boston Red Sox 6-5. It's the Kansas City Royals winning over the Seattle Mariners 8-6. The reigning champions Los Angeles Dodgers outclassed the Milwaukee Brewers 5-1. The San Francisco Giants defeated the Chicago White Sox 8-5. It's the Houston Astros winning over the Chicago Cubs 8-5. The Arizona Diamondbacks trounced the Colorado Rockies 9-1. The Athletics defeated the San Diego Padres 5-2. The Detroit Tigers beat the Baltimore Orioles 4-1 in the second half of their doubleheader. The Washington Nationals outclassed the Atlanta Braves 2-1, and the Los Angeles Angels defeated the Texas Rangers 2-1. Philippine Standard Time, a minute after 7 PM. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/DZSRSportsRadio918, twitter.com/SportsRadio918, or x.com/SportsRadio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
17: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
17: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
20: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
0: We have 5 minutes after 7 p.m. Nagbabalik po tayo sa Sports Radio 918, programang Sports 918. Muli, ako po si Ria Arevalo at hanggang mamaya po tayo alas 8 ng gabi, maghatid pa ng mga balita development sa mundo ng palakasan. Ayan, pag-usapan naman natin itong ating mga atleta na nag-qualify na po sa Youth Olympic Games. Nako, ang ating mga promising trackers na sina Naomi Cesar at Pai Duren Wangkai nag-qualify na po para sa Dakar 2026 Youth Olympic Games. So yan po ay kinumpirma ng Philippine Athletics Track and Field Association Secretary General na si Mr. Jasper Tanweco. At ang dalawang mga atleta natin, mga 17-year-old athletes, ay nakasungkit na po ng tickets patungong YOG sa pamagitan ng kanilang mga naging tagumpay sa Asian Youth Games last year sa Bahrain. Kung maaalala niyo po, nanalo ng gintong medalya sa men's 200 meter dash si Pai Duren Wangkai. And then, silver medal naman ang naiuwi ni Naomi Cesar sa women's 800 meter race. So, napakasaya ng ating patafa dito po sa pagkakahirang kina Cesar at Wangkai sa kanilang qualification sa Youth Olympic Games. And at such a young age, 'di ba? Napakarami ng mga achievements nitong mga atleta natin. So malayo pa mararating nila, 'di ba? Sa tamang paggabay, sa tamang training, exposure, definitely maaring mas marami pang mga medalya ang maiuwi nila para sa Pilipinas. So 17 years old lang tong dalawang 'to at saka imagine si Pai Duren nag-gold medal sa Asian Youth Games. Tapos si Naomi Cesar, aside from the silver medal niya, nag-gold din siya sa Southeast Asian Games. Tinalo niya yung perennial gold medalist sa event na women's 800 meter by 1/10 of a second from Vietnam yun eh. Kaya grabe, sabi ko, malayo pa mararating nito mga atletang ito, lalo na kung mas, 'di ba, matututukan yung kanilang progress and sa kanila magiging exposure, opportunity to compete dito sa YOG, who knows, makasungkit na medalya ang Pilipinas dito sa Youth Olympic Games. I-manifest na natin yan. Pero syempre, yung kanilang pagkakakuha pa lang, pagkakwalify dito sa YOG, napakalaking achievement na yan. At big step, ika nga, sa development nitong sina Naomi Cesar and Pai Duren Wangkai. So, congratulations sa Patafa and definitely we will monitor, of course, yung kanilang magiging performance, yung kanilang magiging laban dito nga po sa Youth Olympic Games. Okay, sa Dakar, teka lang, sa, kung di ako nagkakamali, sa South Africa ata yun, sa Africa, no, yung Youth Olympic Games 2026. Okay, so fourth, ano to ha? Fourth edition ng Youth Olympic Games as Senegal. So tama nga, sa African continent. Okay. Yun yung nasa isip ko actually. So Dakar, Senegal yung 2026 Youth Olympic Games. So naka-schedule po siya. Okay. October 31 to November 13. Yan. So, first IOC event po ang Dakar 2026 Youth Olympic Games na gaganapin sa Africa. And ito po yung unang Youth Olympic Games under IOC President Christy Coventry. Okay? So, very exciting times para sa ating mga young athletes. Aside from Naomi and Pai Duren, ito actually yung unang napangalanan po na nag-qualify for Team Philippines sa Youth Olympic Games. Ang road cyclist na si Maritania M. Scrog. Siya po ay nabigyan ng quota slot, no, sa YOG matapos po ang kanyang impressive 6th place finish. Best Southeast Asian among 47 entries sa naganap na Asian Youth Games 2025 sa Bahrain. So, 17-year-old cyclist at no less than Phil Cycling Director Jun Lumibao ang nagsiwalat ng magandang development na yan sa programang Cycle Lane dito sa Sports Radio kahapon, no, sa programa ni Miss Judith Caringal, na ito ngang si M. Scrog ang nakakuha po ng Lone Youth Olympic Cycling Berth for the Philippines. So, napakagandang opportunity ito para kay M. Scrog, na youngest daughter ng national team coach na si Marita Lucas Scrog. Yung kapatid niya, kung maaalala ninyo, si Matilda ay miyembro po na national women's cycling team natin and miyembro rin ng Standard Insurance Philippines. Yung kanyang kapatid naman na lalaki, si Luis, ay nagko-compete as a continental rider. So, talagang sa pamilya nila, cycling ang sport. And right now, senior high school student sa De La Salle Araneta University, itong si Ems, na nagpakita po ng napakalaking potential, no, sa track cycling. Dahil muntik na siya makapodium finish dun sa naganap na ACC Track Cycling Championships, di ba, dito sa Pilipinas, ginanap yan last March. She placed fourth sa Women's Junior Elimination Event. Okay, so good luck. Baka yung pag-miss niya ng podium sa ACC Track Cycling Championships, mabawi niya na pagdating sa YOG. So hopefully, 'di ba, magpamalas na magandang performance ang ating mga young athletes. Okay? So 12 minutes after 7 p.m., 'yan yung mga magandang balita natin sa larangan naman ng Youth Olympic Games. So sa buwan po ng October 31 to November 13, 2026, ang Dakar 2026 Youth Olympic Games. 8:30 minutes after 7 p.m. we'll take a break, and sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin itong magiging kampanya ni Alexandra Ayala sa French Open. So stay tuned dito po sa Sports Radio.
1: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Naggalit sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
27: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1.
0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio 918. Muli ako po si Ria Revalo. Ito na. Nako, inaabangan natin ang muling pagsalang po sa aksyon ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. So, ating pong inaabangan kung anong oras ang kanya magiging laban. So, I think siguro madaling araw na itong magiging schedule ng kanyang opening round match kontra 17th seed Iva Jovic ng Estados Unidos. No, sa opening round po ito ng French Open sa Paris, France. Magtutuo sa magkaibigan na si Ayala at Jovic. So, isasantabi muna nila ang friendship dahil syempre gusto nila parehong makapasok sa next round ng French Open. So, ito po yung first time na maglalaban si Ayala at Jovic sa singles competition. Kung maaalala ninyo, naging magka-tandem na sila sa doubles ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong January, no, early this year. Tapos ang ganda pa naman nung kanilang partnership nitong si Jovic dahil nakaabot po sila sa semifinals bago natalo sila dun sa kanilang karibal from China. Dun sa ASB Classic yan. So, I'm sure parehong pamilyar, no, yung dalawang mga manlalarong ito sa laro ng kanilang mga kalaban, no, respective games nila. So, matira matibay sa pagitan nga po nitong si Jovic and Alex Ayala. So, anyway, magandang salpukan yan mamaya. So, sa kanilang profile, ang highest ranking na narating ni Jovic ay number 16. Si Alex naman po ay number 29. So, sa singles ranking natin right now, number 17 itong si Jovic. Kaya nga 17th seed siya dito sa French Open. 38 naman ang ranking ni Alex sa WTA. And then, mas bata Ito pa lang si Eva Jovich, no, dito kay Alexandra Ayala. By ano lang naman, 3 years. Si Alex kasi kaka-celebrate lang ng kanyang kaarawan. Nag 21 years old na, 'di ba si Alex? And celebrate siya ng kanyang birthday sa Paris, France. Okay, so napakagandang labanan ito, I'm sure. And hopefully, manaig ang ating pambato na si Alex Ayala. Kasi last year, nag-compete na rin po si Alex no, sa main draw nitong French Open. Remember, in the past, dumadaan pa siya sa qualifying tournament. And dahil sa kanyang sagitsit ng kanyang career last year, so pumasok siya, 'di ba, sa top 100. Nabigyan na po siya ng main draw spot dito sa French Open. And this is another opportunity for her para nga po na, 'di ba, mag improve pa no yung kanyang performance dito sa Roland Garros. Okay, so sa doubles naman, kalahok din po itong si Alex Ayala, and she will partner with world number 9 Victoria Mboko ng Canada. So first time din na magiging magka teammates, no, magka tandem itong si Ayala and Mboko. So itong pair will set to take the formidable tandem nina Leila Fernandez and Diana Schneider ng Russia. So si Leila Fernandez, familiar na rin tayo sa kanya kasi Filipino-Canadian to eh. So ang katandem niya from Russia, itong si Schneider, and matinding hamon din ito para po sa kanilang mga magiging laban no for tomorrow. So yung dalawang Canadian no magkalaban si Mboko at saka si Fernandez, and yung dalawang Pilipino rin nasa opposite side of the court no, of course si Alex Ayala and si Leila Fernandez. So currently sa doubles ranking, number 116 sa WTA si Alex. Si Mboko naman po ranked number 133, and mas experience no itong doubles pair nina Schneider na nasa world number 18 sa doubles, and si Fernandez naman na nasa number 81. Okay, so hopefully no mas makapunta deeper into the competition this time around si Alex Ayala, because sa kanyang debut last year dito sa French Open, opening round, nakalasa po siya ng pagkatalo sa kamay ni Emiliana Arango ng Colombia. Okay, so good luck kay Alex sa kanyang French Open return. So, yan po yung isa pa sa mga aantabayanan ng ating mga Filipino tennis fans, and napaka-sweet naman ng mga kaibigan ni Alex. Sinurprise pa siya sa court, no? I think during the practice nila, training nila, yung kanyang mga close friends na mga players din ay binigyan siya ng surprise sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan. So, nag-celebrate po kasi si Alex ang kanyang 21st birthday noong May 23. Okay? So, ayan, sana may dalang swerte, di ba, yung kanyang kaarawan. Dahil, nako, matinding laban po itong kanyang kakaharapin. Okay, 21 minutes after 7 p.m, we'll take a break. And then when we continue, usapang PBA naman tayo. Mga developments po sa PBA Commissioner's Cup. Nakuha na ng TNT and ng Barangay Ginebra ang liderato, ang bentahe sa kani-kanilang mga semifinal series. So, yung detalye po ng balitang yan sa pagbabalik ng Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan.
5: Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Gusto kong batiin ang sports radio ng inyong happy 40th year. Pakatagal na pala talaga nito, no? Hindi lang sa international, hindi lang doon. Kahit local, no? Kahit yung mga ating mga IT games natin, pag yung aming programa yon, eh, nakikita ko kayo doon. Sumasama kayo, kasama namin. Sinocover niyo yung ating mga events natin. Katutubong atin talaga, no? Hindi lang yung mga national elite athletes natin sa international tournament. E malawak ang coverage ng ating sports radio sa mga project oversight namin. Isang malaking congratulations sa inyo, 40th year, at sana tumuloy-tuloy pa to. Another 40 years, nawala na tayo dito, of course, pero tuloy-tuloy ang sports sa ating mga kababayan.
21: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
0: Nagbabalik ang Sports 918. We have 24 minutes after 7 p.m. So, pag-usapan naman natin ang aksyon dito po sa PBA Commissioner's Cup. Naku, maiinit na mga salpukan ang ating natunghayan at sa pagtatapos nga ng Game 3 ng dalawang semifinal series, nakuha na po ng TNT at ng Barangay Ginebra ang bentahe sa kanilang best of 7 semifinal series or respective semifinal series dito sa PBA Commissioner's Cup. Unahin muna natin itong naging resulta ng second match sa pagitan po ng TNT and Meralco, na kamit ng TNT ang tagumpay sa pamamagitan ng makapigil hiningang 77-75 na panalo para makuha po yung ikalawang sunod na tagumpay nila at ang lead sa kanilang best of 7 semifinal series. Pinaunahan ni Roger Pogoy ang pag-angkin ng TNT ng tagumpay, yung kanyang clutch triple ang naging winning shot para po sa panalo nitong ang kanyang tropang 5G team, no? All Filipino na lumaban ang TNT against Meralco last night dito nga po sa naganap na aksyon sa SM Mall of Asia Arena. Dahil nung Biyernes, sa mga hindi pa nakakaalam, nag-sustain po ng Achilles tear sa kanyang kaliwang paa itong import ng TNT tropang 5G na si Bol Bol. Hindi nga natapos ni Bol yung kanyang performance because first quarter nangyari yung unfortunate incident na yon, non-contact eh, yung kanyang naging injury, and kaagad na siyang dinala sa ospital, no, nung halftime break. So dahil sa nangyaring ito, nagkumahog ngayon yung TNT, makahanap ng replacement import, no? Pero kahapon, all Filipino muna na lineup ang ipinarada nitong tropang 5G, no? May mga balita na si Malik Diof yung isa sa kanilang mga option, pero hindi pa rin nila ni-lineup kahapon, no, itong si Malik Diof. At meron pang isang nabanggit na pangalan, si Coach Shot Reyes. Mamaya po, pag-usapan natin yan. Pero with 7.4 seconds remaining, dun nga sa ballgame after that tres nitong si RR Pogoy, may chance sana yung Meralco na ma-steal yung ballgame. Pero yung mga shots po ni na CJ Cancino and Bong Quinto ay hindi kumonekta. So dahil dito, follow-up victory ang naitala ng TNT after their 76-87 loss nung game 2, no, sa kanilang labanan. Okay, so mali pala ako, teka lang, I stand corrected. Game 1 nanalo TNT, game 2 Meralco last Friday ang nanaig. Ayan, di pala back-to-back yung panalo ng TNT. So alternate, teka lang, alternate ang pattern dito sa semi-series between TNT and Meralco. Kasi doon sa kabila, naka-back-to-back yung Hinebra. So yung Hinebra pala yung back-to-back victories para makuha yung advantage naman. Pero mamaya natin pag-usapan yon. And tinanghal po na player of the ball game para dito sa TNT Tropang 5G ay itong si Brandon Ganuelas Rosser. So si Brandon Ganuelas Rosser, quality contribution ang kanyang naitala, 8 points, 8 rebounds, 3 block shots. So kaya naman siya ang napiling player of the game.

0: with the win, but it's only one win in the series.
1: Yeah, what Brandon is referring to is the message of Ball. We are in constant touch, and kinumusta ko siya. I said, "So Ball, how are you?" And I was expecting him to talk about his injury, but Ball's text to me, this is verbatim, and Ball's text was, "I'm just disappointed, coach, that I'm not there with you throughout the playoffs, because I really felt we had a good chance to win the championship." That's for him, hindi niya iniisip yung future niya, yung career niya, ang nanghihinayin lang siya na hindi siya kasama namin. So I read that message to the guys before the game, and I said that, you know, there's something that is greater here than just basketball. It's really our relationships, our bond with each other, and I think in the end, we gave ourselves a chance to be lucky, and that's what happened.
2: Coach, you had plans sana si Diop ang gagamitin nyo. Paano siya nakuha, pero hindi na nag-pan out then. Si Chris Makolo ang papalit na sa inyo. So, let's talk about this worldly derby situation na papalit kay Ball.
1: It's very ticklish because on one end, introducing a new element to the team, okay, can always just both can go both ways. They can give us a jolt of energy, but it can also get in the way of already how smooth things are going with the team. But yes, Malik Diouf was in practice yesterday. We continue to ask him back in practice. Even if Makolo arrives tonight, we still want to see both of them because we want to see who will fit us better. While we all know the caliber of Makolo, except we're not really sure the kind of game shape he's been coming off his stint in Taiwan. But at least he's been playing. But I think the most important thing really is the assimilation with the guys. I think we'll take a look at what our options are. We are still looking beyond the two guys who are here already. But that's a work in progress, and there's nothing more I can say except we continue to look, and it's a work in progress.
3: Coach, one guy na medyo tahimik this conference is Ray Nambatak, but you got some big numbers from him, lalo na nung first half na hindi kayo nakakashoot masyado, but Ray was hitting his shots. Talk about Ray's performance.
1: Yeah, the defensive adjustment of Meralco really shut down Roger. And with that, we said we needed another scorer. If Roger's offense is not there, then wala na nga kaming ball. So we gave Ray some opportunities. We run some sets for him to get going downhill and attack. And that's the kind of player he is. He took advantage. Luckily, si Ray, not only his ability to score, but his ability to create plays. You know, to create plays and opportunities for his teammates. But like I said, Meralco did a great defensive job. We're just taking advantage of the things that we can. And against a great defensive team like Meralco, there are very few opportunities.
2: What's going back to Ball? Could you describe lang po yung ano niyo, yung relationship niya with him? Mukhang from the at the beginning parang medyo shaky reportedly, but mukhang
1: kaming dalawa
2: as a team, and even ikaw, coach. And then mukhang nung pagdating ng playoffs, mukhang okay na eh.
1: I don't know where that impression came from, because between us, there's absolutely magkapitbahay kami yun eh. We stay in the same condo compound. I'm on one tower, he's in the other. We see each other, even outside practice and outside games. So I've never had a problem with the Ball. He's done everything we asked, offensively, defensively. He's never missed a practice. One time he got sick. One time he went to the dentist. Other than that, he's always been in every practice. but as regards his relationship with his teammates, I think Brandon is the better person to answer that.
0: Yeah, I mean, you have to understand, you know, Ball is his first time ever leaving the States. So, you know, he was adjusting, you know, to the culture, to the country. And like Coach said, he was there every day working. You know, he was... you know, receptive to, you know, everything that we told them. And, you know, it took time, you know. It's really unfortunate because it really felt like it finally clicked for us, and then, you know, he went down. But, you know, for the most part, Bo was a great teammate. You know, hopefully, you know, in the future, you know, our paths cross again. But, you know, all in all, you know, he was a great guy.
1: I think I said this before. What really I appreciate about Bo, he's very coachable. You know, in practice, may sabihin ka lang sa kanya, gagawin niya. Pag may sabihin ka lang sa game, gagawin niya. Pag nagkamali siya, that's mine, coach. Minsan nga, pinapagalitan ko yung mga kasama niya. Nung sabi nyo, that's mine. So sabi nyo, that's my fault. It's not, ano. So, wala kaming masabi with this attitude, his work ethic. Really, he was a dream to coach and to work with.
2: Coach, si Macolo naman, nakita na ng mga fans kung paano maglaro si Macolo. What does he bring to TNT?
1: First of all, I think the stability and maturity of somebody who's been here already, has won before. Hopefully, when a new import comes in, there's a lot of adjustment to the time, the weather, the culture, the kind of game, and then adjustment with his teammates. So with Macolo, at least those variables we've taken out already, adjustment na lang with his teammates and with the way we do things. Pero hindi man mahirap mag-adjust amin. Alam mo kami maglaro, bara-bara naman kami maglaro. Eh, di ba? So as long as you have a pretty good basketball IQ, you can cope easily with what we're trying to do. So I think that's the one thing he will bring, is the maturity and the stability to our team. Skills-wise, we all know he's both inside outside, but again, it remains to be seen what he can, what kind of value he will bring to this team. Okay.
4: That concludes our post-game press conference. Congratulations to TNT.
5: Maraming salamat sa Philippine Basketball Association para po sa napakinggan natin na post-game press conference with TNT Tropang 5G na ayon nga kay Coach Shot Reyes, they will be bringing in Chris Macolo, kung nanalo na to ng championship with San Miguel Beermen dito sa same tournament, no, Commissioner's Cup, and at the expense of TNT pa that time noong 2019. So, masusubukan ang galing naman itong si Chris Macolo. So, earlier, nabanggit din na kandidato for replacement ni Ball sina Marcus Chris and Darius Days. Kaya lang, hindi pa sila available to come here in the Philippines at the last minute. Si Malik Diouf naman, hindi pa kumpleto yung necessary papers niya na magbibigay daan para makapaglaro po siya for TNT. So, kaya nag-all Filipino ang TNT kahapon. And si Chris Macolo nanood from the sidelines, no? Katabi pa nga si team manager Jojo Lastimosa. At least magkaroon na siya ng idea sa laro ng TNT. And itong si Macolo ay kagagaling lamang sa kanyang stint sa Taiwan Professional Basketball League. So at least, 'di ba, naglalaro siya, no? So galing siya sa tournament. And tingnan natin sa Miyerkules, samahan natin kung anong kusino ang magiging import na mapipili ng TNT para nga po tulungan sila sa kanilang title retention bid dito sa PBA. Okay? So, yan po yung naging resulta ng ating first game. First game pala kahapon to sa PBA Commissioner's Cup. No? And sa second game natin, ang Barangay Hinebra naman po ang nanalo contra Rain or Shine. Nakadalawang sunod ang Barangay Hinebra. And yesterday sa game 3, 103-98 na panalo ang kanilang naitala para nga po kunin ng 2-1 lead sa kanilang semifinal series. So, second time na napigilan ng Hinebra ang matinding challenge mula po dito sa Elasto Painters, no? Dun sa home stretch, dahil talagang pinipilit ng Rain or Shine makahabol, nakashoot mo ng 4 points yun, no? Si Jalen Johnson, di ba kahapon? I think 9 points yung lamang nung naka 4-pointer itong si Jalen Johnson. But in the end, kinulang na sila ng ano eh, ng oras, no, dito nga po sa kanilang pagtatangkang maka-recover, no, at maka-kompleto ng comeback. And itong Barangay Ginebra actually mukhang ano eh madadali na rain or shine kasi at halftime they are down 48-56. Pero pagdating ng second half, no, mas naging matikas ang Ginebra sa kanilang performance. Sa pangunguna ng best player of the game na si Scotty Thompson. So si Scotty talaga yung nanguna dun sa 29-12 blast na ginawa ng Ginebra sa third quarter para makuha po yung upper hand 77-68. And then sinustain na nila yon, no, kahit na panay ang tres si na Kalen Thompson, tapos si Jalen Johnson nandiyan din. Napigilan nga po nila itong Elasto Painters. Muntik na mag-triple-double itong si Justin Brownlee, 24 points, 9 assists and 8 rebounds ang naitala nitong si Justin Brownlee, samantalang si RJ Abarrientos po nag-ambag ng 17 markers, 5 assists and 3 rebounds. So, salamat din sa mga free throw shots ni Stephen Hall na lahat ng 4 na mga charity shots niya ay kanyang naibuslo. And he finished with 11 points and 7 rebounds. So, 9 points si Troy Rosario, 7 points from Jeremiah Gray, si Japit Aguilar merong 7 points, Ralph Koo with 3 points, and the rest, hindi na nakapuntos no, sa panig po ng Ginebra. Para naman sa Rain or Shine, pinangunahan sila ni Kalen Thompson with 23 points, Jalen Johnson had 23 points also and 21 rebounds. Meron din siyang 8 assists. So, near triple-double performance din ito para sa reinforcement na Rain or Shine. Adrian Nokum with 17. Karakot with 15 points. Lahat yata to, no? Galing sa 3-point area. Si Gian Mamuyak with 7. Clarito with 5. Assistio and David tig-3 puntos. Malonzo with 2 points. Manay Tai Santillan, wala mga puntos. So, yan po yung 103-98 na panalo ng Barangay Ginebra contra Rain or Shine. So, 2-1 advantage, hawak ng Ginebra sa kanilang semifinal series contra Rain or Shine. So, magpapatuloy po ang labanan ng PBA Commissioner's Cup sa araw ng Miyerkules. So, yung mga games natin this Wednesday ay gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. So, 5:15 p.m. Rain or Shine will go up against Barangay Ginebra. Sila yung first game. And then main game at 7:30 p.m. TNT versus Meralco. Okay? So, with that, maraming salamat po sa inyong pagtutok, pagsubaybay sa ating programang Sports 918. So, maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control, sa mga kagapay natin sa Malolos Transmitter site. And until tomorrow po, dito sa ating himpilan, same time, no, alas 6 ng gabi hanggang alas 8 po ng gabi. Ako po si Ria Arevalo at ito ang Sports 918.
6: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986. Kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Sa ganun ay may handa po namin ito na tuloy-tuloy po yung pagpapakain ito. So maraming salamat po. Nangangako po kami na ito ay aming pagyayamanin, pararamihin. Ito po ay malaking tulong sa aming kooperatiba at sa bawat miyembro nito.
2: Nandito na ang Mobile Source Laboratory sa Aburlan, Palawan at handa nang magbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga magsasaka. Para siguraduhin na mabilis tayong makakapagsumite ng ating mga soil sample, narito si Ma'am Vivian mula BSWM para magbigay ng ilang paalala.
3: Mahalagang paalala po sa pagkolekta ng soil sample ay iwasan natin kumuha doon sa parte na bago pa lang inabunuhan o doon sa parte na hindi naman natin tataniman. Bawal din po tayong kumuha doon malapit sa daluyan ng tubig at sa mga may dumi ng hayop. Mainam po ng ating soil sample na ipapasa ay air-dried na sana or tuyo na. At siguraduhin po natin na ito ay may label tulad ng lokasyon ng pinagkunan ng soil sample, petsa kung kailan kinuha, name ng farmer, crops na nakatanim, and yung lawak po ng bukirin. I-analyze po namin ang mga samples galing sa mga farmers gamit ang rapid soil test. So maaari po kayong maghintay lamang ng 2 weeks bago ma-receive ang mga result. At ang pinakamaganda, libre po ito, walang bayad.
2: Sa tulong ng ating mga eksperto at makabago at dekalidad na kagamitan, mas madali nating malalaman ang kondisyon ng ating lupa. Patuloy na maglilibot ang Mobile Soils Laboratory dito sa Palawan para ihatid ang serbisyo sa inyo. Kaya naman wag nang mag-atubili at sama-sama nating alagaan ang ating mga lupa para sa mas maunlad na ani.
4: Tara na!
5: Sa Pilipinas, may dalawang pangunahing uri ng irrigation system. Ang National Irrigation System at Communal Irrigation System. Ang National Irrigation System o NIS ay malalaking sistema ng patubig na pinapatakbo ng National Irrigation Administration upang mag-supply ng tubig sa malalawak na sakahan na may kabuuang service area na 1,000 ektarya pataas. May mga irrigators associations din na katuwang ng NIA sa pamamahala, operasyon at maintenance ng mga sistemang ito. Samantala, ang Communal Irrigation System o CIS ay mas maliit na sistema ng patubig na karaniwang may service area na mas mababa sa 1,000 ektarya. Matapos maipatayo ang proyekto, ito ay ipinagkakatiwala sa Irrigators Association na siyang nangunguna sa operasyon at maintenance ng sistema. Parehong mahalaga ang NIS at CIS sa pagtitiyak ng sapat na supply ng tubig para sa produksyon ng pagkain, pagpapataas ng ani, at pagpapatatag ng kabuhayan ng ating mga magsasaka.
6: Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 5 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ipoy Mayo 26 na ho ngayon, araw ho ng Martes. Ano ho? Guno sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, galaw-galaw para hindi pumanaw. At syempre sa mga nasa biyahe po naman, makiusap rin, bawal ho ang ano ha? Tulog-tulog sa Manibela, bawal ang tikon sa kalsada. Makiusap lang si Mamang Chuper, pakigising lang ho. Bungas-bungas pa sa Manibela ho yan, delikado ho yan. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Ito nga po ng Martes at welcome sa ating palatuntunan, Usama Agrikultura. Magandang umaga sa ating mga bayaning magsasakal sa matatapang ho nating mangingisda. Nataguso yan sa kanilang mga mahal sa buhay, sa akin na nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ayun, makiusap pa rin sa mga nasa, mga biyahero-biyahera natin ho. Gaya yung long drive na dire-diretso yung walang dulugan. Eh di naman ho tayong gumilid-gilid na ho. Power nap, idlip muna ho tayo ng 15-30 minutes. Okay na ho yun. Balikan nyo Manibela.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Eh, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano ta, alamin muna natin na maging lagi natin panahon. Nasaan po matinding init na may kasama ang localized thunderstorm sa malaking bahagi po ng bansa ngayong araw na ho. Sabay ho yan na binabantayan po naman na isang low pressure area. Labas ho ng ating par. Matasong chance ang maging bagyo ngayong araw daw ho yan. Asa 25 hanggang halos 50 lugar po naman sa Pinas, sinasabing posible hong makaranas pa rin ng danger level na heat index na maglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 46. Po sa pantihon ng Dagupan, Pangasinan, asa nga po sa pinakamataas na 46 ho yan. At sa Manila, maglalaro sa 42 degrees Celsius. Paranasang init, particular po naman sa Science Garden, sa Quezon City at sa Nia, Pasay City. Kaya limit harap na natili sa labas, pinam ng maraming tubig, sinang iwasan naman jamu na tsaka kape, para hindi ma-dehydrate. Sige po. Diyan, alamin natin directamente sa Pag-asa, nasa linya na natin si Anzar Aurelio. Anzar, magandang maga.
7: Rancho Pilipinas. Weather.
4: Morning, Anzar.
8: Magandang umaga sa ating lahat. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao. Sa lusan ng Visayas naman, maganda at maliwas ang panahon maliban sa isolated na mga pag-ulan. Sa panahon ng tag-init, mataas pa rin ang ating heat index na abot ng 46 degrees Celsius ngayong araw sa Tagagaraw City, Cagayan, ganyan din sa San Ildefonso, Bulacan, as kabiling Tarlac. Sa Metro Manila, 41 hanggang 44 degrees Celsius. Yung low pressure area ay nanatiling sa far, sa loob ng far, sa layong more than 1,500 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Esther. Yan pang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula sa tanggapan ng Pag-asa. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa agandang maga sa mga lahat ng ating magsasaka sa iba-ibang grupo, sa mga asosasyon, sa mga irrigators natin. Diyan o sa iba-ibang panigo naman ang ating kapuluan. Ano sa mga nasa biyas, sa mga motorista ho natin, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal pa rin po ang pikon sa kalsada.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Yeah, yung retrieval operation nga pala sa Gubong Gusali sa Angel City, sa mga update lamang. Opisyal na pong tinapos ho ng Bureau of Fire Protection ang search and rescue operations kagabi. Ano ho? At lumipat na sila sa retrieval operations sa mga otoridad inang alas 7 kahapon, alas 7 na umaga. Matapos na wala silang direktang nakitang signs of life. Lalim po ng gumuhong 9-story building dyan po sa may barangay Balibago. Nanatili po naman sa apat ang kumpirmadong patay ng isang Malaysian national habang 17 po naman individual pa ang nawawala at patuloy po namang hinahanap. Matapos itaas sa FIFA Lime kagabi na dineklarang fire out ang malaking sunog sa residential area po naman ng barangay Santa Ana at sa may party po naman ng Taguig. Okay, mula kanina ang madaling araw, pinutupad na rin po ng mga kumpanya ng langis ang dagdag presyo sa petrolyo. Halaga, tumaas po ng hanggang 1.96 kada litro sa diesel. 1.60 naman sa gasolina. 1.45 po naman sa kerosene.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pano sa mga aksidente, ho? Merong karambolan na tutulong sa sakay sa may EDSA GMA. Okay, tatlong karambolan ng kotse. Ing araw, online ng EDSA malapit sa GMA. Inaalampan ng UCBD Traffic ang Sector 4 at ang MMDA ang sinasabing sanhipo ng mga banggaan. Sugod naman sa ospital, sinasugod ang driver ng multi-purpose vehicle. Dulot dito, yan nagka-traffic po naman sa lugar para mayali sa mga nayuping sasakyan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Tutok lamang siya pa pang maagana pa, siya pa pang kwento ng balita sa maghapon. Tayong bagong ano ngayon, Dole Secretary, ha? Tutok tayo sa ating mga headliners. Usapang Agrikultura. Pero plant industry, gagamit po ng high-tech rice quality analyzer sa pagsusuri po naman sa bigas.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: National Irrigation Administration, handa na sa posibleng epekto naman ng Super El Nino.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Kaya panukalang batas para dagdagan ang suporto naman sa mga magsasakit mga isda ay sinusulong dyan po naman sa kamara.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 10 minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw, sabay-sabay na napapahingal sila ito ng impina ng Radyo Pilipinas. Zone Visayas at Mindanao sa Radyo Television sa 104.3, The Capital. Yapon DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Good morning, Mayor Gina. WCJ po naman sa may Patihon ng Cagayan. Ano ho? At po na social media platforms, magkakaligan, magkakabalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Tuk lamang, gusto kayo hanggang alas 6 po naman ng umaga pa rin. Mga detalye ng ating balita, tabay po lamang sa mga bumper-to-bumper report. Nilay ang DA Bureau of Land Industry ng Rice Quality Analyzer para po sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad po ng bigas sa bansa. Nangunahan ni na BPI Director Glenn Banganiban. Oy, baka naman pwede natin makausap man natin naman. Kay Asik Willie Ann Angsley, DNFA Administrator Larry Lacson, paglunsad ng nasabing teknolohiya na sumusukat po naman sa 14 parameters kabilang po naman ang grain quality, broken rice weight, meso kaputan ng butil, billing degree po naman ng bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Banganiban, bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya. Ako naman matiyak na pasado na food safety standards at nasa tamang kalidad ng mga lokal at imported po namang bigas. Inundahan ang mahigit sa 4-5 milyong pisong rice quality analyzer ang gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Buryan, trending rice moisture analyzer ng DA para po naman sa karagdagang pagsusuri sa kalidad pa rin po naman ng bigas. Ayon pa rin sa DA, makakatulong ang rice quality analyzer para matiyag. Ayon po naman ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan po naman ang misdeclarations, imported rice at maling pagpresyo sa mga pamilihan. Target naman ng BPI na bumili pa ang karagdagang rice quality analyzer para magkaroon ito sa bawat rehiyon dito sa bansa.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ang patubad naman ng iba't-ibang hakbang ang National Irrigation Administration, katuwang po naman ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Bilang sa sinagawang preparasyon ng inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis po naman ng mga kanal at maintenance activities. Ayon po nitong mapapatihan dali ng tubig at matiyak na sapat ang supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayon po namang taginit. Nalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para mas maayos naman ang water management at pagkapatawad po ng water conservation measures. Kahit din po naman ng NIA ang paggamit po ng climate resilient technologies gaya po ng solar-powered irrigation systems, pagmakatulong sa pag-angkop ng mga komunidad sa posibleng matinding tagtuyot na dulot pa rin po naman ng Super El Nino.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 13 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Agayin po naman si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Laya, Representative Laila De Lima, ng dalawang panukalang batas na layo pong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangisda at magsasaka, mga sektor na nanatiling kabilang sa pinakamahirap sa bansa. ang House Bill number 9272 na naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para po sa sektor ng pangisdan at yabang tubig po naman sa bansa. Ngayon kay Dilima, bagamat kinikilala naman ang mga hakbang ng BFAR sa ilalim po ng DA, as may bibigyan ng sapat na atensyon ang mga pangailangan ng sektor kung magkakaroon ng hiwalay na kagawaran. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ang batay po naman sa Senate Bill number 221 ni Kiko Pangilinan. Senator Kiko yan ho. Ayon pa rin kay Dilima, apat yakin ang pamahalaan ng mga programang para sa mga magsasak at mga isda ay tunay po namang tumutugon sa kanila pong mga pangangailangan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Magkapunod tayo ng report, benteng bigas na katulong sa pagkabaluwag ng mga bodega po naman ng National Food Authority or NFA. Ang detalye, tutok tayo kay Mary Ann Bastasa.
6: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ng programang benteng bigas meron na sa pagpapaluwag ng mga bodega ng National Food Authority o NFA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand ngayon ng benteng bigas, lalo na kasunod ng pagtaas ng presyo ng produkto petrolyo. Paliwanag nito, maraming mamimili ang nais makatipid sa gastusin, kaya bumabawi sa murang presyo ng bigas. Sinabi rin ng opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas nila ng aging rice stock sa pamagitan ng emergency milling operations sa ilalim ng energy emergency. Batay sa datos ng NFA, umaabot na sa 54,000 na metric tonelada ng aging rice stocks ang nailabas ng Food Terminal Incorporated o FTI para sa benteng bigas hanggang nitong Abril. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Ho. 16 na milyong pisong halaga naman ng tulong pinansyal mula po naman sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinamagi po naman sa apat na bayan, dyan po naman sa Camarines Sur. Mga detalye, tutok tayo kay Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Umabot na sa 16,988,775 pesos na tulong pinansyal ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk para sa mga magsasaka sa apat na bayan sa Camarines Sur. Kabuwang 7,307 na mga magsasaka ang nakinabang, kabilang ang 598 mula sa Pasakaw, 1,333 sa San Fernando, 1,818 sa Pamplona, at 3,558 sa Minalabak. Sa ilalim ng nasabing ayuda, nakatanggap ng tig 2,325 pesos ang bawat benepisyaryo upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis bunsod ng umiiral na tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, benteng bigas meron na program sa Bontoc, Mountain Province. Arangkada na. Detalye, dakutan naman kay Donna Kawis Balio, Radyo Pilipinas, Bontoc.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nailunsad ang benteng bigas meron na program sa Provincial Plaza, Bontoc, Mountain Province bilang bahagi ng paggunita ng Farmers and Fisherfolk Month celebration kahapon. Ito ay magkatuwang na aktibidad ng Provincial Government, National Food Authority at Department of Agriculture, kabilang sa mga benepisyaryo ang vulnerable sectors gaya ng mga senior citizen, persons with disability, low-income families at mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa panayam kay Provincial Agriculturist Pedro Pinosan, sinabi niyang 400 bags na bigas ang naibenta sa halagang 20 pesos kada kilo sa kadiwa ng Pangulo. Maliban dito, nakapagbenta rin ng kanilang mga produkto ang mga lokal na magsasaka, kabilang din sa mga aktibidad sa Farmers and Fisherfolk Month Celebration sa lalawigan, ang Farmers Congress, pagkilala sa mga outstanding farmers and fisherfolk, distribusyon ng mga makinarya at orientasyon tungkol sa mga programa ng Department of Agriculture at Pamahalaang Panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat sa Anabalyo, Radyo Pilipinas, Bontok. Samantala, dako naman tayo ng tabuk. Benting Bigas pa, meron na program at akumpay ni Luzon po naman sa Kalinga. Kasama po naman ang pamahagi pa rin. 4.6 milyong pisong halaga ng mga makinaryang pansakang mula naman sa DA. Italia, nandiyan naman si Amelio Domingo buhat nung Radyo Pilipinas, tabuk.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Matagumpay na nilunsad sa lalawigan ng Kalinga ang Benting Bigas Meron na Program kasabay ng pamamahagi ng Agricultural Interventions mula sa Department of Agriculture o DA nitong May 22, 2026 sa Kalinga Sports Center. Ito ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. bilang bahagi ng Agri-Servicio Caravan sa Kalinga. Sa unang rollout ng programa, 50 sako na naglalaman ng tig 50 kilong bigas ang naibenta para sa mga target beneficiaries. Naisa kutuparan ito sa pagtutulungan ng pamahalaang panalawigan ng Kalinga, NFA at Food Terminal Incorporated, katuwang ang DA na naglalayong magbigay ng mas abot kayang bigas at magdagdag ng bagong outlet bukod sa NFA Tabuk Warehouse upang mas madali ang pagbili at maiwasan ang mahabang pila ng mga benepisyaryo. Kasabay nito na mahagi rin ang DA ng farm equipment na nagkakahalaga ng kabuuang 4.6 million pesos para sa 21 of Farmers Association na lalawigan sa ilalim ng iba't ibang programa ng ahensya. Tumanggap din ang 13 corn farmers na mahigit 161,000 pesos na crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala na mahagi naman ang BFAR na 5,000 fingerlings para sa mga mangingisda. Kaugnay nito na nga ako si Secretary Laurel Jr. sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng kagawaran ng iba't ibang inisyatiba upang mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa Kalinga at sa Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, humingi naman ng 1.5 bilyong pisong pondo naman ng Bureau of Plant Industry ang Department of Agriculture. Ipo niya na magtayo ng 10 makabagong food safety laboratory sa ibang dako po naman ng bansa. Nalayon din po nito ang magkaroon ang integrated nitrate nitrate detecting units, masiguro naman ang kalidad at kaligtasan ng mga inaaning mga produkto.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Andala, DA Ilocos Region. Nakatid po naman ang libreng binhi, Benting Bigas at Kaliwa Center sa 2026 People's Caravan sa Ordena City, Pangasinan. Detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yuga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagatid ng iba't ibang servisyong pa-agrikultura ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa mga may ng Ordeneta City, Pangasinan sa ginanap na 2026 People's Caravan. Bitbit ang temang servisyong dalay pag-asa. Naging tampok ang pamimigay ng libreng binhi ng gulay, mga IAC materials at ang paglalapit ng kadiwa ng Pangulo kung saan itinampok ang programang Benting Bigas Meron na para sa mas murang bilihin. Bukod sa mga ayuda at murang produkto, nagsilbi ring pagkakataon ng caravan upang direktang masagot ng DA at ang iba pang kalok na ahensya ang mga katanungan ng publiko hinggil sa mga programa at servisyong maaari nilang mapakinabangan. Layunin ng malawakang aktibidad na direktang ilapit sa pintuan ng mga mamayan ang mga pangunahing servisyo ng pamahalaan at ng pribadong sektor na mabilis at efisyente. Ang matagumpay na caravan ay pinangunahan ng National Housing Authority sa pamuno ni Region 1 at Car Regional Manager Charita Rasay Katuwang ang pamalang lungsod ng Ordeneta sa pamuno ni Mayor Julio Paraino III na kiisa rin sa naturang programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang masigurong malawak na saklaw ng serbisyo para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, higit sa 166 milyong pisong ayuda naman mula sa DA. Pinamahagi po naman sa halos 46,000 mga magsasakadyan po naman sa La Union. Mga detalye, dako tayo kay Albert Cavili, Radyo Pilipinas, Agoo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Halos 46,000 magsasaka sa La Union ang nakinabang na sa cash assistance ng Department of Agriculture Ilocos Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAF program bilang suporta sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Batay sa pinakahuling tala ng DA Ilocos, umabot na sa 45,802 na benepisyaryong magsasaka ang nabigyan ng tig 2,325 pesos na ayuda na may kabuang halaga halagang 106.4 milyong piso. Kabilang sa mga pinakahuling pinagkaloban ng tulong pinansyal ang mga magsasaka mula sa bayan ng Luna, Bangar at Sudipan sa isinagawang payout noong nakaraang linggo. Pinangunahan ni DA Ilocos Field Operations Chief Analisa Ramos ang distribusyon ng ayuda kasama si La Union Agricultural Program Coordinating Officer Juanito Malaso Jr. at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Ayon sa DA, nagpapatuloy pa rin ang payout sa iba't ibang bayan sa lalawigan, kabilang ang Santol at Balawan, habang nakatakda namang makatanggap ng cash assistance ngayong linggo ang mga magsasaka sa Aringay, Burgos at Santo Tomas. Inaasahan ng ahensya na makukumpleto na sa mga susunod na mga araw ang pamamahagi ng ayuda sa buong probinsya bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng iba't ibang hamon sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Ago.
4: Samantala, plano naman ng National Food Authority naman na i-auction ay sumasa po naman 1 milyong sako ng tumatandang stock ng bigas. Upang mapalitan po naman ang mga bagong ani ang inventaryo at maiwasan po naman ang tuloy ang pagkasira ng mga nakaimbak na palay. Huling umapala ang mga lokal na grupo ng agrikultura sa pamahalaan na bawiin ang mas mataas na access volume yung mab para po naman sa pork o karning baboy. Pinaglalaban ng mga lokal na hog raisers na labis nang nanaapektuhan ang kanilang kita dahil sa baha ng murang imported na karne dyan po naman sa merkado.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: El Niño Task Force ng DA, pinalakas ang paghahanda at suporta naman sa agrikultura sa Ilocos Region. Italia, dako tayo kay Mildred Coque, Radyo Pilipinas na yung.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinaigting ng DA Ilocos Region ng paghahanda laban sa posibleng masamang epekto ng El Niño sa sektor ng agrikultura. Sa pangunguna ng DA Field Operations Group at El Niño Task Force, tiniyak ang kahandaan ng iba't ibang programa at ayuda para sa mga magsasaka at livestock raisers sa rehiyon. Ayon kina Regional Executive Director Fidel Libao, RTD for Operations Dennis Taktak at Field Operations Division Chief Analisa Rosario, nakalaan na ang 5,000 kilo ng bini ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong magsasaka. May nakahanda rin suporta para sa mga nag-aalaga ng hayop kabilang ang mga bitamina at gamot laban sa heat stress at peste na dulot ng matinding init ng panahon. Upang matugunan naman ang kakulangan sa tubig, mamamahagi ang DA na mahigit 250 pump and engine sets at magtatayo ng 19 na bagong solar-powered irrigation systems habang 5 pa ang isasaayos. Mahigpit na ring nakikipag-ugnayan ng DA sa NIA para sa maayos na schedule ng patubig at wastong planting schedule ng mga magsasaka. Kasabay nito, magsasagawa rin ang ahensya ng malawakang information drive kaugnay ng El Niño at nanawagan sa mga magsasaka na agad iulat sa Agriculture Office ang anumang senyales ng matinding tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, information karaman po naman ng DA Bicol, binuhay ang pag-asa ng mga magsasaka. Sabihin natin na kumpletong detalye, nandiyan po naman sa Erin Orong, Radyo Pilipinas Naga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsagawa ng information caravan ang Department of Agriculture DA Bicol sa mahigit na 100 magsasaka mula sa 15 kooperatiba at asosasyon. Ginanap ito noong Mayo 14, presenting taon sa Rice Training and Convention Center, DA Bicol Compound, Pirica Marina Sur. Tinalakay sa caravan ang mga programa at serbisyo ng DA Bicol tulad ng Rice Crop Manager, Drone for Rice Project at loan programs para sa mga magsasaka. Binigyan din ni Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, Regional Technical Director for Operations, ang kahalagahan ng tamang impormasyon para sa mga magsasaka. Ayon kay Lobelia P. Guarin, Hepe ng RAFIS, layunin ng caravan na ilapit sa mga magsasaka ang mga lehitimong impormasyon sa gitna ng mga lumalaganap na fake news. Dumalo rin sa aktibidad si Earl Vincent Vegas, OIC Chief ng Field Operations Division, na naghikayat sa mga magsasaka na magkaroon pa o kaya magkaisa para sa pag-abot ng masarig na agrikultura asin may uswag na Bicolandia. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Equal pa rin tayo, presidential assistance para po naman sumigit sa 35 magsak naman sa Bula, Kamsur. Parangkada na. Dali, nandiyan po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy ang distribusyon ng Department of Agriculture o DA Bicol ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk para sa kabuuang 3,665 na magsasaka sa bayan ng Bulacan, Marines Sur. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 2,325 pesos kung saan kabilang dito ang mga magsasaka ng palay at mais na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Umabot naman sa kabuuang 8.5 million pesos ang pondong inilaan para sa naturang programa para sa mga magsasaka ng bula. Maaari nila itong gamitin sa pagbili ng farm inputs, krudo at iba pang pangangailangan sa pagsasaka upang makatulong sa kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Catanduanes, particular dyan si May Pandan Catanduanes, sa Rabago, Alcantara, Renciana, God of Family, gandang morning ho rin ho. Isamantala, nagbabala naman ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na maaaring magmahal ang production po ng pagkain kapag ipatutupad ng bagong panuntunan ng Department of Health. Ano kaya yon? Iulat po ng mga lokal industry naman ng aquaculture na marami ring fish pond growers ang nahirapat na lulugi na rin dahil sa mataas na presyo ng commercial feeds at kakulangan po naman sa mga makabagong teknolohiya. Mandala, nakikita po ng Department of Agriculture ang mga bagong kagamitan tulad po ng 4 milyong rice quality analyzer mula po naman sa China, 1 milyong moisture analyzer mula naman sa Germany. Ayunin po nito ang gamitin nito ng Bureau of Plant Industry upang magkaroon ang siyentipikong ebidensya po laban sa mga nagtitinda ng hinalong bigas, rice adulteration na tinatawag, aling etiketa, yung mislabeling, di ba pang mapanlokong gawain po naman sa merkado. Shoutout pa rin sa dyan sa mga nakatutok sa atin sa East Avenue Medical Center, Villa de la Rosa. Okay. And then kay Vice President of PhilHealth, sa Cayenne de Oro, happy listening din. Sa Red Ink Family, natutok din po naman sa atin. Marami pong salamat. Good morning kay Ma'am Pia. Tulsak sa Concepcion Tarlac. At Rhea, good morning din po sa inyo riyan. Babalik po kami. Sandali po lang. Ilan munang mahalagang paalala.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
17: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
18: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
19: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
18: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
20: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
18: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
0: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
18: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
20: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
18: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
20: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
18: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
21: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International

0: matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Shoutout lang kay Direk Romel Benesa ng Kapuso. Kamusta ka na ho? Then kay Doc Manuel Gaday, Doc Gian Robrigado, Ate Med Gabangayan, Osmag. Ganun din ang pagbati natin sa mga Batang Pio, 79 Bunch. Tapos, okay, kila Ate Mel, kila Ate Nina Kagatan, sa nakiharian. Nagtutok sa atin sa mga patria ng Tarlac, dyan po naman sa Del Rosario Badua Family, Dimini. Ang umaga po sa inyo riyan. Ganon din sa, oy, yung Red Ink family na nakatutok sa atin dyan sa may party ho naman ng Africa. Papua New Guinea, kamusta ka na dyan, Sir Mike Cerantes? Good morning din kay Prexy CEO. Red Ira, Ink family, kamusta na po kayo dyan? Galaw-galaw para hindi pumanaw.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Naglatag po naman ang palasyo ng Malacanang ng mga agarang hakbang upang masugpo. Epekto naman ng agricultural moisture stress o matinding tuyot sa naranasan po naman sa lupa. Artikular po naman dyan sa Davao Region. Naglahat po ang gobyerno ng punto sa ilalim po ng minumungkahing 2026 national budget. Para po sa cloud seeding operations, pamamahagin ng drought resistant seeds at rehabilitasyon ng mga irigasyon. Pagdadong kanayunan dyan pa rin po naman sa Mindanao. Mga magsasakay naman sa Dolores Eastern Samar, po ng ayuda mula po naman sa tanggapan ng Pangulo. Hindi na detalye, andyan po si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang mga magsasaka sa bayan ng Dolores Eastern Samar sa isinagawang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program Payout Caravan na ginanap sa Dolores Central Elementary School, Dolores National High School at Dolores Gym. Layunin ng programa na magbigay ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryong magsasaka bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang tulong at serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Dumalo sa aktibidad sina Eastern Samarlon District Representative Congressman Christopher Sheen Gonzalez, Dolores Mayor Zaldi Carpeso, Board Member Irvin Pormida, OPAS Chief Virgilio Capon at mga konsehal ng bayan. Nakiisa rin ang Office of the Municipal Agricultural Services. Ayon sa Municipal Information Office ng Dolores, bahagi ang programa ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno upang mapalakas ang sektor ng agrikultura na itinuturing na mahalagang pundasyon ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa mga ahensya, opisyal at volunteers na naging katuwang upang maisakatuparan ang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
5: Tambay lang sa ating mga kaugnayan this morning, hamihan tayo pahabol na report o pending bigas meron na program. Formal ang nilusad po naman si Ginabatan Albay. Detalye, nandiyan po naman si GM Walarte, Radyo Pilipinas Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na may sapat, ligtas at abot-kayang supply ng bigas ang lalawigan ng Albay, lalong-lalo na sa mga apektadong komunidad dahil sa patuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Formal nang inilunsad sa bayan ng Ginabatan Albay ang benteng bigas meron na program. Ayon kay Mayor Angema Onhoco, kasabay rin sa naturang aktibidad sa isinasagawang kadiwa ng Pangulo upang makapaghando ng murang gulay at iba pang produkto sa publiko. Samantala, malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Ginabatan sa lahat ng mga kauni at national government agencies na nakisa sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Tulong naman sa confirmer na nasiwi po matapos mawalan ho ng balay habang nasa payout side.

0: para sa iyo din sa akin. Tiniyak po ng DSWD. Alamin natin ang detalye. Sa Emergency Lucon Radio Pilipinas, Tugigraw.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Nagkaloob na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 para sa gastusin sa Burol at Libing ng senior citizen mula Amulong Cagayan na nasawi sa payout site bago pa man matanggap ang cash assistance mula sa ahensya. Mayo 22 nang sinimulan ang distribusyon ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng DSWD sa mga magsasaka ng mais sa probinsya na apektado ng dry spell. Kabilang sa mga benepisyaryo si Wilson Corpus ng Barangay Angkiray na bigo nang makuha pa ang ayuda makaraang mahimatay na nagdulot ng kanyang pagkasawi. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, ipinagbigay alam ni Regional Director Lucia Alan na naipasa kamay na sa kapatid ni Corpus ang 20,000 pesos na tulong pinansyal ng personal na bumisita rito at ipaabot ang pagkikiramay ng DSWD. Maliban dito, ang ahensya na rin ang aako sa gastusin para sa funeral services ni Corpus. Hindi na rin aniya maibibigay ang 10,125 pesos na ECT cash assistance para rito, lalo pat nag-iisa lamang at walang pamilya ang biktima. Samantala, aasahan naman ang pulong sa pagitan ni RD Alan at Governor Edgar Aglipay upang mailatag ang estrategiya para maayos na maisagawa ang distribusyon at maiwasan ang kaparehong pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ngayon po may maroon tayong makakaugnayan. Alam mo ninyo, yung pagtaso ng presyo ng krudo ay talaga nagdudulot to ng mataas na gastusin po naman sa transportasyon. Maging sa operasyon po para sa mga magsaka ng abaka. Ay ayon po naman sa Pilpida, ito ay resulta po sa pagbaba ng supply at nagbabanta sa kompetisyon at ng industriya sa pandigdigang merkado. Ano yung mga pangunang epekto nito? Yan ang ating alamin. Kasama natin si Sir Arnold Dalia Chiansa, Executive Director, Philippine Fiber Industry Development Authority ng Department of Agriculture. Arnold, magandang umaga sa iyo. Welcome ulit sa Usap Agrikultura. Si Kahiro po ito. Kamusta ka na, Sir Arnold Dalia?
3: Magandang umaga, Boss Hero, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po sa inyo.
0: Naman natin talaga may mga domino effect yung pagtaas po ng presyo ng produkto ng krudo, no? Ano na sa dito sa Pilpida, apektado po yung transportasyon, yung operasyon para sa mga magsaka ng ating abaka. Sinasabi nga maraming lugar po talaga na apektuhan po diyan. Unahin muna natin, ano ba yung mga naapektuhan? Sa gastusin, yung pagbaba ng produksyon, yung maapektado ng reyon, kamusta sila?
3: Alam niyo po, totoo lang, napakarami pong nagiging problema ng ating mga farmers dahil po, una, sa gera. Pangalawa po, yung pagtaas ng krudo, ay talaga na masakit po yan para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo't lalo na sa mga farmers ng abaka. Alam naman natin, sila po ang pinaka, masasabi natin, pinakamahirap na farmers sa Pilipinas. Of course, pagdating po sa presyo, hindi naman po nagbago yung binibili sa kanila. Subalit, alam naman natin, dahil nagtataas ang presyo ng krudo, yung mga bilihin natin ay tumataas din. Kaya po, nakikita ko lang po, no, tanging solusyon, bigyan natin sila ng mas magandang kikitain. Kaya po, in fact, I have ordered already all regional offices na lahat po dapat magturo ng value adding sa lalong madaling panahon. At talagang itinutulak po natin gumawa sila ng mga school bags na lang po muna tayo. Bakit? Dahil alam naman natin, marami po sa ating mga LGU, bumibili naman ng mga school bags, lalo na pag magpapasokan. Of course, kakasummer pa lang. Pero alam natin, sandali na lang po, magpapasokan na uli. Kaya sana po, marami sa ating mga, tinuturuan po natin, hindi po farmer. Yung mga asawa ng farmer po, tinarget natin. Bakit? Para po kaysa naman nagkaya-tichismisan sa kalye, gumawa na lamang sila ng mga school bags na pwede natin ipamigay sa mga estudyante natin.
0: Okay. Yung mga epekto nito at kita sa supply ng bansa, siyempre bagsak yung export revenue natin, bumagsak daw po na higit sa 60% yung kita ng bansa sa export ng abaka fiber dahil po sa mahal po ng freight cost, ano ho, at yung mga bayad sa barko na yan. Nandun din daw po yung akulangan sa manggagawa, mas binipili daw ng ilang magsasaka na iwanan yung industriya at maghanap po ng ibang trabaho dahil sa lead nga ho ng inuwing kita matapos ay bawas ang gastos po naman sa krudo.
3: Kaya nga po, ginagawa natin para mabigyan ng solusyon yan, turuan sila na hindi po dapat hibla lamang ang ine-export natin. Dapat ang export natin ay finished products. Kaya po, ulitin ko po, no? Talagang massive training po ang ginagawa natin ngayon. sa iba't ibang mga locality na gumawa ng mga bag. Alam niyo po, nagturo kami ng paggawa ng bag. Lalo na po sa Katanduanes, doon namin, doon po kami nag-test eh. In 2 days, you can create a bag, which means you can earn at least sa isang bag, eh, sabihin natin, 1,000, 2,000, pwedeng ibenta. Kaysa po, hibla ang gagawin nila, eh, mas malaki kikitain nila sa paggawa po ng mga bag na kung saan pwede naman hingin ng tulong sa ating mga mayors, mga governors, congressmen, na sila na ang bumili. Dahil alam naman natin, taon-taon bumibili sila para pamigay sa mga estudyante. Alam niyo po yun, di ba? Yung mga school bags yung binibili yan. Sabi ko nga sa marami, eh huwag na pong bilhin sa China. Bilhin na sa mga farmers nila. At alam naman natin, meron pong tinatawag nating programa sa Ipsaka kung saan pwede mong bilhin sa farmer ang kanilang mga production.
0: Director, paano ho naapektuhan? Ano ho, siguro may tanong ko lang ito, no? Paano ho naapektuhan ng krudo ang presyo ng mga pataba at abono para sa abaka?
3: Medyo ma-choppy po, no? Pero
0: ulitin ko lamang po yung tanong natin, ano ho? Paano po naapektuhan ng krudo yung presyo sa mga pataba at abono para sa abaka?
3: Medyo choppy po. Hindi ko naintindihan. So, pasensya na po, no?
0: Yung krudo, di ba mataas po yung presyo ng krudo natin?
3: Yes.
0: Paano naapektuhan yung mga pataba at yung mga abono ginagamit natin para sa abaka?
3: Alam niyo po, talagang apektado po lahat. Hindi lang po abaka farmer. Lahat po tayo apektado sa pagtaas ng krudo. Of course, pagdating po sa mechanization, hindi naman po ganun kalaki. Pero lahat ng mga napagbigyan natin ng mga makina, sa pool po yan, tinatamaan po yan talaga. Of course, ang kailangan natin gawa ng paraan para matulungan yung mga farmers natin. Of course, ang mechanized po, napakaliit na porsyento lamang. Kaya lang, ulitin ko, kailangan pa rin natin mag-mechanize because mas maganda ang hibla pag mechanized. And at the same time, of course, ito, dumaan tayo sa hirap dahil nga may gera. Yung mga mechanized po, talagang hirap din po, no? Kaya we are forcing them, we are pushing for all these farmers na value added ang produkto ilalabas nila dahil po, kung value added yan, kahit na mechanized, kahit na mahal ang krudo, ang punto naman ay kikitain nila ay mas
0: malaki. Director Ali, alam natin meron tayong problema sa presyo ng produktong petrolyo sa pandigdigang merkado. Ano? Andiyan eh, ramdam nyo na yan. Pero paano pa? Dagdagan pa natin yung medyo sakripisyo ng konti. May magaganap pa, may kalamidad na nangyayari. At pagkatapos yung inaabangan nating El Nino, kaya yung bagyo naman, magsasabay-sabay ho yan.
3: Tama po yun. Maganda lang po sa abaka naman eh, kahit na mag-El Nino, mag-La Nina, eh yan po ay nasa lugar na kusana talagang sanay sa bagyo. nasa gilid po ng mga bundok yan na alam natin, ha? Ang abaka po ay tumutubo yan sa mga lugar kusaan hindi po masyadong maaraw. Dahil pag maaraw, lumiliit po yan eh. Kaya nandun po siya sa eastern border ng Pilipinas. Ako po, masasabi lang, mas takot po ako sa bagyo kaysa sa init. Kung abaka ang pinag-uusapan. Bakit? Dahil po, nasa gilid yan ng mga bundok, nakatago sa araw, kung saan, doon po yan talagang masasabi natin, no? mas lumalaki siya sa mga lugar na yon. Mas takot po ako sa bagyo dahil pag bumabagyo, bumabagsak. Although, of course, I keep on saying this, we are lucky that we have abaka in the Philippines because it is the most sustainable plant in the planet. Pag bumagyo, ang kailangan lang po i-harvest natin.
0: Paano yung ganitong sitwasyon, Director? Ano ho? Dahil nga sa mahal po yung krudo para sa mga biyahe, ang ginagawa naman ng mga middleman, yung pambili nila ng abaka mula sa mga magsasaka sa farm gate price, binababaan para bawiin yung kanilang mataas na gasto sa diesel. Ganun, nagkakaroon ng baratan eh.
3: Totoo po yun. Nangyayari po yan. Kaya po, alam mo yun, sa akin po, talagang ayoko sana na nag-i-export tayo ng raw material. Dahil ang dapat ini-export natin finished products. But 2 weeks ago, if I'm not mistaken, ito po ay pinirmahan ko isa sa mga kontrata. Kasama po ang ating Secretary Kiko Di Laurel, na meron po tayo agreement with the Indonesian group na kung saan, yes, raw material ang ilalabas natin, pero we will price it at 200 pesos per kilo, which means if a farmer can produce 10 kilos a day, he can actually earn 2,000 pesos a day.
0: Okay po, okay po. Siguro huling tanong ko na lamang, kaprasong sagot lang siguro, may epekto ba itong krisis sa krudo natin sa kalidad? Pag-uusapan na yung quality grade, hibla ng abaka po produce natin, naapektuhan ba?
3: Alam niyo po, inaswerte natin, sa hirap po, sa dami ng dumadaan ng problema, yes, we are affected. Buwabagsak po ang production supposedly. However, again, kailangan po dito pagtulungan-tulungan natin eh.
0: Sige po, sige po. Director Ali, sir, maraming salamat muli sa aking abalang ginawa sa iyo. Naabala ko sumba mo, naabala ko breakfast mo. Maraming salamat sa pagkakataon. Hanggang sa muli, mag-augnayan po tayo. Ingat na lamang, Director Ali.
3: Ay, sige po, Boss Hero. At asahan niyo po, kahit kailan, nandito lang tayo. And gusto ko lang po masabi sa ating mga farmers, makipagtulungan po sa PhilFIDA dahil may mga programa tayo na kung saan makakatulong sa kanilang pamilya, at sa kanilang hanap buhay. At asahan po nila lahat po ng mga empleyado ng PhilFIDA willing pong sumuporta sa kanila dahil yun po ang kailangan natin, pagtutulungan at sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo.
0: Okay po, Director Ali, maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you, sir. Mabuhay ka. Thank you.
3: Yes, sir.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Maraming salamat, Director Ali at Chansa ng PhilFIDA. At ako na po sa ating agritorial editorial.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Lamunin nyo, yung agrikultura ang sikmura ng bansa. Ngunit sa tuwing nagpakaroon ho ng bagyong politikal dyan sa Maynila, yung mga nasa laylayan, mga magsasakit manging isda, ang lagi hong unang nalulunod sa pinsala. Yun ho yung malinaw na mensahe sa likod po ng mga huling balasahan, yung shake-up sa pamunuan po naman ng Senado. Sa pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, mga upuan ng mga komite, isang malaking dagok ang tumama sa sektor po sa matagal nang humihingi po naman ng saklolo. Isang konkretong epekto nito ay ang biglang pagkansila sa naka-schedule sana pagdinig po ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ang mga magsasaka mula po sa iba't ibang probinsya tulad po ng Benguet na naglagbay pa na patungo Maynila, umuwing bigo at luhaan. Isinakrapisyon nila ang kanilang oras sa pagtatinim at pag-aani, nag-ayos ng in-schedule ng pamilya at gumastos pa para sa pamasahe sa pag-asang sa wakas, maririnig na po mga mababatas yung kanilang boses. O sa sumisinit na presyo ng abono, krudo, talamak, ng smuggling, ngunit sa isang iglap, pinalitan nito na sila ng abiso ng kanselasyon ay sideway po naman sa kapangyarihan. Hindi ho matatawaran ang pagkakadismaya ng mga anintong ng mga magsasaka. Ang inilalarawan nilang bagong mababang antas, kawala na pakialam ay sumasalamin sa malalim na laman sa isang sistema. Abang-abala po naman yung mga senador sa pagguhit po ng bagong aliyansa at pag-aagawan sa mga pangyarihang komite. Mga panukalang batas para sa reforma sa agrikultura rin muli hong natambak at naisantabi. Hindi marunong mag-antay ang gutom. Ang krisis sa pagkain, ang pasanin ng mga lokal na producer, hindi pwedeng ipospon gaya ng mga hining sa Senado. Ang panibagong delay na dala po ng balasang ito ay hindi lamang isyong administratibo. Ito po ay pagkakantala sa ustisya. Ito ang kailangan po na mga nagpapakain po naman dito sa ating bansa. Tapusin na ang sarsuela ng kapangyarihan at harapin ang tunay na krisis ng bansa. Ang panibagong delay sa agrikultura, hindi lamang po kababayaan kundi tahas ang pagtalikod. Mga nagpapakain po sa atin. Kailangan ng mga masasakang agarang aksyon, hindi ng mga politikong abala sa pag-aagawa ng upuan. Justisya sa sektor ng agrikultura ang dapat mangyababaw ngayon na walang anumang kondisyon.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po kami ang pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakat at matatapang nating mga isda. Saludo pa rin po kami sa inyo riyan. Ano? Tiyaga lang. Ang kapit lang. Na kaming oras, maraming salamat sa mga nakasama natin Luzon, Visayas at Mindanao sa tangipil na ng Radyo Pilipinas, Television, 4.3 Capital, WCIC Pindigilocos.net, sa DWC, GSM, pati ng Cagayan. Po ng social media platforms, thank you. Ang alam nila Roger, Jamari Alvin, Roban Jubel. Panipo natin sila Nida sa San Jamad. Jamari sila sa Marisol Julius Camille Rona. Sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Kisumati Rambulo, Hero Ilustrero Brigado, nagiiwan. Namang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan, aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magbalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Japan ngayong araw para sa kanyang state visit. Mga usapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ng Pangulo at ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi.
4: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Pangulong Marcos, personal na ininspeksyon ang sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila.
4: Headlines.
3: Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad ngayong araw. Pamahalaan patuloy ang mga hakbangin upang maibsan ang epekto nito sa mga mamamayan.
4: Headlines.
3: Precautionary whole departure order kay Senator Marcoleta hiniling na rin sa Sandigan Bayan.
4: Headlines.
3: Korte Suprema binasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paalis ng bansa mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit sa Japan. Mangusapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Narito ang balita ng atin sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Bago mag-alauna ng hapon, ang inaasahang pagtulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos patungon Japan para sa state visit mula ngayong araw hanggang Mayo 29. Inaasahang puno ang magiging schedule ni na Pangulong Marcos at ng unang ginang, kabilang na dito ang PhilCom event, makikipagkita sa Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa welcome ceremony at state call. Kasama din sa magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na dito ay inaasahang mapag-uusapan ng tungkol sa Philippines-Japan cooperation. Partikular na dito ang may kinalaman sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Nakaschedule rin ang Pangulo na makapagpulong sa iba't ibang Japanese business groups. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-modernize sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ayon sa Pangulo, ina-upgrade ang floodgates, trash rakes, generator sets, detention ponds at pump chambers upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig baha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Inaasahang makakatulong ang proyekto upang mabawasan ang pagbaha sa Espanya Boulevard, Rizal Avenue, Maria Clara Street at ilang bahagi ng Quezon City. Layunin din ang proyekto na mabawasan ang abala at panganib na dulot ng pagbaha sa mga residente, motorista, commuter at mga negosyo sa apektadong lugar. Bahagi ito ng offline kontrabaha ng pamahalaan kasama ang rehabilitation ng mga estero at pagpapalakas ng solid waste management sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mahigit sa 2,100 families na naapektuhan ng malaking sunog sa Parola, Maynila sa kanyang pagbisita sa Delpan Sports Complex at Delpan Evacuation Center. Kasama ang Department of Social Welfare and Development, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pamahalaang lungsod ng Maynila, pinamahagi ang hygiene kits at family cooking kits, mga flood o food packs. Sinabi ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pamamahagi ng pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Anya, hindi pababayaan ang mga biktima habang unti-unti silang bumabangon at bumabalik sa normal na pamumuhay matapos ang insidente.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, kasunod naman ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring sunog sa Parola, Maynila. Nagatid ang pamahalaan ng mahigit sa 5.5 million pesos na halaga ng tulong para sa mga residenteng na apekto ng sunog sa Parola, Maynila. Namahagi rin ng tig-10,000 financial assistance para sa bawat pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development naglandi ng halagang 30,000 pesos ang National Housing Authority para sa bawat pamilya bilang tulong sa muling pagpapatuyo ng kanilang mga nasirang tahanan. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Office of the President ng tig 5,000 piso sa lahat ng pamilyang biktima ng sunog.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Sa iba pang mga balita, ipatutupad ngayong araw ng Martes, Mayo 26, ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tumaas ng 1 peso 96 centavos kada litro ng diesel, 1 peso and 50 o 60 centavos naman para sa gasolina at 1 peso 45 centavos kada litro ng kerosene. Dulot ito ng maigpit na supply sa global oil market at posibleng paglipat ng ilang oil supply mula Asia patungo sa ibang rehiyon dahil sa pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil sa sunod-sunod na oil price adjustment, umabot na sa net increase na 48 pesos 12 centavos kada litro ang gasolina mula ng simula ng taon, 44 pesos 84 centavos naman sa diesel at 39 pesos and 5 centavos sa kerosene. Samantala, sinabi rin ng DOE na nasa 44.82 days ang kabuang fuel inventory ng bansa, bahagyang mas mababa kumpara sa 45.33 days na supply noong nakaraang linggo.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga motorista sa bansa. Layunin itong makatulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ng programa, ang mga driver ng public utility vehicles o PUVs, transport network vehicle system o TNVS drivers, delivery riders at iba pang sektor na umasa sa araw-araw na paggamit ng gasolina at diesel para sa kanilang hanap buhay. Samantala, iniulat din ng DOE, regular silang naglalabas ng updated na listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng fuel discounts. Kabilang dito mga establishmentong may discount days, loyalty programs at iba't ibang promos para sa mga motorista. Inihikayat din ng ahensyang publiko na samantalahin ang mga diskwentong iniaalok ng mga participating gas stations upang makatipid sa gastusin sa krudo. Bahagi ito ng patuloy na akbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa transport sector.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Magsasagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang ng special payout ng cash relief assistance mula Mayo 26 hanggang 29 para sa karagdagang beneficiaryo at mga hindi pa nakaka-claim ng tulong pinansyal. Kabilang sa mga makakatanggap ng cash assistance sa mga tricycle at jeepney drivers, gayon din ang mga delivery drivers sa ilalim ng private delivery service o PEMMEDES na hindi pa nakakatanggap ng kanilang 5,000 pesos.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Para naman sa mga delivery drivers sa National Capital Region o NCR at Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update, gaganapin ang payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng DSWD na maghinay-hinay ang mga benepisyaryo kaugnay ng o maghintay-hintay lamang ang mga benepisyaryo ng opisyal na abiso mula sa kanilang kumpanya kung kailan ang eksaktong araw at oras ng kanilang payout schedule. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney driver ng NCR, nakadepende ang payout venue sa itatalagang payout site ng kanilang mga local government unit o LGU simula alas 7 ng umaga. Inikayat ng mga benepisyaryo na hintayin ang anunsyo ng kanilang LGU para sa kanilang schedule at lugar ng payout. Nagpapaalala rin ang DSWD sa publiko na huwag pumunta sa payout venue kung wala pang natatanggap na opisyal na abiso mula sa kumpanya o sa LGU upang maiwasan ang siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ngayon ng Department of Energy at ng Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan para magamit ang indigenous coal ng bansa sa lokal na produksyon ng fertilizer at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Sa sinagawang coordination meeting ng dalawang ahensya, tinalakay ang mga posibleng hakbang upang masuporta ng pagtatayo ng coal to urea processing facility sa bansa. Kabilang dito, ang pag-aaral sa mga angkop na uri ng coal resources at mga posibleng lugar para sa magiging pasilidad. Ayon pa sa DOE, may potensyal na magamit maging ang lower grade coal upang makatulong sa pagpapatatag ng supply ng fertilizer sa bansa. Layunin din itong mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fertilizer products. Ayon sa Department of Energy, makakatulong ito sa sinusulong na pangmatagalang energy security at food security ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binawi ni Senator Ivy Marcos ang pinakita niyang video presentation sa plenary session ng Senado kaugnay ng umano'y charter change o CHACHA na may kaugnayan sa halalan ng taong 2028. Naglalaman ang naturang video ng mga aligasyon laban sa ilang senador na umano'y nagsusulong ng CHACHA upang hindi matuloy ang eleksyon sa taong 2028. Agad namang umani ng pagtutol mula sa minority bloc ang presentation at tinawag itong fake news at malisyoso. Sa kabila nito, muling narawagan si Amy Marcos na tiyaking matutuloy ang halalan sa 2028 at walang magaganap na term extension. Sinangayunan naman ito ni Senator Juan Miguel Zubiri at sinabing nagkakaisa ang Senado sa pagsasagawa ng eleksyon sa 2028.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority senators pinalagaan ang alegasyon na con-ass plot ni Senator Amy Marcos. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asunjon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senadora Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmosyon si Zubiri na strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin ring pinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Boji D ang tungkol sa Chacha. Nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni D sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senator Raffy Tulfo naman, tinawag na Hao Shao o Peke ang naturang video. Habang pinunto naman ni Senator Erwin Tulfo na sana ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Kiko Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa Chacha o charter change kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, binawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Grupo ng mga negosyante narawagan na may balik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Nanawagan ang Makati Business Club o MBC sa mga senador na ibalik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Ayon sa MBC, nasaksihan ng publiko ang hindi pangkaraniwang drama at kaguluhan na umano'y sumira sa imahe at tiwala ng mamamayan sa Senado bilang institusyon. Kasunod ito ng umano'y kaguluhan at kontrobersyang bumalot sa liderato ng mataas na kabulangan noong May 11 at ang pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinaalala rin ng grupo sa mga senador na sila ay inihalal upang maglingkod sa taong bayan at hindi para isulong ang pansarili o pampolitikang interes. Binigyan din ng MBC na malaki ang papel na ginagampanan ng Senate President bilang leader at mukha ng Senado, lalo na sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Dahil dito hinimok ng grupo ang mga senador na pairali ng konstitusyon, protektahan ang integridad ng Senado at unahin ang pambansang interes sa gitna ng mga usaping pampolitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Muling tiniyak ng Malacanang ang paninindigan nito sa pagsunod sa rule of law at due process kaugnay ng mga legal na usapin na kinakarap ng ilang matataas na personalidad sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialamang Malacanang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6. Kaya hindi na mga usapin Kaugnay naman ang international warrants of arrest, binigyan din ni Undersecretary Castro na walang magagalap na pre-judgment mula sa Pangulo at sa Palasyo at dapat anyang mailakad ng buo ang lahat ng ebidensya sa oras na magsimula ang impeachment trial.
11: Malacañang, ang Palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanila.
3: Samantala, kaugnay naman ang ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa posibilidad ng karagdagang warrants of arrest mula sa International Criminal Court o ICC na may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahan ito dahil may iba pang tinuturing na co-perpetrators sa kaso. Sinabi niya na susundin ng pamahalaan ang anumang direktiba ng Department of Justice at itiyaking hindi malalabag ang umiiral na mga patakaran sa pagpapatupad ng anumang operasyon.
11: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pong co-perpetrator. Pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Precautionary hold departure order kay Senator Marcoleta. Hiniling na rin sa Sandigan Bayan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hiniling na rin ang Office of the Ombudsman ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating QC Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ito'y kaugnay ng complaint affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman na humihiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor Espiritu at Viray na nag-ugat sa kabuang 75 milyong cash donations na natanggap umano ng senador mula sa kanyang mga correspondents noong Enero ng 2025. Nairapol na ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Inaasahan namang magsasagawa ng ex parte hearing ang anti-graft court para iharap ng mga investigador ang mga dokumento at testimonya na sumusuporta sa kanilang aplikasyon. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Binasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order o TRO laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa botong 9-5-1, sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang pagbigyan ang kahilingan ng senador. Ayon pa sa Korte, kinakailangang mapatunayan ng aplikante na may malinaw na karapatang dapat protektahan at may agarang panganib na hindi na may babalik na pinsala. Binigyan din ng Korte Suprema na nabigo si De La Rosa na magpakita ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang kahilingan para sa TRO. Napansin din ang hukuman ng ilang aligasyon sa kanyang motion ay nakabantay lamang sa hindi beripikadong ulat at pahayag. Samantala, sa hiwalay naman na opinyon ni Associate Justice Benjamin Cagiwa, sinabi nitong hindi dapat gamitin ang hukuman upang protektahan ang sinumang opisyal na naharap sa mabigat na aligasyon at inaasahang managot sa ilalim ng batas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Kasinungalingan ayon sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: Pinabulaanan ng Malacañang ang pahayag ni Davao City Representative Paolo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees, at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects, at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero ayon sa opisyal na nanatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects doon.
11: Additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
13: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines OFP ang resulta ng pinakahuling tugon ng Basa Nationwide Survey ng Okta Research na sinagawa mula Marso 19 hanggang 25, 2026. Batay sa survey, 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at sovereign rights ng bansa kabilang ang West Philippine Sea, na itala ang pinakamataas na suporta sa National Capital Region o NCR na may 83%, habang sumunod naman ang Luzon na may 77%. Ayon sa AFP, pinapakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa pagsusulong ng soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Tiniyak naman ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pagtupad sa mandato nito sa pamamagitan ng profesionalismo, kahandaan sa operasyon at pagsunod sa international law upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa at mapanatili naman ang mapayapa at maayos na kaayusan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Bumuo ng Unified Command System ang pamahalaan para sa patuloy na pag-responde at rescue operation na sinasagawa sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Junie Castillo na mayroon ditong isang Incident Management Team o IMT na binubuo ng iba't ibang response agencies ng pamahalaan. Anya, may kanya-kanya silang inilatag na tungkulin na gagampanan sa rescue and retrieval operations. Dagdag pa ng tagapagsalita, may koordinasyon na rin silang sinasagawa sa pamilya ng mga nasawi at nakaligtas sa ospital o lugar na kanilang kinaroroonan.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, binahagi naman ni spokesperson Castillo na maingat at mano-mano ang ginagawang paghukay sa siyam na palapag na gumuhong gusali. Kahit niya ito'y dahil pwedeng gumuho muli ang gusali kapag ginamitan ng mga heavy equipment. Ayon pa kay spokesperson Castillo, pinag-iingatan nila na hindi lang ang mga natitira pang buhay at natabunan sa pagguho, kundi tinitiyak din ang kaligtasan ng mga responder. Patuloy anya nilang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa ginagawang operasyon mula sa mga responder, mga media na nagko-cover sa insidente hanggang sa mga residente.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Nag-deploy naman ang Philippine Coast Guard o PCG ng 6 na K-9 rescue teams upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang pagguho ng isang struktura sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Binubuo na ang grupo ng 6 na Coast Guard working dogs at 12 search and rescue personnel. Matapos naman ang sinagawang briefing, agad nagsimula ang operasyon kung saan nagbigay ng positive indication ang mga canine dogs na sina Summit, Cleo at Travis. Dahil dito, nagsagawa ng debris extraction operations ang engineering at joint SAR teams na nagresulta sa pagka-recover ng isang bangkay. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Keabiab, napatunayan na rin ang kakayahan ng Coast Guard K-9 teams sa mga nakaraang rescue operations, kabilang ang landslide incident sa Tagaytay City noong 2025. Tiniyak din ng opisyal na patuloy ang suporta ng PCG sa humanitarian assistance at disaster response operations para sa kaligtasan ng mga apektadong pamilya.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Patuloy ang pagpapabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga individual na nakaligtas sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, agad silang nagsagawa ng psychosocial first aid sa mga nakaligtas matapos ang insidente at ang profiling na basehan ang karagdagang tulong na binibigay ng ahensya sa mga survivor. Nakapagbigay na rin anyan DSWD ng mga family food packs, hygiene kits, ready-to-eat food boxes at tig 10,000 piso na financial assistance. Bukod sa mga ito, bibigyan din sila ng livelihood assistance lalo pa at nawalan sila ng hanap buhay.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Department of Health kinilala ng World Health Organization dahil sa suportang ibinibigay sa mga health workers. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
14: Kinilala ng World Health Organization o WHO ang Department of Health at si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng hakbang ng Pilipinas para sa pagpaigting ng National Global Health Workforce. Ayon sa DOH, binabalansin ng ahensya ang pagsuporta sa ibang bansang nangangailangan ng nurses habang tinutugunan din ang pangailangan ng bansa sa health workers. Isusunod din ng DOH ang knowledge sharing, trainings at capacity building upang makatulong ang mga Pilipinong healthcare workers sa pagpapalakas ng health workforce ng ibang bansa. Kinilala rin ng WHO ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa international health efforts para mapigilan ang pagkalat ng mga nakamamatay na sakit at virus. Tinalakay ang naturang usapin sa ganap na World Health Assembly o yung WHA 79. Mula pa rin dito sa Lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Balita naman sa iba yung dagat, mga otoridad sa Southern California nagtutulungan upang mapigilan ang pagsabog o pagtaas ng o pagtagas ng nakalalasong kemikal mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito po ang report.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Nationwide!
15: Sinisikap ngayon ng mga otoridad ng Southern California na mapigilan ang pagsabog o pagtagas sa isang tangke na nakakalasang kemikal matapos mailikas ang may 50,000 residente ng naturang lugar. Nagmamadali ang mga bombero sa pagpahinto nito upang maiwasan ang isang catastrophic o worst case scenario sa planta ng GKN Aerospace sa Garden Grove, Southern California. Ayon sa CNN, umaabot sa 9 square miles ang posibleng sakop ng pinsala kung saan maaaring madamay ang mga kabahayan. Natuklasan na bitak sa labas na bahagi ng tangke ng toxic substances at ilan sa mga residente ay pinangangambahan na na-expose sa kemikal. Agara namang umaksyon ng mga otoridad at ginawang online muna ang mga klase. Nahaharap na ngayon sa demanda ang pasilidad dahil sa hindi maayos na pamamahala sa kemikal at banta sa kalusugan ng publiko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Runner mula sa Eastern Visayas, unang sumungkit ng ginto sa 2026

0: na naging silver medalist at si Charlene Cos ng Region 11 ay binilosan naman ang bronze medal. May kabuuang 24 na regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 3 exhibition sports ang gaganapin sa 10 munisipalidad ng Agusan del Sur. Para sa Panarong Pambansa 2026, Just Laid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
8: Serbisyo,
7: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Business Improvement Plan ng mga Ibatan Entrepreneurs, binahagi sa programa ng DTI. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Mayan Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mayan.
9: Kaugnay sa isinagawang kapatid mentor me o KMME program ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes sa Lalawigan, apat na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang matagumpay na nakapagbahagi ng kanilang Business Improvement Plan o BIP na bahagi ng programa. Ang presentasyon ng kanilang BIP ay nagsilbing plataforma para sa mga mentee na isali na ang kanilang mga natutunan sa mga praktikal na estratehiya na naglalayong mapabuti ang kanilang mga operasyon sa negosyo. Inaasahan naman ng DTI Region 2 Batanes ang positibong epekto ng mga planong ito habang ipinapatupad ng mga negosyante sa kanilang negosyo. Nagagalak at lubos ang pagbati ng DTI Region 2 Batanes sa mga kalahok na Ibatanpreneurs na magtatapos sa programa para sa kanilang milestone na ito at muling pinagtitibay ang pangako ng ahensya na suportahan ang paglago ng mga local MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Mayigit sa 14,000 na kabahayan, target na mabigyan ng emergency go back sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jude.
10: Target ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac na mabigyan ang 14,000 na tahanan ng emergency go bags. Yan ay upang matiyak ang kahandaan ng bawat pamilya bago pa ang tagulan. Pagtitiyak ni Mayor Mark Ichua na handa na ang LGU kung dumating man ang bagyo at nabahagian na rin ang mga kailanganing gamit sa pagresponde ang mga barangay. Kaugnay niyan, nakapaloob sa waterproof go bags ang mga first aid kits, flashlights, power bank, mga instruction para magamit ang mga gadgets at mga contact information ng LGU. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang lahat anumang oras, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas,

0: Jupitan Radio Pilipinas, Radio Publiko, Loang.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas News Nationwide.
2: 88 million peso Carabao Dairy Processing Facility, San Nueva Ecija. Formal nang sinimulan. Radio Pilipinas, Radio Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas Report.
2: Leslie.
3: Pormal lang sinimulan ang konstruksyon ng isang mas malawak na Carabao Dairy Processing Facility na nagkakalaga ng 88 milyon pesos para sa Eastern Primary Multipurpose Cooperative sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang proyektong ito na pupunduhan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up ay naglalayong iangat at palakasin ang lokal na industriya ng gatas ng kalabaw sa lalawigan. Kasabay ng groundbreaking ceremony, opisyal ding ipinasa kamay sa kooperatiba ang mga bagong sasakyan kabilang isang six-wheeler freezer van, isang wing van at dalawang utility vehicles. Malaki ang may tutulong ng mga lohistikong ito upang mas mabilis at ligtas ang pagkolekta ng gatas mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihan at masisigurong sariwang maprodukto pagdating sa consumer. Mula sa dating maliit na processing center, ang bagong 500 square meter na pasilidad ay magbibigay ng pagkakataon sa kooperatiba na makagawa ng mas maraming uri ng produkto mula sa gatas ng kalabaw. Inaasang magdadala ito ng mas mataas na kita para sa mga kasaping magsasaka at magbubukas ng mas malawak na merkado sa gitnang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hydro plants, delayed projects at fuel issues. Mga dahilan ng rotational brownout sa Oriental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: May!
4: Lumutang sa isinagawang emergency dialogue na ipinatawag ng provincial government ng Oriental Mindoro ang iba't ibang dahilan kung bakit nakararanas ng rotational brownout ang lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Von Dolor sa kanyang FB page, ilan sa mga dahilan ay ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants, problema sa fuel supply at limitasyon sa transmission system. Batay sa paliwanag ng Ormeco, malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig ngayong dry season. Pabago-bago ang supply ng kuryente dahil hindi pa operational ang ilang bagong independent power producer o IPP projects sa bayan ng Nawan, Rojas, Pinamalayan at Bansod. Sa kasalukuyan, nasa 56.5 megawatts lamang ang dependable supply ng Oriental Mindoro kaya nagpapatuloy ang rotational load shedding upang maiwasan ang total collapse ng power system sa buong lalawigan. Tiniyak naman ni Governor Dolor sa lahat ng residente na patuloy nitong tututukan ang operasyon ng Ormeco. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7, patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Angeli.
7: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan dito sa rehiyon. Karagdagang 700 mga driver ng traditional at modern public utility jeepney sa Cebu ang nakatanggap ng 1,500 pesos na fuel subsidy mula sa LTFRB 7. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, ang distribution ay bahagi pa rin ng kanilang pagbibigay ng tulong sa mga nasa transportation sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Aniya na sa 70% na ng kabuuang mahigit 23,000 na mga benepisyaryo sa Central Visayas ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa kanilang tanggapan. Maliban sa Cebu, may mga benepisyaryo rin sa lalawigan ng Bohol at maging sa Negros Oriental na sa ilalim pa rin ng jurisdiction ng LTFRB 7. Ayon kay Matuan, ang LTFRB na mismo ang pupunta sa mga lugar sa labas ng Cebu upang ihatid ang nasabing tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Napag-alaman na noong Mayo 22 na sa 500 mga driver rin ng taxi, provincial buses, public utility van at school transport service ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa isinagawang payout ng LTFRB 7 sa kanilang tanggapan dito sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte nakatanggap na ng cash aid mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Aljon.
8: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang kabuuang 3,099 na magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFP ng pamahalaan. Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 8 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office sa Southern Leyte ang pamamahagi ng unconditional cash assistance katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Aabot sa 1,169 na mangingisda ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda habang 1,930 naman na magsasaka ang nakatanggap ng direktang cash grant mula sa programa. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, ang mga residente mula sa mga bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tumas Opos, Buntok at Maasin City. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo pagsapit ng buwan ng Hunyo sa pagpapatuloy ng sunod-sunod na yugto ng implementasyon ng programa sa iba pang bayan ng Southern Leyte. Ayon sa DA at BFAR, layunin ng PAFP na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing gastusin sa agrikultura at pangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng ayuda sa mga producer. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Proyektong permanent shelters para sa mga IDPs ng Marawi, opisyal ng delunsad ng Bangsa Moro Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Alwidad.
9: Opisyal nang inilunsad ang proyektong permanent shelters para sa mga internally displaced persons ng Marawi City mula sa gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y pinangungunahan ng BAR Marawi Rehabilitation Program, kakibat ang tanggapan ng Ministry of Human Settlements and Development. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng permanenteng tahanan ang 151 pamilyang IDPs na nawala ng tahanan ng Marawi State sa taong 2017. Ito rin sila ang mga IDPs na walang lupang pwede pang pagtayuan ng kanilang tahanan upang magsimula muli. Dinaluhan ng groundbreaking ceremony ng mga opisyales at representante ng mga tanggapan mula sa Bangsamoro Government. Isa lang ito sa mga programa ng BARM para sa mga displaced families hanggang ngayon ng Marawi City, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DTI Zamboanga City Office nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang mga MSME sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justin,
10: pinamunuan ng Department of Training and Industry o DTI Zamboanga City Office sa pamamagitan ng negosyo center nito ang serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng mga beneficiaryo at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa natural lungsod. Pinangasiwaan ni negosyo center business counselor Shelly Balambao ang pagsasanay hinggil sa entrepreneurial mindsetting, financial literacy at simple bookkeeping para sa mga beneficiaryo ng Department of Labor and Employment o DOLED na mula sa iba't ibang barangay sa Zamboanga. Samantala, sumailalim naman ang mga miyembro ng Arena Blanco Seaweed Farmers Association sa Basic Marketing and Sales Strategy Training kung saan ipinabatid sa mga partisipante ang pagtukoy ng kanilang target markets, pagsulong ng kanilang mga produkto at serbisyo, at mga pamamaraan kung paano mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa negosyo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, pinagtitibay ng DTI Zamboanga City Office ang kakayahan ng mga lokal na komunidad upang makatulong sa pag-unlad at pagpapatatag ng mga negosyo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Learner Rights and Protection Desk tinayo para sa 2026 Palarong Pambansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jocelyn.
11: Inaktibo ng DepEd Caraga ang Learner Rights and Protection Office o LRPO nito para masigurong napangalagaan na proteksyonan at magkaroon ng learner-friendly 2026 Palarong Pambansa. Sinabi ni DepEd Caraga Regional Director Maria Ines Asuncion, mahalaga ang ganitong hakbang sa kanilang pagsisikap na maprotektahan ang mga learner athletes ang mga delegado habang isinasagawa ang 66 na edisyon ng Palaro 2 Agsur sa ilalim ng pangangasiwa ng Education Support Services Division sa pamumuno ni Dr. Edmond Mendoza. Ang LRPO ay pinamunuan naman ni Regional Focal Person Giro Paulo Misael Almendralejo. Anya, mas pinaigti ngayon ang mga palisiya patungkol sa child protection at sisikaping mapabilis ang pagresponde at intervensyon sa lahat ng learner-related concerns. Target ng itinatag na LRPO mapromote ang safe, supportive at learner-friendly environment sa mga billeting quarters, playing venues at official event areas. Lahat ng billeting quarters ay may itinayong learner rights and protection desks at mga wellness hub. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 26, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
6: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Ay pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Martes, May 26, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Update muna mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
8: Good morning din, nasay ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dito pa lamang po sa may Aurora sa Cubao, nagkakaroon ng pagbagal hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At moderate traffic naman dito sa may Connecticut hanggang makarating naman na yan ng Shaw Boulevard. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe patungo ng Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating naman dyan sa may tramo sa Pasay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic naman dito sa may Magallanes sa flyover. Pero ang apektado dyan, yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway, paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang makarating ng EDSA Ayala. At pagsapit naman dito sa may bahagi rin ng Cloverleaf ng Balintawak, nagkakaroon ng konting build-up pababa ng A. Bonifacio. At after ng Balintawak, light traffic na towards sa Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan, magkabilang direksyon itong northbound and southbound, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng TNDC TAS, nagkakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo ng Lanusa. Pagsapit naman dyan sa may Canley Road sa Pasig pa rin po yan, na bahagyang babaga lamang po yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan naman sa may Blue Vos sa Taguig hanggang sa may McKinley. And after ng McKinley, maluwag na ang daloy ng traffic at pagdating na lamang dyan sa may Libisa flyover, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound lane, yung mga nanggagaling ng Fairview, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Atherton na patungo na dito sa may Doña Carmen. And after ng Doña Carmen, pansamantalang luluwag dahil sa may Don Pavian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Commonwealth Market, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng elliptical road. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at nagsimula na po yan ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na kung saan ay bawal kayong bumiyahe at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasamang alan ng ating pambungad na traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlene Nosares, nag-uulat.
7: Thank you so much, Charlene Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula sa Quezon City. Ito'y partikular dyan po sa patuloy na pamamahagi ng cash relief assistance sa mga natitira pang delivery drivers dito sa NCR. Ibig sabihin yung mga hindi pa po nakatanggap earlier, ano? Ngayong araw na ito, lumarga na po yung distribution ng cash relief assistance dito sa Metro Manila. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary!
9: Yes, Alan, tuloy-tuloy na ang dating ng mga delivery driver dito nga sa pagsimula ng special payout ng DSWD para yan sa mga unclaimed cash relief assistance sa mga service delivery o itong mga PEMEDES driver. Nagsimula kaninang alas 6 ng umaga itong payout sa DSWD Central Office dito sa Batasan kung saan ang step 1 at 2 ay dito sa covered court malapit lang sa entrance habang yung payout ay sa likuran naman o dito sa bahagi ng Crisis Intervention Program. Ngayong araw na sa higit 34 na kumpanya ng PEMEDES riders ang inaasahang makakatanggap ng tigliman libong pisong cash aid. Kabilang dyan, alam yung mga maliliit na kumpanya gaya ng JNT, Foodpanda at yung mga delivery riders ng yung online marketplace gaya ng mga Shopee. Target na mabigyan ng ayuda sa kabuuan naman ay nasa 19,000 na delivery drivers. At hindi nakasama rito, Alan, ha, yung mga malalaking kumpanya na nagkaroon ng special payout noong mga nakaraang linggo. Kasama dyan yung Lalamove, yung Grab, at saka yung Angkas dahil natapos na sila noong mga nakaraang linggo. At ngayon, ayun yung mga maliliit na itong mga delivery riders kasama nga yung mga JNT, Foodpanda at yung mga online marketplace. At sa payout process, kailangan lang magpakita itong mga beneficiaryo ng kanila pa rin driver's license at photocopy para sa verification. May nakatalaga na ring joint help desk kasama dyan ng LTFRB, DICT at mga kinatawan ng kailang mga kumpanya para tumulong sa correction ng pangalan at birthday ng mga beneficiaryo kung kinakailangan. Tatagal itong special payout alan hanggang May 29 o sa Biyernes. At bukas, kahit na holiday, ay tuloy-tuloy ang special payout dito sa DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Marian Bastasa. Mula po riyan sa Quezon City. So tuloy-tuloy lang yung pong pamamahagi ng cash relief assistance doon sa mga hindi pa nakakatanggap na mga delivery drivers dito sa National Capital Region at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. Good morning sa mga nakasubaybay sa pamamagitan naman po ng 104.3 The Capital FM. Update po mga kaibigan, mula naman sa Department of Social Welfare and Development, dito po sa sinagawang financial assistance distribution kahapon Lunes, May 25. Diyan po sa Leonardo Fugoso Sports Complex sa Delpan, Binondo, Maynila. Tumanggap po mga kaibigan ng tag 10,000 pesos na cash assistance ang mga pamilyang nasunugan diyan sa Parola Compound. Yan po'y bilang agarang tugon ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. At alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinag-uutos ang mabilis na paghatid po ng kinakailangang suporta para sa mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center habang nagsisimula silang makabangon mula sa sakuna. Layunin po nito na mabigyan sila ng kaunting panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapagbigay din ng dagdag na pag-asa sa muling pagsisimula ng mga apektadong pamilya.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
13: king of the road.
12: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
14: Maari bang umusog-usog ng konti?
12: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. Maya-maya tayo ngayon makikipag-ugnayan dito sa Octa Research Group. Makakausap po natin si Dr. Guido David. Pag-usapan natin itong tugon ng masa survey. Ang lumitaw po ay yung mga kababayan natin, about 76% ng mga Pilipino. 76% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na i-defend, depensahan ang teritoryo ng bansa. At makakausap, Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga, Alan, at sa mga taga-pakinig natin at mga viewers natin.
7: Yes, sir. Dr. David, please share with us details, so additional details. Dito po sa lumitaw sa survey, 76% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng kahandaang sumuporta sa pamahalaan pagdating po sa pagde-defend sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kasama dyan ang West Philippine Sea, Dr. David, sir.
13: Yes, magandang umaga ulit. Ito'y bahagi ng Octa Research Survey, tugon ng masa, conducted noong March 19 to 25 of this year. 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% margin of error. Ang tinanong dito, simple lang naman.
7: Apo.
13: Nag-agree ba kayo dito sa statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights including over the West Philippine Sea? So, simple lang naman. Tinatanong ang mga respondents kung agree sila dito or disagree sila dito sa statement na to. And lumabas, 76% ay agree, either strongly agree or agree. At 7% lang ang nag-disagree. Of course, Alan, this question is a statement of nationalism, of patriotism.
7: Apo.
13: So, kung isipin natin, dapat diba lahat ng Filipino agree dito sa statement na to? Pero, well, of course, hindi natin, I mean, may opinion ng mga iba natin kababayan, pero majority naman agree, 76%, pero may 17% na undecided. Masaya tayo na mga 3 out of 4 Filipino nagsasabing patriotic sila, gusto nilang pagtanggol yung West Philippine Sea at yung ating mga sovereign rights. Pero yun nga, of course, hindi naman nawawala yun sa isang sovereign country. Meron usually mga pumapatigas at kumukontra. I guess hindi natin maaalis yan, pero at least mababa lang, 7%, less than 1 out of 10 ang hindi sumasang-ayon dito sa statement nito.
7: Opo. Dito po, ito pong nabanggit nyo na 76% yung sa national level ang nagpahayag ng pag-sang-ayon dito sa statement na inyong binanggit. Paano ho ang latag nito? Let's say, Metro Manila, ano ang naging percentage pagdating sa mga respondents galing sa Metro Manila at sa iba pang, let's say, Luzon, Visayas, and Mindanao? Dr. David, sir.
13: Yes. Sa Metro Manila, mataas naman. 83% ang agree at 4% lang ang disagree. Mm-hmm. And pag titingnan natin, karami naman, mataas naman yung agreement. Metro Manila, isa sa mga pinakamataas. Region 4B sa Mimaropa, 93% ang nag-agree. Region 6, Bicol Region, 90% nag-agree. Sa ano naman, sa Region 7, Region 6 is Western Visayas.
7: Opo.
13: Sa Region 7 naman, Central Visayas, 45% lang nag-agree Although mababa siya. Pero 2% na naman yung nag-disagree. So, hindi naman dahil nag-disagree sila. Mm. Marami lang undecided. At ako naman, well, sa undecided, pwedeng undecided nga sila or pwedeng ayaw nila sagutin or hindi nila masyado naintindihan yung tanong o ayaw nilang ibigay yung statement nila. So, we respect that din naman sa respondents natin. Ang noteworthy dito,
7: opo,
13: hindi yung sa Region 11, 61% nag-agree, although hindi naman siya masyadong malayo sa 76%. Pero medyo mataas yung nag-disagree, 34%. 1 out of 3 doon sa region yan, Region 11, which is the Davao region. At of course, nagtataka tayo bakit ganun. I mean, hindi naman porque andun sila sa, you know, sa Davao region ay hindi na sila patriotic. So, yun yung siyempre isa na sa mga bagay na gusto nating maintindihan bakit.
7: Okay. Dr. David, sir, yun ang mga aspeto ng iba pang mga demographics, let's say, ng mga respondents like sa aspeto po ng mga nasa, let's say, CDE economic bracket, lumitaw din ho ba o nahimay kung paano ang naging pagtugon nila dyan sa survey na yan, sir?
13: Sa socioeconomic brackets, generally naman, similar. Mas mababa na konti sa E, 71%. Pero sa A, B, C, and sa D, 76%. Yun, nag-agree. Sa E, sa A, B, C, 0% yung nag-disagree.
7: Mm.
13: So, mataasing level of nationalism sa mga A, B, C natin.
7: Okay.
13: Pero sa E, may 9% na nag-disagree. So, a little higher than yung average rating. Across genders, very similar naman.
7: Mm-hmm.
13: 78% agree sa males and 74% nag-agree sa females. So, almost the same lang within the margin of error. So, mga college graduates, 80% nag-agree. Pero, yun nga, across different demographics, wala namang kapansin-pansin na major difference. Except lang yung sa geographic na napanggit natin. Matasing disagreement sa Region 11, 34%. Region 12, then 14% nag-disagree. Pero hindi naman gano'ng kalas compared sa 34% sa Region 11. Pero slightly above din sa average.
7: Opo. Dr. David, balikan ko yung nabanggit mo, sir, na dun sa economic, socio-economic bracket na A, B, and C, 0% yung nagpahayag na disagree
13: sila, no? sa nationalism. So, 76% yung basically, it's a statement of patriotism and nationalism. So,
7: yes.
13: 76% nagsabi na nationalistic sila or patriotic sila.
7: Mm-hmm.
13: And 0% yung nagsabi na hindi sila patriotic or nationalist.
7: Ayun. And again, Dr. David, sir, this particular survey was conducted latter part of March.
13: Yes, sir. March 19 to 25 lang, about 2 months ago.
7: Mm.
13: So, nationwide face-to-face.
7: Ayun. Nationwide face-to-face at ang margin of error ay plus minus
13: 3%.
7: 3%. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito at yung paghimay dito po sa resulta ng huling tugon ng masa survey ng Octa Research Group, sir.
13: As always, sir, we are here to serve the public din. And maraming salamat sa pagtugon dito sa survey na ito at magandang umaga, Alan.
7: Opo. Thank you, sir. Mga kaibigan, Dr. Guido David, Research Fellow ng Octa Research Group, ang ating pong nakausap. Ang oras sa buong Pilipinas, meron na tayong 26 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Bureau of Fire Protection. Makibalita tayo dito sa update sa kanilang investigasyon sa sunog na naganap niyan po sa Binondo, Maynila. Mamaya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
17: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
16: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
18: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
16: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
19: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
16: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
18: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
16: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
18: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
16: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
20: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas pong 7 a.m. Makipag-ugnayan muna tayo sa Bureau of Fire Protection. Sa National Headquarters tayo, ha. Pakakausap natin ang Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection National Headquarters, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, Sir Alan. Good morning at ligtas na araw po sa lahat.
7: Yes, Sir. Una, Sir, makikibalita lang kami sa mga update ng investigasyon na patuloy pong sinasagawa ng ating Bureau of Fire Protection sa sunog diyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila noong nakaraang Sabado, Sir.
4: Yes, Sir Alan. No? Ang sunog nga na nangyari noong nakaraang Sabado ay umabot sa Task Force Charlie. At ibig sabihin halos 70 plus fire trucks, no, ang rumisponde para magtulong-tulong, kasama na doon ang mga brigada, fire volunteers at iba pang mga community fire auxiliary group. At sa laki ng sunog, no, dahil ang area na yon ay sabihin na natin densely populated area at Apo. Ang mga kabahayan ay talagang dikit-dikit at ang mga iskinita ay hindi kayang daanan ng mga fire trucks kahit yung kung tawagin natin yung mga penetrators. So umabot sa Task Force Charlie at halos sa 9 na oras ang naging firefighting operation natin doon. Yun na nga, no, dahil makitid yung mga daan at yung nasabi kong densely populated area, dikit-dikit rin yung mga kabahayan at karamihan gawa sa light materials. At nung mga hapon na yon ay ang lakas rin ng hangin, kaya sobrang sobrang bilis ng pagkalat ng sunog at naging conflagration nga. At kung makikita natin yung mga sa aerial shot natin, ang area na yon kasi ay halos sa tabi ng ilog at bahagi ng karagatan ng Manila Bay, no, dahil sa buka na yon ng Ilog Pasig. Kaya hindi rin namin masyadong naikutan agad-agad at walang penetration or depensa doon sa gilid ng karagatan. Although nagpadala tayo doon ng mga fire boat, pero hindi sapat, no, dahil naka-position lang yun sila sa tabi ng ilog at karagatan. So ang naapektuhan or nasunog na mga struktura ay umabot po sa 1,266. Ito ay sa aftermath, no, ng pakikipag-ugnayan na rin sa Manila Social Welfare. At ang pamilyang apektado ay nasa 2,134. At mga individual na halos sa lahat, no, sa nasabing 1,266 na struktura o kabahayan, no, ay mga individuals affected ay nasa 7,123 at ang estimated damage ay nasa more or less 6,000 base sa aming standard operational procedure po.
7: Anong 6,000 yung damage, Superintendent Arroyo, sir?
4: 6 million po, I mean. 6 million ang damage po, more or less, sa nasabing sunog doon. Ito ay base lamang sa aming standard operational procedure na kung saan ang involved ay mga light materials na mga residential structure.
7: Mm-hmm. Any updates sa aspeto naman po ng mga casualties, Superintendent Arroyo, sir?
4: Ayun, kahit paano po, kahit sa laki ng sunog, ay nakaligtas naman ang lahat, no, dahil mga ganyan kasi mga fire prone area ay gumagawa talaga tayo ng mga programa tulad ng obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. At may mga brigada tayong binubuo diyan sa katuwang na rin yung mga barangay, no, tulad nito yung barangay 275, kaya kahit paano po ay hindi man apula ang mga kabahayan nila, pero yun yung pangunahing tinuturo natin doon, no, sa pakikipag tulungan nga ng mga local government unit, kahit yung barangay unit natin, na immediately po alam ng mga residente kung paano po iligtas ang mga sarili. So yun po ay wala namang naulat na mga injury, lalo na yung fatality.
7: Mm-hmm. Okay. Base ho sa initial investigation, ano ang mga posibilidad o anong mga possibility na ano ito, kuryente ba o illegal electrical connections ba o ano ang mga posibleng naging sanhi ng sunog na ito, sir?
4: Sir Alan, no, ang bahay kung saan nagsimula ay natukoy na ng ating mga fire investigator, fire arson and investigators assigned, no, sa nasunog na ito. However, yung dahilan naman ay nagkumuha pa tayo doon ng mga samples tulad ng mga debris at iba pang mga dekuryenteng kagamitan na natupok doon para undergo natin ng electrical analysis, no? So, meron tayong mga nakuhang salaysay sa mga kapitbahay.

0: ang una nilang nakitang bahay na tupok-natupok habang inaapula yung sunog at gayon din yung bago nangyari ang sunog, anong mga pangyayari doon. So, yun po ay nagkikipag-coordinate pa kami doon sa mga nasa evacuation area din para makumuha pa ng mga salaysay, no? So, sa ngayon po, masasabi na lang natin under investigation po ang dahilan ng sunog.
1: Okay. At natukoy na ikanyo yung posibleng pinagmulan ng sunog dito sa malawak na area na ito. More or less, saan po ito matatagpuan? Let's say, ang isang area na nasunog ay napakalawak. Pero itong napinpoint more or less na posibleng pinagsimulan ng sunog, saan po ito banda? Sa gilid, bandang gitna? Saan po ito located?
0: Iyon nga ang Sir Alan, no? Bandang gitna siya. Kaya ang pagkalat niya ay halos sa harap, likod, no, gilid, ay mabilis po ang pag-spread ng fire, at na dahil na rin sa malakas na hangin, ayun po ay napakabilis po ng pangyayari. At bandang gitna po ang pinagmula ng sunog na involved na bahay.
1: Mm-hmm. At nabanggit nyo kanina, dahil ang mga madadaanan ay mga iskinita lamang, na pati yung mga maliliit na fire trucks ay hindi makapenetrate, hindi makapasok doon sa area, kaya nasa periphery lamang ang pagtutok ng mga hose natin, sir? Ganun ba yun?
0: Yes po. Nung una, syempre, ay binigyan din natin ng daan, no? Yung maliliit na iskinita, ay binigyan din natin ng daan ang mga nag-evacuate, kasi syempre, mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa mga ari-arian.
1: Opo.
0: Kaya to give way para sa evacuation, ay hindi na natin hinarangan masyado yung mga iskinita. At yes po, kailangan magladlad ng mahabang hose para makapenetrate sa loob. At syempre, para sa kaligtasan rin ng ating mga responders, ay minabuhay buti natin na huwag basta-basta ang pumasok kung hindi siguradong makaka-atras agad-agad, no? Dahil mga pagkakataon ngayon na during that time, no, ay napakalakas nga ng hangin, unpredictable po yung hangin, halos tumatawid, no, sa kahit may iskinita sa gitna ng mga bahay, ay tumatawid to sa mga may espasyo sa pagitan, no, dahil na nga rin sa radiation, yung movement of the hot air and gases na convection, no, ay napakabilis ng spread of fire maliban sa conduction, yung dikit-dikit na bahay.
1: Yes, okay. So nandiyan din isang factor na nabanggit nyo ay yung pagkakaroon din ng malakas na hangin, kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy, sir.
0: Yes, Sir Alan. Opo, napakabilis po. Kakaiba yung hangin na yun, no? Pero yung hangin ay, alam naman natin, no, Sabado ay kakaiba rin yung, kahit today, no, parang ihambing natin sa araw na ito, kakaiba yung hangin. Talagang parang sabihin natin walang masyadong moisture. Talagang tuyong-tuyo at ano, parang maalinsangan, no? Kaya yun ang nagdulo talaga ng conflagration.
1: Mm-hmm. Okay. Now, looking forward, of course, sa ganitong mga experience at syempre, ang patuloy na modernization, ika nga ng ating Bureau of Fire Protection, ano? Sir, sa aspeto ng pag-acquire ng mga makabagong firefighting equipment under the modernization program ng Bureau of Fire Protection, ano po ang mga nasa pipeline, ika nga, o nakahanay, yung kasama sa mga tutugunan yung ganyan ng mga posibleng malawak na area pero walang madaanan, mga iskinita lamang? Sa aspetong yan, please share with us updates, Superintendent Arroyo, sir.
0: Yes, sir. Nabanggit nyo rin, no, yung Modernization Act nga, yung Republic Act 11589. Ito po yung programa na ginagawa ng inyong BFP, yung patuloy na equipment upgrades, procurement upgrades ng mga kagamitan, at yung mga specialized units din, na creation ng mga, yung aside sa firefighting, no, kasi ang the Public Act na to, na Modernization Act, ay nabibigay rin ng talagang kapangyarihan sa inyong BFP para sa other rescue, no, as such as specialized search and rescue forces, medical emergency units din, at yung expanded na mga iba't ibang units namin. So, kasama yan sa programa na patuloy ng modernisasyon, no, na ng BFP, at kasama na rin yung infrastructure at saka iba pang mga improvement natin.

0: sa personal din na development.
1: Yes.
0: At syempre papalakas din natin talaga sir yung ating community, no? At ang mithiin natin maging resilient yung mga communities natin kahit po ang BFPI sobrang modern, pero wala namang malakas na kahandaan yung ating mamayan ay hindi effective, no? Kaya yun po yung ating goal din, ang modernisasyon ng inyong BFP ay kasabay din dapat sa modernisasyon ng bawat community na maging resilient, no? At handa sa anumang sunog or kahit anong sakuna. Kaya yan po ang mga programa natin sa prevention side naman, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga community, lalo na yung mga fire-prone area. At halos sa tukoy naman natin yung mga fire-prone area dito sa Metro Manila lalo na, no? Pero linawin ko lang, Sir Alan, no?
1: Opo.
0: Dito sa Metro Manila, ay kung ikumpara natin yung nakaraang taon, ay kahit paano po ay bumaba ng 11% ang number of fire incident. Pero halos conflagration ang recent mga fires natin, no? At nationwide naman kasi ay tumaas naman ang 40%. Kung ikumpara natin sa same period, pero ang karamihan sa 40% ng pag-akyat niyan ay dahil sa mga non-structural fire naman. Ito yung mga glass fire, forest fire, outside of Metro Manila. Kasi napakarami pong insidente din na mga forest fire, no? Dahil sa sobrang init ng paligid. So, mabuti nga lang mga recent days, no? Ay kahit paano po nagsisimula na yung tag-ulan, no? At although mainit pa rin talaga ang panahon, kaya additional factor pa rin niya sa patuloy na pagtaas ng insidente ng sunog nationwide.
1: Opo. Naalala ko lang, Superintendent Arroyo, since napapag-usapan modernization, ang isang aspeto niyan ay yung mas makabagong mga firefighting equipment. Ano? Halimbawa, yung mga malalaking truck natin na maaring hindi makapasok sa mga masisikip na lugar o mga iskinita, no? Meron ba tayong plano halimbawa na magdagdag ng mga fire trucks na mayroong mga aerial ladders, yung matatas na hagdan para mas makatutok ng pagbuga ng tubig from a certain height kahit na medyo malayo sa isang particular na lugar, sir?
0: Yes sir, kasama po yan, no? Although marami na tayong mga aerial ladder, lalo na dito sa Metro Manila,
1: yes,
0: pero kasama yan sa mga equipment natin. At pero usually kasi ay ginagamit natin yan talaga sir sa mga high-rise buildings. Opo, kasi kung mga densely populated area, yung mga lalo na banggitin na natin yung informal settlers area, no?
1: Opo.
0: Kahit po mag-ganun tayo sa gawing taas, ay kung halos sa hindi tumatama sa base of fire, kasi alam naman natin yung bandang taas ng mga bahay.
1: Opo.
0: Ay ayero po yan ang bubong, kaya kahit basain natin bandang taas ay hindi rin siya gaano ka effective, no? Dahil halos naharangan lang na bubong, although nakakatulong, no?
1: Yes.
0: Pero kung talagang gusto natin isuppress talaga ang goal natin diyan ay ma-penetrate talaga, kaya kasama rin po sa modernisasyon ang hindi lamang yung mga tanker fire trucks na malalaki, kundi patuloy yung procure natin ng maliliit na manap truck, yung kung tawagin natin doon ay mga penetrator, kahit maliliit na iskinita ay kayang pasukin. Pero ang disadvantage naman noon ay napakabilis lang maubos ang laman noon, dahil ilan na gallons lang ang laman noon. So siguro sabihin natin sa pressure ng mga 150 PSI at isang uno y media or kahit simpleng uno y media lang, ay baka sa loob ng 2-3 minuto ubos na yon.
1: Ubos na
0: kailangan din, opo, kailangan talaga i-supplyan yon ng mga tanker o di kaya may direct pump from the hydrant.
1: Ayun. Okay, isa pa, naisip ko bigla, yung mga heavy lift helicopters na pwedeng magkakarga ng tubig at ibabagsak sa isang particular na nasusunog na lugar. Kasama ba yon sa mga posibleng ma-procure, sir?
0: Yes, sir. Kasama yan sa kinoconsider natin sa hanggang comply natin yung Modernization Act nga. At ang unang training natin diyan ay sa mga personnel natin, para sa mga magpipiloto, sa mga chopper. Chopper ang pinaka-priority natin dahil very effective din yung chopper sa mga hindi na kayang abutin ng mga mga fire trucks natin, lalo na yung mga bundok, no, na mga forest fire at saka mga grass fire sa bandang taas ng mga bundok. So very effective yan, hindi lang sa firefighting operation, kahit po sa mga rescue, kinoconsider natin yan, sir. Pero so far sa kasalukuyan ay meron naman tayong mga asset din from our other national government agencies such as Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at iba pang mga national government agency na may magandang ugnayan naman sa mga ganong insidente. Kaya mapapansin nyo, kahit po sa kasalukuyan na aminin ng BFP na wala pa kaming personal talaga ng mga chopper, pero ay nakaka-provide naman tayo ng mga aerial asset in case of kailangan talaga sa other partners natin sa national government agency at kahit yung mga concerned private partners natin po. Pero yan sir, yes, isa yan sa talagang nakalinyada na sa aming plano po for procurement sa aerial assets.
1: Yes sir. Okay, in closing, Superintendent Arroyo, paalala uli sa ating mga kababayan, ilang mga fire safety tips baka nakakaligtaan ng ating mga kababayan gamot sa pagkalibot. Ika nga, ilang mga paalala fire safety tips mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir, please.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat muli, no? At muli po sa ating mga kababayan ay patuloy tayo maging katuwang sa pag-iwas sa sunog. Mas mainam talaga na iwasan ang mga sunog na ito, no? Kung titingnan natin yung mga pangunahing dahilan ng sunog ay sa kuryente, kaya huwag po pabayaan yung mga di kuryente kagamitan natin na nakasaksak at iwanan, no? Dapat i-unplug ito kung aalis ng bahay, no? At sa sobrang init din ng panahon ay kahit paano ipahinga niyo rin yung mga electric fan niyo o di kaya air condition, baka wala ng pahinga yan at baka mag-overheat yan. Huwag mag-overload, no? At pakiusap sa mga informal settlers at huwag na mag-illegal na connection, at isa yan sa mga kadahilanan kung bakit napakarami pa rin insidente ng sunog at bilis kumalat dahil sa mga illegal na connection na yan. At tangkilikin lamang yung mga DTA approved, no? Kahit paano yung mga gadget natin ay di kalidad kahit paano, no? Yun po ang pangalawang dahilan naman ng sunog, yung mga open flame. Kaya kung wala namang kuryente, lalo na kung gabi at gumamit ng kandila, siguraduhin ito ay nakapatong sa ligtas na bahagi, no, na hindi, kahit matumba ay hindi magiging dahilan ng sunog. Mas mainam ipatong ito sa palanggana na may lamang tubig. Okay. At huwag magpabayaan yung mga nilulutong mga unattended cooking equipment dahil dahilan din yan sa mga sunog. Kaya mas mainam pa rin talaga magtulong-tulong tayo sa pag-iwas ng sunog. At kung hindi talaga maiwasan, huwag na huwag niyong kalimutan, no, sunog man yan o kahit anong sakuna o rescue o anumang medical emergency, huwag kalimutan po tumawag agad sa 911. Mm-hmm. Isang hotline para sa mabilis at agarang pagresponde. No, 911 lang ang tawagan. Isang tawag, saklolo agad.
1: Okay, salamat po na marami, Superintendent Anthony Arroyo, sir.
0: Yes, Sir Alan, and God bless po, more power.
1: Thank you, ang National Headquarters Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection, Superintendent Anthony Arroyo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaanak naman ng nawawalang sabungero, poprotektahan ng Philippine National Police sa gitna ng mga aligasyon ng panggigipit mula sa kampo ni Atong Ang. Balitang hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Masalan magkababagan nakakuha ng suporta at seguridad ang Philippine National Police sa pamilya ng mga nawawalan sa bungero kasunod na rin ng mga ulat hinggil sa muna'y panggigipit at pakikialam kaugnay sa nagpapatuloy na imbestigasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartatis Jr., iniimbestigahan na nila ang anumang uri ng pananakot at panunuhol. At una rito ay nakakusahan nga ng mga kaanak ng nawawalan sa bungero ang ilang individual na umano'y konektado sa kampo ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang, na sinusubukang pigilan umano na dumalo sa mga pagdinig ng korte. Lumalaban sa ulat na unti-unting nababawasan ang bilang ng mga kamag-anak na mga dumadalo sa pagdinig nitong mga nakalipas na buwan. Iniimbisigahan na rin ani Nartatis na ang mga ulat hinggil sa posibleng pagpupulong ng ilang kaanak at sinibak na pulis na dating inuugnay sa kaso. Patuloy naman ang magkakahiwalay na operasyon sa ng pagtugis laban kay Ang sa naharap ngayon sa kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa Bago Pilipinas, Jay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Jay Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mula sa Campo Corame, update naman mula sa lungsod ng Maynila. Ito pong pagtutok ng Manila LGU sa mga dekalidad na kagamitang medikal. Pinaliwanag po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ang detalye atin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lorenz! Toot! Okay. Babalikan natin. Subukan natin. Balikan si Lorenz Tanhoko mula sa Maynila. Mga kaibigan, ayan, ready na. Lorenz Tanhoko, good morning! Lorenz?
4: Yes, Alan, walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Ito ang binigyan din ni Manila City, Manila Mayor Isko Moreno. Sa pakipag-usap nito sa mga miyembro ng Manila City Hall Press Club, paliwanag ng alkalde, sulit ang daan-daang milyong piso na kanyang inilaan sa pagbili ng mga dekalidad na kagamitang medikal sa tuwing nakakapagligtas ito ng buhay. Ani Moreno, napakamahal ng mga lab test ngayon gaya ng angiogram, MRI o CT scan para pasanin pa ng isang mahirap na Pilipino. Dahilan kaya hindi na nakukuha pang makapagpatingin ng mga ito at nagre-resulta sa mas malalang mga sakit. Pero sa lungsod ng Mahanya ng Maynila, libre itong magagamit at mapapakinabangan. Git pa ng punong lungsod, alam niya ang pakiramdam na mahirap ang maging mahirap, kaya pinipilitaan niya niyang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa kalusugan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, May 26, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sana yung puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
7: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.